0: dahil nang kapil kobla, ang imo siniminimo mo ginakonsumo amo ni tapos nagnubo kada makatrabanyo ben. So amo na dahil gano'y isunok yung ginebiyas na ginakantuan gina sa ilang tao dayon inang konsumidor na ginacheck kay basi may problema to o daw may truhan bala katrabanyo ben.
1: Sabi so, na tawag nga non-technical losses.
0: Oh, non-technical losses siya.
1: Okay.
0: Oh, apo inang pag-adopagid, pagbikit mula sa mga sangas ng kahoy sa kable sa kuryente na nag-apos kung kaysa sa pagkadula dahil sa supply man. No, so mga kasubong sila ang ginatawag na non-technical loss katropanyo, Ben. So, sino kay GM, nagahulat na din sila sa ano karon sang pinalgib ni maistoryahan party sinikay, siyempre, balantagan ni ining resistance loss ni amuning pass-on charges sa tagsa ka mga konsumidor, katropanyo, Ben. So, gina-welcome gini nila ang development. O, pero gani, sino kay Engineer Diaz, katropanyo, Ben, mas bayo pagitani. Kung nandulaon, amo ang 2-watt no, sa kuryente. O galing, sa pila ka mga interview sa nagligado, nabatihan pa man to sa kay, ano ni, kay Sharon Garin, ang Tiglicom sang Atensyon Department of Energy nga ang buhat sa gyato niya magapabili ni Galiya kag ining systems loss plus taron ini kay hindi man ni pwede kay Tropanyo Ben nga ano ta lang itugyan ining systems loss sa mga electric cooperatives kay sila sining mabalda kon sila lang sini ang mabayad ka Tropanyo Ben. So hinahibalo pa ni karon sang kapelko kung bala sino dayon ang ma-shoulder sino ginatawag na systems loss ni katrabanyo Ben kag kung ano ang mangi na pagsulundan man parte sini ilabi na para man sa mga nag-supply gid sa kuryente sa tagsa ta mga electric cooperatives. Pabatihan pa din na ang kabayan sa aton sining interview kay Engineer Edgar Diaz, ang general manager sa Kapelco.
2: Ang gin-mention niya dito na yung as part ng pass-through charges sa systems loss charge pagadulaon. So before siguro manami kinaya nga pamangkot sa akon it's part sa atong statement of accounting. Ang systems loss nga ginasiling, amo na ang difference between sa part na muna, sa ginabakal na muna kurente sa supplier, i-minus mo ang ginabaligyala namon. So ang difference na, amo na ang ginasiling ang systems loss. However, may duwang kaklase ang systems loss. May ara ng natural loss, which is the technical, whether you like it or not, magka-loss gain. Kaya may harap mga non-technical. Ang non-technical loss, amunas lang mga pagpahawat kuryente ng kahoy nga gaduot sa kuryente. Mga metro nga mga di-victim nga huwag ginailisan sang like us. Amunas galing nga pagnubo sa inyong mga konsumo tayo namun kabisitahan kag i-investigahon. O kung kinalan dayuhan ng mitro para mag siling nato magana sa Mayo. Amo na damo kita schedule nga clearing na gina-shutdown nato kay kita na muna nga dapat ina ya ma-prevent ina. But of course ang mga pagpangawat kada bulan na may average sa metro to 4 kabilo nga daktan na nagapangawat sang kuryente. So muna nga ang kumpanya namon, we have two teams. Sumong tatlo na gani nga nagalibot ginayadlo-adlo sa mga metro nga area nga mga na-doubt namon nga daw may mga pagpangawat. So muna ang sa part nga para ma-prevent ining non-technical loss nga ginasiling. So sa nasiling ko balik kita sa natural loss. So ang metro metro naton nga na ginabasihan sa balayaran natin sa ginabaklang ng kurinti na sa puno lang na iya. Kaya sa ilang aside, libawa patapas, ang metro sinari sa miyanay sa atong supplier. So from there, pagkanto sa tapas, madalangan ng kuryente. So hindi pwede nga wala ginatulo. So siya ang muna ginasiling nga muna ginasiling natural loss whether you like it or not ya. Dapat nga na ma-agum mo ma-experience mo gin. So ang amount nga ara sa statement about that on inatanan approve design ka ginamonitor sa Energy Regulatory Commission. Hindi basta-basta na muna ibutang nila, kundi ina-format iyan sa Energy Regulatory Commission. Ang systems loss charge nila, nga makita natin, may cap ina, ginaset ni ERC. So, hindi ka pwede ka pasubra, hasta kalanda, or lower. Or lower. So, ang mga electric cooperative magkaiba sa private like Meralco. Ging-grouping kami. So, ang papel ko na belong sa group nga ang allowable systems loss is 10.25%. Amo na gina allowable systems loss. Now, pag-abot nila sa pag-implement sa allowable systems loss at charge, arad na sa lahi nakabutang nga ang imong systems loss manubo lower than the cap hindi ka pwede magamit sa itong maximum na 10.25 dekada na ini ang systems loss ang papel ko single digit niya meaning below 10.25. so ang ginagamit na mong systems loss mag-compute charge is manubo yan sa gina-allow ni ERC. So, ginapasalamatan na muna ang mga taga-Capiz, libre consumer ng Capelco, kung naka-operation, of course, ang iba na muna nga madali na muna ma-detect kung may nagpangawat, kaya may naghahatag sa amasang tip. Eh, bala nila nga inakabahin, inasan ng technical loss. So, muna ginakatuan ta na yun, ina-aside ina sa mga monitoring na muna sa consumption sa mga individual consumer. Now, in yung systems loss charge yung ina-istorya natin, kung kin-mention na natin, Presidente, pass-through charge ini, it's not part of our distribution ya charge. So, before ipila, ipera lo, pang-approve, ang atong rate sa to, o pang-panikot sa to, bundle. Meaning, hindi mo makita. Buo ya. Amo na yung consume mo. Multiply sa rate. That's all. Pagpasang yung pera, no, gin and bundle para makita kung mo sa consumer kundiin ka kanto ang iyang ginabayaran. So, dira nakikita na ng systems loss na charge. So, manami ang ginambal ni President Marcos na bisitahan ang ipera lo, i-revisit. Kaya di ba provision dira nga daw obsolete na, kaya dugay-dugay na ni. So hopefully, ang mga amendment nga magwa is para sa beneficyo sa consumer like us nga nagkonsumo sa kuryente. So sa subong, we will wait sa ERC advisory with regards to the pronouncement of our president with regards to this. Kaya we cannot change sa amun nga mga pag-bid-out ni approval sa ERC.
3: So kumbaga, on your part sa mga electric cooperatives, hindi pa gin may klaro kung sa din ni systems loss yung ginatawag, Jim.
2: Correct. Kinanglan si ERC sinin magpahat-pahat sa kung siguro may mga meeting pa na matabo with the Office of the President. Ay sila sinin man ang nagatang sa aton sa ang ERC sa meaning nag-allow kung paano sukton. So kung may baguhon, siya gijagoro mismo man ang mga hambal man o mga mando na amuning inyo gamiton na sa subong.
3: Pero on your part personally, GM, saan kinmensyonar ni kapon ni Presidente Marcos? Anong naging reaction?
2: Why man yung problema sa amun? Kaya yung siling kong ginapas.
0: Alright, nabatihan sa Trabanjo Ben si Engineer Edgar Diaz sa magkakanan man sa sining systems loss ni nga dulao na sa lodre din man sa ano nga ginapapasaan dyan eh sa mga consumer ko doon ang kusang pronouncement sa presidente ta sa iya sini kung nga sona No, so, amo nang ginaulat ni Jero na sa nga ton sining kapelko man, katropan Joben, kaya man manuwas sa pag-meeting karon, dako ang posibilidad nga amindahan pa ni ang Electric Power Industry Reform Act o kung ining ginatawag na IPERA, bla, katropan Joben, kay paragid nga dalayan yung mapatuman ang pagdula sining systems loss sa aton sining ginabayaran nga kuryente.
1: Kaga katropang Saldi, ikuan ka lang ha. So at least manamin nga ginpatpatman ni Engineer Edgar Diaz no ang ining systems law. So mo tong hambal ta kay na may ara sang ginatawag kita nga technical losses. No? So iniya from transmission iniya. No? From transmission line. Now, sa mga nagapamati usubong, kindly check no sang inyo sining kwan, sang inyo sining mga bill, no? So ang technical losses kung naton sining ilan taon, medyo dako gid man ang ginabuhin da katropang ano katropang Zaldi. Oh, may ginuyatan ko ning bill, no? Ang rate, no? Sang systems loss diri sa aton sa Kapilco ara sa 1269 no ang amount sina may equivalent silang amount o may rate na sila nga ginasunod may equivalent nga amount no sa mo nang dako ang sa transmission charges. Now kung na istorya naman aton ang non-technical losses motong hambal ta kay na caused by the cause ina sa mga jumper, cause ina sa mga pagtamper sa mga metro, mga illegal connection, and mga guba ng mga metrohan, kaganga mga billing errors, gamay lang na da, Patropang Saldi.
0: So,
1: ginuyatan ko ni nga bill ha, ang balayran niya is 8,400. Ang na technical losses niya, kung lang tawo naton sa systems loss, ang pagbayaran niya sina is 746 pesos. 0.29, no? Sa 8,000 na nga bill. Sa technical losses na, sa non-technical, gamay lang niyo. Katropang Saldi ang balayran di. Pila na di, 61 pesos and 77 centavos.
0: Okay. Masangkad mo na be ang ano ni ang pagbantay sa atong yes. Katropo sina mo katropong Joben kay once may mabaton silang report ginakadtuan ginadayon nila o ka gina-check ang metrohan
1: yes.
0: Gina-check na yon kun ang mga linya na balaging tamperan or whatsoever kay para nga mapanubo mo na ang parte sa non-technical loss naton.
1: So pamangkot na base mapili lang di sang isa.
0: Oo, inang ginapamangkot mong gani. Sa diin, dira mabuhin.
1: Nan. Sa diin na, kasi bala sa systems law, sa iti gamay lang na. Diba? Grabe, plakpak ta. Tapos sa mamala nagali ang buhinon.
0: Oo, amo gani, katropan Joben. No, pero sa noto na, no, kay Jim Diaz, diba 10.2 to ang maximum to bala katropan Joben na ginaprove sa ERC. Oh, so thankful ya si JM Diaz kay kita lang sa kapis single digit lang tayo ito kala 10.2 ba? So that is why hindi yun amo nakadako ang pinabuhin pag-abot sa atong sini nga systems loss man no? So pag-abot siya ng technical nubo siya ang ginabayaran ta ang nadako lang yun man ining ano ni ang pag-abot sa ginatawag na natural loss.
1: Technical losses.
0: Oh, sa technical.
1: Amo ning dapat klarohon. Din na, ini duhagid ang kuwao nila. Kay kung may nabasahan man ko, nga pag-abot sa technical losses, no? Nga, ti, amo ng mga technical losses, hambal tagani, from transmission lines to transformer, substation, kag mga distribution wires, no? Di na nag-agi mo. So, ining losses nga ni, according sa mga electric cooperative, no? Unavoidable ni. Hindi mo naman ikawan, katropang Zaldi, bangod sa ginatawag na ito nga electrical resistance, kag ining nagakatabo ini hindi lang diri sa aton sa Pilipinas ang ining systems loss, si US, si Japan and other kwan may systems loss gid na katropang saldi. No, oh, that's why medyo dako na di. So hindi ganiya malikawan no nga may systems loss sa ang aton yung mga labi na sa pag-abot sa transmission line naton.
0: So I don't know gan, niya kon sa mga like inang sa technical loss katropang jobel kung may tax pagid na ah. No, pero ang siguro do kabugusan gid ang tax 12% abi no ang ginatax sa aton nga sa kuryente mo. So amo man gani dapat ani nang panawagan tayo sa iban gani amo nang dulaon siya ang tax katropang jobel sa kuryente no kay siguro naintindihan naman gid man sa consumers nga ang especially ang ano ang technical loss unavoidable ina no kag kung sa jumper siguro diri sa tagsa ka mga probinsya malaka lang nagakatabo mo sa Manila mula nang grabing mga jumper abi no tatatropan nyo din especially sa Tondo no damo sa mga reports nga ginapresentar man ang Meralco nga grabing mga jumperana ang katabo. Anyway sa aton no pag-abot sa systems loss single digit lang tayo sa no, kay GM and kung na anong mangin decision gid sang ERC naton under sa DOE so magasunod gid ang aton sini nga Kapelco kada sa no, kay GM maga pabalo galing man siya sa aton sa makatapos sa media once nga may pinal na nga maistoryahan sa tayo yon nga pag-implementar making tanan sa sining nangin pronouncement sang presidente sa kadungan sa ngayasining State of the Nation address.
1: Si Kwan gani kahapon, may reklamo man eh, si Manny Pangilinan. Reklamo niya man na, ang concern niya, ay problema, ipatuman na muna, pero pamangkot na muna, sino maabaga?
0: Na, amo gani.
1: Sino niya okay. Sino maabaga, sinada, sino, ano, mahalin sa gobyerno, bagahon na
0: ano,
1: sa gobyerno.
0: I-subsidize?
1: Subsidize niyo kami de.
0: Sige, granting
1: ining systems loss sa kwani, okay ni, pwede mapaiway, kagagmay mo lang na mo. Depende na niya sa kwan, sa pagpaninguha, abi isang isa ka electric cooperative, no? Kung paano niya daya pa kwanon nga malikawan, ining mga system loss nga ni, sanang technical losses, pero ining technical losses, medyo dako-dako ni, no? Katropang Zaldi, so pamangkot da, kaya sang gobyerno ta. Hindi gani sila ka-subsidy sa produktong petrolyo. Hindi gani ka-sustain.
0: Tamo na ba ni GM o? Kaya ganyan pa man, kung sa off the record, kinroon, sinong na-subsidize na yun? Ano yung subsidize yung isang gobyerno na GM? Ito hindi pa na natin mabalaan kung i-subsidize nila. Ang baga na ni GM. Just like mo lang sa ano, yung sa purpose. No? Nami pamatian nga libre ang kuryente sa mga purpose beneficiary nga wala na consume nga ang konsumo nila wala na galapaw sa 50 kilowatts. No. Ay pero sinong gabaga? Kita ang mga
1: ginamot ko da ha sa purpose ha. Ginamot ko da sa purpose 5 pesos and 90 centavos sa senior citizen kwan 12 centavos.
0: Amo na pero bagan gym 1 centavo gidaton ginaamot eh.
1: Ay depende sa gamit sa konsumo. Mo sa konsumo mo o ang ginaamot to gani 5 pesos gid para lang malibreng taga 4 piece.
0: Mo gani tanda ko gid sa interview kay GM eh. Sang ito makot kasi na sino nag-subsidize sila sa 4 piece gobyerno. Beto kada mo sa media nag-interview sa akin ikaw lang naman coach na kita ang gabayad sina no kada isa sa ton
1: pass on charges na
0: kada isa sa ton sa amot
1: lipay ang 4 pesos pero isa kabalo halin sa consumidor man nga naga-consume man sang balayran sa kuryente
0: gumagani katropan yo din so ano na ang tayag ni isang Kapelco sumasunod sila kaya isa ka welcoming development para sa ila pero at this moment hindi pa klaro ay ginaulat ba ang IRR man nagikan sa ERC or sa Energy Regulatory Commission. Balita nagikan sa Kapelco para sa 106.5 XFM News. Zaldi Gab Jr. ang katropa mo.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, salamat ka tropang Zaldi Aguihap Jr. sa Sininga Information, mga kaabyanan. No? So, nami pamatian, nami kinman palakpakan. No? Kuning systems loss nga ni, in particular, ang kakaso nila amuning sa transmission charges. Tidako katama. Dako! No? Hambal ko gani sa 8,000 nga bilo, mga 700 plus gino, ang madula sa imo. Pero kung sa non-technical losses, gamay lang ni. No? Gamay lang ni. Kumbaga, localized ng non-technical losses eh. Depende na kung sino, kung ano ka-efficient, mga kabinan, ang isa ka-electric cooperative sa pagbantay man sa ila sininga mga linya, no? Nga hindi makawatan, hindi mag-kwanang kwansang kuryente. No? So, tama ka gamay. So pamangkot na ton, medyo do not expect nga ma-take effect ini gilayon, mga kabinan kay iti ang baltagani, may ara pa sang pag-aamyendahan. No? Ining ipera law, kag dapat may ma-resolve. I-resolve pa nila sino ang ma-abaga sang sining nasambitan nga systems loss, mga byan. Kung hindi lang tani, kurap ang aton gobyerno. Kung hindi lang tani, mga kabinan, kawatan, kagbuaya, kag mga dinosaur ang arada, ang nag-asagamsa mga kabinan sang, tawag din rin, nag-asagamsa mga kabinan sang kaban sang gobyerno. Ay, makasiling guro gobyerno to. Kaya na muna. Timake muna nga ti, ang mga buaya sa gobyerno, hindi ginaguro magsugot. Sili niya ti, kundi buhi na. Dako di mabuhi man ang amon sini nga kalawaton.
5: Ayaw!
1: Sinya kundi buhin pagiday, subsidy at tada. Ay, subsidies nyo. Kawaton na lang namon para busog pa kami. No? Kung tarungon lang, Ged, kayang-kaya ni. No, isubsidize ang gobyerno, O galing kay Damo Buhaya, sambal nila, ati, sumahon na nila, bo, dako madula sa ganita. Di pa mangkota, sino mapakay, sinong makuan sina, maabaga sina mga biyan. So, hulaton tani ha? No? Hulaton tani mga katropa. Kung anong manginending sini. Kaya ako ginalantaw ko, base bala sa ulihi, kung hindi gid pwede makakas, ining tawag diri, ining systems loss. Sa ginatawag nga technical losses, base pa konsuelo na lang sa aton, ang non-technical na lang ang ihatag nila nga tama kagamay.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Oh no!
1: Tin mahambal ka, tinatupad man gyapon, katropang Jason, ang hambal sa presidente. Nga kakason ang systems loss. O galing sa non-technical galing.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Daw ginapananaw ko naman imo. Kunwaay may mag-abaga, amo gining matabo. Ang non-technical losses gid lamang nga gamay nga tra nga systems loss ang pwede maabil kag pwede ibuhin. Mga kaabyanan. No? Pero mahambal ang presidente, at least may ginbuhin bisyan pila kanahot.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? Well, so ambal tagani may mga advantage and disadvantages. Ining gusto matabo karon sa aton sining gobyerno, no? Nga pagdula sang systems loss. Kung kuhaon nila tanan, masiling kita nga ti, yes. Dako nga bagay para magdubo ang monthly bill sang mga konsumidor. Di ba? Amo nang isa sa mga positive impact sini. Pero hambal gani sa mga electric cooperative, short term lang na. Ha? Magiging short term lang ina mga kaabyanan. No? Ining impact nga ini kay ti pagabot sa ulihi ang mga negative impact sini. Kay ti kun na wala klaro kung sino mabaga, kun nabagahon pagid ni mga kaabyanan sa mga electric company, ginasiling nila diri nga may ara sang ginatawag nga financial stress pag-abot mga kabinan sa mga electric cooperatives.
5: Oh no.
1: No? So, without the recovery sang sining allowable systems loss, no? Ti absorb nila ni pila ka million or hundreds of million pesos sa kada tuig pero matabo sa isa ka electric cooperative. No? Oh, mapiktuhan din ang ila sining maintenance. Mapiktuhan ang ila sining mga rehabilitation projects, no? Ila mga equipment, no? So mas nakabas maganda ko ang ginatawag nga financial losses sang isa ka electric cooperative mga kabyanan. Ina kunwaay may magsalo kag ilagi lang ni suluhon tanan mga byan, no? Tingin lang tao pag nila base ining pila ka mga modernization na ginapatigayon mga kabinan sa mga cooperative nagligad di may kwan kita dire may battery kita dire nga ginakwano ay basi ma kwan ina maapektuhan mga kabinan. Now kung magkalapirde ang mga electric cooperative sa base later on ara man ang risgo mga kabinan, magataas man ang risgo sang ginatawag nga power interruption.
5: Oh no.
1: Ina according sa ila ha. No? Mga kaabyanan. Di ba? Kay tiyo, husto lang i-subsidy nila to. Ha? Sa ila ka ugalingon nga systems loss halin sa mga transmission lines mga kaabyanan. So, sino maapektado sa ulihi? Oh, kita man. No? Kahit kunang taon na ito nang ginatawag mga kabinan nga international practice. Halos tanan niya mga, itong hambal ko kayo na, tanan niya mga pungsod. No? Nga, like Japan, Singapore, Australia, America, United Kingdom. No? Ini nga mga pungsod nga ni, ginaalaw mga utilities to recover sa ginatawag nga reasonable technical losses, mga kaabyanan. No? So that's why nga ti, panumdumon man, base bala, panumdumon man naton sa gobyerno naton sa pangkabilugan, ang possible nga mangin epekto. Oh, base, ang ginisiling naton, base, short term lang, ang mangin epekto kang maapektuhan ang mga electric cooperative. No? Hamal gani nila diyo, eliminating systems loss charges may provide short-term savings for consumers. But, unless another funding source replaces the lost revenue. So, dapat may kuhaan gid. May matabon. Kung hindi halin sa konsumidor, may matabon mga kaabyanan para hindi magluya man ang financial health sang kada kooperatiba pagkad kagsubong man sa mga distribution utilities, no, mga katropa. Okay, so muna dapat ikuha naton basi subong kati ha ambali Marcos mali kumanda iya basta ipatuman nyo kay ti manog tapos naman niya akong term. Problema ho na nangyali tiron mga kabinan sang kwan, problema ho na nangyali tiron sang masunod nga mabulos ako ni
6: ayaw.
1: Basta sila niya napapalakpak ko itong mga tao. Basta sila niya natuman ko itong akon sinigin promisa sa ila.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Medyo mahaba-habang usapan yan. Sa aton sininga mga katropa, mga kabyanan.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, las 8.32, dari sa aton sininga pagpangalagan. Sa aton sininga pala tuntunan, ang ininga oras. Ang builog naman niya ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Pagbalik naton mga katropa, sige, mga mensahe nyo dugang. Diri sa aton sini nga pagpangalagad kag subong man, no? Siyempre, ginaabang-abangan nyo nga katropaleta. Susunod na.
4: Bullseye! Bullseye!
7: X F
5: FM.
6: X FM.
5: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
11: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: X FM.
12: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang...
16: Hala! Ka-exciting!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diri yun.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan
8: at masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Hala, ka exciting.

0: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
1: X FM.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: XFM.
4: Xanthon Plus Gold.
5: Uy, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Xanthon Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan ko.
4: Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Xanthon Plus Gold.
6: Sa mga butika.
4: Xanthon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
4: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Iba ka sa lahat.
4: Xanthon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Xanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang

0: Vaccine. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
8: XFM. XFM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: X.
6: X.
5: F. M.
6: X. F. M.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
5: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
9: Ang hilita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
5: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
11: The secret of health.
8: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
8: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
11: The secret of health.
8: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
11: The secret of health.
8: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
11: The secret of health.
8: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: XFM.
12: Santon Plus Gold.
14: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
12: Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
15: Pinahusay.
12: Santon Plus Gold.
16: Santon Gold. Coffee Mix.
17: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako natilawan nga kape. Kainbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
16: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
18: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: XFM.
20: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
0: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
20: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
21: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
22: Premium D3.
23: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
21: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: This is XFM 106.5 Roja City.
26: Exciting!
27: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos ng Pilipinas, last 9:01. Ang ining oras ang bulog kagradulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
28: Hala! Ka-exciting!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
1: X FM. Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit!
4: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
6: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Imedia, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
7: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan ng oras naton last 9:04. Sa gihapon nagapamatay kamo sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchor man, katropang Joven Anisco. Okay, sa aton sining pagpangalagad sa mga late tuners. Bago nang bukas ang ilan sining mga radyo kag syempre nagatutok diri sa aton sining pala tuntunan mga katropa.
1: Good morning
0: sa mga katropa onliners naton. Nga para niyo nag abang-abang mga kabinan sa aton sining pagpangalagad. Bagi naman sa aton sining official FB page, no? Kag ang secondary page naton. Welcome once again diri sa aton sining pala tuntunan mga katropa.
1: Bullseye!
0: Oy, pa shoutout ko no anay da sa hinablos ni ko ano ni Ma'am Edna Gillion Bores nga totoo sa Bacolod nag-celebrate no sa nga iya sining birthday today kay Lucky Aguilion. Oy, birthday niya pala. Oh sige, happy birthday.

0: Husay.
1: Alright, happy happy birthday. Labi na sa mga nagasaulog sang ila sini nga kaadlawan, subong nga adlaw. Okay, si Ma'am Susan Dolor, still watching ko no, kay nagbalik na siya sa higdaan. No? Wow, sana all walang work ha, subong nga adlaw mga kaabyan na no. Nya bawi man ta sa higdaan. Sige, enjoy lang ng pagpamati no. Okay, say, sa aton sini nga pagpangalag at standby, kami mga talakayon pa kita ng mga tululumpang doon aton yung mga balita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan sa aton sini nga palatuntunan. Pero mga talamyawon man aton, baway ka dito ka para namyaw ka ina, no? Okay, so sige. Okay, malanagurong di sila matamyaw. Sagatalipat man ta, no? Okay, ang ining bahin, bulugan ang ginadulong sa inyo, mga kabinan, sang Santon Vitamin C. Atensyon na ni sa mga katropa naton dira, no? Nga konsadiin, kung naton sining alantawon, no? Dasig magbaylo-baylo ang aton sining atsimpo. Kahapon may pagulan-ulan, tapos subong, gabiti na naman ang init. Di kung kaisa ang lawas naton kung hindi maki-adapt mga kaabinan, dasig kita magbatyag, di ba? Dasig kita magbatyag, no? Gulpi lang ta, gipot ka, may sipon ka na. Kibot ka, may kuan ka na, may ubo ka na. Hindi gani, ginahilanat ka. Di ba? So, bangod nga manubo ang immune system. Ang iban may aras ang misconception katropang Jason, no? Share ko lang ha, para at least baga may knowledge ka mo. Ang iban nabi kay ambal din, hindi ka magpaulan kay mahina ka sa ulan. Okay. So tandaan naton, tubig mo lang ng ulan. Di ba? No, katropang Jason, tubig mo lang ng ulan. Hindi mo na, although tiyan mo na eh, syempre halin to si babaw, doon nag-shower ka mo lang sina. Ang ulan, why na siya nagadalaya sang balatian, kundi ang maluya naton nga lawas. Di ba? And take note, kung nagaulan, mga katropa, nagalamig ang tsimpo, nagakabasa kita. Now, kung maluya immune system mo, namian gid na dayon ng mga bakterya, viruses, nga mag penetrate sa aton sini nga lawas. No? Kay ti, kuan mo, malamig. Uyon gina nila para mag-penetrate mga kabina na mo na hindi, hindi ka makibot. No? Nga pagpaanang naulanan ka, nagbatsyag ka. Kapina, halin ka sa trabaho. Di ba? Kapoy. No? Kapoy ka sa trabaho, pagwa mo, gulpi umulan, basa ka. Pag-abot mo sa balay, sipon ka na. So, hindi ya ulan na nagpa, kuan sa imo, nagpa, ano, nag, pasipon sa imo, o nagpalingin sa ulo mo, o kung nagtugas ang hilanat sa imo. Ang virus kag bakterya. Bangot naglamig ang tiyempo, wala ma-adapt sa lawas mo, nakapenetrate si virus kag bakterya. Di ba? Amo nang tirada da. Sa muna gani, para hindi mapasibangdan si ulan, inom kita perme sang Santon Vitamin C. Ha? Para hindi maghuyang ang aton sining immune system, kaya kung mabakod ang imo sining immune system katropa, amo nang first line of defense sang aton sining lawas. Huwag ka nagbalatian bangod sa ulan, ha? Di ba? So tandaan na ito, basta malamig, namian gid sina ang mga virus kag bakterya. Okay? So, para nga ti ang lawas mo, why nagadepende sa tiyempo, mga byan? No? Ay, ako nagadalagan mo kung gani sa ulanan, why man ko ginasipon kida? Oh. Nagligad gani ng adlaw, lapyo ko sa workout, pagpuli ko, why na paghulaw ang ulan, sulay man ko sa ulan, why man ko ginsipon na? Okay nga man, ti, gainom kuya Santon Vitamin C. Mga kaabyanan. No? Gainom tayo sang Santon Vitamin C. O, hindi gani pag-abot sa balay, nagpisngo-pisngo ka na. Ang kuginobra ko, inom dayon sang Santon Vitamin C. So, that's why nga ti, kung magati, galalain ang virus eh. O, hambal sa virus, sabi ko, luok na. O, nag-Santon Vitamin C pa oh.
2: Oh, no!
1: Kundi, di ba yung problema? Sa muna ka epektibo ang santon vitamin C mga kaabyanan ha, sa aton nga mga kauturan. Painom kita isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw mga katropa. Ang manami sa santon vitamin C kay pwede niyo na imnon bisan wala ka mo kakaon way da sang unod inyo diyan, wala ka po pamahaw kay ti na nasidik siya alkaline base pa. Kag hindi lang papabakod sang immune system, no? So, isa man ini ka powerful antioxidant mga kabinan kag may ara man sang kay manhalin sa mangustin. So that's why may ara sa sang anti-aging, anti-inflammatory, no? Kay nagabulig sa pag-produce sang collagen, L-carnitine kag pila man kag nagaserbi man nga neurotransmitter. Ah, para sa pa, iban pagid nga mga nutrients sa aton sining lawas para sa maas maayo nga pag-function mga katropa. So hindi kinatang pagkalipatan ha, mag-inom sang Santon Vitamin C available sa mga suki naton nga mga butika. Dira sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store. Kaga sumuman available man sa online mga katropa. So Santon Vitamin C, another quality product sang Yes to Health Incorporated.
0: Bullseye!
1: Okay, sa aton sini nga pagpangalagad mga kaminan diri sa aton sini nga palatuntunan. Standby kay i-check naton ang dugang balita, no? Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Oh, ipalabot ani anay ho atensyon anay da sa mga ginikanan, no? Labi na sa mga ginikanan nga may mga lapsag kagway pa na bakunahan mga kabinan sa measles. Kag rubella, no? Sobong may ara mga kabinan sang programa ang aton sininga provincial health office, no? Opo, siyempre ang aton sininga Department of Health, ha? Para nga ti mabakunahan mga kabataan nyo, ha? Para malikaw mga kabinan sang sininga mga balatian. So san o ina, no? Subong gani may mga kabaranggayan nga naka-schedule sa pagpa-kwan sa para sa tipdas. Ha, mga katropa. So basiway pud mapalabot sang inyo sining mga BHW. Oh, dili nga programa importante para sa aton sining mga lapsag na hindi magkabalatian kag ma-immunize sa parehas sining mga balatian. No? Ara si katropang Zaldi Agihap Jr. sa iya report.
2: Live report.
3: Katropan Jerry, kaadyo ben target yan karon sa aton sining Katis Provincial Health Office nga mapataas ang vaccination turnout sining bakuna kontra sa measles kag rubella. Kaapon ni Blau sa gipatigayon nga press conference sa aton sining Philippine Information Agency upod ang aton sining provincial health office ginapanawagan gid ni sang aton sining vaccination program coordinator na si Mr. Julius De La Cruz nga pabakunahan gid sang mga ginikanan ang ila sining mga kabataan kontra sa sining measles kag rubella nga nag-edad yan eh, isang lima kabulan tugto, or anong kabulan na I mean, tugtog 59 kabulan katropan nyo din. So, more or less 5 years old ah. No? Kung kaso sining nasabitan man. Kaya sa karon, ang probinsya sang Capiz, maragin lang sang 60.7% nga vaccination turnout sa sining measles kag rubella katropan Joben o kung hindi bilang tip dust ni katropan Joben na isa gid sa ginatutukan sa aton man sining provincial government man ang Department of Health nga amoning nag-provide karon sang mga bakuna ang nagkumbaga nag-pressure man sa aton sining provincial health office nga pataason gid ining turnout sa vaccination. However, grabe sa aton sa probinsya sang Capiz katropan Joben, kuno taon aton ang populasyon suno kay Sir Julius nga nabot ni actually ang target. No, however kay ang criteria sang DOH amo gini ang luyag pagid nga malagas pangaton sini nga provincial health office. So ongoing karon ang vaccination nga kung sirin kinanglan lamang magpakigangot sang mga ginikanan sa ila sini nga mga municipal health unit or rural health unit man or sa mga BHW sang ila sini nga mga barangay man. Kay ang vaccine is available, however ang mga nag-avail sini amo ni ang problema karon sa kay Sir Julius at katropa din na pag-abot sa pagpasangkad din sa tininga programa ang atong provincial health office ang nagapatigayon man karon sininga taghana sa aton sininga mga BHW sang tagsa ka mga barangay today kun paano gibla ang nagakaigo nga profiling nga himuon, paano ang monitoring, ano ang ila dapat himuon kay para nga ma-account agid kay posible nga ining turnout karon nga 60.7% nga na record naton nakaapekto dire ining hindi bala tama nga profiling or base gani nagdulubli na sa profiling or may mga lugar nga wala makadtuan sa ila sini nga ana sa kupan ining aton sini nga mga BHW man nga amo ning ginautilize karon kay para nga masiguro nga ang tagsa ka mga kabataan nga nag-edad 6 ka bulan tugtog 59 ka bulan ang mabakunahan gid kontra sa sini kay kun hindi mabakunahan sang bakuna kontra measles and rubella ang mga kabataan sa among pangibaron ay dako ang posibilidad nga kun mag edad na sila 6 ka tuig maguluha na ining mga ano bala problema pag-abot man sa ila sini nga ikaayong lawas. Malawas sina gintuad pa ni Sir Julius Vicson de la Cruz na may mga mall vaccination man silang strategy karon nga kung sa din bisan weekend sarang gid nga dalon da sang mga ginikanan ang ila sini nga mga lapsag kag pabakunahan kontra sa measles kag bakterya. Kumbaga hindi manipinsan nga ginahatag gabi ang bakuna, may bula na ang amo nang mangindap antes sa liwat nga batunon sa isa ka lapsag ang bago naman nga bakuna katropang Joven. And ginutilize nila karon ining malls na tondri sa Roja City man sa ngay sining Robinson's Mall nga saranggid nga dalonda sa manginikanan ang ilang mga kabataan. Pamatian tayo na ang kabayan sa atin sining interview kay Mr. Julius de la Cruz, ang coordinator sang masambit ng programa.
0: So ang aton nga mga strategiya para ma-increase ang aton nga immunization coverage sa probinsya sang Capiz. Number one is gina-strengthen naton aton nga pag-target sa aton nga mga client. So ang aton nga mga client is aton bakuna mo nga aton nga mga 0 to 1, aton nga school-based children, aton nga pregnant women and even ang senior citizen. Now, ang concern tabi subong isa sa aton nga infants no nga lubuaton nga fully immunized child at 1 year old. No, karon so strengthen ang aton nga targeting. So meaning, strengthen aton nga active dapat ang master listing or profiling sa mga kabataan sa kada kabarangayan. Second, once nga na-master list ini sila, dapat nag-provide sa demand generation activities ang aton nga mga health workers. Midwife, HW, no? So gina-train ini sila naton para pag-abot sa barangay, equip sila with the knowledge and skills para maghatag sa aton nga mga health education and health information. Third is ang pag-strengthen man or pagdugang sa mga immunization session. Kabalo kita nga aton mga barangay, isa once a month lang ni sila sa ilang mga kabarangayan So, gina-review nato ng ilang immunization session. Kaya kung if possible, mga magka at least 2 ka-visit sila per barangay per month.
1: Mm-hmm.
0: And of course, ang atong dili, gina-strengthen naman atong nga logistics. Kaya kung isa, mamagtanong ba itong immunization coverage, kaya gali kulang ang atong nga mga bakuna. Now, dili, amuning challenge subong sa atong sa Pilipinas, kay may delay no ang pag-procure sa government sa atong bakuna.
1: Mm-hmm.
0: So, ang atong siniis, dapat mas strengthen ang pag-follow up sa atong mga kabataan and of course, ang mga nakamiss sa bakuna. So, gina-strengthen man natin nga defaulters no, para ma-remind or ma-follow up ang mga bata in case nga may immunization schedule. And next is, of course, recording reporting. Nalilingan natin nga, sasigin lang natin nga bakuna, tigali, wala man nagkasulod nga report, basta muning reason.
1: Hmm.
0: So, ginastrengthen natin nga data validation, ginacheck natin kung quality ginman ang mga reports, no? Kag-mensure natin nga validated ang tanan nga data para makaplano kita sa insakto. And of course, ang polisiya, ang provincial government, along with our local government units, nag-adapt, nagkikita locally sa atin nga RA 10152 upon ang atong nga pagbakuna sa mga kabataan sa tagsa-tagsa natin ka mga lugar.
1: Hmm.
0: And lastly, ginastrengthen pag natin monitoring and evaluation sa atong nga mga pag-implement sa immunization program day sa province of Ilocos. After, amuni ang ginagubra natin sa Capiz Provincial Government, kaya gina-ensure natin nga ang immunization program and services gina-implementa sa atong nga mga 17 local government units sa probinsya sa Capiz.
1: Pero sir, how active ang BHWs natin?
0: Subong sir, aktibo ang aton niya mga barangay community, barangay health workers because nag-support ang aton niya provincial government in terms of incentives, no?
1: Hmm.
0: So, ang aton niya mga BHWs, actually ongoing sir, ang aton niya pag-train sa BHW, may ara kita sa ginatawag niya orientation on the primary health care. So, arad na sir, tanan niya mga health informations, kada programa sa Department of Health nga nakabutang sa isa ka libro, ginatawag naton niya BHW man. Kaya mo lang gina-orient natin sa atin yung mga BHW, especially those first time nga mga BHW as part of their primary healthcare training.
1: Hmm. Yan. Okay. Clarification, ang vaccine din nagahalin sa national government or ang province nag-provide?
0: Sa national government, sir, gahalin natin mga bakuna. Based sa itong devolution transition plan, ang tanan niya bakuna, hindi pa kita required niya magbakal.
1: Hmm.
0: Pero pwede kita ka-augment.
1: Hmm. No?
0: Especially natin yung mga flu, pneumonia, tulusin natin niya, aside from the target nga ginaset ni Department of Health, gusto ka pa mag-atag sa iba niya target, pwede gitin na. Pero, dapat naplanuhan kag of course na coordinate natin sa atong nga mga manufacturer para ma-provide kita sa mga bakuna. Ang atong nga measles rubella supplemental immunization campaign ideally sa barangay level ni siya. Gahalin sila sa ilang primary care facility kadto sa barangay kaya muna ilang fixed site. Kung may need niya kinanglan mag house to house, ang atong mga barangayan mag house to house sila, especially kung sa mga booking nga area. Kita naman sa provincial government, nag-ihimo sa tikang, nga base ni iban, nga hindi kakadto sa ilang schedule because gatabaw sila. And amunamon yung design, nga halin din sa babaw, patunga, at papunta dito, may ara sa vaccination site during Saturday and Sunday. So Robinson's, atong nga Gisano Market, kag SM, bukas from 9 a.m. to 3 p.m. atong nga vaccination sites para mag-atay sa MR vaccination and even vitamin A supplementation.
1: Hmm.
0: Okay, siguro isa sa mga nakita natin yung mga challenges kung nga man daw medyo hesitant pa ang mga parents. It's maybe because atong nagkataon na itong 2017 ang atong nga ding vaccine issue. Pero settled na to, kabalo naman kita nga ang atong nga measles vaccines has been there for more than 40 years, no? And of course, ang atong mga bakuna, WHO pre-qualified, hindi sila sa nag-undergo in isang test para matag sa atong nga safe kita, kag of course, maging effective ang vaccine. Kung manotice natin, sir, for the past several years nga, sige-sige ang pagka naka ano rin nga may measles transmission sa ibang lugar. May nagasulod rin nga nakuha nila sa ibang lugar, nagbalik sila kay taga-diri sila, to never nagka-outbreak ang province of Cavite. So meaning manami ang ato nya kampanya against measles, rubella and other vaccine preventable diseases, and because of the threat sa ato nya measles infection, ang ini nga kampanya ginubragin natin or ubrahon natin para again i-strengthen kag i-supplement ang ato nga routine immunization through measles rubella supplemental immunization activity.
2: Sir, sige, last siguro tagantagigayon na
3: alright na batali kita panjabena si Sir Julius Vixon Villacruz, nurse 4 sang or nurse 5 I mean sang aton sining provincial health office nga mo ning coordinator sining vaccination program na ton against sa measles and rubella man. So ining measles kay rubella ni puro ni sila virus sa katropan joven. Ang measles tama ni tawag nga tipdas. Ang rubella naman ang makaiha. Bala, so usually ang ginigo, gid man sini, amo ning mga laksag sa katropan joven. No, pero
1: Kagdaw ko pare-parehas ang ila sintomas.
3: So, parehas ang sintomas. Parehas kin actually ang sintomas sini. So, gastad yun ang pagbakuna or yun yung ginatawag ibla. Common gini ipimunize pang bata kasi sintro ah. No, so, 6 months old. No, so, bira pala na pwede silang bakunahan sini.
1: Ako, nakagay ko sini pero why guro kay kagay ko tigdas mo. Tropang sante. Yung tigdas ko mo? Magilaw
3: ka. Akagi ka.
1: Oo, galing kay ti bakod lang guro lawas ta kag ti ambal ni Lord nya maangkurman ka pa. Hindi ka na pwede mandulot sa kalibutan. Oo, oh, di ba?
3: Oo.
1: Oh. Pero sarti sila subong kay sa una de wala lang na eh. No, pero subong ka mo nabi ka patay kung wala ka sang bakuna, di ba?
3: Oo. Oh. Amo tuman ni naman bakto si Sir Julius anong challenge ni Sir naman amo niya 60.7 lang turnout. Matuon eh, ang bayan sa ton, sa kon, actually kung ton lang yung standard sa Kapisang Basian, taas siya, no? Ang nakuha na ton. Kaya siyempre, sa populasyon pa nga 800,000 plus, pila lang gidman na tuod ang ano, ka-percent ang napsag, katropan nyo bin. Pero siyempre, gina-push sa ato Department of Health, papataasong gid sa 95%. Kay ang sa 60.7% birabe, ang mali sa Julius, ay tabi ka ba pa kung basing ibang bulan ng double entry na nada sa ilang sininga ano din siya, ang wala nang na-record. No? Ang, basing may mga nabakunahan, kung galing wala ma-record, that is why ganigin ano gin-blagin hanas ginila sa Mayo man ang mga BHW. Kay sila ning ano mo, ang kumbaga kamot sa ngaton si ni Pecho katropan Juben sa mga kabarangayan, no? So ging strategize man sila na ging tunga sila by zone blah kay di ba ang mga base level na ton mismo nasuna na no nga ang direktor amo nang suna sila gina ma-survey da sila ma monitoring recording etc no so ging strategize man sila dra kag ging training kay ang mga base level na ton designated mo sila nga mag ano sini mag implement katropan din kumbaga sila ang mga motbla sa pag-inject man sini sa aton sini nga mga kabataan or sa aton sini nga mga lapsag. Now ang challenge is amo ning ano bala kita na hindrance ang pecho pa eh ang iba na din nga ginikanan kulbaan pa bakunahan or pa ipa-immunize sila lapsag. Diba si Ding Baksya?
1: Ito, abi isang Ding Baksya sa una eh. Oh. Kada mo ito nagkalahurayad to. Tisubong, may kwana, may hesitation ng mga ginikanan. Ngayon ba si, bala? Pero kung ng taon na ito, nway labot tong Ding Baksya, ining mga rubella ni, mga measles nga ni, dugay-dugay na nga bakuna. No? Nga ginakuan sa aton yung mga kabataan. So, why dapat kabalakan katropang saldi?
4: Bullseye!
1: Okay. Daligid lang, no? Paki check sang linya ni katropang saldi. Yun nag-diferensya, ho. Okay. So, ang samol, amuning manami, di ba? Pagbakbakuna nyo sa bata nyo, lagaw na lang kamo sa mall. Oh, di ba la? Para at least kwan na mi sa mall kay malamig. No. Sa mga mall da, sano ang mga kwan sini? Sano ang kwan katropang salde ang sa mga mall? Sano pati kayuno ni ni?
3: Actually, after sang launching, kay malunching na kay trabang Ben, mas start na ni sa mall. May mawa na sila sa SM. Na may mawa na probinsya na ito, is na ito. So, boss A,
1: Basi mobile ka mo, lihog ko anay, daw kanina, daw kaina, daw kanami man sang signal ninyo. Okay, no? So, kindly pundo anay, guro, para at least ma-deliver ta sa mayo ng balita ngayon. Importante ni ha, ginatutukan nato ni kay importante ini para ma-aware man ng mga ginikanan o labi na sa mga may ara sa mga lapsag bala, no? Kung sa din pwede na maka-avail o pwede maka-avail sang sining bakuna nga ini. So ti kuno ay pa bakuna bata nyo da, much better nga mabakunahan na para malikaw sa sing balatian. Sige, katropang Saldi, proceed. Oh,
4: so ma-launching lang ni katropang Jubin, kikitabing husubong sang ano bala launching regional katropan Joben. So by August 6 basis schedule sa aton sin nga PH show ma-launching dire, and then may muwa na sila sa ano ni sa tatlo ka malls di guys, ano Rob Gag ang SM. So pwede na dayon every weekend, Sabado Domingo pwede na dalon sang ila sin nga mga ginikanan. Pero available gid niya tagsa ka mga LGUs, may vaccine gate para sa measles and rubella. Ang kinanglan lang gina sa mga ginikanan magpakigangot sa ila sini nga mga BHW kag mangin open sa BHW nila kun pamakoton bla sila nga may lapsag kamuda, no, para ma-profile, ma-monitor kag pag-abot sang 6 months so pabakunahan na dayon or ipa-immunize na sini nga mga kabataan. Hindi sila magka-callback kay 40 years na niya. Antes ang lingbak siya, nag-exister na ni Katropan Joben. And pag-abot sa ining side effects, bla, ang mabatsyagan gina usually sa mga lapsag na to, or kabataan, nga gina-injekan sini. Munang ano, usually ang kung sa diin gin-inject, kung kisa nagahubag na da, Katropan Joben, pero normal ina.
1: Normal, lagi na hilanat ah.
4: Oo, tapos hilanat. So normal ina, hindi dapat pagkulbaan ang magdikanan. Kaya buti nyo, kung hilanaton, sa noodere, ang inyong mga lapsag, nagakahulugan ina, nga nag-adapt na ang iya sining lawas sa batok sa sining mga virus. No? So ang mga ginatawag, nga immunization, Katropan Joben. Kaya para ma-immune kita against sa sining virus. Though, para sa blas ng COVID ah. No, nga gininjekan makita sang virus Katropan Joben. So amo na karon ang panawagan man sa aton sini nga provincial health office, kay parang aton man malabot ang target sang DOH para sa aton nga probinsya, and of course aton man masiguro ang kaluwasan sang aton sini nga mga lapsag, mga kabataan against sa measles kag rubella. Balita nagikan sa Provincial Health Office para sa 106.5 XFM News, Zalde Giap Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Zalde Giap Jr. sa sining information mga katropa. Agenda sa mga ginikanan sa mga Iloy nga may lapsag. Ikuan nyo ni ha, i-grab nyo ng opportunity nga mapabakunahan ang inyo sining mga kabataan. So sa mga kabaranggayan man, sa mga BHWs, ipakuan mo na, ipabalo nyo man sa mga kuan, sa mga constituents ninyo, kung saan nung schedule, no, sa inyo sining kuan, pagbakuna dira sa inyo sining mga kabaranggayan. Siyempre, siguro ti, ang ibang guro, medyo pa social man, gusto man siguro sa mall, kay malamig-lamig. O, ti, kasi may mga schedule ka mo dira, o, ipabalo lang galing para makapreparar man ang inyo sa ninyo mga constituents. Ang balganin mo na, Natalie Scalona, badolis nyo niya damo, na abi, na hadlok. Pero sa tuod lang, kaya kinanglanon, gina sa mga kabataan, nga mo sininga bakuna, kay para mapalayo sa mga sakit. Kaga isa pa, nidang record sa mga vaccines para kag mag-ako nag-school na sila. Oo, may mga babies book na, di ba? Subong Wai namang gabata, asang kuma sa ginapabata, asang kumadruna, mostly sa mga ospital or birthing clinic. May mga babies book na dira, no? Nga gina-check dira, kag dira mo balang kung ano nga mga bakuna ang nabaton sa imo sa nga mga kabataan. O sa imo sa nga bata, mga kabyanan. O, dina-record na da, no? So, kinanglanon gini na para sa immunity, ah. Sang mga lapsag mga katropa.
5: Bullseye!
1: Sige, last 9:35, diri sa ton sininga pala tuntunan.
6: Mga katropa, exciting dito!
1: Pari ng ilan sininga ginahulat-hulat ho. Pero nahon ko na yung aton sininga katropa Leta sa barangay. Kapag sa kay katropang Michael Inuslay.
7: Pangiti ka.
1: Diri sa ton sininga pagpangalagad mga kaabyanan.
7: Sama.
1: Din nga barangay ang kuan
7: kayasan
1: ka ang ginakatuan ni katropang Michael
7: nasana nguna radyo na pinakama
1: si Crystal nagapabati-bati sa inya mayad pang silak sang adlaw perte kainit
7: sa fam
1: pero ang ga admire sa akon wala gid
7: iyang katropa mo
1: subot silingon malamig
7: dito
1: malamig ang iya sininga pagtamod sa imo Crystal
7: maasa
1: basi hindi natuod ang iya pag admire sa imo
8: ayoy
1: basi ang gugma niya daw politika gugma niya daw politiko lang bla isingisi lang kon na eleksyon oh di bla pero kon tapos na gani mabobakabuto ka na sa iya bay ka na ginasapak ikaw kinit pasete ang gugma mo sa kilala ko, ano, gugma nga tuod o paltik na klase paghigugma na?
8: Ayoy!
1: Okay, sige, check ko na, si Katropang Michael, Mike!
7: San ka pa? Dito ka na san?
1: Katropang Michael! Okay, daligin lang.
7: Masaya!
1: Di makasulod.
7: Okay,
1: aran na sa line number one, Katropang Michael, please proceed.
9: Yes, sa katropang Joveno, live kita rin sa pong sa may bahin siyang barangay Kulasi, siyudad sa Rojas, no? Kung nasa din, rin kita naman magkapatigayon sa aton sining katropa Leta promo sa aton sining ika-second year anniversary sa XFM Network Philippines, no? Kag sang Yes to Health Encore Purite, na katropang Joven. Kung sa din, nagalabay kita rin, no? Maramo sa mga music nga nagali na gubo diri no, sa area susubong iya nga mga tinion pero bisan nga naka nagali na gubo diri ang music katropang Joven wala gid naka nakalusot sa yapon katropang Joven ang ila sini ginapamatian no katropang Joven nakibot kita nga nakita nato si Manang nga ginasungsong niya ang cellphone sa iya sini nga dalungan lagi na minuna niya katropang Joven. Tama-tama nga naglabay kita dire, nabatian naton nga naga-report si Katropang Saldi, no?
1: Mm.
9: So ginpamangkot naton siya kung ano ginapamatian. Sambal niya gapamati, gin siya kung sa gapamati sa isang balita sa XFM. Pero ang iya nga ginagamit, ang keypad nga cellphone, mm. No? Para so, Katropang Joven. No?
1: FM na eh. May FM kuha na sila, butangan mo lang na isang headphone, may FM na.
9: Ang pati katropang Joven, no? Muni ang iya sini nga ginapamatian. Halin pa sang una, gusto niya gid no, nga maka ano man no, makalabay kita diri sa iya sini nga lugar kay sa magigan na batian man to nila nga nag dulong man kita diri sa aton sini nga katropaleta diri sa kay Manong Ruel Luyola di Blas, no? Sa bahin sa barangay Tulasi sa subong iya nga mga tinion. So are may ingkopod naton si Ma'am Mila, no? Ma'am Mila, ano man itilya doon naton Ma'am Mila?
10: Kamatso, tupas ton ang kung ano, inang
1: idol ni. So, Mila, anong epilyedo mo gid ma'am nga ginagamit sa bong?
10: Kamatso po.
1: Kamatso. Okay. Pilang edad ni Manang Mila?
10: 64.
1: No? Pilang bana?
10: Wala na.
1: Ah, wala na. Okay. So, di na si Mr. Moy.
10: Ha?
9: Di na si Mr.
10: Abdo na sa hibin.
1: Ah, okay. So, makabilang buhay.
10: Soko.
1: Kaya ba naman, may duha ko doon na kabagay mo, may aral sa nga sumakabilang buhay, may aral naman nga sumakabilang bahay. Oh, at least ang imo ya sa makabilang buhay, no? Sa pila na katuig nga single si Manang Mila?
10: 2006 pa yun na matay.
1: Ah, ba? Kadugay-dugay na. So, kamusta naman ang buhay single?
10: Okay lang, sir.
1: Okay, man. Wait ka na. Pila ang bunga ninyo ni Mister mo?
10: Anom.
1: Bao, anom. Okay. So, 2006. Bao ka. May pila na? 20 years?
10: Oo, yata.
1: No. Pilang edad po sa tos ang nabalo ka?
10: Bali daw 34.
1: No, bumata ka pa sa to. Ay, kagid na ka-isip nga ti... nga mga sawa liwat?
10: Hindi na ko, sir.
1: Why na nagpitik ang imo sining tagipusuon para sa iban?
10: Wala na.
1: Di ba? Sige man, at least why ka man gumihinulsulan Okay, so sige. Manang Mila, kay baw naluoy man ta sa imo, gamulo man tiner kaladas ang cellphone sa pagpamati sa XFM. Okay, ang unang nga premyo sa imo, isa ka radyo. Okay. So may isa ka radyo ha. Oh, idaho na na siya ang radyo para at least hindi na siya magpinamati na sa cellphone niya.
5: Amo gani. Okay. Todo ganyan niya na handom ka tropang joker. Wala ka man ma'am ka kadus mo kun hala mo nga sungsong si mo dalong gan ng cellphone.
10: Wala man gisi na pa siya ko la sa kusina.
1: Aha.
5: Kun ka tropang joker na ang iya nga bayo wala ka kang siyang iya nga ginagamit may ginapamati nga cellphone parehas gid color.
1: Paborito niya gid guro kong color nga ning jay. No? So sige. Okay, ang ikaduha mo nga premyo, bigyan ng t-shirt yan!
5: Yay! May t-shirt ka,
1: may t-shirt ka pa rin. Di ba? So, t-shirt ha? Okay, kaya nag-tinguha ka rin nga makapamati sa XFM.
5: Gano'n ka nakabugay t-shirt kay Mana?
10: Bugay na?
1: Sige.
5: Kaya kapamati pa siya sa una sa panit.
1: Hindi ka maghambal ka. 28 kapag kapamati. Doha pa lang kami katuig, ha?
8: Ayoy!
5: Asta daw siya sa katropang joven. Asta daw siya sa headshot kapamati.
1: Okay. So, sige. Okay. So, ang isa mo ka... Kwan, ang isa mo ka premyo. Ideterminar pa na naton pagi sa aton sininga ruleta. Ready ka na sa ruleta? Manang Mila? Ready na siya ka tropang Michael?
5: Ready ka na, ma'am?
10: Ready na.
1: Okay. Sige, ha? May radyo ka na, may t-shirt, subong, may produkto ka pa. Asang Yes to Health Incorporated. Katropang Jason, spin mo na yan.

0: dito.
1: Okay, yari na katropang Michael, nagamat-amat na hinay ang dalagan okay. Sang aton ruleta. Ano yan, ang produkto nga matuunan para kay Manang Mila Subong?
2: Pamo, katropa ko.
1: Laban-laban, di gini si gusto sang turbo mo.
2: Bawat Pilipino.
1: Single na siya eh.
2: Katropa ko.
1: Okay, ilang taon na to, no? Oops!
2: Ang katropa ng bawat Pilipino.
1: Ang natuunan nga produkto para kay Nang Mila Subong para sa ikatatlo niya nga premyo. Amo ang Santon Plus Herbal Soap.
3: Exciting!
1: Amo tong iyang ring kwan.

0: Oo, na steam. Meron na ako, hindi na ako mag-bit-bit.
1: Okay. So, kung mang laba ka, din ka pang laba sa likod balay?
0: Wala
1: akong panglabas yun, sa likod balay sa CR. Ah, sa CR. Ate, sige, para kuha lang ang radyo mo. Ha, makin mong cellphone, ginawa mo lang nakakonkuwan sa cellphone para makapamati. No? Okay, Manang Mila, Kamacho, congratulations!
0: Okay. Salamat!
1: Okay, sige, katropang Michael.
2: Alright, katropang Joven, ano ba siya natin si Mama Mela Kamacho, no? Ang natin sininga nangin winner sa subong mga tinion sa natin sininga katropa Leta Promo, diri sa bahay niya sa XFM Rojas, kaduhan sa natin sininga ika second year anniversary sa XFM 106.5 Rojas City Capiz. Direktamente diri sa Barangay Kulasi, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.

0: All right, congratulations kay Manang Mila Camacho nagikan sa Kulasi, Roja City.
1: Ito.
0: Gamulo man tiner siya sang cellphone nang ginamonitor niya. Kaya na cellphone mo nang dikipad bala. Meron na monitor nga kwanda. Tigi naman tinira niya, ha, no, ginawa niya man ka kwanda. Namin na pamatian mo kung may kwan, kung may headphone. Pero kung wala, medyo ka sa garsar, kay gamay man ang speaker niya mo. Isabong, hindi ka na magantos man ang siyang dinot-dot sang cellphone sa dulungan mo. Patunugon mo lang na ang volume sa aton sininga radyo. Ati, pwede ka na samtang galaba, galuto, gapang lampaso, no?
2: Ding.
0: So, hindi ka na magkaproblema. Okay, sige!
1: Exciting dito!
0: Hindi pa tayo tapos!
2: Ayoy!
0: Alin sa barangay, sa ilot, sa online?
1: Magapalan ko!
0: Oh, ready na nga aton sininga online?
1: Mag-XFM!
0: Oh, lukubi kay katropang Aira kung ano nga produkto may kwan? Base ang mga duha ka products, ah.
1: Dito ka na sana mumuna.
0: Oh, ready na kamo da? Ready na kamo?
1: Masaya.
0: Si MJD kag sikol, gapi namang kutanay na diho. Gapi namang kutanay na kun ano ko no?
1: Oh, exciting dito.
2: Exciting dito.
1: San man sulok ka na mundo.
0: Rafael Digno, ambal niya kay Tol Pasiti da, gugma matuod na iya galing ang problema. Wala siya ginasapak sang paghigugma. Maluoy ka. Isa pa, katropang ano? Okay, subong, unahon ko lang niyo ang winner naton.
1: Katropa ng lahat.
0: Mga katropa.
1: Magabaton
0: sang jaran. Oh, magabaton mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Mga katropa.
0: Okay, sige. Para sa Santon Gold Coffee Mix, katropang Jason, spin mo na yan.
1: Umaga pa lang, papangiti ka kapag XFM.
0: Sino ayahan na magabaton mga kabyanan sang Santon Gold Coffee Mix?
1: Sa araw-araw
0: ang trending nga kape sang Yes to Health Incorporated. Ang kape nga konsidi may kombinasyon mga kabyanan sang kwano? May kwanin eh, may spirulina, may malunggay, may mangustin. Kagiban pa ng mga ingrediente ha. Nakon sa diin masagamsaman mo namit gidya. Ako gani, di na ko kasaho mag-inom sang iban nga kape. May dawara na nagapilit sa dila akong kanamit mga kabyanan sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Katropa mo.
0: Okay, sorry na, nagamat-amat na hinay. Hinay ang ruleta. Tiyari na, rina, rina, rina, rina. Oops!
1: Katropa ng lahat.
0: Kaya sinuayahan pangalan ng mga matuunan.
1: Exciting dito.
0: Okay, uy. Congratulations, Ma'am Edna Aguilion Bores. Mabot ko na rin siya subunga. Ma'am Edna, hatagan takas ang isa ka minuto kag 22 segundos no, para nga maka-react.
3: Mga katropa, exciting dito.
0: Grabe, maabtik. Gawakal pa lang ko gani, galasik pa lang laway ko. Ay, pako ka pa music, ara na siya present!
1: Pangitika kapag XFM na.
0: Sigba.
1: Ama,
0: may kape ka na di, Ma'am Edna.
1: Araw-araw, kaya saan?
0: Lain, gidban ko nagapamati, pirmi.
1: Tugan na sana, ngunguna.
0: Bal ni Crystal.

0: niya sa ano, atong ruleta, oh, dawala gid ko ah. Diba, ano mo kay hindi ka timo matuunan? Raman nga lang, muna kita ko, ginsulod gid lang. Ka-share ka hao, basi may ka nag-share.
1: Ayoy!
0: Di ba? Ma'am Lisa, di gala, samtang ga laba-laba ko no, ga pamati di ho, sa ato niya pagpangalagad ah.
2: Katropa mo, katropa ko.
0: Sa pamangkot mo, Crystal, kung nasta San Oti, until supply, nga maubos. Ati, kung wala maubos sa atong supply, ti wala na eh. Ati, subong, super, bastante pa. Bal ni Jabano niya na, ano na, Jason, daw amo na kaya mo, gadaogaw.
1: Ayoy!
0: Para hindi amo, panag-a si Jabano Noy. Okay, sige, isa pa tayo.
3: Mga katropa, exciting dito.
0: Okay, para naman sa isa ka Santon Plus Herbal Oil. Ayan. Muna nga ton, sini nga produkto. Ngayon yun, sini nga dagon, ha. Mini banyos, oh. Magtapos ko workout, sobrahan ko sa palanakit lawas.
2: Sa araw-araw.
0: Muna nga banyos, ta, ako na miton sa pamatsyag, ta ka. Okay, sino yung mga baton, mga katropa? Ang isa ka Santon Plus Herbal Oil. Ready na kayo?
2: Katropa mo forever.
0: Ready na kayo? Ready naman sa pag-spin si katropang Jason. Sige, hanot!
3: Mga katropa, exciting dito!
0: Mahal ni Crystal, sinya katropang Jason, daw ginapili mo lang yung mga gwapa. Mahal, hindi ka gwapa, hay? Abi ko, ambal mo daw kaagi ka kwan sa inyo barangay. Kaagi ka intra sa mga miss-miss. Ha, Crystal.
2: Nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever.
0: Sige, ilang taon na ito na.
3: Makes life better.
0: Ang ibang ka manifest na ho.
2: Exciting dito. San man sulok ka na mundo.
0: Ako na para mag-massage treatment. Siguro magmasahe si Crystal mo. Papuli ka din mapamasahe ko no si katropang Jason sa imo. Pwede. Katropang Crystal. Okay, another winner.
2: Katropa ng bawat Pilipino.
0: Nami na parikoy banyo, swabe gid man ah. Tested ko na ina. Sige. Congratulations, Melbs Anisco. No? 1 minute and 22 seconds para makariyak.
3: Mga katropa, exciting dito.
0: Sabi nga surti ni Ila, no? May mga tao ganyan nga surti sa mga maamon ni, no?
2: Umaga palan, papapangiti ka. Kapag
0: At ha, kung gusto nyo makita kung paano napipilian ang saruleta, feel free to visit our station. I'll show you how it is done.
2: Muna, radyo na pinakamba.
0: Sige! May naka-present na dito si Mabs Anisco, why Japon?
3: XFM Max
0: 40 minutes.
2: Kami ang katropa mo, exciting dito.
3: Exciting dito.
2: San man sulok ka na mundo.
0: Absent ko no, absent. Why may nag-present tao?
2: Masahan mo.
0: Doma pornada hao.
2: Max life better.
0: Ati Ari, may nag-present na. Congratulations, isa ka Santon Plus Herbal Oil. Melb Sanisco.
2: Katropa ko.
0: Suwerte nila ba?
2: Katropa ng bawat Pilipino.
0: Okay, so mga katropa, there you have it. Ang aton sininga katropaleta para sa subong adlaw sang

0: ay si Mel Zanisco. Ara, gali siya eh. Okay, oh, sa mga Pumpkin Boys ka rin ah. Kayong nga galang ah. Bal niyo absent ha. Walang umaabsent. Okay, sige. Oh, isa pa. Ay, dito na kamututok. Ha, dito ko na din na kamututok karon sa Palatuntunan Sentro. Oh, si Kenneth Pasete, ha, nagatutok sa XFM samtang nagabantay sang tindahan. Oh, salamat gid ha. Good morning lang kuno kay Kuan, kay katropang Ira. Bal ni Kenneth Pasetti. Bal ni Ma'am Helma Inyon Bantes, mamati naman ta drama. Sige, drama ta, endless love ha, susunod na. Nami na, samtang nag-kuan ka muna, nag-pulupanumdom ka mo, kung anong inyo, sininga pala niya gahon. Anong nami pa niya, gasubong man? Daw ga crave ko subong sang nila ga balaho. No, nila ga. Ay magkaon ko nila ga ka. Ang pakarni-karni ka naman kuminsan. Okay, gabi ano, soda naman gabi man. Away na ko gali nag kwan. Away na ko nagpanyapon kagabi after ko sang gym. Okay, nagkaon ko lumpia kag bihon. Pagabot sa balay, way, busog. May mo lang kwabi pa kanon. Ati mo to eh, mo itong kinaon ko. Okay, sige. Oh, galuto kami din nila ga nga baboy.
1: Wow!
0: Namit ba? Oh, tani, may mag kwanwis sa amin. Bisan isa lang katapirwer, tani. Oh. Si Crystal, nami ko no laswa. Na, gusto ko mga kanumusubong tambo. Tambo ang may gata. Namit na. Namit man itong tambo ang aging luto ni Ma'am Lisa di Gala. Di ako sa nagkanto siya di. Sila ni kwa, ni Eric Bering. Isang nagligad to. May dala sila ng mga ano to ah. O, di rin nila ginluto. Asus, paano niya gaho na mo na. Kita, ginilang hamal ko mo. Ako nang nahuya, pero in fairness namin, ikin man ang utan, di ba? Sa mga utan, dati lapang to the max, tanay yan. Sa aton sila nga mga katrop. Okay, sige. It's time to say bye-bye na. Waterco Technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyong alagad, ako ang inyong anchorman. Katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye! Kinikitabang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
1: Exciting!
0: Oras, las 9.57.
2: XFM
1: XFM.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha?
2: XFM.
1: XFM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Hala! Ka-exciting!
9: Win

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: XFM.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santhol Plus
10: Herbal Oil. Garantisado
11: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
10: Mag-Santhol Plus
11: Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
10: Santhol Plus
11: Herbal Oil.
12: System Pain.
13: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
12: System Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
12: XFM. Santhol Plus Gold.
15: Ako galing si Shirley.
16: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
15: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
12: Santhol Plus Gold.
17: Mas pinalakas,
12: pinagaling,
17: pinahusay.
12: Santhol Plus Gold.
14: Sa mga butika.
12: Santhol Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Rodel sang Tangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhol Gold Coffee Mix na.
12: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Bibili sa mga butika.
19: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
20: Vision Next! Marami na ang natulungan!
21: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
20: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3.
22: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
12: Premium D3.
22: Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3.
22: Makatutulong sa kalusugan
12: na may VCO
22: at moringa.
12: Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
24: Santhol Plus Herbal Soap.
25: Ako si Aida Cordero, taga-butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santhol Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
24: Santhol Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
24: Santhol Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
26: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
26: Muscle fever.
12: Acute pain.
26: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
26: Mag-sister pain.
12: Tanggalang pain.
26: Fast and safe.
12: Yeah! Sister pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain.
14: Mabibili sa mga butika.
12: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
27: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
28: Mga katropa, excited!

0: 一齐变。
1: Kasakit sa nawong ko ngayon tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Upang sabihak sino, hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: lugar ng paliyog.
1: Where, mami?
0: Ay! Manawag na ako dito sa bus, ah.
1: Larga!
0: Huwag na pangungot lang ko, ah. Kung tani, makabugtaw na ko ba? Doon nahaklo ko ng tanang ngayabok. Halin sa terminal sang bus, pakadto dito sa ispilahan. Ano kay in the air ko nang sakyan ko mo. Kani, buwa sulod ang yabok. Pag-aso sa mga salakyan. Hawak mo ha! Ginbunag ako na may bulawan ka kutsara sa baba. Apang amo sinisibong ang sitwasyon ko. Amo palang pinaka-experensya nga magsakay sa pangpublik ko nga salakyan. Kagmas kasubong lang ako nagbit-bit sa maleta nga tama kabugat. Samtang sa balaya, ahang ang karton lang sang sapatos, inapabit-bit ko pa sa amon kabulig. Kag-uho, ari ko subong sa duog ngay ni, sa diin. Ang palibot, kakahuyan, balay, langit, kagduta. Ay, boring katamang duog ngay niya. To gusto ko nalang magdalagan pabalik sa syudad. Ay, bago palang gani. Na-miss ko na mga malls ang paborito ko na ginakantuan.
1: Hala, artista bala na siya, oh.
2: Ay, artista na siya.
0: Oh, hala.
2: Pag-tong di siya, oh.
0: Nabatian kong pagsugilanon sa mga estudyante. Ko ang ginasuksok nilang uniforme. Amuyas ang eskwelahan ng obrahan ko. Nasalaan nila akong artista.
3: Ay, Masi, eh. Kaya kagwapa man niya daan siya.
1: Oo, kagwapa siya.
0: Ah, excuse me.
1: Oh,
3: yes,
1: yes please.
3: Yes.
0: Nakaibala-bala ka mo kung diin diri ang San Lorenzo Farm?
3: Ay, magsakay ka lang sa tricycle, miss. Kay dulong ka na nila dito. Ato dito sa una, no? Ang pradahan.
0: Hmm? Ah, sige. Salamat. Ay, isti. Ato pa sa una ng parkingan. Tabugat pa sa ginaguyod kong mamaleta. Ay,

0: sigit sa ulo ko nga nakapunggo sa nagundag ba? Pagpuisit. Pati dalan, lubak-lubakon pa. Bad trip, kida? Dugangan paginhuwa. Ang halos makita ko sa ganalabayan namon, among mga karabaw, talamnan, mga tanong, ang mga dalag ko, ang mga puno sang kahoy, hindi ko man kilala. Kagpiling ko, malayo pang jahio namon, oh. Kani, piyong ko na lang ako ng mga mata. Sang sahibladon pa ako sa makita ko. Kag hindi malikawan ng madumduman ko ang rason. Kung nga nga ari ako diri subong. Ay, bukas ang portahan. Masunod na ako ha. Kadulong ba? Patay ng tanan nga suga diri sa salas. But si Lingon, nagkatulog lang si Daddy. Kagmahamuok naman ang tulog sa mga kabulig sa ila quarters. Last dress na abis ang kaagawon mo. Siguro, wala nakaurat sa ako ng amon kabulig. Ano ka eh? Nag-enjoy kami sa barkada ko sa diskuhan mo. Oh, hala! Hinali lang nagsigang suga.
1: Ano ko oras na?
0: Si Daddy! Patay!
1: Mauli! Babalainis ang mataro nga babae! Sa din ka nag-hilip!
0: Sa Star Den, Dad. Nag-disco kami sa mga barkada ko.
1: Ano?! Halos mapatay na ako sa pagpanumtom nga base kung ano nang natabo sa imo. Ang pag ikaw gali, nag-enjoy sang saot-saot dito. Wala kagin sang konsiderasyon, Pinky!
0: Nagtugon ng kuya kayo nung Tasyo, Dad.
1: O nga! Si Tasyo ba lang, amay mo?
0: Sorry, Dad.
1: Don't say sorry when you don't mean it!
0: Dad...
1: Hoy! Pinky, wala ka ba sang plano nga magpangita sang obra?
0: Obra? Para ano, Dad? Madamo naman kuya sa busang datong niya.
1: Datong? Ano ina? Ha, Pinky?
0: As in kwarta, Dad. Money.
1: Sino pala mga kaupon mo? Nga nakatuon ka na sa mga sugilanon na pangkalye? Hala, magpungko ka dira. Kay masugilanon kita sang mayo.
0: Dad, ginatuyo na ako eh. Matulog na ako.
1: Pungko!
0: Anong hambalan naton, Dad, how? Hindi kinang pabwasan? Ginatuyo na gid kuya.
1: Saan ka masugod sa pagpangita sang obra?
0: Dad! Arayo! Bago pa lang ko ganin nag-graduate. Papangitaon muna ko dahil obra. Hatagi ko anay isang break, Dad. Gusto ko anay yung nga mag-enjoy. Kagisa pa. Nga mapakapoy pa ko sa pagpangita sang obra. Kime negosyo man kita na pwede ko nga masudlan.
1: Hindi ka pwede dito.
0: Wow.
1: Wala sang presidente sang kumpanya nga may grado nga tres. Kung hindi ko pa siguro kumpare ang professor mo sa mat, sigurado nga lagabong ang grado mo. Hamak mo? Nagalambot ka 7 ka tuig sa kolehiyo tungod sa mga drops mo. Daog mo pang nagkuha sang masteral. Ay, Pinky!
0: Dad! Para anong kitang tag-iya sa negosyo? Kung hindi man ang gali ako, pwede nga magtrabaho, dira. Isa pa, hindi man kuya manguya. Para hindi masarangan nga palakato ng atong negosyo sa pila kaadlaw.
1: Pinky, iha. Wala ko nagsiling nga mangu ka. Kaya kung nadumduman mo, permi ka ara sa honor roll. Santong elementary ka. Kag nag-graduate ka galing ang valedictorian sa grade 6 ka. ang buntu ko dire. Amo ang imo katamad.
0: Oh,

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
1: ngayon hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pakapahubin pa siyang na world.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. Gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Dari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: ang pagka-isigulake mo. Hindi ako gusto nga mag-abot ang adlaw nga masuffer ang negosyo nga ginpundar ko sa sulod sa malawig na panahon. Tungod wala ka sa ginahimo, kundi ang magpirma sa mga papilis. Amuin na nga gusto ko magsugod ka sa idalong.
1: Dad, paano?
0: Magtrabaho ka sa iba niya kumpanya.
1: Ano?
0: Oo. Apang hindi mo paggamito ng ngalan ko, gagwala ka sa ginapanagiyahan nga negosyo. Kagrades mo lang ang ipakita mo.
1: Pero dad...
0: Kinahanglan nga magtrabaho ka na. Or else, makanto sa charity institution ang akon manggan.
1: Nagalahog ka, dad?
0: Wala ako nagalahog. Kung amoy na pagpati mo, nagsala ka.
1: Ma, nagkanto siya sa antik na kabinet. Oh, bigin buksan siya ng drawer. Ara, bigin kuha siya ng brown envelope.
0: Ari diri sa envelope ang kasulatan nga nagapamatuon nga wala ako nagalahog. Basahin na. Ara dira ang akong last will and testament nga hindi ikaw ang makapanubli sang tanan ko nga ginapanagiyahan kung hindi ka makaubra sa sulod sa isa ka bulan.
1: Ano?
0: Basahin na. Kagpermado ina sang abogado sang pamilya.
1: Grabe man si daddy ba? Buo mo lang abis na kapos ang pangita sang obra.
0: Kung hindi ka gusto nga mag-obra dire sa siyudad, dito ka sa probinsya. Sa duta nga akon natawhan. May bakante ka trabaho dito sa eskwilahan nga ginapanagiyahan sang abya ni attorney. E rekomendar ka niya dito.
1: Sa probinsya, dad? No way!
0: You have no choice but to grab it. Ina, kung hindi ka gusto nga magpamigado.
1: Ako sa mahimo sa gusto nga matabo ni daddy. Tugod kay balo ako na kung ano ang ginahambal niya, inatuman gid niya.
2: Ay, ari na kita, ma'am.
1: Ba? May nasulat sa arko diri sa bangga ang ngalan sang farm? Ah, nga nagdulog kita?
2: Ay, diri lang kami hasta, ma'am.
1: Ano? Ay, nga man.
2: Nakapadlak ang dako nga gate nga mahimo naton nga maagyan. Kaya ang bukas lang amo ang ginaagyan sa mga tao, ma'am.
1: Eh, amo bala? Ate, sige ah, manaog na ko. Ari ka rin bayad ko.
2: Ay, salamat kid, ma'am, ha. Sige, ma'am, mabilin ko na ikaw.
1: My God! Kabawing sang lugar nga ini. Tagalain sang ari sa una-una ko. Ang mga kasubong sa nga lugar. Amang perpekto nga halabuyan sa mga ginapang salvage. Pulos talam na nang makita ko. Kagula naman ang mga mangunguma. Ka dapat, ari ka makita ko. Ay, siguro, nagpalauli na sila. Kaysa banta ko, pasado lang singin ko na inisang hapon. Ala, hinali lang ako nga ng batsyag sang kadlog. Pag makita ko ang langit, nag-aamat-amat na orange ang kulor, kiminog si Rom na. Kag si Di Madugay, magalikop na ang kadulom. Ay, wala ko sang mahimo. kundi maglakat. Bitbiton ko na ng malita ko, ah.

0: Wala. Dulom na. Ay! Aragay! Nakatipalo ako. Pinabuyan ko ginangangkon malita. Kanakasukwa ang magigoy sa duta. Naga pa mo sina nga sa lakyan. Ba? May jeep ba naga patulong? May bet niya ako? O hindi! Hindi pa ko gusto ko mapatay! Hindi! Salamat. Nagdulog siya.
1: Animal! Ano kita buhat mo dira?

0: pwede ba lang mabuligan mo ako nga makatindog?
1: Karika, mag-uyad ka sa kamot ko.
0: Oo. Wala, nabatsyagan ko. Idol, nimo nga multayos ang kuryente. Anong latay sa bilog kong malawas? Sa ginuyatan niyang kamot ko?
1: Wala ka bala makahibalo? Na pwede ka maaksidente sa katanga mo?
0: Oh!
1: Paano kontrak ang nagapadulong?

0: ng tabog sa lunang ho.
1: Who are you?
0: Pinky.
1: Wala ko ginapamangkot ang alan mo. Ginapamangkot ko kung sino ka. Kag kung ano ang ginabuhat mo dire.
0: Makadto ako sa Santo.

0: sa Ilacom at Tuner, sa mga Santo Domingo.
1: Ikaw ang clerk?
0: Oo. Yahaw? Ikaw, Yahaw? Sino ka?
1: It's none of your business.
0: Ay, madali lang.
1: Nga?
0: Eh, may mo ko lang ang mahibala ng halan mo.
1: Wala ko ginagawa.

hinayaan niya ako. Wala akong mahimo, kundi ang magpadayon sa paglakat. Tugtog ang makalambot sa balay sa mga Santo Domingo.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Tapos si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan ng utanan nako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
7: Yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Okay, Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain,
10: ang sakit.
1: Mag-sister pain,
10: muscle fever,
1: acute pain,
10: kahit ano pang pain,
1: basta pain. Mag-sister pain,
10: pangkalang pain,
1: fast and safe.
10: Sister pain,
1: symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister pain,
1: mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, exciting dito.
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katro

0: Exciting, bro!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

tutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5. Ito

0: Sa XFM Rojas, kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:47 na sa aga. Kagini nga oras, ang buhilo ginadulong sa inyo, sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Bansang Rojas, Provincias and Capiz, the Western Visayas. Lagap lang na platuntunan, Centro.
1: Centro.
0: Trigid lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Exciting!
1: Centro.
0: Kung adlaw sang Webes, oy, mga katropa. Day-day na naman.
3: Ayoy!
0: Petsa 30 sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: Centro.
0: Of course, good morning na sa mga katropa naton. Yung ka-standby na ka-monitor, nakatutok sa 106.5 FM band. Sa inyo dira nga mga radyo. Of course, sa tundring nga mga katropa man nga naka-standby na ka-monitor, nagalantaw. Lagi sa ato sa live streaming sa XFM Rojas 106.5. Kag sa ato nga main page, ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kag sa ato man nga YouTube channel. Good morning man sa mga katropa naton yung nagapulupamati na sa ilas nga tag sa ka mga fixed radio ng XFM Rojas. Good morning mga katropa. Kumusta ang adlaw sang Webes?
3: Ayoy!
0: Ate, kabay pang Mayo lang. Ate, kon kahapon, medyo uga-uga lang tadana. Medyo noodles-noodles na nga, nai.
3: Ayoy!
0: Nang frozen foods, easy to eat foods. Ate, karon lechon manok na na.
3: Ayoy!
0: Lechon manok na yan. Sige lang. Kasunod naman dayon maantol. Importante, may ginapaabot, di ba lang, katropang Rafael?
1: Centro!
0: Try ni Danay nga programang Buylogid. Ito ay pa ko kapakilala.

0: sa buong aga, mangin ka po din nyo tubto, balas 12 in punto sa udto. Ang inyo alaga na inyo ang crewman katropang Christine Dayan Ropa.
1: Sentro!
0: Ito nga maghatag sa nga pilaman ka mga nagapangunang nga mga talalupang doon nga ton sini nga pagkatalakayon na rin sa ato siya pagpangalagad sa subong aga. And of course, sa dugang pagid mga balita.
1: Sentro!
0: Update development mga police kag hospital reports nga natipon sa atos nga patrol sa ilaman sing padayon nga pagmonitor sang kalinong kag katawhay diri man sa atos nga Bugos nga probinsya. Siyempre kaupod sa day katropang Elmer Direches ni Mark, katropang Zaldi Agiap Jr. and of course katropang Michael Dinosta Inosla.
1: Sentro.
0: Inidani nga programa mga katropang ginadulong sa inyo sang premium D3 coffee mix. Oy mga katropa kapinaha. Ang premium D3 coffee mix amo ang ginpaugpong nga persa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix.
2: Yahoo!
0: Ang ining kape ang mayara sang mangustin nga sarangin nga makabulig agud nga tunawon ang mabukol-bukol sa aton lawas tungod sa anti-tumor properties ini. Of course mayara man ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man ka tropa agud to nga mapabakod ang imo immune system sa lawas. Ang pinakapaborito gid sang tanan ang iyas ni nga angkon nga katamis mga katropa nga daw langit.
3: Wow!
0: Inibangod ang ginpatamis ang stevia glycosides mga katropa nga nagabulig man control sa tons ni nga blood sugar level sa lawas. So guys mga katropa natondra nga may sintomas ang diabetes ukon nagasupreher na gid sa sini nga balatian. Karon nahadlok na magpangape, nahadlok na gid mag makakita sang kape. Ate subong don't worry ha. Kay ini nga premium D3 coffee mix naton ang ginakabig man karon bilang diabetic friendly nga klase sang kape. Bangod ini ang ginhimo para sa mga katropa naton nga may diabetes.
1: Sentro.
0: So gani, subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits. And of course, ini ang mabakal sa atong dring ang mga leading drugstore sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo nagid nga mad to cart kung ma-place order mga katropa sa inyo dirang ang mga Shopee ka. TikTok Shop Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Sentro!
0: Alright, good morning na sa mga katropa natin. Labi direct sa may Tudor Arsenas Trade Center. Pero direct sa may Plaridel Street in front of TATC. Kapulo pa mati. Direct si katropang Johnny Kapulso. Sabong man si Lenny De Pedro. Sang Erica Frozen Food. Good morning mga katropa, padayon lang dira sa pagpulupamati diri sa atong pagpangalaga. Subong man kay katropang Glenn Panes sang Arvin Eatery and Insurance Company sa may Pueblo Terminal. Oy, sa mga katropang drivers, sa mga katropang dispatchers naton dira. Good morning, good morning. Subong man kay katropang Maldita Van kon kay Bridge Hangor. Sang Maldita kag van terminal draman sa Pueblo terminal. Good morning.
4: Darna.
5: Darna.
0: Ati nagalanog gid ra nga tos nga pagpangalagad subong. Tangod man sa tos nga mga gid panglansang dira na nga mga radyo. Thank you gid sa mga katropa naton daan. Good morning lang dira sa inyo. Subong man sa may bahin sang Burgos Talipapa. Katropa naton dira sa Matcom Burgos. May ligas Pilawood Barangay 5. Good morning sa mga katropa dira sa may bahin sang Injap Supermart.
2: Wow!
0: Oy, good morning.
2: Yahoo!
1: Sentro.
0: Tutok lang dira ha. Sa ato sing pagpangalagad kay karon sa mga silent listeners naton dira basi may chance man kamo nga magdaog diri sa ato sing katropa leta later on. I-comment na, i-power share na nga ito nga programa. I-power like and follow na nga ito nga Facebook. And of course, i-power subscribe man ang ito nga YouTube channel para sigurado. Keep gid ang inyo sing mga pangalan sa ito nga katropa leta online.
3: Exciting!
1: Centro.
0: And good morning na kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog, nagapanguna gid diri sa to sa comment section. Kumusta ma? Subong man kay Ma'am Nene Bakas Nene de Latina, good morning. Kaya tropang Liza Digala dira sa may Banwas ang Pontevedra sa Digala and Divino family, good morning. Yeah.
4: Wow!
0: Kaya tropang Mabs Anisco nga rin naman karon nakatuto. Kaya Tita Elma Ordas sa Gihap, good morning. Kay Tay Mosok Bering kag kaya tropang Eric Bering sa may Hamulawon Panay, good morning. Special sararot ko no kay wifey ni katropang Mabs Anis tong guwapa kag sexy pabaw grabe ba. Galagaw sa may SM Mandurayaw upod si Pugaksin o naman na si Pugaksin.
4: Ayoy!
0: Sige, halong-halong lang kay misis mo katropang Mabs ha. Ay, ka to nag-upod. Guwapa-guwapa na, sexy pabaw. Balda kay dayon.
4: Ayoy!
0: Kaya katropang Robert Jude Padilla, good morning. Kay Ma'am Maria Gabia Bermejo, baw nga busy gid subong bantay siya sing Changi dira sa may President Rojas. Good morning, ma'am. Wow, naka-monitor gid sa ato sing pagpangalaga. Shout out man sa mga katropa peeps ni katropang Eric Bering kay Mary Jean Baing, Ameline CB Marbebe. Kag siya batang birthday subong nga si Allen Joy Marbebe. Kay Rosemary Barogo kag Jocel Barogo, good morning. Happy birthday ya kay katropang Allen Joy.
2: Yahoo!
0: Kay katropang Nonoy Arsing, good morning. Kay katropang June Mark Pedroso, mayong aga. Kay Ma'am Sana ni Finiquito Tabique. Uy, kay Mama Net Abisan, good morning ma. Bao naka singit ka sa aton live ha.
2: Yahoo!
0: Ito ni na ang local active ng vlogger sa Sapian.
2: Wow! Okay,
0: thank you, good ma ha. Pa-highlights kag pa-followers. Kay katropang Michael Artates Acer, good morning.
1: Centro.
0: Kay Monroy Ayayo Pag-ed. Nag-monitor naman si katropang Joey Catalan. Upod ang mga Pump Crit Boys. Kay Foreman Marlon Palpak. Kay Engineer Wiley. Kay Mixer Driver Papang. Kay Sniper Berber. Helpers Nolly, Jerry, Glenn, Kag Elmo. Good morning!
2: Yahoo!
0: Kay Mary Jane Baing, good morning man. Kay Louie J. Demo, mayong aga. Sa kadamo ba daw nahapo? Kay katropa Noy de la Cruz Pareño, mayong aga ma.
1: Centro.
0: Kay Ma'am Flor Abelio ng katutok naman dira sa may bahin sang panitan, mayong aga ma. Nagbulubisita di si Ma'am Flor kagapo. Kuha saya singa na dagaan. Wow! Kita ay gid kami. Kinaiming niya gid.
4: Ayoy!
0: Okay, good morning na dira ma'am. Kay katropang Annalie Bukala Bakila, Manilin Villar Basa, mayong aga. Kay Padol Kagpopo sa Dulangan Pilar, mayong aga man. Okay, katropang Zyron Ordas Agiha. Good morning, kuno sa mga katropang class member. Kay William Calmerin, mayong aga man. And shout out lang sa family ni katropang Mary Jean Baing. Sa family Baing, isang pawa, ma'am. Thank you, good. Watching live po. Sige, thank you, good.
3: Exciting!
0: Sa mga katropa na ito, andara nga nag-upod sa ito sa pagpangalagad, standby lang kamo, ha? Kay basi karon ayaw. Wah, naman si katropang tinhulat sa inyo comment.
4: Ayoy!
0: Ayaw, biya! Pagpamati lang bala. Ay, kanugo na ito, andara nga mga igapanagtag sa inyo. Ay, si katropang Kenneth Pasete na late. Ngayong aga man dira sa may Banwas ang Sigma.
1: Centro!
0: Pamati diri sa may Poblasyon Norte, Banwas ang Sigma. Alright, thank you. Okay, katropang Chris David Vasquez. Wow, sa ato diri nga mga kachismisan, ho? Nga paldo.
4: Ayoy!
0: Sana all paldo. Pulo pamati lang da.
1: Centro.
0: Anyways mga katropa sa aton diri nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Oy, ang atos ni nga PDRRMU ho na nag-celebrar mga katropa.
1: Sentro!
0: Katungan gani sa ilas ni nga kadalagaan man sa bag-ula nga nagtakop nga Regional Olympics, no? Kon Rescue Olympics, regional mga katropa, subong nga 2026.
1: Sentro!
0: Sa diin, balita ta, inina ang ikatatlo nilang kadalagaan, ha? Swift gid mga katropa. Gani congratulations. Di tutukan taman karo ana. No, ang ilas ni nga luyag ipalabot man sa aton mga katropa. Kay ini kadalag-an gid nato bilog nga Region 6. Ha? Congratulations by the way sa aton dira nga mga katropang rescuers. Sa sining kadalag-an. O aside sa pagiging kampiyonato, damo pa na sila sang nakuha ng mga iban pagid ng mga awards. So, nakaka-proud gid mga katropa.
3: Exciting!
0: Tutukan ta na, adri sa ato siyang pagpangalagad. Anyways, mayong agaman kay katropang Glyzel Joyce Orario. Gumangko ni katropang Yan-Yan Orario. Si DZ, di na pangalan na, DZZRA. Dola ito.
4: Ayoy!
0: Sige, mayong aga, shoutout katropa, watching from below. Sige, good morning!
4: Wow!
0: O, kagkay katropang Toto, Valdizon Escalada nga na-late. Watching live at Tyson Foods Stand Eatery beside Philomer Christian University. Oy, thank you, good kay Sir William Calmerina. Mayong aga lang dala sa imo, sir.
3: Exciting!
0: Alright, mga katropa, iman pa na ton nga mga balita, tutukan sa ato si pagpanumbalik, ka. So, this time, mag-abiyog ko, Danay, sa pilaman ka may importante nga Pahanumdom. Kindly stand by.
1: Sentro!
5: X!
6: X!
5: F! M!
6: X! F! M!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
9: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
5: The Secret of Health.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
8: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
8: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
8: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
5: The Secret of Health.
8: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Santon Plus Gold.
13: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: X FM.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
16: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
17: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
5: X FM.
6: X FM.
18: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
20: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
23: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
22: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Pare! Psst, pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
26: Santon Plus Herbal Soap.
27: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
26: Santon Plus Herbal Soap.
28: Manamigin!
26: Santon Plus Herbal Soap.
28: Chronic pain,
29: ang sakit.
28: Mag-sister pain,
29: muscle fever,
28: acute pain,
29: kahit ano pang pain,
28: basta pain.
29: Mag-sister pain,
28: pangkarang pain,
29: fast and safe.
28: Sister pain,
29: if symptoms persist, consult your doctor.
28: Sister pain,
29: mabibili sa mga butika.
30: X-F-M.
31: X-F-M.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
22: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: las 11:13 na sa aga, kagininga oras ang nanulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sentro.
0: Alright mga katropa, pabalik diri sa Platuntunan Sentro. Kag sa gyapon ka opo inyo lagad katropa nga Christine Dayan Ropa.
1: Sentro.
0: Okay, samtang ginalagat-lagat naton ang connection ta with katropang Zaldi Aguiap Jr. Kasi nga man nga igadulong maayo nga balita sa aton tanan no may kaangtanan sa siningagin patigayon man nga Regional Rescue Olympics 2026.
1: Sentro.
0: Good morning gidanay sa Disyembre family sa may Inzo Looban nagalantaw sa Imo Live katropang team. Good morning man kay katropang Lin Disyembre ah.
1: Sentro.
0: Subong man kay katropang Carol Arbis. Good morning.
1: Sentro.
0: Gagayin danay nga mga bahin mga katropa ang buylog man nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Gani katropa pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig man sa pag-alaga sang ato sining lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sang aton resistansya, nagapadugang sa sigla kag nagabulig sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
1: Sentro.
0: Available na mga katropang Santon Plus Herbal Capsule sa tundring mga leading drugstore sa Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And sarang yung gid nga mag-to cart na ha, kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok siya. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo! Sentro.
0: Alright, tara na sa piyak nga ninyo si katropang Zaldi Aguiap Jr. Siya si nga maayo man nga balita. Katropang Zaldi sa report, please proceed.
1: Live report. Live report.
2: Katropang Christine Ginkalipay gani sang aton sining provincial disaster risk reduction and management unit o kun PDRRMU ining ilaman liwat nga pagkampyon sa ginhiwat nga Regional Rescue Olympics nga gin host sang province of Antique sumugod sang Hulyo 26 tubtob Hulyo 29. Sa aton sining pagpakigangot kay Attorney Sheila Artillero nagpasalamat ini bangod nga sa 18 nila ka mga players nga nagpadulong to kag nagpasakop sa sining Rescue Olympics ay wala man sang may nakaangkon or nagangkon sa ila sang mga injuries katropang Christine kag maluwas sina nagpasalamat man siya sa nangin suporta sang naglain-lain nga mga MDRRMOs sa hubon sang Team Capiz. May baluan katropang Christine nga sa sining ginhiwat nga Regional Rescue Olympics liwat nga nakuha sang probinsya sang Capiz ang kampyonato. So tripit na ta katropang Christine kay sang ginsuguran ining Rescue Olympics sang 2024 kita man ang nagkampyon sa to the same time last year 2025 kita man and sa subong naman nga tuig liwat naton nakuha ining kampyonato kag maluwas sa sining overall champion sa nasambit nga kahiwatan sa kategory sang obstacle course nagchampion man ang Capiz and best in patient management award nga kategory best man sa kategory nga high angle rescue award, most discipline award, best in uniform, best run time award. But silingon ang probinsya sang Capiz among may pinakamadubo nga oras katropang Christine kag second place sa static display, no? So overall nakuha gid sang Team Capiz ang rank number 1 sa tagsa ka mga kategory katropang Christine nga nagresulta gani sa pagiging overall champion man sang aton sining probinsya. Now ining mga players na ginkuha man sa naglain-lain nga mga LGUs katropang Christine suno kay Attorney Sheila Artillero kag sa sining ila kadalagaan may nabaton man sila nga premyo, no? So sa pagiging champion 100,000 gali. Katropang Christine kagidugang padera ang tig 20,000 para sa sining best in runtime, best in uniform, best in high angle, best patient in patient management award. So dako-dako ah ang nadagaan sa aton sining team Kapisman. Kag kahapon lang gid ni sila nakapauli katropang Christine. Oh, so nga nag-turn ni sila sang nalabotan ni siya, naghapit pa ni sila sa malumpati kapon kay naghinyo man ang team Kapis nga ano eh nga mapulo ano tablanay no ma-unwind ta kay syempre hindi basta-basta ang ila sinigin agihan man katropang Christine. Ang nanging preparasyon by the way sinisang aton team Kapis almost 1 month ni katropang Christine wherein ginutilize din diri nila sa aton nga probinsya sa ila sini nga paghanas amo ang ano niyo ang PDRMO office naton dira and then nagpractice man ini sila dito sa Kulasi Port sa Yaka Coast Guard, naga training man ini sila sa swimming pool dira sa stadium kag nagpasalamat man si attorney Sheila kay gin-training man sila sang BFP Kapis naton katropang Christine, no? Particular ining aton sining special rescue force nga namtang dira sa Barangay Lawaan dira sa Pueblo. Pamatian ta ni Blanca Bayan sang interview ta kay attorney Sheila Artillero ang aton sining Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer 5. Live.
3: Siyempre, we are very proud. We are very thankful na safe kag wala injury, wala sa kung ano ang toward incident sa tabo sa bilog na event. Kaya kagrabe ang challenge ang inubras ang OCD. Hindi ganun-ganun ang pagdaog. And relieved nga napanindigan natin why we are the champions.
2: Okay. Now, attorney, ano kad nang kadugay ang preparasyon natong sini para sa sining programa sang OCD.
3: Last week of before pa yan mag-July, nag-selection na kita sang aton mga contenders na padala kita sang announcements to our LGU partners sang aton mga M-Dream O's. May padala nila ang best nila ng mga responders. May gamay sila ng preparation sang June, sang end sang June. Then nag-selection yung lantaw ang ila, endurance. Then pag-start sa July, nag-select na kita kung sino ang aton contenders. 20, gindi na sila. But, nadagdag ang duha. Kaya isa na-injure pa gani na nagka-problema. Yatiil kay nasubrahan siguro sa dalagan. Ang isa na may commitment ng iban. So, ang napadalagid nato ng 18. Sa 18, yung ina, 16 ng aton good main players, may duha ka reserve. So, nakita mong preparasyon natin upod sa aton ng mga friends sa BFP. Yung conditioning, gindi na sila. Naging lantaw natin ang kinds of challenges. Budlay-budlay. So, kailangan, gindi may strength and endurance ang aton players. So, na, yung may mga preparation sila sa ila pag patient management kung paano mag-treat sa ilang patient nga makuha natin ang tanan nga scores nga insakto gid ang treatment sa aton nga pasyente. Kung makita mong event may high angle rescue sa babaw sang building. May mga kamang-kamang pa, may open sea nga challenge nga naglangoy sila halin to sa port pakadto sa isa kadulo nga port. Ang atong preparation, ginsukat pa na natin kung ano kalawigan ng ila, dalaga na ikag-amo ng atong preparation. Masubra sa expected na length sang events dito. Kaya yung kadopayorya sang ano, nag-site ocular inspection na kami sang area. Kaya pang sukat kung ano kalawigan ang pagdadalaganon sang atong contest. So, gin-enact natin din sa aton habang nag-prepare kita. So, assume na natin, mas malawig in dalaganan sa aton ng mga players. Naghulam kita sa swimming pool para mag-swimming sila, kag mag-rescue sa pasyente ng ara sa swimming pool. Naglangway man sila, naglaong kita sa PCG, sa port, kag nag-training man sila dito kung paano mag-rescue sa pasyente ng open sea. So, tanan niya ang gulo sa contest, ginpreparahan natin.
2: Okay. By the way, pila gini ka, ano, ka events, attorney, like,
4: kumbaga pila ka varieties ang activities to ang ginpasukupan, especially sa Rescue Olympics na
3: ah, sa Rescue Olympics, may 12 ka stations. Mm. Sa 12 sinaka stations, kada station may pasyente.
4: Mm.
3: Malawig, grabe nga nilag sa mayroon naman. Galing sa Rescue Olympics na hindi kami allowed magsinunod-sunod. May mga conditions ang ato na konsol, may aras ang screen na gin-set up para dito kami maglantaw. So, daw ginagawa ko dyan ang aton kapis lupad. Mm. Ang aton nakuha ang time frame sa pag-perform is alas sa isang hapon. Nag-inulan pa dito.
4: Mm-hmm.
3: Raso mo naman, grabe, ang pangamuyo, ang hatagan kita sa time frame na hindi mabudlayan ng aton ng players. So, nag-start ya bala ang aton, nag-start ang aton ng event sa aton players, alas 6, nag-inulan.
4: Mm-hmm.
3: Pero din diyosan ng kita kaya isang high angle na sa nagasaka na sila sa bukay ano ni ng building naguntat ang ulan, so daw nagpamatigi diyan ginuusaton ang pinaka last na stage ang 11 to 12 na abdan pa naton ina dira ang aklan gyud antike naga perform sa so, gin stop the clock kita ginhulat matapos ang ilat to performance pagkuha sa last two nga patients na do terrain bukid do slope. Kado ang pagpapanaog nila daw budlay-budlay, may nakamakamang pa sila under sa mga nets ko, no? So, ang Atlantic Antique, medyo dito nagdugay-dugay, kay budlay, na ito 90 kilos ang mga pasyent.
4: Hmm.
3: Ang mga pasyente bugat, so kailangan nila i-manage ang patient, kaya i-dalon, i-transport ang patient pabalik sa Binirayan Stadium. So, dito kita nagulat, nag-resume ang clock sa aton, daw mga alas 9 na yan. So, natapos kita mga past 10.
4: Mm, sa gabi na.
3: Mm-mm.
4: So, clarification term na dito sa, ano, hindi lang gali isa ka, lugar ang ginpamtaging
3: takiyuhan
4: sini.
3: Libot, kidyo sir. Ang duha ka main events, ang paghangkat sa Busalian or ang obstacle race nga ina, nag-start man sa gym. Then, nagdalaga ng aton players pakadto sa guha, then pakadto sa PPA nila, nagbalik sa Gaisano, nagbalik dito sa Pedrimo Antique Opsen, nagsaka pa dito. Grabe ang dalaganay.
4: Mm-hmm.
3: Tapos nagbalik na naman sa gym. Ima, while carrying sa ilang ng mga damit, muna ba the endurance kag strength kag knowledge and skills ang yung testing ang pagid sa ila da kag teamwork kay hindi pwede man mapayaan kag nga team member.
4: Mm-hmm.
3: Upod tanan dapat sa exercise.
4: Mm-hmm. So na mention ron gina to ni almost 1 month preparation.
3: Yes sir.
4: No. Sa aton di sa Kapis, anong ginpang utilize yun yung mga ano, yung mga lugar para matraining gini aton mga ano?
3: Sa BFP kag diri sa aton nga office, sila nagtraining, may ara ang mga lectures ang conduct diri sa aton nga opisina. Sa BFP,
4: Special
3: sa
4: Rescue Force.
3: Yes, oo. Dito sa ilang office kita, around sa perimeter sa Pueblo, we went also to the PCG station to utilize ang aton na ports nila kag open sea ang aton stadium para sa swimming pool. Daw halos yung ginigot nila, lambo pala sa sakulasi, sila nga din nalaganay, very palibot, yung kistingan din nila, ang ilang endurance training, palibot sa aton gabi.
4: So, ano na ito, kada talgiyo, tada yung maging kuwagit ha?
3: Hindi man tanan. Kung sinola ang nakapasar ng mga LGUs ang atong nakuha ng mga players sa sapian. Ang hamindan, galing na-injure ang atong na hamindan. Ang Pilar, ang Dumaraw, ang Panay, ang Rojas City, ang Sigma. May ara kita mga players coming from those. Although ang ibang ng mga LGUs, kung wala man sila nakapadalaya balas ng ilan na responder, nagkadtugid, kag nagbulig, kag nag-assist gid during sa training, nagkadto na sa di, may nag-bit-bit sa balot, may nag-bit-bit pamahaw, para lang masuportahan ang aton nga mga players. Kag nagkadtugid sila dito, yung actually sa event, kag nag-cheer, kag nag-pray, nagbulig dito sa aton.
4: Allowance or ining balon man to sa aton mga players?
3: Yung pangitaan din aton, iliya, inaya sa aton nga office.
4: Mm-hmm. Okay. Hello? Then, sa Rescue Olympics, may kumbaga, manuwa sa mga, big plaque or trophies nga nabato lang aton, hubon, May ano, incentive?
3: Ito. Yes, may cash prize yung equivalent ang kada special prize. Kada special prize, may 20,000 na ginhatag sa aton. And sa championship, may 100,000 na ginhatag sa aton.
4: Mm-hmm.
3: So, may cash prize. Muna, pag-request nila kagapon na mangyaga, nagmahapit agay sa malumpati, para dito man makakaon-kaon, kaya makarelax, wala gin kita ka pamalibad para matagaan taman sang gamay nga na-incentivize ta ang ato ng mga players.
4: Mm-hmm.
3: And tomorrow, invited ang ato ng mga players actually sa Manila for the national awarding. Makanto pa ko kay Grove Ho kag i-presentar siya ang naging kadalagaan sang aton Team Capiz. Kag kung maka-attend siya tomorrow or sino ang representative na ipadala. Mm-hmm. Bukas na soon.
4: Oh, so
3: so damo kita i-prepare sa bunga aga.
4: So bali ang ano ni region lang gid attorney ni activities ang OCD.
3: Ang atong regional rescue Olympics antique Western Visayas inisya ka event nga organize ang atong OCD Region 6 kag ang Antique ang naging host. Sa national I think may mga regional awardees, that's why invited ang Region 6 kay ang Capiz, Team Capiz ang Region 6 champion.
4: Mm-hmm. Pero ano na eh, wala pa man sa planong national event turning?
3: Dumiara sila nga gina-plan out. We will know siguro kung nano. Diba sa Batiko daw 2028, may ara gin sa National Rescue Olympics nga magapasakop ang Region 6.
4: Hmm. So, sa nagagaan ta to turning, aside sa gintrito ni aton mga players, ang ano gin, ang aton sininga nadagan, anong plano sininga paggagamitan?
3: Ay, muna no, pag-aistoryahan natin sa Caldream O, kami will be having a meeting on August.
4: Mm.
3: So, makonvene kita sa atong Caldream O and we will know kung ano pagid ang mga priorities
4: yes
3: para sa sining budget.
4: Okay, sige.
5: Attorney, may mula natin 3 times na ni Grand Slam na sa ang Capiz. So, yan natin ang balon, Attorney. Ang mga nagpasakop dari same player man sa nagligad ng mga...
3: May iban. Oo. Ang iban dari same players from 2024, 2025, and 2026. Mat may mga bago kita na ang mga players.
4: Mm-hmm.
5: Sa sunod na turn ni for example, na 2027, may plan na wala nga ma-host ang Capiz.
3: Ang 2027 na host daw yung announce na, na sa Region 6 to si Aklan.
4: Si Aklan na.
3: Nag-receive sang challenge to hosting.
4: Okay. Sige. Last na ito ni Basing Maluya, kung pasalamatan sa sining kadalagaan sa Hubon or sa Team Capiz sa Rescue Olympics. Sa
3: siyempre, no, ang gapangimbulahan kita sa aton kay God na maging safe ang aton na event. Nagmaayang panglakatan sa aton mga players during the Rescue Olympics and in full support sa aton gobernador na ginhatag para sa aton players. Kag muni dako nga bagay ang kadalagaan sa Team Capiz nga bago kami naglakat may blessing kami kag full support coming from the governor. And after this mabalik ako to sa iya kag ma-report base kung may mga good news man kita nga pagabatunon. And of course ang aton mga MDMOs all throughout the province of Capiz nga naghatag gid sang full support. May nagbakal sa mga sudan kag mga pamahaw kag nagdala sang balot ang players gin pagin nga gin gin bulig sa aton nga mga players nga maging mabakal kita all throughout the event.
1: Centro.
2: Alright, debatehan kay Trapa Christine si Attorney Sheila Artillero ang aton sining PDRRMU head, no? So mo to kada category may 20,000 na sila na dagaan bla. Kay isa lang ila second place mo do ang the rest champion.
0: Yes.
2: May anong kategory man lang eh. Actually katropang Christine. And then nabatehan mo man to hindi ni basta-basta ang Rescue Olympics nga gin pasakupan sang Team Capiz. Although mas grabe pa ganin pressure kay syempre kitang defending champion. Katropang Christine. So nag-start ang event nila to sa Binirayan Sports Complex. And then, nabatehan mo man to, may dalaga nun. So, gintest kidri ang endurance, patience, ang energy, ang skills, no? Kaga, syempre, ang, ano niyo, kumbaga, paminsaron man sa aton sining mga players nga naging tragic sa sining regional Rescue Olympics nga gin, ano gani, gin organize man sa aton sining office of the civil defense. Ang pasyente ni nila, di ba, usually, ang pasyente, gahalin man sa team. Hindi, katropang Christine. May gin-designate kaya nga mag-act as patient ang aton sini nga OCD, no, coming from the military, from the PCG, no, nga nag-aakbala.
0: Pagugat-pugat eh.
2: Oo, oh, kag sila man mismo, nag-grado na yun, no, katropang Christine. So, gani congratulations kid sa Team Capiz. And by tomorrow, batian mo man to, malupad pa ni sila pa Manila, kay dito sila mag-tambong. Tanan ni nga players ta, katropang Christine, so nakatern ni sila, dalon, para sa sining awarding ceremony nga imbitado ang probinsya sang Capiz. Siguro na lantawan naton basi may ano, may Rescue Olympics region, kada region, no? So ang nagdala og sa kada region amo na tong mapamanila kag hatagan awardman. Sang awardman katropang Christine. Muning balita nato nagikan sa PDRRMU ang buylogman nga ginadulong sa inyo. Sang aton sining declared yung produkto ang Santon Vitamin C, ang isa kanan acidic alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang aton immune system. Mabakal sa mga leading drugstores nationwide kangay sang Mercury Drugstore. Mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Para sa 106.5 XFM News, Zal De Gep Jr. ang katropa mo.
6: Live report. Live report. Sentro.
0: Alright, thank you kid kay katropang Zaldi Agyap Jr. Siya sing gidulong man nga balita diri sa atong pagpangalaga. Again, congratulations gid sa aton sing team Capiz. Sa sining nagkampyon sa bago lang nga nagtakop nga Regional Rescue Olympics 2026. Nga gin patigayon dira mga katropa sa may San Jose de Buena Vista Antique. Paldo, paldo.
7: Wow!
0: At ikaroon, grabe gid no, batsyagin naton ang kasadyaman nga nabatsyagan ni Attorney Sheila Artillier, ang head no sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Kasi din mga katropa, sino manabi ang hindi makasadyahan, no? Kay halin si nagsugod ang ininga kahiwatan, ang ininga event. Tugtog subong nga ikatatlo na katuig. Kiti kita gidya, ang Capiz gidya mga katropa, ang nag-champion sa bugos nga rehiyon sa isa.
7: Wow!
0: So gani, deserve gid palakpakan. Man mga katropa, hindi basta-basta ang training sini, basta-basta ang mga categories no nga gin pasakupan sang aton sini nga mga katropa nga nag-join no diri sa sini nga Rescue Olympics mga katropa. Tikita gidya ang gin pasidunggan man bilang champion sa obstacle course. Aside diram, naghakot pa sang pila man ka mga awards, no? Nga nakaliko man sila mga katropa sang TIG 20,000 diri. Mak mo na, di ba lang? Kita gidya kung gaano kadisiplinado ang aton diri nga mga rescuers. When in when it comes sa mga kangay sini nga kay gayunan mga katropa. Kay hindi lang ni basta daan kwan, no? Hindi lang ni basta event, hindi lang ni basta pasidungog. Hindi dirigid makita kung gaano kapag on ang aton sini nga mga rescuers if sa pag rescue, no? Sa mga tawo nga nagakinanglan lalo na, no? Kung may mga kalamidad mga katropa. Kung may mga crisis, no? Pero may gid handa, halata gid, no? Mga katropa. Kaya hindi man imangin champion kung waay kagi sang kwan, no? Sang tawag sa disiplina ginatawag mga katropa. Pero aside sa pagiging champion, overall champion sang Capiz, tinagdaog man ni sila mga katropa sa Best Runtime Award sa Best in Uniform.
7: Wow!
0: Most Disciplined Award. Wow! Best in High Angle Rescue Award. Best in Patient Management Award. Kag second place sa Static Display Category.
6: Centro!
0: Sa out of 2, 4, 6, 7 out of 7 kun out of 6 no ka mga categories mga katropa or 7 gid
6: Sentro.
0: Isa lang ang ilas nga naka second place sila mga katropa but ang iban sa dira o ti champion gid mga katropa.
7: Wow!
0: Ayo
6: Sentro.
0: So diri ginapakita gid lang mga katropa nga ang ato sing mga rescuers hindi basta-basta no kag ini sila ang nahagikan man sa naglain man nga bahin sa ato sing probinsya, may ara sa Sapian, may ara sa Pilar.
8: Sentro.
0: Kag ang iba naman nga wala sang may gin akon may nag-join, no, nga mga rescuers di nagbulig man niya mga katropa sa pag-prepare. Nagbulig sa paghatag sang kun ano nga kinahanglanon sa ato sing mga participants. So diri mga katropa makita gin naton hindi lang ang overall champion ang atong sininga ginapasidunggan diri mga katropa, no. Hindi lang ang award, ang tropeyo, ang plaque, certificate, no, nga ila sila nga nakuha dira, kundi ang atong gid nga ginapasidunggan diri, kung gaano ka-ready ang aton sing mga rescuers nga isakripisyo mga katropa ang ila sing kaugalingon
8: sentro
0: lamang nga makabulig sa aton sing isig katawo sa tion sang sakuna
8: sentro
0: inaya ang pinakadako dira mga katropa nga pagkilala, no, nga award nga ila sini nga naangkon mga katropa. So sa atos ni nga mga participants, congratulations.
8: Sentro.
0: So, halong lang man sa inyo sing biyahe tomorrow.
7: Wow!
0: Inilipad ang kanilang team.
9: Ayoy!
0: Daw KMJS lang.
8: Sentro.
0: Okay, award dance sila mga katropa sa national, no, kung sa Manila mga katropa. So halong-halong lang. What congratulations team. Gabi. Ang oras, alas 11:40 na sa aga, kagining oras ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
10: Katropaleta!
11: Katropaleta!
10: Sang XFM Network Philippines!
8: Sentro!
0: Alright mga katropa, rin ang inyos nga ginahulat sa subong aga. So gani, balik na online, balik na sa live! Tama na nga pamati sa radyo. Nagdiri naman magbantay sa comment section. Kay malay mo, ikaw na ang magadaog sa nga itong sinag-extral product ng ikapanagtag sa subong nga aga.
7: Wow!
0: Dapat ang gusto ko ha, katropang mother, MJD. Ang gusto ko, ako lang ang gusto.
9: Ayoy!
0: Dalain na to ha. Ang gusto ko, tasig mag-comment ha. Kay Kanugon ang papremyo.
9: Ayoy!
0: Tandamo siyang nagahulat to. Gaw ka, unfair man sa mga katropa na to. Nga, ready ho, nagatutok din. Siyempre, kung wala sa may magdaog, kay Kanugon man.
9: Oh, no!
0: Alright, ang ato siya nga first product for today's video.
9: Exciting!
0: Vision X Plus ta. No? Vision X Plus soft gel capsule. A good nga magpawa. Pawa man ang inyo. Sini nga mga kalimutan.
9: Ayoy!
0: Di nga kasin buron sang system loss ni PBBM.
9: Ayoy!
0: Sige, katropang Jason, ready na nga itong katropa Leta online. Sige, spin mo na yan.

0: Ara na mga katropa, matamat na nga naghihinay ang aton sting roleta. Ano ba lang ang kulay ang magagawa? Subo. Anong kulay ang maswerte? Subong adlaw. O, ati payday na may pag-iniya. Doble kabi. Ay, sa pula, katropang Carol Arbis. Katropang Carol Arbis, ah, comment present. Kunari ka de, ang imos ni nga 1 minute and 14 seconds, magatukar na.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang

anyway, sa thank you gid sa tundri nga katropa sa Maritan. Good Samaritan. Maghatag sang pa ano sa ato no, pamerienda subong adlaw na naman. Grabe gid ang pagpalangga sa katropa station ba. Paldo na naman. Sige, thank you gid ah. Kung sino ka man, alam mo na kung sino ka.

0: Disyembre. Congratulations, Mom! Balik ka na naman, di. I-claim ang imos ni nga Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alright, another one! Katropang Jason Spinliwat, ah. Clear Skin Herbal Soap naman, mga katropa. Nga to sige ka pa nagtag this time.
1: Katropaleta!
2: Katropaleta!
1: Sang XFM Network Philippines.
0: Oh, ang bali ni Crystal, oh. Katropang Jason, sa akon nagid nugay na pag-ihatag sa iban.
3: Ayoy!
0: Ate, kunin kayo hindi saya si mo, katropang Crystal, mano kagid yabi. Wala tayong magagawa.
3: Ayoy!
0: Swerte ko ya kay katropang team. Oh, gani no? Sa akon ka man nagdaog, nagdigad, no? Ate, may naiya, basta sa cute.

0: inay ang online roulette. Standby kag comment present dayon. Ano naman kaya ang color nga magadaog this time? Katropang Jason, may regalo ko no ikaw kay katropang Crystal. Ho. Ano yan?
1: Ayoy!
0: Ay, pula na naman! Katropang Monroy Ayayo, congratulations! Ang imos ni nga 1 minute and 14 seconds, katropang Monroy Ayayo, magatukar na.
2: Mga katropa, exciting dito!
0: Daw puro po lagid, no?
2: Katropa mo! Ang nangungunang
0: Red Days Today.
1: Ayoy!

0: Hay, naulihin na si Katropang Monroy, ho. Kailang Katropang Monroy, ayayo, bawi lang next time. Way kakabot sa ton nga time limit. Alright mga katropa, mat-amat na nga nagahinay ang roleta. Dasigan nyo na comment ha. Away na ta oras. Sayang naman. Ano kaya nga color ang magadaog? Team Chris Val, kuya. Love team. Ayun! Ay, sa dilaw naman, Katropang Michael Artates Asher, ikaw ang winner. Ang imong 1 minute and 14 seconds magatukar na.
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Dilawan naman this time, Katropang Zyrex.
1: XFM, katropa mo!
0: Ay, last na niya. Ay, ara na. Wow! At matik si Katropang Michael Artates. Congratulations!
1: Nang bahala.
0: Kuha, alam din yung imos nga nadagaan. Nga clear skin herbal
1: soap.
0: Ay, saliwat, congratulations kay Ma'am Lindy Siyembre kag kay Katropang Michael Artates Asen.
1: Dito!
0: Ang ato si nga winner this time
1: kami ang
0: sa Katropa Letas sa Platuntunan Center.

0: Okay, thank you, Ged.
1: Sentro.
0: Oy, sa mga katropa naton nga nag-upod gid sa ato sa pagpangalagad sa subong aga, madamo gid ni salamat. Sa mga katropa naton nga nag-join sa katropa leta. Kag sa mga nagdaog, congratulations. Sa mga napirde, wala na pilian. Basi sa lain ka mo nga ano na nga sitwasyon pilion. Balay mo, siya na ang pipili sa iyo. Ayoy! Alright, thank you sa mga katropa natin yung nagtutok, nag-monitor, nagpamati. Kasi sa ato siya pagpangalagad. Thank you, Gil. Partner nila natin sa technical katropang Jason Anonoy kag sa patron, katropang Zoldy Agihap Jr. Kag ako na lang inyo alagad ninyo ang crewwoman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz. Ang katropa mo!
2: Exciting!
3: X FM. Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon, vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Gwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santone Plus
9: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
12: X-F-M.
13: X-F-M.
1: Santone Plus Gold.
14: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santone Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santone Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santone Plus Gold.
1: Santone Plus Gold.
15: Mamakal sa mga butika.
1: Santone Plus Gold.
16: Santone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
1: Santone Plus Coffee Mix.
17: Ko si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa sa kalusugan.
15: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
11: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit.
21: Mag-assist the pain.
22: Muscle fever.
21: Acute pain.
22: Kahit ano pang pain.
21: Basta pain.
22: Mag-assist the pain.
21: Tanggalang pain.
22: Fast and safe.
21: Assist the pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Assist the pain.
22: Mabibili sa mga butika.

0: 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunang headlines, mga katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo nag-alboroto sa system loss charges. NGCP sinisi.
2: Senate President Vince Galiana pro tempore Tito Soto ipinagtanggol ang pagbibigay ng committee chairmanship kay Senador Jinggoy Estrada.
0: Senator Jinggoy Estrada nag-ayon naman ng petisyon para mapagpiansa sa kasong plunder.
2: Defensor at Espiritu humiling na makapagpiansa sa Sandigan Bayan sa 75 million peso plunder case.
0: Bureau of Internal Revenue, mga katropa, nagsampa ng tax evasion cases laban sa Pogo Link Firm at iba pa. Mayigit sa 416 million pesos na buwis sinisingil.
2: Pangulong Marcos Jr. pinayagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara para sa impeachment trial.
0: Balitang Regional DPW Secretary Vince Dizon, ikinagalit ang munipalpak na flood control project dyan sa Davao City. Congressman Pulong Duterte umalma.
2: Sa balitang international, death toll sa magnitude 7.1 alindol sa Japan, umabot na sa 17.
0: Balitang Showbiz, Department of Transport o Department of Tourism magsasagawa ng watch party bukas para sa SB19 Chicago performance.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng BC Open matapos patumbahin ang defending champion.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Alas 12:02, katropa. Pananghalian po tayo ngayon ng Webes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan ninyong napapahinggan na XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao, at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod to ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinangunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act ay yung tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pambayin ng singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulfo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss, at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
3: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line renta? Diyos ko po, Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po binabayaran niya. Pero mo, line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer yung pati linya ng kuryente babaya? Alam niyo, I'm very disappointed, inabuso niyo yung mga consumer. Kasi walang inik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa sa consumer.
0: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PhilExport President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginhawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga ngailangan ng pag-amyenda sa IPIRA law at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
0: Sa kaugnay pa rin balita, naniniwala si PhilExport o Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na may ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat, mga katropa, para matugunan ang mga pangunahing hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
4: Meron mga disadvantage din, diba? Maganda pakinggan, pero hindi enough mapo-recover natin yung loss today sa atin. Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa in terms of investment, in terms of tourism, yung classification and disadvantage. Well, itong malaking problema nga natin, eh kumala sa buong mundo yung ating iskandalo rito dahil hanggang hindi natin nasosold at hindi kumbisido mga ano na masosold natin.
0: Bukod dito, iginit din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ng mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapanginabangan po na mas maraming Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Naging committee chairman sina Senador Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta sa kabila ng kanilang pagkakaditine kaugnay ng mga kasong plunder. Sa ginirap na pagtatalaga ng committee chairmanship, itinalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Rodante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority bloc na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ng Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdirig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
1: XFM News Nationwide.
0: Senate President Win Gatchalian at Senate pro tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggo Estrada. Katropa natin sa balita, Brian DePasta, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Ipinagtanggol ni na Senate President Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggo Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila na kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga
5: bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita,
5: naghain ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, iginit ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ng petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagain po sina dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon, mga katropa, para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa mga hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kanilang petisyon, iginit ang kampo ni na Defensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna'y mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
1: XFM News Nationwide.
5: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogol Link Company, isang construction firm at dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umaabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos. Matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis, habang nahaharap din sa kaso ang dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
1: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Mga katropa, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng Income Tax Records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Manscarpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa, alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naaayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa ang mga isinumiting dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
2: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 na barangay habang patuloy ang pamahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipo, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang pamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Mahigit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang buhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos at tatatag na kinabukasan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Breaking news. Breaking news. Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tanggapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa sabina na inilabas ng Senate Impeachment Court.
1: Breaking news! Breaking news!
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din sa iba pang XFM station sa Wow FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu at XFM 95.7 Bayugan at sa XFM 104.7 Malaybalay.
1: Balitang balitang regional. Regional.
0: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ikinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita, Jobet Espanyol, XFM Davao.
7: Ikinagang ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questionin kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
8: Nakakagagit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. The last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang gago ako nagagit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na pag ang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Ha? Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruisyon ng mga kababayan natin dito.
7: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon na umanong hindi nalilinisan ang nasabing dike na siyang sanhi ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dike. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo ng opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ng pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal, Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDA chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, aabot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
5: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
9: Naglabas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A rocket at may posibilidad na ang ilang bahagi ng rocket ay babagsak sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hininalang debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: May guro ang patay matapos pong suntukin ng 19-anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
10: Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Kalibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro ng Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19-anyos na lalaki sa Barangay Mabilon, Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng Barangay Poblasyon, Kalibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonsaludo, Hepe ng Washington Washington PNP na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nauwi ito sa matinding komosyon. Agad namang responde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na aresto ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng New Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
5: Kaso ng dengue sa Cebu, sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Patuloy na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Jenina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitalang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang idideklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipaalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At panghuli po, 69-year-old na lola ang natagpong patay sa isang abandonadong bahay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong bahay ang isang senior citizen na babae sa Barangay Dubinan, East Santiago City. Kinilalang nasawi na si alias Leti na residente ng Barangay Sagana dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon, na diskubre ang bangkay bandang alas 7:30 ng umaga ni alias Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, 2 araw bago ang insidente ay bumisita si Leti sa kanyang kaibigan na si Bising at ang siya na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bising, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan ng Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan, na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi nito. Mula rito sa 104.8 sa FM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang 2 LPA, kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon.
5: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang ng mahihinang pag-ulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
0: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR, ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa mga susunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
5: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
0: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa, sa International. Umabot na sa 17 ang kumpirmadong nasawi, habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi, ang 4 na kataong na-recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay, tulay, sunog at pagkawalan ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan, habang patuloy pa rin pong nararanasan ng aftershock sa lugar. Showbiz
12: News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila, kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Bukas ang venue para sa listening party at pre-show program ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports! Hatid sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala BC Open ang ating Pilipina 10-star na si Alex Ayala, matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score ng 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sa kabila po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng naunan niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Quinwen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakaharap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elina Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semifinals. XFM News Nationwide. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
5: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
13: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: Mga katupa, exciting!
1: XFM. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Exciting!
0: Exciting!
3: Piling malakas ang atong katawan sa Dawn Plus Herbal Capsule. Ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D Gel Santon Gold, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Garantisado
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlong Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akong lansa. Sister Pain, para diro-diritso ang training.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabili sa mga butika.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
12: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahon nga drama nga ginatiguluhan.
13: Endless Love.
12: Lunes tubtob Biyernes, last jazz tubtob last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Late na ko!
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Yes, to health!
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki, ginaton sa ninyo mga tagpalamati nagasunod sa programa The Secrets of Health. Ululupod kita sa isa naman kedisyon sa ato sa ninyo pagparagad para nga itong istoryahan. Kung number one, makalikaw kita nga magkamasakit sang malala. Sunod sina kung paano naton ina malikawan pinagi sa ato sa ninyo mga ginakaon kaginainom. Kag kun anong aton makuha sa masami naton sa ginakaon kag ginainom, kalakip man ang kondisyon nga nag-occur sa aton, ang mga balatian bala nag-igo sa aton in terms of food supplementation, ano bala ang aton pwede mahimo para malikawan ini kay pinagi sa bastante sini nga pag-supply sa lawas ta sa mga bitamina kag minerals. Kun bastante lang ha, indi dali-dali kita magmasakit sa mga malala mo. Kaya nga, ang lawas ta may aragin man tawag bala nga pasungaw kon kaysa. Pero hindi maglala ang ato sinang ginabatsyag kon bastante lang aton lawas sang nutrisyon. Kaya nga, mabaskog aton immune system. Kaya immune system naton ang natural iya nga nag-aaway sa mga nagadala infection sa aton, viruses, bacteria, fungi. Parang hindi maglala ang balatian ta. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Bilog Isla sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ring pagpangaragad, pwede ka mo makapasakop, pwede ka mo makapadala sa inyo sa ring mga palamangkutanon, party sa inyo sa ring ikayong lawas sa kutob sa masarangan. Pinagi sa insaktong supplementation. Sabto ni na sa ato sa ring consultant. Kay sa ato sa ring pagparagad, upod ta sa gihapon nato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa ring programa si

0: or nag-maintain kita kisa sa kung ano ginabatsyag na para makontrol na manage naton din na damo na ginatumar naton, why not nga mas piliyon naton nga i-maintain ng maayong pamatsyag pinagi sa pagpili sang masustansya sa mga pagkaon kag sa mga kakulangan naton, Sir Josil, para hindi makita sini mahulog sa deficiencies or chronic deficiencies pagpili sang nagkakaigo kag syempre efektibo kag FDA approved yung mga food supplements.
1: Ang mga supplements nga ito, siring inamuno, pariyo sa abisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium Dithers of Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Actually, inigin create para sa mga pariyo sa aton, bala nga masako, hindi bala sama-sami makakaon sang utan, kag sa mga nagkakaon man sang utan, pero bala nila, nga kulang gihapon sila sa nutrisyon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, kag sa mga pida, gadya pa kanon utan eh.
1: Oh, nang kita iya parang utan mambali ko makaon. Gali kasi dalom sa utan at tutugali ang paborito ya.
0: Pinakulob ha.
1: Oo. So, sa mga kauturan ta, ang importante sa tanan, may baluan ta. Anong makuha ta bala sa mga ginakaon ta? Kadamo kita sa ginakaon pareho sabi, subong abi nga tigkalaon, ano ang inyo nga ginkaon magluwas abi sa kanon? Ano ang inyo siriginsudan? Ano ay hanang nakuha ninyo nga vitamina o nutrients man sa inyo ginakaon? Basiguro more on carbohydrates, 90% carbohydrates. Kiti sabaw lang upod sang carbohydrates, Dok Leo, bala?
0: Kung kaysa, Sir Josil, siyempre, ang staple gid naton is carbohydrate. Kanoon. Tapos, ang sudaan naton, kaging sabaw naton, halin man sa carbohydrates.
1: Oh.
0: At makasiling kita, Sir Josil, nga hibi aton pangkriyase.
1: Kaya mayroon malanon kami na sa una, bago pa lang kita nagsulod sa industriya. Ining pagkaon pala makatipid, isa kanon, 3 pansit sa baudayon. Ti dos kanon, 3 pansit sa baudayon, 5 pisos, busog ka na, Dok Leo. Apamangkot, anong nutrients ka nagsulod sa lawas mo?
0: Amo na pinakapunto, Sir Josil. Ano ba lang pinaka-goal na ton sa ton sa nga pagkaon adlaw-adlaw? Kabulusgan, uko nutrina or nutrient?
1: Gakaon kita para ano? Maglawig ang kabuhi or palipoton tangaton kabuhi?
0: Correct, Sir Josil. Nagakaon para sa benepisyo, hambali, Sir Josil, or sa perwisyo.
1: The choice is yours. Pero ari kami diri, don't worry. Hindi kami magkataka ni Dok Leo sa paghatag sa inyo sa mapuslanon sa mga health tips and informations. Kalakip man, ang mga ideya, pamaagi, supplementation, kung may ara ka na kamo, ginabatsyag sa mga problema, labi na gid kung paano naton likawan ang mga kumun nga mga masakit nga ginabatsyag naton. Pareho sa bisubong adlaw, ang ato sa mga topic, pulo pasensya lang gid sa nagakinaon subong ha. Kaya ang topic naton is party ni sa ginatawag naton nga hemorrhoid, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Diri ni sa ubos-ubos nga parte or shall we say siguro, Sir Josil, natunga-tunga nga parte sang lawas ha.
1: Kay ang hambal sinisang una sa mga malam, sila niya nagwa ang buwa niya. That's the term used, the old term nga ginagamit. Nagwa ko nung buwa. In short, sa sobra mo kuno nga pamursa, gagwa ang imo buwa. Actually, ara bala sa punta sa imo sining rectum, instead nga magbalik na pasulod, nagagwa ang iya sining inner part. And that's what we call as hemorrhoid, Dok Leo, or almoranas.
0: Correct, Sir Josil. Di man lang tani eh, kung lubi lang inistoryahan, takay te, damo na kauyon sina mo. Sang buwa, sang lubi bala.
1: Ay, mahal galit na, ginabaligya si iba niya pungsod na ang buwa sa lubi. Eh.
0: Correct, Sir Josil.
1: Oh, kay damo ka man galit na nutrients yung makuha, Dok Leo, aside sa watery. Gotamalo sini fluid may makuha ka dara. Pero tidire kita sa problema gining istoryanta. We'll be talking about hemorrhoids o con almoranas. Sinyo-sinyo nakaagi dira nga nali gani kamo may ara pag ihapon traditional nga naga gamit balas ang CR. Labi na gid ko magpamuhin. Ambot ko may gagamit pag inman subong sang lipak, Dok Leo. Ah. Kalabanan siguro ano eh. Tawag na ito sini napkin. Tissue. Oo, tissue. So, kaya napkin, iyak babayin na, no?
0: May ara man, napkin sa lamisam. Table napkin.
1: Oh.
0: Sa una, Sir Josel, kadamo lang, no? Muna lang termino sa iba't sa unang, kundin abtan, dito ipautwas.
1: Oo. Oh.
0: May mga dahon-dahon dira.
1: Ramay kasaging.
0: Ramay kasaging. Daw medyo...
1: Kung kaysa ganit, lipak.
0: Or, sa una, Sir Josel, sa madumduman ko, typical sa uma.
1: Oh.
0: Niblang sinukdapan bala.

0: gina hungod gina gina reserve gina set aside gina para sa mga purpose. Pasensya sa naga kaon pero ang mga uling tubo sila naman sa naguro kang chinde may kaabot sila kasi anad sila sa mga toilet bowl wala sa una yung Sir Josiel ti squat gini o si kungkong gini sa una
1: shoot to the hole
0: correct Sir Josiel direkta gina no amun isang una ang ginatawag pamaagi pag-abot sa evacuation akong bowel movement. And speaking of ining hemorrhoid Sir Josiel kada mo ang nagabatyag o kung may ara sini nga hindi nila as much as possible la hindi gusto ma hibal-an kaya amugin man tuod ning isa sang ginabatyag nga hindi lang ha halata no pero may kilala ko sa Sir Josiel nga siling niya daw nagapamulanon siya tungod na may spotting bala may spot sa siling underwear pero temo ni Sir Josiel dira ka plan sini makakita sang nagapamulanon nga lalaki
1: kay budlay mato dini kay for example could you imagine that ang pamagi subong para maglimpyo kita after mag ano kita magpamuhin either ginagamit naton manually tubig kag gamot pero prior to that trapuhan mo na isang tissue paper tapos tubig kag gamot ang ina pamunlaw para masipot gid kag well why order nga mabilin or may ara na subong sang bidet ara dabla sa inyo sa mga CR nga pisliton mo lang mapuswit ang tubig pero kamuton mo gihapon may ara man niya konfloper sa dong bidet pwede man nga paapok na lang sa bidet
0: pati gani ko na daw belong guys Sir Josiel mo apok mo
1: kag may ara subong mga modernized nga mga lugar kag mga teliniran just like hotels may ara na sang built-in bidet sa sulod mismo sang mga toilet bowl
0: correct Sir Josiel and even there is aton sa Pilipinas may ara na mga toilet toilet bowl nga kuan Sir Josiel tanan matik na tanan pungko ka na lang pagpalapit mo since sensor siya ma-open na niya sa ring cover pagkatapos pungko ka na lang pagkatapos mo hugasan niya imo sa ring latrasan and then after that i-flush siya saraduhon or saraduhon kag i-flush ang toilet bowl why ka na Sir Josiel sang himuon sa imo kugalingan kundi gusto ka na lang magpungko o magtindog
1: How about Tabihidog Leo? For example, could you imagine, ha? Sa matag palamatita, gina-imagine na naman. Sa may mga hemorrhoids, bisan pa mo na nakamoderno, subong, gulpi lang pimiswit. Pagkatapos, medyo porsado ina in order also to cleanse sa imo sining higko. Pagkatapos, may igo na nag-ulbo mong almoranas, Dok Leo, sa pagkasakit kagkahapdi sa gihapon.
0: Ma-irritate, Sir Josiel, tikay pressurize na nga tubi mo. Daw hindi man na maglayo, Sir Josiel, sang una, sang hambal, sang kilala na ton nga, bawas niya daw isa kadako nga silot. Kung nabuton ka sa kalang-alangan, sa imo sining call of nature, ginatawag ka sang kalikasan, kung hambal nila, kagway ka sang iban sining mahamros nga makuha bla Sir Josiel. Pili ka lang sa duha, either bunot o kon kayan sang mais.
1: Could you imagine ko na ano ka uncomfortable, painful, masakit para iya sa natungdan. So dapat nga kaibalo kita paano naton ma-prevent ini. Kay speaking about tabi una kita sa hemorrhoids o kon almoranas. Ano gid man ini Doc Leo how if we speak about hemorrhoids o kon almoranas.
0: Pero bago ina Sir Josiel diri kita seri sa mga causes.
1: Okay.
0: Kati why man na siling na nagkadtol lang kita sa almoranas nga why sing kabangdanan mo. Kundi sama ta amat na ton bala Sir Josiel nga mga pangginawi nga hindi paborable sa rawas. Nagresulta sa nagkalain-lain nga kondisyon ta mga problema isa na diri hemorrhoid. Like for example, kung ikaw si Sir Josiel ang masami constipated or may chronic constipation, isa ini.
1: Permi lang primira kung magpamuhin ka.
0: Correct Sir Josiel, tila man laban sa nakong suslakyan, dali baldalining mo eh. sitting too long sa toilet, o pwede maganin Sir Josiel, kabalis ka rin sa constipation na mo ang chronic diarrhea. Masami ikaw sini nagapamulog aton mao kapin pa ning iban hong kay sa Sir Josiel nga nagapanghakwat nga daw hindi man magpakwan hindi man magpaperde pa kita-kita man sang pwersa ba lang din lang kundinto isaksako mo
1: nawa niya sang pawis niya kaya pakahawa ko
0: sa mga nagabusong Sir Jose Silte, may ara gyud man yung malikawante nagakaalmuranas gyud man sila nga nagakuha man o pagkatapos sa nga makabata ang iban sa ni. Obesity, ang pag-edad, kag ang kakulan Sir Josil sa pagkaon sa mga utanon, prutas, tungod nga may fiber kontani sila nga makabulig para makalikaw kita sa ni sa almuranas. Punto na sa ni Sir Josil, the more pressure ang ining ugat dira sa latrasa ng ma-experiensya ng the more pressure o kung puwersa o kung kabugaton, the higher the chance of developing hemorrhoids.
1: Now, sa mga nagapinamangkot, anong masamisin nga gina ano bala, nagakahemorrhoids o nagakalmuranas babae o kung lalaki. Pero before discussing that, ari kita kung sanday sino bala, babae man o kung lalaki, ang prone o kung botamalon sini, most likely magkaalmuranas, Dok Leo. Ano ang mga kondisyon ini?
0: Ari kita Sir Josil, no, sa mga tao bala o kung mga individual nga kun may amuka sini, laban-laban gid malapit ang imo sini kun dako imo sini nga risgo sa almuranas. Number one, ang mga tao Sir Josil nga kulang sa physical nga paghulag, laban sini ang pungko sa bilog nga adlaw.
1: Buta malon sini kaon lang ka mag-ibok-ibok.
0: Correct.
1: Oh.
0: Tukon nagakaon ka Sir Josil, kaon lang kulang ka sa hulag, ang tendency mo sa ni Sir Josil, overweight, kagpakadto sa ni sa obesity.
1: Kag kung nag-opisina ka, for example, be cashier ka karon, ang imo tindog, kung sundon mo nagid, tindog mo, pagkaon lang kagpangihi mo.
0: Correct Sir Josil, like for example, mga teller mo sa bangko, cashier, sila na nga dapat magtutok, gidara sila sa ringa opisina, sa ila sa ringa task, hindi sila basta-basta makabiya. Bauti ka pin po Sir Josil, kung garilis ka sa isang minilyon, ano? Basta mo lang tindog-tindogan.
1: Sabi ko minalita, minilyon.
0: Isulod mo na sa malita mo.
1: Oh.
0: Ang punto sa ni Sir Josil, ang tuman nga pagpungko, especially sa mga tao, Sir Josil, nga waay kong kaisa sing choice, kundi nga magpungko tungod kabahin sa ila sa nga trabaho.
1: Drivers.
0: Yes. Dala ang, gapad ako inisang risgo. Magluwas iya sa mga tamaran, gindi iya Sir Josil maghulag.
1: Oh.
0: Bisan pa bastante ang tiyempo. Muni ba lang gintagaan, magkita sa 24 oras, bala kong tani. Pero nga, ang may iban nga nagadamo, ila sakit, may ara man nga ang iban nga mas nag-healthy sila. Depende sa pag-manage mo sa imo sa nga time. Kung gusto mo nga magpunggo, halos sa tanan yung oras sa adlaw, kung sa bilog nga adlaw, ito ginapataas mo, risgo mo sa hemorrhoid. Mga masami nagkapamulog aton, Sir Josil. Amo ni sila ang mataas nga risk sa hemorrhoid. Kag ang mga masami magkakaon o kung nagkakaon sa isang processed, especially ultra-processed foods, talagsa magkaon sang prutas sa mga utanon. Jutay pa inumon sa isang tubi. Overweight, syempre, nahambal na mo. Tagina ni Sir Josil ang mga nagabusong. Kung nagaedad siya, 45 anyos pataas, kag yadtong masami nag-experience sa pabalik-balik sa nga kabudlay sa pagpamuhin o constipation.
1: Sa mga prone bala o kon masami sininga, and most likely tubuan sa hemorrhoids, daw isa lang gidiri ang hindi naton sini mapaiway, ang mga babae nga magbusong.
0: Yes.
1: Iti alang-alang mo manapunggan, kung fertile siya kag may partner, mabusong gid na. Pero ining iban, pwede naton ni mapunggan mo ang pagpungko all day, buta mo sini, or masami kag talagsala nagahulag. Pagkatapos ang sobra nga pamulog aton inang mga nagapangunduksyon lang mahambal nga kaya pakawa ko dugangi pa duha na kasampaw mahambal pwede pa ni siya isa pagi kasampaw amo nang hambal nila magwa gid buwa mo kun sigion mo sa sobra nga pamulog aton tapos pagkaon sang mga vegetables. So, pwede nato ni na makorekt ang ato sininga diet o kuna ato sininga food preferences. Luwas lang niya sa pagbusong kay Tihiway tat may mihimong sinandara. So pwede ni mapunggan pa ano and ano ang mga supplementation ni kinanglanon ta karon dugay-dugay ha. Ari, prevention tips. Samtang wala pa, pero balaan nyo, prone ka mo. In short, sa mga pang-enumerate ta ini, pungko halos ang ubra mo lang, why ka halos nagahulag, tapos pala grabe ka magpamugaton, damo ikaw maginahakwat. Tapos pala kaon ikaw processed foods, may utan man da, pero hindi ka kauyon. Pagkatapos hindi ka pa pala inom sa tubig, overweight ka, nag-amat-amat ka na edad. Now, paano na ton ini mapahagan-hagan ang pag-set-in sang almoranas. Prevention tips, pwede na ito nini ma-prevent ha. Antes pa man kita magka-almoranas, pwede na ito nini mapunggan. Anong mga kadapat sinihimuon, Dok Leo?
0: Antes, Sir Josil, may ara kita sinisangihatag na tips sa mga kulang sa physical activity ukon tamad gid maghulag, Sir Josil.
1: Mm.
0: Nga nagresulta sa constipation kay kung tamad kita maghulag at tinamad man, Sir Josil, maghulag naton sa nga tinai, man ginatawag naton nga peristalsis movement.
1: No.
0: Indi niya indi maproseso maayo o kon ang pagpagwa sa higo naton nagahinay man. Pero abi mo, Sir Josil, isa sinisang tentasyon sa mga tao nga kulang sa trabaho, more sila spungko. Magpinsar, Sir Josil, kung anong inumon, kung anong kima-kimaon.
1: No.
0: Muna kalabanan, basta way kobra. Instead niya magpang instead niya maminsar ka, ano man, mamiod ko to sa mga lilabhan ko, o manglaba ko to na yun, o mamlansa ko to na yun, o manglampaso ko na yun. Talaga sana, Sir Josil, ina niya nagapinsa, ina niya kapaminsaron sa mga taong mapisa na, pero stawong matamad.
1: Mm.
0: Kapin ba ko na may app ka man nga maka-order ka lang sa online?
1: Aba, okay.
0: Isa sang inyo sa nga himuon na binyo kong nano, kung may app malang ka modera, like may Shopee or TikTok, Sir Josil.
1: Delete the app.
0: Or hindi gani, kanto ka mo sa Yes to Health Inc. 2011.
1: Oh.
0: Pwede ka modera magpili sang nanari-sari nga coffee, Sir Josil.
1: Oh.
0: Kaya total mga api, nag-ibalang ka mo, isa sa ginapinsar actually sa mga tao, ngayon sa ngobra, pangapi mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa benepiso ng cafe, Sir Joshua, ng cafe nag-stimulate sa bowel movement or peristalsis movement eh.
1: Oh.
0: Like 5, 10, or 30 minutes after drinking coffee. Tamo manotis ang iban nga daw ma-itsara sila.
1: Oh, oh.
0: Daw mamuhin sila.
1: Siya dogalyamar.
0: Na, dogalyamar. Mm. Tikon mainom na giman lang kamo sang cafe, magluwas nga nagabulig pa sa stimulation sang peristalsis movement dira, may may beauty benefit pagid.
1: Mm.
0: Pwede sila, Sir Josel, makainom sang Santhon Gold Herbal o Santhon Gold Coffee Mix.
1: Oh. May ano pa, collagen kag glutathione aside from mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina.
0: Correct, Sir Josel. Kay kung constipated ka, isa sa resulta, Sir Josel, gamala panit mo.
1: Mm-hmm.
0: Dali magkurinot. Samantala rin, may beauty ingredient, Sir Josel. Nagabulig pa ya pahuben ang Santhon Gold Coffee Mix. Malami pagkat ipapatamis is stevia.
1: Mm-hmm.
0: So isa ni sang ginarecommend natin, Sir Josel. Kulang ka mo trabaho. I mean, why ka mo sa ngobra, pungko lang, laban pungko. Ito ay natong gina-encourage. Pero kung liba, may temptation ka mo sa pagpangafe, nga gusto niyo gin mainom kafe, try nyo, i-considerar nyo abi ang Santhon Gold Coffee Mix.
1: Amo ni ba lang, may mga tao gidya tuod niya daw masami ginahidlaw sang mag mo.
0: Mm-hmm.
1: Nang makatalikod lang hambal nga te, may kape patada. Bago yan na ubus sa kamag, may kape pakita dira. Sa mga mahilig bala magpangapi, may harap kung siya nagpangapi tag apat ka beses, anong ka beses in a day, kalabanan sini tatlo. Duha-tatlo ka beses.
0: Sir Josil, ang average, gina-considerar nga ma-handle sang lawas naton nga beses sa pagpangafe.
1: Mm.
0: Apat ka beses or apat ka tasa. Sa kadlaw, kuhan sang lawas naton, nabaton sang lawas naton ng mga proseso. Pero depende sa tolerance ng tagsa-tagsa, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Kami ara nga okay na siya ang once, okay na siya ang twice. Pero may ara, Sir Josil, nga ba matyag mo nang hambalan nun wala, Sir Josil, nga anuman? Ano na nagpanalaytay sa ugatan ko man? Dugo pa blay na kung cafe na.
1: Aba, si Arabica. Actually, it's classic cafe na.
0: Yes.
1: Amo nang masami nga ginatanom na ito sa Pilipinas. Mm-hmm. Mo, Arabica.
0: Mm-hmm.
1: Hindi, kay Brasilia, ha?
0: Mm-hmm.
1: No, lagko na yung Brasilia. Now, pero kung may, Doc Leo, if you are already convinced nga, daw masit-in, daw magwa na ginbuwa ko, daw magwa na ginalmoranas ko, pwede pa sila kainom, abi for example, Santhon plus coffee mix, Dok Leo. Why pa man magwa?
0: Daw magwa, no? Bati, kung magambal, abi kita, Sir Josil, yung buwa, abi sa aton yun, sa una, sa barana ton, kalabanagis na. Sa mga babae ba lang may mga anak?
1: Oo, bata na.
0: O may mga bata na. Kaya ti, balan mo ti ang buwa, ngayon ito ang balon ka ba na ton, sa babae, kaya ti pelvic organ prolapse kaman ninyo mo.
1: Oo.
0: Kaya, ti ko na balon ka ba na ton, ang ginagwaan niya siya sa pihak sang alatrasan, ang alatrasan sa likod, dito sa estubang gagwa.
1: No.
0: Pero speaking of hemorrhoid, may ara man Sir Josel, abi nga sa sulod, may ara man nga sa sagwa. Kagariya, lalaki, babae, why niya pili?
1: Ah, may ara nga wala, may nagagwa. In short, sini, wala siya naga go out sagwa. Pero may mabatsyagan ikaw ang simptoma, Dok Leo. Sakit, gadugo, do, yes. Kamo na, Dok Leo.
0: Kagang iban, Sir Josel, wala man sa may mabatsyagan niya symptoms. Gani, matingalan na lang may dugo. Nga nagupod sila sa nga higko.
1: No.
0: Tungkol sa irritation dito sa sulod. Kag may ara man, nga hambal sang kilala ko, si Mel Moranas ko, Dok, pero obedient niya. Kaya nga man, siya kumagwa, ginabali ko lang sulod.
1: Nagadalo ka lang ko nung sa man, hambal nga. Ay, balik to sa sulod. Kadilikado na rin sa gwa.
0: Diba, si maipit ka.
1: Oo. So, why a problema ang pagpangapi? It could not, tawag na to siya, irritate further. Pero mas maayogin niya, samtang wala pa ka mo almoranas, samtang wala pa ka mo sang hemorrhoid, kung magpangapi ka mo, make it a habit niya, Santon na Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, or hindi gani, Premium D3 Coffee Mix, kay may sustansya o nutrients ka mo darang makuha.
0: Correct, Sir Josel, especially speaking of fiber, ha? Fiber kinang lanon gina para nga maghapos ang aton sa nga bowel movement, magluwas sa kombinasyon abi kag blending sang iban pagid sa nga mga sangkap. Dala na diri Sir Josel ang real nga coffee, may beneficyo gid sa aton sa nga lawas ina sa mga mahiligon sa kafe. Pero Sir Josel, kon imo yang hilig mag-inom sang pampainit-init pero hindi kaya gusto nga caffeinated, tiara man ang aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix.
1: No.
0: Ang ari diri iya is soya bean, pagkatapos malunggay and spirulina upod sa iban pagid sa nga mga sangkap nga magluwas nga may fiber, Sir Josel, mahatagan pagkita sa isang nagakaigo nga protina. Ang protina kinanglan, Sir Josel, sa repair sa lawas naton, lakip sa naton sa nga muscles, ha? Pero kung gusto mo gidya, kung gusto mo pagidya, especially sa mga mahiligon iya mag-inom sang tsaa, may ma-recommend magkita Sir Josel, pwedeng-pwede ka mo makainom sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang manami sa Santhon Gold Herbal Tea, ginapanami niya ang digestion, ginapanami niya ang nutrient absorption, kaya nagabulig man sa Sir Josel para nga maghapos ang aton sa nga pagpamuhin. That's why, manotis Sir Josel sa nagainom sa gabi, bala? Like isa ka oras antes sila magtulog, gainom sila sa isa katasa nga maalabaab ng Santhon Gold Herbal Tea. Magluwas ng tawhay pamatsyag nila, sila sa nga tiyan, nagahamuo o kila pagtulog, pagkaaga, gahapos ang ila sininga bowel movement.
1: So, importante ini nga pahapuson ta aton na tawag bowel movement. In short, pahumukon ta. Hindi bala ka mo mamursa nga kung kaysa ginapamahulay na mo pamirsa do hindi gihapon magwa. So, importante sa pagpahumok sina ang insoluble fiber, Dok Leo, nga intake na to. No?
0: Correct.
1: So sa if we speak about insoluble fiber, pareos ni sa mga pagkaon bala nga damo idman kita, wasi bala fiber ang tawag sina. Just like for example pagkaon, ha, ang common tangkong, balunggay, pitsay, talbos o konugbos ka kamuti, ampalaya, okra. So kinahanglan na ma-maintain naton nga makakaon sina para nga pahapuson ta nga to sini nga pagpamuhin, labi na gid, Dok Leo, kon nagagwa nang almoranas mo.
0: Correct, Sir Josel, kati imagine bala nagahubag na kag irritated nang ugat dira, Sir Josel, sa imo sini nga alatrasan, pagkatapos itulod pagid karon sang siado katig-a karon nga higo dito sa sulod. What do you think? That's why iban, Sir Josel, literal, ha, nga daw ginahadlukan na magganto sa CR. Ang may mga hemorrhoid, Sir Josel, especially chronic na, ha. Kaya iban, may bleeding na gani. Daw ginahadlukan, daw ginakibang, nagyakabalaka kung magpagwa sang higo. Tungod sini, Sir Josel, kahit hindi na mayong kondisyon nga daan pagkatapos tig-up ang imo sini nga ipagwa. That's why recommended, kag highly recommended yun, Sir Josel, ang dugang sini nga pagkaon sang mga utanon. Kag damo man, Sir Josel, eh. Ang balon gyan man ato na. Ang naka-appreciate sini sang aton sini nga Santhon Gold Herbal Capsule.
1: Oh.
0: Nga man, ang Santhon Gold Herbal Capsule kon fiber aton pag-istoryahan. Gina-recommend gani, no? Nga high fiber foods like balunggay, Like Ampalaya. Oh. Ti ara ni Sir Josil sang caps nga ton sireng Sunthon Gold herbal capsule para sa supply iya Sir Josil sang gidatawag kinanglanon nga fiber and nourishment man sang aton sining lawas kag ugat mismo Sir Josil. Ara siya sa iya sining mga sangkap pagkatapos manami sining na recommend naman ni Sir Josil para bla kumpleto ang inyo sining gidatawag approach pag-abot sa Almoranas kay Almoranas Sir Josil. Nagahubag kag irritated sining ugat dira.
1: Oo. Oh.
0: Pagkatapos Sir Josil kinanglanon sining mapahumok ang higko. Pagkatapos amat-amaton pahumok o kon pakupos sini ang hubag Sir Josil.
1: Oo. Oh.
0: Kay kon may irritation, may inflammation, may irritation damo Sir Josil sing discomfort nga mabatsagan ni sa katao. Tidrigi, sampat gid Sir Josil fit gid diri aton sining ultimate trio. Ngaman, ang Sunthon Gold para sa fiber and nourishment naton. Ang vitamin C, pampabakod sinisang ugat. Nagahubag ang ugat, Sir Josil. Nagabalun tungod nga nagahina siya mo. Ginabuligan pabakod din na sa vitamin C. Kag para naman, Sir Josil, iya sa anti-inflammatory. Kag sa chronic inflammation. Ukon sa mga irritation. Diri naman masulod ang aton sa nga premium D3 capsule.
1: Oh. So kung namo may makabulig, no? Pahumok sang higko sang tao, labi na gid kon may Almoranas ka na. Or para ma-prevent, ha? Kaya again, mahambalti o ipamangkot Almoranas, amo gani ginapalikaw ka mo sa atong ginpanghambal na ito, siringin man, nakagawian, tabala, pungko lang ubrata, pagkatapos para grabe kita mamugat, hindi kita pala inom sa tubig, overweight kita, makatulad sina, ginapalikaw ka mo sina. Kay base, kung mag-sete ng Almoranas sa inyo, to whom it may concern anyway, may ginapili, babae, kaglalaki. At the same time, ginapakaon sa mga healthy nga mga pagkaon. Tamo to kagain na para maghumok ato sa nga pamuhin. Amo to mga rich in fiber nga mga pagkaon. Prutas, for example. Mas amigid man and tested and proven to sang kalabanan sa aton. Papaya o kapayas, munggo, banana o konsaging, guava, bayabas. Dako mabulig yun sini in terms of providing fiber sa ato, fiber sa ato sa nga lawas. Kaya mo nang hambalin, Dok Leo. Supplement 200 sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Gabulo ligay sila para ma-achieve pag inaton nukleo ang mahumok nga pamuhinon.
0: Correct, Sir Josil. Kag since nga ti Pilipino kita, ang aton nga pagkaon, permigid, hindi kompleto, Sir Josil, kung may kanon. Sa mga Pilipino. So dapat ang kanon na ton, pilion man na ton. Hindi lang kita sini magdepende sa white rice. Sa aton sininga kwan, sa aton sininga mga tagpalamati dira. As much as possible, pilion na ton ang damo iya sang fiber. Pwede kita sini magpili sang brown rice instead of white rice. Magambal kita nga brown rice, Sir Josil, pasi lang yung kuha sini. Why si makiskisan?
1: Hambal ni nanay sa una, siya nabilin bang kulit ka grain o kung na, ano na, binilog sang bugas.
0: Yes, Sir Josil. Ang yablang brown layer bala. Actually, why ka man sa may makita ang variety, Sir Josil, sang brown nga rice mo. Ang punto lang dira, nakuha lang ang pasi, why makiskisan mayo brown. Pero kung pakiskisan mo na mayo well-milled, mahimo sa nga white rice.
1: Oh. Ang iya sining covering, mahimo na siya nga daw pulbos, powdery like. Amo nang mabalaan mo na kung nakaagi sa polisher ang bugas ninyo ang inabakal, why na siyang powdery like nga nagatapik sa imo sining palad kung hakpon mo. Kung gusto mo mangita sang regular milled rice tapos locally produced, hakpon mo anay kung may mabilin nga daw mga pulbos-pulbos sa kamot mo local rice ni, locally produced rice.
0: Oh, kag balaan mo gid Sir Josil ang well-milled kay ti puti gid na siya.
1: Oh, so sinaw-sinaw, no?
0: Yes, mas piliun taya ang brown, kun ang brown rice gani kay may ara si Sir Josil sang fiber kag low glycemic siya. Why pa sang worry o kun hindi pa tanto ya ang impact niya sa ni pag-abot sa aton sa glycemic index, especially kun imaginable Sir Josil may diabetes ka na tapos may Almoranas ka pa.
1: No.
0: Pero ti Sir Josil in discomfort sa ni kag perwisyo sa aton sa kaugalingon kun hindi nato na manage.
1: Ang tubig abi water intake nato na ano ka importante ini Dok Leo sa prevention at the same time sa pag minimize ang pain kung may ara ka ng gidman Almoranas.
0: Sa panahon, Sir Josil, sang tigilinit sa mga taga-umabla, dra.
1: Oh.
0: Try nyo bla kadtos talamnan bla. or sa mga nabungkag nga mga lupa dira nga nainitan Blaser Josel.
1: Oh, inarado.
0: Mm.
1: Sulay karado.
0: Na pugab lang ina siling blan naton. Pwerte ka tiga Sir Josel. Pero ano nga time naga cultivate o kon naga preparar sang uma ang aton sini mga mangunguma sa panahon Sir Josel nga damo sang tubi. Kay nga man mahumok sini ang duta.
1: Hmm.
0: Amo man na nagkatabo susunod sa aton sir nga lawas kun mala aton lawas tungod kulang kita sini sa tubi ang isa nga resulta sa is constipation.
1: Oh.
0: Nagamala ang aton sini nga higo kapin pa kun ara kamo sini sa taglima anom pito ka adlaw nga hindi sini makapamuhin Sir mm-hmm. Josel. Pero may na-encounter ko Sir Josel sir niya. Siya mismo na tingala dito nagkantong ako sir nga higo man. Yakaon man ko adlaw-adlaw pero believe it or not isa kabulan.
1: Away ka
0: away sa pamuhin. Pamuhin.
1: Wow.
0: Oh, in-try na Sir Josel sang hatag o kon na itatawag pilas sa ka mga pamaagi bala
1: mm.
0: Para nga mabuligan yung paggawa ang yas ng higko. Pulo pasensya ha. Sir Josel ka kadamo sa nagmaka perte ka isog sinisang baho.
1: Mm-hmm.
0: Imagine no, Sir Josel, month nga ginsupport mo na sa iyo sa nga lawas. Pero pinakapunto, ang isa sa kinanglano na ito para mapagwain na tubi.
1: Oh.
0: Tapos fiber Sir Josel. Specifically ang tubi kinahang lanon gid naton para hindi maglala ang constipation. So kinang lanon gid naton nga maginom sang tubig indi lagi ta magdepende sa aton sininga kauhaw especially kung tuman ka init ang panahon masami ka ginabalhas kag bantayan mo gid especially kung nara ka sa air conditioned room kay basi bala bisan na kulang ng tubig mo pero kung uhaw lang ginahulat mo basi bala madelay o kung makulangan ka man sang tubig.
1: Tayong iban si ni Doc Leo, inakabig nila ini kuno nga nagdugang ila power mo.
0: Mm-hmm.
1: The power to control themselves.
0: Mm-hmm.
1: Siling niya, pwede kaya mapungga na ko niya pala mo hinon siling niya mo.
0: Mm-hmm.
1: Liya Marcia sa pamahaw, pwede nga mapunggan ko na niya. Kaya ko na niya punggan na sa pala niya punon.
0: Mm-hmm.
1: Mga amo na bala nga mga ginihimo bala Doc Leo, napungga nila bala ang ila siling nga pala mo hinon bala. That could lead or maka resulta na sa pagdevelop sang almoranas or mahambal nga ti sakit. Sakit nga daan, Dok Leo. Punggan ko, anay si Kutub, mapunggan ko. Sakit naman ni Karon almoranas kung mag-poop ko.
0: Nagapalala sa constipation, Sir Josel. Kung masami na ton, sinigin na ignore ang pirasa ni ka mga pagpabatyag, nagapanawag na kuntani, nga magkanto dito sa pagpungko sa imo sa nga naandan, nga pulungkuan. Kada adlaw, pero ginabaliwala mo, Sir Josel, mas labi nga ginapatig ah. Mas labi yung ginapamalamo ang higo dito sa surad.
1: Oo. Oh. Tinang gabalon bala, isa ka telenovela bala, Doc Leo, sa CR, mahambal nga. Lugar mo sa puan kong kaysa, pila na kaminutos, tang isa ka oras na kung sa sulod sa CR, abi mo nagapup paghihapon, abi mo nagapamuhin paghihapon, mm-hmm. ay ginapatapos yung galing telenovela, ginatanaw isa sa cellphone niya.
0: Masadya si na Sir Josel kung galalain, yung ibang sagwa, blahe, gahulat. Gahulat ng blakong tani.
1: Oo. Oh.
0: Actually, ang tuman nga pagpungko sa toilet bowl hindi gid favorable Sir Josel sa tao nga constipated. I mean sa tao nga may almoranas.
1: Mm-hmm.
0: Kag kalabanan si Sir Josel sa nagadugay may constipation eh o kon constipated. Kay kuntani ang pinakamalawig naton Sir Josel nga pagpungko sa CR is dira sa 10 minutos.
1: 10 minutes ha.
0: 3 to 10 minutes from start to finish. Typically, considered typical, Sir Josel, dira sa mga 5 minutos.
1: Mm-hmm.
0: Pero, kumusta sa aton mga tagpadamati, dira, no? Ano ka mong kalawig? Na-time nyo ba? Kung ano ka mong kalawig, nagapungko, dira sa inyo sa ringa toilet bowl?
1: Oo.
0: Every time nga nag-move ka mo, o nagapamuhin ka mo?
1: Naka-extro na ko no, si idol nila ko no, sa pelikula. Huwag pa siya katapos siya kapupo.
0: That's why, Sir Josel, why na ito? Gina-encourage siya magdala sang balasahon, or gadget sa sulod sinisang CR para nga maka-focus kamo sa inyo sa nga pagpamuhin hindi sa inyo sa nga ginatanaw samtang kamo sa ni ang naga pamuhin.
1: Ang kalabanan sini pag Doc Leo is this kung kaysa nagaliyamar ginmana tawag na to niyamar no?
0: Mm-hmm.
1: Nga daw mamuhin ka na.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema sini all of a sudden kung sa kadasma ka lang gani kasandad ka lang gani kung kaysa bugnohon ka hindi ka makadto.
0: Mm-hmm.
1: Lipatan mo na kag hindi na magwa.
0: Mm-hmm.
1: Pero dumduman mo, ay gabatsyag ko kay na, hala ka kapungko sa toilet bowl, hala ka kapungko sa sulod to, kaghalaman ka kambya, Doc Leo ka, katatlo mo na'y kambya, kalima mo na'y kambya, huwag gihapon.
0: Mm-hmm.
1: Is it advisable? Hulaton mo lang, pungko ka lang, hulaton mo na lang. Kung saan uliwat mag-liemar, at least ara ka na gapungko sa toilet bowl.
0: Manasiling nila, Sir Jocelyn, nga, kung na lang alang, hulat-hulata, hindi pagpilita. Hindi pagpilita, no? Mm-hmm. Ang iba ganun sa ni Sir Josil, nagagawaan na sa CR, kag mag-inom sa tubi, lakat-lakat, pagkatapos, try nga magbalik liwat.
1: Mm-hmm.
0: Hindi magpiliton kay hindi gina makapaayo, ma-stress lang kita.
1: Mm-hmm.
0: Try nga, hulag-hulag ang laing lawas, stretching-stretching kita dira, kayo makabuli gidi na. Ha? Para nga, mapahapos bisan paano ha, ang aton sa pagpagwa sang higo. Ha? Kung tig-aga ni, try mo inom dugang sinisang tubi.
1: Mm-hmm.
0: Warm water, makabulig. Kag, try nga ugalion ng pagkaon sinisang, kung regular nga pagkaon sinisang mga utanon, balunggay, ampalaya, kag iban pagid yung mga madahon, kag berde sa mga utanon. Kag para bala malikawan aton Sir Jose sa lundugan pag irritation kung naga-squat or naga-pungko lang kita dira ah,
1: mm-hmm.
0: sa aton sa ringa toilet bowl kapin ba kung naga-pila sa sagwa consideran mo nato ng aton sa pila kaupod sa balay. Magluwas lang sa nag-message dari sa aton nga Guru Doc dugay kung ginahimo pa content op pati ang pag siyari himon content hindi na healthy sa aton sa ringa alawas especially kung ikaw sa ringa ang may almoranas
1: so hindi nyo pagpiliton hambal nga daw ga panibitibi na to kagay na bumalik pa
0: siya lusot na ulo daw liog na tanidok mo. Pero tungod Sir Josil sa katigasang higo dapat may mga pamaagi ka mga tikang. Kung mahimo pa lang, Sir Josil, mga home remedies nga mahimo anay na ton. Para hindi kita magkanto, Sir Josil, sa dugang paglala. Kagbasi ba na mabot sa punto, Sir Josil, nga kinanglan, gibala, Sir Josil, sa surgery.
1: Mm-hmm.
0: Although minor man lang, eh, pero tilain ka dyan kung tani eh.
1: Oh, oh.
0: Kung malikawan na ton.
1: Actually, tinamo sina nagpa-utod. Kinutod na lang yun, actually.
0: Mm-hmm.
1: Pero could you imagine that niya utdon pagkatapos pila kasi manang antos mo sinadara.
0: Mm-hmm.
1: Ang iban gani sina daw in GT style na lang mo ang ginapakaon na lang sila mga prutas nga gin blender na lang gibla na painom liquid form na ay napakaon sila makon mo tig isa semana duha semana bala nali gani magliamar ang imo pala mohinon mahambal kang bawo Diyos ko.
0: Mm. Tama.
1: Kuhaan na lang ang sakit.
0: Abi ko, kuhaan na lang ako.
1: Kay tituod ba, tama gimana na kasakit mo. Istoryam lang ang aton, pero damo sina actually ang naghambal nga hindi, gitsili niya pagpangamuyo akag, hindi gitsili niya maghimos ang bagay nga magkaalmoranas kasi niya kay tanan sina pala nga muyo, mapangamuyo mo gid.
0: Correct, Sir Josel. Actually, preventable gid ning hemorrhoid o kunalmoranas. Nasa sa ato ng pagpili.
1: Hmm. Pero ang pag-exercise, Doc Leo, sa may mga almoranas, kagparang mapunggan tabi nga hindi ka magka-almoranas, makabulig abi, pareos ni uso subong, sumba-sumba. Mga kababayanan, kagkalalakin ang subong, tiripon-tipon, mag-zumba, kadaaga, o hindi ka ni kadahapon. Kagiban pag isa nga form of exercise, for example, ng lakat-lakat, bala walking-walking ka, Doc Leo.
0: Tuman ka na ko, Sir Jose, lang papel sa ehersisyo sa mga may almoranas, especially pag-abot niya sa prevention, Sir Jose, ha? Kaya nga man, kung nag-exercise kita, nag-ahulag ang aton lawas, lakip ang aton sa nangyay intestines, ma-prevent na ito ng constipation, mapanami na ito ng blood circulation, ma-reduce na ito ng pressure sa aton sa nangyay pelvic area. Bisan pa ganin, Sir Jose, lang paglakat-lakat lang, kung mahiligon ka mo dira mag-bike, cycling, makabulig man, kung sa inyo dira ginaistaran, sa subdivision ka mo, sa kondo ka mo, may swimming pool, or hindi ganin, kung sa uma ka mo, may suba, o kung may sapa, ang paglangoy-langoy, Zumba, hambal ni Sir Jose, ano, pagsaot, light jogging, stretching, yoga, makabulig, Sir Jose, at least 150 minutes sa isa sa ni kasimana Sir Josil nga makuha naton bisan pa ha, ang paglakat-lakat lang once nga consistent kita dira makabulig sin dako for prevention and support Sir Josil nga hindi magbalik-balik ang ginatawag irritation sa may mga almoranas na
1: oh kag sa mga ning tama bala ka trabahoso ama naga pangunduksyon maghamakita naga pangunduksyon ining naga pangontrata bala karga, ano ba, karga, naog karga, tawag nila. Buga, siminto, asin. Kagiban pag sinin mabuga at sinin nga mga trabaho, hindi nyo man pagpatami, labi na gid kung kamo nagapasakay, kung kaya ninyo nga pasakayon na isa kasako. So be it, hindi nyo na pagdugangi, duwak sako, kaya base mo ng hambal nila nga, base gua almoranas mo.
0: Correct, Sir Josil. Kag pati man na, kundi uso na suman, Sir Josil, mag, sige na, inom na ito nga tubig, may mga delivery na, ulat ka na i-deliver, mineral water nga na, anda na itong lagi na tawag, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Masami ka man nag-akwat, Sir Josil, hindi man advisable, especially kung may ara ka na sinisang almoranas. And even, sa mga naga-gym, Sir Josil,
1: mm-hmm.
0: mga naga-bodybuilding pala, hakwat sila sang mabugat dira, weights dira, hindi man sa advisable lang tuman, Sir Josil. That's why kinanglan kin ako naga-gym kati guided again sa imo sa nga coach.
1: Mm-hmm.
0: Kag isa gid, Sir Josil, muna bang taon naman eh, ang imo sa mismo kapasidad, ang imo sa nga kaugalingon, ilabi na gid, kung may ara ka na sa niya sang almoranas.
1: Mm. So da Monica, ano ha? Amonika budlay kon may almoranas ikaw. Kon sa mga lalaki pa nagabalik ikaw sa pagka baby. Kay nga kon may almoranas ka naligan ni gumwa. Why kat may mihimo da sokso ka gid adult diaper.
0: Mm-hmm.
1: Kay naligan ni pumilit sa brief mo, hindi ka sa dilargo mo Dok Leo. Oh, sigurado gid maluha ka gid kag mahibi ikaw. Nga why ka kahibalo kon anong kabangdanan gali mo kay gasakit ang almoranas.
0: Correct, Sir Josil. That's why importante gid nga tingo haon naton, pinagi sa aton sa ring lifestyle, mga food choices naton, ang pagpili sang mga pagkaon nga makapahumok sang aton sa ring higko, makapahapos sang aton sa ring bowel movement para malikawan naton ang irritation, malikawan naton ang inflammation, malikawan naton ang bleeding.
1: Pero ang ultimate trio naton Nuclayo, Sanson Plus Gold Capsule, Premium Detrisol Gel Capsule, Sanson Vitamin C, actually, puno ini sang nutrients eh. Ang nutritional support, Dok Leo, could also prevent mag-set in bala, magka-almoranas.
0: Actually, Sir Josil, ang ehersisyo, kag-nutrisyon, lakip ng tulog, tatlo, Sir Josil, sang mayor sa nga haligi sang healthy lifestyle.
1: Oh.
0: Ito yung problem na ito, sa ginatawag almoranas, ang isa sa ni Sir Josil, kakulang sa fiber. Kagkakulang man sa ginatawag nutrisyon. Kasi imaginable, Sir Josil, kung makulangan kita sa vitamin C, naghihina aton sa kaugatan. Affectado man ang aton sa blood circulation. Hindi ba lang nakadefending aton sa mga cells, aton sa system, Sir Josil, how? Ang aton sa organs, sa manami ng blood circulation. Hindi na nag-aagi sa aton sa kaugatan. So dapat in-nourish na aton, Sir Josil, ang aton sa kaugatan, ang aton sa heart, para magnami aton sa blood circulation. Ano ginahimo? Kung nag-circulate aton sa dugo, ginadulungan sa nutrients, ang aton sa mga system, organs na aton, kaginagather, Sir Josil, ang higko, ang ginapagwa sa aton sa lawas.
1: Mm-hmm.
0: Dili sa masulod, Sir Josil, ang mga sustansya, nutrients, halin sa mga sangkap sang Santhone Plus Gold Capsule, sang Premium D3 Capsule, kag syempre, sa puro na aton, Sir Josil, ng Santhone Vitamin C.
1: Hambal sang isa di Dokleo, siguro lango-lango yung mani. Sa tikon magamo gali sina, hindi ko anay mag-inom silingya sang turbo eh. Kay silingya nagatiga gani performance ang pupa.
0: Ang problem sang kalabanan, Sir Josil, nagatiga ang hindi dapat magtiga.
1: Aha.
0: Pero ang kinalan patiga ho, nagahumok. Ano mga hindi dapat magtiga? Ang ubo. Dapat mahapos na mo para nga mapagwa na ton ang higo. Dira? Ang aton sa nga bawal movement, dapat mahapos na, hindi na magtiga. Ang pag-ihi, dapat mahapos ni Sir Josel, hindi na magtiga dapat. Pero sa mga kalalakinhan, di dapat ang ginaagyan sang ihi, kundi sunon ko dapat eh. Parang nga wala reklamo, Sir Josel, ang partner dira, kung si Mrs. dira. Ang problem sa ibang, Sir Josel, sa nga makainom sang turbo food supplement, may mga basol-basol nga matabo. Tungod nga di makatulog ang partner nila. Makainom sang turbo, sa nga sako lang panguhit, di makatulog mayo. Pero sa lango-lango, sa nga ton, sa nga, kuan nga, texter dira, why niya sing labot ang turbo dira ah? Sa pagpatigas ang imo sa ring higko. Actually, ang constipation niya, bisan way turbo niya, kung kulang kaya sa tubig, kulang kas fiber niya, matigagin na iya.
1: Pero apektado performance mo kung may almoranas ka.
0: Correct, Sir Josil. Paano ka karon makahimo sa nagkakigo sa ring mga paghulag o kung paggiho dira? Kung kada... at minintindihan na rin, Sir Josil, kada hulag mo na karon may irritation ka o may sakit ka nga na batyagan. Ah, bisan pa gani ning mga may arthritis Sir Josiel eh nga nga inugtas mo.
1: Basi mo si Karan. Wala ilang sinig kami Almoranas kadok na iyo.
0: Mm-hmm.
1: Inang mahambal ka blas partner mo. Ga, anaman na mala, basi matandog mo siya niyang marit.
0: Mga arana, naghubag na. Oh. Naghubag ng Almoranas.
1: Sa so, ti importante ni ha. Again, waya labot ang turbo. Pwede ka mo kagamit gihapon sa turbo. Bisan pa nga may Almoranas ka mo. Kaya waya man niya nagapatiga sang inyo sining higko kundi gapatigalan ni sa inyo performance. Na-mention mo kagay na, Dugleyo, nga kung may Almoranas ikaw, most likely, isa sa mga kabangdanan mo sining constipation. Kag kung constipated ka, amo ning kalabanan nga nag-ari kabu kuno ang ila nga panit bala. Naga dry skin Dugleyo. So kinanglan tagali may balon basi kun constipated ka. Mahambal ikaw nga mabakalang ko Sanson plus herbal soap ini gani clear skin beauty soap. So dapat nga mabalaan mo nga bulngon dapat una ang imo being always constipated Dugleyo.
0: Correct, Sir Josiel. Kasi kung constipated ka, butang balon, ang isa sinasang ginapabalo sa aton, kulang kita sa fluid sa lawas.
1: Mm.
0: Kulang kita sa tubig sa aton sa ring lawas. Di malagan yung higo mo dito. Di mo panit, afektado man, Sir Josiel eh.
1: No.
0: Nga nag-dry man ang aton sa ring panit. Bisan ano, muna ka habon, Sir Josiel. Especially kung di ka makabalo magpili sa mo sa ring habon. May mga maisog pang ingrediente.
1: Mm.
0: Matingala ka nga, imbis nga gina-expect mga bisan pa, ano man lang mo-moisturize mo sa ring panit, nadugangan pa yun ang pagmala karon.
1: Oh.
0: So speaking sa pag-dry sa aton sa ring panit or constipated, kinanglanggit Sir Josiel sa ring ang pagtughong na ton sa tubi. Butang balon, pag-inom sa nagkakaigo sa ninga tubi. Pero tubi, Sir Josiel, nga puro. And kung kaya, malin Sir Josiel, makainom kita dira sa may mga electrolyte drinks bala.
1: Oh.
0: Para bisan pa, ano, ma-retain man ang fluid sa lawas naton. O kung hindi man gani, kung dehydrated ka, pag-inom mo sa isa ka baso nga, pag-prepare mo sa isa ka baso nga tubi, pitkan mo gamay nga asin.
1: Oh.
0: Para nga may fluid retention ka sa lawas, mabuligan niya maghumok ang aton sining bowel movement o kung ang higko. Pagkatapos, mabuligan man Sir Josiel ang panit na ton, ma-lessen bala o kung nabuhin-buhin na ng tuman niya pagmala. Hasta nga maabot ng panahon Sir Josiel nga maulian ang aton sining panit. Kapin pa kung ginagamitan mo pagin Sir Josiel sa skin friendly sininga sabon tungod ang mga sangkap natural like bayabas, kapayas, balunggay nga dira sa aton sininga Sanson plus herbal soap.
1: Kay actually pwede nyo pagin na ma-augment gani kun maglakat ka mo double purpose. Pwede ka pa kamo kapamanyo sa Sanson plus herbal oil. At least tabog pang lamok. Daon na moisturize pang inyo sining panit.
0: Angela Sir Josiel nga daon ni moisturize ha?
1: Na moisturize
0: kay ang VCO nagabulig moisturize sa panit. At the same time ang VCO Sir Josiel may antibacterial, antiviral benefit pa ini. Sa aton kag ang isa pagid ginupdan pagid ni Sir Josiel sang isa pagid ka good fat nga muning moringa oil nga manami gid sa aton sininga panit gin combine na sila masiling ka nga magluwas nga malikawan pang pagdry sa panit ginanourish nyo pagid Sir Josiel tungod sa healthy nga mga oils nga gin combine dira.
1: Pero hindi niya pagbibanyo sa inyo nagagawa nga Almoranas sa it's not advisable.
0: Why kita nagrecommend sa Sir Josiel?
1: Ang isa ka rason ko nga nagkakalmo rana sa iban sa sobra man tuod nga pamulog aton Dugleyo mo nagagwa.
0: Mm-hmm.
1: Ang imo sining Almoranas. So para nga ma-avoid ina kinanglan di kamo tama magpamugat kag indi kamo magpamursa gid la tumas kaysa pagpamursa nyo tumas. Parehas na be for example na mabudlay ninyo sining palamuhinon. Grabing inyo sining bun-a kung kisa galuluha pang mata ninyo. With dunong sobra na ito sining bun-a kung kaisa kagpamursa Dugleyo could also affect our eyesight.
0: May arang it, Sir Josiel.
1: Mm-hmm.
0: May iban gani sining ang pinong ugat dira sa mata Sir Josiel nag-burst.
1: Oho.
0: So sobra sining pag pamwersa. Pinaka-basic na ito nga hibuon sina Sir Josiel. Tumaran na ton. Alam ba, sang Sanson Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Sanson Vitamin C. Ang purpose niya para sa nourishment.
1: Oh.
0: Magluwas, ti kaon kita sang bastante ng mga utanon kag laswag, di exercise kita, tulog kita sang temprano, inom kita sang bastante sa ringa tubi. Kung mahimo na ton, Sir Josiel, ina, no? Ang foundation nga ina, pati ang mata naton nga naapektuhan tungod sa tuman naton nga pagpamersa, kundi ma-prevent na kuntani naton ang ginatawag diprensya dira sa aton sa nga mata. Pero may ara diprensya sa mata sa Josil nga kakulang gid sa nutrisyon, amo gid ang pinakapunto dira eh.
1: Oo.
0: Sa subong pangadaan sir Josil, nagaamat-amat pahuben nga pahuben may mga diprensya sa mata. Sa unaya nagaedad ya 60 sir Josil, gatanog padago mo. Ay pa sa antipara mo.
1: Si Sinta sa una, gatanog gadagom siya pag sources ang karsonsilyo ya.
0: Correct, Sir Josil. Subong niya, may nagatanog na dagom, pero mga sastre na lang yun, Sir Josil. Panimalay subong, kabataan, tutok sa cellphone. Isa pagid din na, Sir Josil, sa nagapataas pagid sang risgo nga nagapaproblema pagid sa aton sa ringa mata. Nagapahina pagid sa aton sa ringa mata.
1: So kinanglan na natunda for supplementation, Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ang Visionix Plus, suplemento ini nga ginhungod yahimo para sa mata. Hindi niya, Sir Josil, nga like si Yes to Health yan, hindi ni siling na naghimo na sa suplemento nga basta lang mabaligya mo. Nga why blessing goal o kon purpose, gibala? Kaya nakitaan na sa subong, kapabata nga nagpabata na Sir Josil ang mga afektado o kon may problema sini sa mata. That's why, the reason ni Avisenex Plus sa soft gel capsule, sa purpose, Sir Josil, number one, sa prevention. Para nga masuportahan ang adaan naton ng aton sa nga mata, ma-maintain ang mayo kondisyon sa aton mata. Makalikaw kita sini sa nagkalain-lain niya problema kapin pa sa mga risk of factors nga ara mismo sa aton kaugalingon, sa aton mismo kamot, Sir Josil, ang cellphone, ang gadget. Why pa nalabot, Sir Josil, kung may mga kaliwat ka na nga may mga cataract, may glaucoma, diabetes, hypertension, nagpataas pagkita sa risgo sa pagdiprensya sa mata. Pero, kung di ka pala kaon sang utan, diri, Sir Josil, amo ni makabulig sa imo para mahatagan sa nagkakaigong asustansya, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, ang Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: May palagas ka pa, Mangko Teridog Leo. Selling niya, 47 years old ako, lalaki. May almoranas ako. Grabe, siling niya nali, gani magwa, nagangat-ngat. Pwede ko siling niya maimnan ini pain reliever para sa assist the pain?
0: Pwede, gid, Sir Josil, kahit tuman, gid na kasilot mo. Base ha, sa mga ginatawag na ka-experiensya, siling niya ginareklamo sa aton. Nabuligan man, Sir Josil, ang isa man sa ginrecommend na ton, among pag-inom sa isang assist the pain. Pero kung dalibawa, Sir Josil, nung kaisa may mga irritation dira sa inyo, siling niya anal part, ang iba sana nagabatsa nga mainit, makatul o kon masakit. Ako isa sa gid recommend ko sana kun may ara kamo sang ice. Like ang ice bala himo kamo sang ice nga ang malaba ni Sir Josel ang gagmay bala. Ang daw sa ice candy bala.
1: Sulod lang na ice candy.
0: Yes, so amo nang inyo sa himo. Pero syempre, put sonyo anay sa cloth or sa panyo kon sa matinlo nga tela. Hindi nyo pag i-apply direkta. Kagitutok dira sa irritated nga part adre sa inyo siring alatrasan eh. Makabuli gina pa shrink sa nag-inflame sa nga veins dira.
1: Okay. Kabay pa sa mga kauturan ta nakakuha ka mo sang mga tips and informations. Gapamangkot ka mo din kamo pwede ka bakal sini. Actually, makabakal ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Labi na gid ang ano ha, Sanson Gold Coffee Mix available sa tanan nga branches sa Mercury Drug Stores nationwide. So, din lang kamo na magkanto nga branch ng Mercury Drug Store, may Sanson Gold Coffee Mix. Ang iban pag isin mga produkto sa Yes to Health, mabakal man sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, even maka-order ka mo sa TikTok Shop kag sa Shopee. Now, sa Bacolod City, may store kita na kompleto ng produkto sa Yes to Health. Arada sa Barangay 39, Lizari Street, atubangin na sa Marayo Bank. Sa Bacolod City. Ngalan niya, Yes to Health Store. Kompleto na tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Dari sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, may libre nga konsultasyon sa A. Young Building, Yulu Street, Iloilo City Proper, at tubang sa Midtown Hotel. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning. Again, libre dira ang konsultasyon. And ang Yes to Health Incorporated would like to announce that aprobado na yung operation sang Yes to Health Laboratories. Aprobado na sang Food and Drug Administration at the Department of Health ang operation sang Yes to Health Laboratories. Ang Yes to Health Incorporated will be the one already to tool, mag-process sang tanhan niya sining ang mga produkto. Hindi na kinanglan magpanglibod ka pa kundi in patong laboratories. So, para sa kasayuran ninyo tanan, sa iban pagit sa ninyo mga produkto soon sa Yestos Incorporated, just listen to your favorite nga XFM station sa inyo sa ninyo lugar. Galing kiti daw alang-alang nagigita sa Chimpo, abi. Lastly, sa ato sa ninyo pagparagad, we would like to give sang mensahe sa ato sa ninyo Certified Naturopath Practitioner and Consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
0: Bago kita, Sir Joseph, lang paalam, basahon ko nene ang message, hindi lang magpakilala. May nga, Landry, pero siya, Doc, hindi lang pagbasaha sa kahanginan. Siya, ako, Doc, may almoranas, kag tig-agid man, ang pagpagwa sang higko. Pero siya, hindi ko pa perdi, Doc, ibalansi ko, gid, kung gatig ang akong sinigang paghigko, dapat tig-aman ko sa tubang.
1: Para ko nupatas.
0: Para ko nupatas.
1: Kaira.
0: Nag-inom sa Sir Josel sang turbo. Once a week lang gani ko ng Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Kag okay, gid ang iya sininga, apamatsag, efekto para sa iya. Though, kinarecommend na to, nga pwede twice a week. Pero sa iyaya, once a week lang. So may mga mahina, dara, nagahina ng ilasin nga sexual performance. Kag pampanamit sa blood circulation. Kag sa aton sila mga tagpanamati, ano, sa aton sila maginabatsyag sa lawas, why ini nagaresulta o kung naghalin sa lagko ng mga kabangdanan, kundi sa mga magagmay naton ng mga kapabayaan, kag mga kakulangan. That's why ang gagmay naton na kakulangan sa sustansya, kag mga nutrients, makuha man naton ang iyasin nga support or supply, pinagi sa adlaw-adlaw ng paginom sang Sunthorn Plus Gold Cup Premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Subaybayan na masunod naton sa nga talakayan para sa dugang pagidsininga at kaayuhan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat gid sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tumtob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM. Mga katropa!
5: XFM.
6: XFM.
7: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sunthorn Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: XFM. XFM.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: XFM. XFM.
14: Noon, Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, excited!

Oras sa 106.5 XFM Rojas, alauna 50 na sa hapon. Ang ina nga oras ang builog gradulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Webes, petsa 30 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Senator Estrada ginhinyo sa Sandigang Bayan nga tugutan siya nga makapiansa para sa kaso nga plander.
0: Headlines! Headlines!
2: BIR ginsumiter na ang tax records ni VP Sara sa impeachment court.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa nga itong ginpaninyad ang mga headlines sa nagapangunang top of the hour news.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Nag-file sang petition for bail ang kampo ni Senatora Jinggoy Estrada sa Sandigang Bayan 5th Division para sa kaso nga plander sang Miyerkules, July 29. Iniang may kaangtanan sa ginaligar, ginakaulamiran sang senador sa mga anomalya sang flood control kickback. Ginpanindugan sang kampo sang senador sa nasambit motion nga wala sunod diri sang babakod nga ebidensya nga nagapakita sa

0: pag pakighimbonya sa iya mga kaangay akusado sa nasambit nga kaso. Madumduman nga una na nga ginbasura sang korte ang hinyo sang senador nga makapagpiyan sa anay para sa pareho nga kaso bagod suno sa ila premature pa ini.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tapadugang nga balita nasyonal, ginsumiter sang Bureau of Internal Revenue o kan BIR sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte matapos ginapahayag makaguha sang otorisasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sunod sa mga katapos sang ahensya. Ginkompirmar sa mga opisyal sang BIR sining Webes, Hulyo 30, nga nakuha nila ang pag-aproba ni Marcos anti-file ang mga dokumento sa Office of the Clerk of Court antes ang gintalana ang alas 9 sang aga nga deadline sang impeachment court. Una na nga ginmanduan sang impeachment court si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga magsunod sa sabina nga nagapangayo sang tax records ni Duterte. May kangtanan sa Article 2 ang alegasyon sang wala mapaathag nga manggad sang reklamo sa impeachment. Lakip sa mga ginsumiter sa mga dokumento or nga mga dokumento ang tax records sang asawa ni Duterte nga si Attorney Manases Manscar Carpio kag pila ka mga negosyo nga ginaaligar may kaangtanan sa mag-asawa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, nabat niya na mga top of the hour news nga buylogin nga ganadulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix mayara man sang natural and common herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend a good may refreshing energy nga suporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
1: X-FM.
3: X-FM.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Zanton Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugid ang resulta sang Zanton Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Zanton Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Wala inigidyang sabor sang Zanton Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Zanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Suwabe ang aroma. Zanton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Zanton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Zanton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan.
9: Na may VCO
10: at moringa.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
16: Mabibili sa mga butika.

0: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, da na ka mo ni tatay.
2: Ga, buksin ko ga.
3: Hubog ka naman! Hindi ka naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang amay sang akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bahala! Kadas ka buhi mo!
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
7: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang be. O ari, oh, 1,500 ina ha. Abi-abi. Ay. Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
4: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitay ko na sa ay!
0: Ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tub-tub, Biyernes. Alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.

0: tropa.
1: Yahoo!
0: Hello, hello, what's up mga ka-tropa peeps? Welcome na sa programa nga X-Rated.
1: Yahoo!
0: Thursday afternoon, mga katropa, at yung kaupod niya naman ha, kami ni Katropang Joy, para na naman sa isang panibago nga episode sa programa nga X-Rated. Kamusta, kamusta nga ton mga katropa peeps?
1: Wow!
0: Kamusta ang inyo paniaga sa sumunga udto?
1: Yeah!
0: At ang naudto gali, I mean. Ang iban, marami ang sudan ng iban. Hindi man. Sige, importante, nakapaniaga. Ano pa naman? Sa sabunga hapon, ti Webes na kita ha, July 30, 2026.
1: Wow!
0: Buwas na gali ang 31. Wow, Biyernes pa ba?
1: Yahoo!
0: Ay, di kamusta ka muda? Abi, share man rin inyo nga adlaw subong. Kung maayad bala, kung swerte bala, o kung malas. This afternoon, ti ululupod na naman kita hanggang mag-istorya hanay.
2: Magtabi ang wanay.
0: Kag.
2: Magbardagulan.
1: Chupapi mo yan!
0: Yes, magbardagulan na naman tayo. Gani-updan nyo kami ha, ni Katropang Show.
1: Yahoo!
0: Ang aton gid nga pagpanamiyaw sa aton mga katropang listeners sa radio, sa mga naka-specialize sa XFM Radio dira sa tagsa-tagsa nila kapuloy-an.
1: Wow!
0: Good afternoon, mga katropa.
1: Yahoo!
0: Kag syempre sa mga katropa peeps nga naka-bluetooth speaker man yan.
1: Wow!
0: Good afternoon sa mga katropa natin nga naka-cellphone lang.
1: Wow!
0: Sa mga nagalantaw sa atin nga Facebook Live, mayong hapon gin.
1: Yahoo!
0: Kag syempre sa mga katropa man natin nga ara sa tagsa-tagsa nila ka mga pwesto sa subong nga hapon. Sa liwat ha, mainit-init gid nga kahapunan sa inyo tanan.
1: Yahoo!
2: And of course, once again, isagid ka, mainit-init nga Webes ang hapon sa inyo tanan mga katropa. Uy, akalain nyo yun, Webes na gali subong. Uy, daw ka na, siglang sang semana. Pero ti ang July, buwas pagidiya ang katapusan. Kaman may 31 si July. Ti sigilan sa mga katropa nato, nga ti looking forward na gid sa weekend. Konting kembot na lang mga tropa peeps, ay maabot nyo na ang weekend nga ginaasam-asam ninyo. Kag syempre sa mga katropa nato, nga nakapwesto na sumong sa ilang mga transistor radio, mapa XFM, specialized radio man nila mga katropa, mapa Bluetooth speaker, o kanang ano pa man dira ninyong radyo. Kag sa ba, syempre sa nagalantaw sa aton subong, sa aton nga Facebook Live program sa 13K, nga nagatambay subong dira. Ay,
1: wow!
2: Nagainano ka mo dira mga tropa peeps. Thank you so much once again sa pagpili na naman sa X-Rated program. Kag syempre sa amo ni katropa, ay na, nga maging kabahin sa inyo nga Webes sang hapon.
1: Yahoo!
0: Siyempre, ginagreet agad sa mayong hapon na ang mga katropa dira naton sa may TATC, Chidora Arsenis Trade Center. Dira sa may Herminio Hicalde sa Hicalde Meat Stand mayong hapon. Dira kay Sir Antonio Bulido sa Antoinette Kapihan. Dira sila banda sa may Carne Section. Kay Ma'am Eileen Agdales sa Eileen Kapihan. Bawa ka damo, gigilis ang Kapihan ho dira sa may Lipunan.
1: Wow!
0: Mayong hapon, gidira sa inyo ha, mga katropa peeps. Kay Mama Ria Sangrina dira sa Ria Fish Stand. Siyempre, sa fish section.
1: Yes!
0: Sa pangisdaan. Kagdira man ha, kay Mama Carmelita Onion.
1: Wow!
0: Ara man siya dira sa may Lipunan. Kali, pero for sure, subong nakauli na sa Libas.
1: Yeah!
0: Mayong hapon, gidira ha sa imo mga ma'am. Kag syempre, dira man ha sa aton mga katropa peeps sa Pueblo Terminal. Dira kay katropang Ma'am Jeneline Asuncion. Dira sa Margeline Fruit Stand. Ay, di kamusta mga prutas? Dira katropang Ma'am Margeline. Okay, bala ang pamintahanon sa subong nga Webes. Kag syempre, dira man ha sa aton katropa peeps sa Barangay Dinginan.
1: Wow!
0: Kay Uncle Tolitz. Dira alin Bahinsog sa may patag lawaan galing kay Uncle Pinky galing sa may bahin siyang Marcos Fuentes Integrated School.
1: Yahoo!
0: Friday na naman tomorrow, call ha. Sabado nga adlaw, pahuway na naman kita. Kay katropang Nathaniel Fernandez sa may bahin siyang Graceville. Dali lang atin nga neighborhood sa Tiza.
1: Yahoo!
0: Good afternoon again mga katropa peeps. Ay katropang Jimmy Ara, kadra i-shout out sa atong mga katropa peeps ni mga jeepney drivers.
1: Wow!
0: Sa Gabdo Terminal.
2: Oy, syempre sa mga paukod natin ng mga jeepney drivers dera, bati syempre maayong hapon gila kag may pagpulupa mati dera kay katropa nating Jonathan Felipe sa terminal sang jeep sa Buhes ng Pueblo Terminal. Oy, maayong hapon dera katropang Jonathan kag syempre sa imo dera katropa nga si katropang Joanna Potato dera man sa terminal sang jeep man. Maayong hapon gid sa Pueblo Terminal kag syempre sa mga katropa peeps naton dera ha, hindi lang mga jeepney drivers naton, mga bus drivers naton, kag syempre sa mga nagatulutambay man dira sa mga kalan-an, sa mga restaurant or eatery dira, especially na kay katropang Ma'am Mary Ann De Gracia. Lanog yung siguro sa buong ilang XFM specialized radio dira sa De Gracia Eatery sa bahay sa Pueblo Terminal. O, salamat kit mga katropa ha sa inyo pagpulupamati dira, samtang kamo nagpahunay-hunay sa sumong dira nga hapon.
0: Yes, of course, sa mga wala na mentionar ha, later, atong ganyan na ubuson tanan-tanan.
1: Wow!
0: So, mga nga tion, ito syempre dito kita na ma-proceed sa atong nga question of the day.
1: Yahoo!
0: Madula, balaayhan na. Syempre hindi. Ang katrapang Neil, i-flash mo na yan. Abado ka nami sa nga itong question. Basta sa buong nga hapon. Di mga katropa, sinugid bala ang dapat sinugid bala dapat ang unahon, partner o kon barkada?
1: Wow! Ang
0: gina pa mangkot po na yun. Siyempre barkada mo sa mga kalalakihan. O sa imo katropang Joy.
2: Pag-abot sa mga kalalakihan do, mahambal, tagi na pa mangkot pa na kundi unahon nila ila barkada. Kaya doon mo ba na lagi ang kwan? Pero di siyempre mga katropa, kay man babayi kita, so dali kita sa partner. Partner
0: yes.
2: Dapat ang unahon, especially na kung hindi lang niya basta-basta ka partner, especially kung may katungdanan ka na, oy dudoy, unaha ang imo partner, ang imo pamilya.
1: Oh no!
0: Yes, tidra man ako sa color, ano na color, katropang Joy, pink. Sige sa pink man ako, dapat partner, ganyan ang priority. Set aside na lang ina mga barkada ng mga hindi man masaligo. Especially yung mga barkada, yung mga katropa, ara lang na iya sa kasadya. Pero kung may problema ka, ay, nagpati-upload na. Diba?
2: Yes, sa katropang ay, although hindi man tanan, pero may arag itaya kilala ng mga barkada nga ti, amo ganin ang sitwasyon basta kalipay, ara sila tanan. Kung kasubo, ti ikaw na lang niya isa magsalom sa imo kasubo kag problema.
0: Yes, may kilala ko sina katropang Joy,
2: ay,
0: pero barkada, gyapo niya ginauna.
2: Ay! Kay nga ba?
0: Why, papiyan? Sige, masugta na lang.
1: Ayoy!
0: O, si katropang Zyra, nagihap nagsabat. Para sa akon ang partner.
1: Wow!
0: Kay ang barkada ya, ara lang na once madula imo nobya, pornada kagid, indi kagid katilaw sang ana-ana. Ay, amo gani, pero kung may mga outing gani, si plat man si katropang Zyron kag masigabit-bit man sa mga kinahanglanon kag for the go.
2: Basi sa comment section lang ni katropang Zyron ha, basi sa reality ti ginauna mo man ang barkada.
0: Mm-hmm. Amo gid, kay wa siya nobya.
2: Ay, sorry. Sorry lang.
0: Sige, si Ma'am MJD ho.
2: Uy!
0: Nagsabat man sa atin nga question. Oy, by the way, thank you so much gali ha, Sangre MJD.
1: Wow!
0: Oh. Sa pa early nga pamahaw.
1: Wow!
0: Grabe amon pamahaw ba. Balik ka tropang Jason. Sobra pa kami sa mga panday. Alauna sang kainito nagapamahaw na yung mga katropa peers.
1: Yahoo!
0: Once again, thank you so much gida sa nag-sponsor si katropang Ma'am MJD.
1: Oh.
0: Siling niya ang partner. Siyempre Nila to naganilakat ang comment. Siyempre, ang barkada, ara lang na iya.
1: Wow!
0: Mugit, Ma'am MJ. Sakto ka, gid. Pero may ara, gid ako sa kong mga tao. Nga ba tinggilan? Bisan, yes. Tigahan,
2: gid ya
0: uli. Nga bisan, amo na, nga needs ang iya partner sang for example, labi sang may makomfort sa iya. Pero amo na, ginauna niya sa gyapon ang iya nga barkada. Yeah, sige lang, akay love man ko na niya ang iya barkada. Ay, sige, si Totoo Val may ginsabat.
2: Uy, ala, may pililian si Totoo Val, be. Okay, si Totoo Val ng sabat. Siling niya unahon ang mga oplok. Kag-unahon ang work, kag-unahon ang kabayo. Kag-inyo talagbasan, pabaiida, mga barkada. Ay!
0: Ay ba, si wala barkada, si Totoo Val. Kiman, why may nag-aapin sa iya? Sige lang to, kaya mo na to. Abisan niya isa ka lang. Basta ara, simuloyo ang kabayo nga pula.
1: Yahoo!
0: Kayang-kaya, kid. Si katropang Solomon, sila niya unahon ko partner eh, kay maka beng-beng ko no. Ay, paano na kay way ka partner? Dito ka nalang anay sa barkada, Sir Solomon ha.
1: Ayoy!
2: Oh, malay mo katropang Solomon sa barkada at tugalit yung imo nga maasawa.
0: Ay, laban.
2: Sige, si katropang Ma'am Manilin, ang katropa nating Ma'am Manilin Villar Basa. Nagiging active naman si katropang Ma'am Manilin kada hapon, no? Tisiling niya dapat unahon ang asawa, hindi ang barkada. Kaya kung may problema ka, asawa ang nagaantos.
0: O diva, tumpak ka dyan, Ma'am Manilin. Pero si katropang, si katropang... Ano ba sa nagliinig? Sige tropang Rafael, siling niya ang akon unahon partner kay upod mo sa hirap kaginhawa.
1: Wow!
0: O para pasugtan ka dayon sa barkada kung diin ka mo magkadto.
1: Wow!
0: Sa una ka lang gali mayad ka tropang Rafael. Mayad ka man magpakuno-kuno para sugtan ka. Kung ari sweet-sweet ka lang daw. Sige, diskarteng malupitan.
2: Maginang lang, sige. Si katropa nating Crystal Maria Joy Libardo.
1: Oh, yeah. Wow!
2: Early bird ang katropa nating Crystal. Siling niya, yahoo! Excited gig kasubong sa question for today. Ang sabat ko, partner, kay nagasulod na siya or nagsulod na siya sa responsibilidad bisan single mom lang ina kay imo na inaging upod.
1: Wow!
0: Ay, dumay hugot si katropa ay, Crystal, ha?
2: Ang lalim.
0: Chris Val, ay! Totoo Val!
2: Doon na tabinas ka katropang ay
0: ha? Ay, amo gani. Nagsuno, dabi ilang nga pangalan.
1: Okay.
0: Yeah! Ay, sige ma'am, atumpa ka dyan ma'am Crystal Maria Joy. Basta may responsibilidad na gani nga ginsulod ang isa katawo. Dapat gampanan niya, unahon niya na kaysa sa iban nga mga bagay-bagay.
1: Wow!
0: Si katropang Eric Biring, wow, unahon ko ang barkada basta busog lang sa pula. Ay, joke lang po. Humirit man si katropang Eric Biring. Barkada kay man, way siya uyab mo.
2: Wala na pilihan. Sige. Si katropa nating Ma'am Senaline, Fenikito Tabigas ang lutod-lutod. Ay, silin Ma'am Senaline. First of all, mga guwaps ang family ko. Tama ka dyan, katropang Ma'am Senaline. May iba pa ba dapat i-prioritize kundi ang family, gidiya. Family comes first, gani ika nga hambal nila. Sige. Si katropa nating... Si katropa nating Julius Bourbon, ari sa ato nga comment section. Good afternoon landa sa inyo mga, or sa inyo nga duha. Ilabi na si katropang Joy, watching live from Bago, Chiquito Panay.
1: Yahoo!
2: Panapun kitra katropang Julius ha, sa mga taga Bago, Chiquito Panay, nga nagapulo pamati, Subonga.
0: Yes, o si katropang Rafael nag-reply kay katropang Crystal. Babalaan ko na tol kung sin o imo unahon. Katropang Rafael, ikaw ha, ginreplyan mo naman si katropang Crystal. Pero may masunggod naman da. Anong pinatawa na lang si Totoo Val. Hambal ni katropang Sir Melbs, unahon daw ni Paeng si Commander Lawin niya kay ba si outside da Colombo. Siya daw, sayang daw ang turbo.
1: Yahoo!
0: Amugid. Tumbaka dira katropang Sir Melbs.
2: Si Katropang Zyron, sa rin niya para sa akon, paringo anay, akon unahon, kay di man ko sina mabuligan, sa akon barkada.
0: Ay, batian, kita ganit sa barkada mo, Katropang Zyron, ambot lang.
2: Ma-friendship over sila.
0: Yes, amo ganit. Sige mga katropa, padayon ng pagsabat nila ha sa ating comment section. Ang inanay nga question of the day, ang bulog idha nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Sa aton dira nga mga kalalakihan, handa na ba kayong i-level up ang inyong energy at kumpiyansa sa sarili? Introducing mga katropa pipsa ang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sang makakaglavowaska extract gati mga natural nga ingrediente nga kilala sa suporta sa sigla, passion at desire. Yani para sa bas buhay na katawan, mas buong lakas at mas matinding kumpiyansa araw-araw. Magturbo ka na, mga katropa. Pasiklabin ang sigla naturally. Sa subungatian mga katropa peeps, nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa ngayon diraga mga radio all over Panay Island. Kanyang ano pa dirang ginahulat ninyo? Ay tunuga na abas ko ganang inyo nga mga radio, ang inyo diraga mga speakers, volume na para magkahilibati ka mo dira sa inyo nga mga kapitbahay. Kaga syempre kitang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 megahertz sa probinsya sang Capiz. Kaga babatian man kita dito sa 93.3 megahertz sang XFM Antique.
1: Wow!
0: Sa 106.1 sang XFM Kabangkalan. Good afternoon.
1: Yahoo!
0: Dira man sa 98.5 megahertz sang XFM Kanlaon.
1: Wow!
0: Kamusta nga aton nga mga sister station? Kamusta dira nga aton nga mga teknika?
1: Yahoo!
0: Hook up so long. Ito ba yung hapon gidira sa inyo ha? Gabay nga masadihan man kamo ah, sa programang X-Rated sa inyo mga DJ Chika Beams diri sa Rojas.
1: Wow!
2: Kaga, syempre sa mga katropa natin subong nga nagalantaw sa atong Facebook Live. Oy, nagadinamo sila 19 viewers. Hello sa mga nagalantaw sa atong subong nga kanagapamati sa radyo. Well, mga katropa, tindi lang kita yung mabatian sa radyo or matanaw sa atong Facebook Live. Kaya mati mabatian man kita. Piragya sa atong XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa. Diba si wala pa kamudira na ka-install sa inyo mga cellphone or tablet. Sa liwat pangitaan nyo lang sa inyo mga Google Play Store ang XFM Radio Network app. Di masiling ka mo amon ano ba lang makuha namon sa nikatropang joy. Abati syempre ang ato yung XFM Radio Network app. Very convenient giriya, hassle free gamiton. Kaya matiara na dara nakasimpon tanan ng mga estasyon sang XFM Philippines mga katropa. Pili-pili ka lang sa frequency. Included na of course ang ato nga 106.5 XFM Rojas City Capiz. Basta di ka mamakadto, maghulat ka man to sa or diin man, di anytime, anywhere, magkapamati ka na. Wala ka na sang may mamiss nga programa kagtawo. Ay, tawo. Kung naka-install ikaw sang XFM Radio Network app sa imo nga device.
1: Yahoo!
0: Yes, kagsyempre subong man nga hapon. Live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page. Sagi hapon ang atin nga backup account ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Yes, subong nga July 30 about dukadasig lang sa aton nga mga followers ha.
1: Wow!
0: Kaya mo ganyan ang masadya kay ara na kita sa 5,100 followers.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, Gid. Sa mga katropa, balaanan na nila akong sino sila basta naka-like and follow. Salamat, Gid.
1: Kaya
0: syempre ha, thank you so much man sa pag-share sa nga ton nga mga programa, sa nga ton dira nga mga gina-upload nga mga post, mga balita, pag sa nga ton dira nga mga produkto.
1: Yahoo!
0: Kaya sa mga wala pa yan, hindi na ka mo maguya-huya. Pangitaan na, i-search na sa inyong Facebook. Sa liwat ha, ang XFM Rojas 106.5. Kaya pindutan na dira ang like and follow button.
1: Wow!
0: Kaya Aga, syempre, sa ginahambal tagani sa subong, i-share nyo nga itong programa nga X-Rated. Kay later on, may ara na naman kita sa pagkatropa letter.
1: Wow!
0: Mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang aton nga iga panagtag sa inyo. Gani siguraduha ha, nga kumpleto dira ang requirements.
1: Yahoo!
0: Dada ng inyo pangalan sa aton nga roleta.
1: Wow!
0: Kag syempre sa aton nga comment section, feel free gid ha nga mag-drop sa inyo nga mga komento. Anything nga komento, may gusto ka mga i-shout out. Basi may gusto ka mo dira nga i-confess nga feelings. Nga nabudlayan ka mo sa personal. Totoo ba? Pwede gid sa aton nga comment section. Kung may naingtan man ka mo, pwedeng-pwede gid ipagawa dira inyo ginabat siya gana. Kung may naga-birthday, basi anniversary ninyo man, sorry sa inyo nga mga uyab.
1: Yahoo!
0: Go lang nang go. Kaya pa pinaagi sa mga greetings sa kahanginan. Di ba kapag-on pag-inayang inyo nga pag-sasama. Ay, pag-sasama. Tagalog, real quick ba?
1: Yahoo!
0: Sige mga katropa peeps ha. Palagi lang dira kay syempre kami ni katropang Joy ang bahala magbasa.
2: Kaya syempre sa mga katropa na ito, ito ang always sagit gina-encourage sa inyo mga katropa ha. At adlaw, gati mag-subscribe gid. Mag-like, share, and follow sa ito mga social media accounts. Kamanti, dalain na sa mechanics para ikaw ang malakip sa palibot-libot karon sa ito nga katropa leta. I-check na darang imong account mga katropa. Basi wala ka pa naka-like, naka-follow sa ito nga mga social media accounts. And of course, sa ito nga YouTube channel, pangita kita sa 106.5 XFM, Rojas City Capiz. So feel free to subscribe mga katropa sa aton nga YouTube channel. Kamanti wala ganyan sang bayad ka mag-subscribe dira sa aton nga YouTube channel. So pwede ka nakatanaw sa imong smart TV, i-connect mo sa wifi, pwedeng-pwede gina magagi ikaw sa aton nga YouTube channel. Kag syempre ang iban pa naton nga mga social media accounts, ang aton nga TikTok pangita kita sa 106.5 XFM, Rojas mga katropa. So like, share, and follow sa aton mga content dira. And of course, ang aton gina-promote ya subong sa mga secondary Facebook page ang ginagamit naton subong. Pwede kita ka-post sa mga balita, pwede ka live sa mga program, kag syempre pwede ka muka comment, kag ka-bardagul of course. Ang XFM Rojas 106.5, i-recommend yung makita sa inyo mga Facebook friends dira para of course, damo kita malabutan ng mga katropa peeps pagid naton.
1: Yahoo!
0: I shout out kita sa aton nga 23,000 viewers!
1: Wow!
0: Mayong hapon mga katropa peeps! Kag sa aton nga comment section ay nagapanguna na dari ang taga West Villa Flores maayon ka piso!
1: Yahoo!
0: Si Duy Arthur nagpa-present na!
1: Wow!
0: Early bird sa aton nga katropa peeps! Thank you katropang Duy! Kag abang-abang ikaw dira katropang Duy ha, kay kung kaisa balati natutuunan ang imo pangalan sa aton nga roleta o galing why ka kasi present? Kalugon gidiya, gusto ka pa naman amon ma-meet diri sa katropang station.
1: Wow!
0: Kaya standby gidira mga katropa peeps ha, dapat alert-alert gid. Basta gani nalawagan ang pangalan ay comment present na yun.
1: Yahoo!
0: Second honor naman si katropang Zyron Ordas Agiha.
1: Wow!
0: Nagpa-highlight na, thank you so much gid. Third honor ang aton nga Toto Val.
1: Yahoo!
0: Dao, teka basta ang Pure Flow Water Refilling Station to.
1: Wow!
0: Basi ginapaintan mo na dira ang mga tubig sa imo ginabatsyag ha. Ayaw kid. Si Ma'am Emmy nagpa-highlight na dira sa may bayan sang Jex Laundry Hub. Mayong hapon gira especially dira sa duha ka mga guwapings.
1: Yahoo!
0: Kapahondra naton nga solid man nga katropa abisarwaay na kita dito sa barangay Lawaan. Tingin mo yung hapon gidra ha kay Ma'am Catherine Famulag kag kay Ma'am Danilyn Yoreta sang Jeans Access Boutique.
1: Wow!
2: Sige, ang iba pa nato nga katropa nga tira ka monitor sa aton kag syempre nagpalabot man sa ilang panamyaw si katropa nating Ma'am Elma Dor or Ordas Agihap. Oy, ara sa aton nga comment section si Ma'am Elma. Uy, nadula ang iyang comment. Kay halagid nga pulo pa na. Oh, gani katropang comment section nato. Di sige. Dire kita sa iba si katropa nating Joey Catalan watching live. Katropang Joy and Ira. Thank you so much. Katropang Joey, community ba si abang-abang kada karon ba si makadaog ganti kundi sabay ka muni ka tropang Sir Melz kay man nakadaog na to siya kaina sang panghaplos na naman.
0: Ay, pamba si ka tropang Melz, ano ba'y banta nila sa damo ka guro katol katol na Sir Melz.
2: Kagaw kagaw
0: swap ka mo ini ka tropang the big boy.
2: Oo, pila na yung ka herbal oil lang na kwanay ka tropang Sir Melz. Sige lang ka tropang Sir Melz ah, panghablos na nadala sa mga kalawasan. Si katropa nating Kenneth Pasete, isiling niya ako niya unahon. Uy, sabat niya sa unahon kuya si katropang Ira kaysa sa barkada ko. Sa iban manabi, mismo nga barkada, matraidor sa imo.
0: Luwan man ko da sa choices, katropang Kenneth. Sige lang ah. O si katropang Crystal Maria Joy, ari naman sa subong nga hapon. Good afternoon.
1: Wow!
0: Si katropang Ma'am Liza D. Gala, good afternoon. Yahoo! At si katropang Ma'am Senalyn Mayong hapon. Dadara sa may canteen.
1: Yahoo!
0: Si katropang Toto Val, good afternoon man kuno sa aton katropang Joy. Pa-request ng song Sa Kabilang Buhay para kay Kay. Ara gid tumatapang Toto Valdizon Escalada. Ese, sige, importante may Kay. Sino na si Kenneth? Sige to, ay try naton karon ha para makarelapse kagi dira.
1: Wow!
2: Grabe, wala intro-intro to Sa Kabilang Buhay dayon.
0: Ay naman, available pa man si katropang Crystal ka.
1: Yahoo!
0: O sige, mali katropang Zyron Ordas Agihap, X-rated na.
1: Yahoo!
0: Sige, abo tamat, nandara for the goal katropang Zyron ha.
2: Sige, tayo yung mapagitato ng mga katropa pips dari ho. At isiling ni katropang... Oy, diri kita sa dalom. Si katropang Zyron. Ang iya sabat ka ina. Si katropa nating Ernesto Alvarez anay ho. Ari main. Ligaspi Ilawood, Barangay 5, Mathcom, Burgos. At ubang sa mang tinapay, nagapamati kami sa inyo programa nga duha, DJ Ira and DJ Joy. Oy, thank you so much. Kira katropang solid mo naton nga listener. Si katropang Ernesto Alvarez. Tara sa bahay sang Burgos kuno sa atubang sang mang tinapay. Thank you so much sa Mathcom, Burgos. Dira nagalanog. Ang radyo ni katropang Ernesto, may pa-replay pa na siya karon sa gabi. Sige, thank you so much once again, katropang Ernesto Alvarez. Si katropa nating Zyrex Ordas Agihap, o yari man, maayong hapon ko ng katropang Aika, katropang Joy. Good afternoon, gidra, katropang Zyrex.
0: Yes, o si katropang Crystal, ti good Thursday everyone. Hello katropang Joy, sexy sexy.
1: Yeah!
0: Si katropang Ira, wow, paki-shoutout man ka na sa yung beautiful girly. Si katropang Rogeline, Crystal, Maria Libardo. Ay kay Ma Maria, gali na ha.
1: Yahoo!
0: Ti naga-always, kikuno naga-pamati sa aton nga programa. Ay, thank you katropang Crystal, ha, kay ti naga-balik ka na diri sa atin nga concept. Siyempre na hidlaman kami sa imo nga mga pa-shoutout dira ho. Si katropang Ma Maria Gabia Bermejo. Good afternoon katropang Ma'am Ai and Ma'am Joy from President Rojas Capi.
1: Yahoo!
0: Good afternoon good Ma'am Maria. Si katropang ano ho, si katropang Toto Val nagapinatawa na lang sa ngayang nga trabaho. Wag mo kasi pilitin. Masasaktan ka lang. Aray mo.
3: Aray ko.
0: Ay, ikaw ang baling kaw galingon mo sina to. Para nagid sa imo.
2: Oo, ganito. Abi, try da. Nay na nga ikwanto. Bulubat siya ga. Nay na ang imong nga advice dere. Pero sige lang to. At least, fighting sa gihapon. Kaya mo na to. Ikaw pa. Ari lang din mga tropa pips. Mga magpatawa sa imo. Charot. Si katropang Danny Di Martina to. Good afternoon ko na katropang Iron Joy. Shout out ko kay, shout out kay partner nga si Feli Di Martin. Watching live from City Obos, Barangay Lanot, Rojas City.
1: Wow!
2: Ang pangit na katropa nating Danny Di Martin together with her part or with her with his partner si katropa nating Feli Di Martin naglantaw gi kuno subong live sa aton nga programa ti share din dira katropa katropang Danny ha, katropang Ma'am Feli, para included ka mo later on sa aton nga patropaleta. Si katropa nating Elma Sobre Vegas ang Antique. O yari man, good afternoon kuno, kag nagpa-highlight na siya. Mayong hapon kitra katropang Ma'am Elma. Di kamusta, kamusta ang bakasyon dira? Ara ka pa sa Iloilo or nakapuli ka na sa Antique? Thank you so much once again sa pag always gidya nga pag-monitor dira sa X-Rated program.
0: Yes, good afternoon man kay katropang Monroy. Ayayo, ang dahog mo sa ruleta. Good afternoon sa duwa ka mataho, mga DJ Chika Beebs, ang XFM Rojas, DJ I and Choy.
1: Yahoo!
0: Good afternoon man dira sa inyo katropang Monroy sa Barangay Libas sa Purok Uno. Shout out gida sa tanan nga listeners naton dira sa may Libas,
1: wow!
0: Sa may Barangay Bara. Mayong hapon, Gid.
1: Yahoo!
0: Si Katropang Ma'am Liza, good afternoon to beautiful ladies, DJ I and Joy. Nagatutok na ko di sa radio.
1: Wow!
0: Thank you, Ma'am Liza. Ari naman si Katropang Rafael Turbo Digno. Mayong hapon, mga guwapahon. Diwata, DJ Joy and I. Nakatutok naman ang kirik toda subong samtang nagapahuway-huway.
1: Yahoo!
0: Sige, si Ma'am Rhea Luyola malapitan. Mayong hapon, Gid. Si katropang Kenneth Arena naman. Si katropang Crystal. Tignan na shoutout niya na kuno si katropang Ronel, ho? Bakit si katropang Ronel lang? Basta manalimtan ka pa dang ay shoutout katropang Crystal.
1: Yahoo!
0: Pabugtaon na kuno Atol Ronel Haguno. Banugay na sige, sunggod-sunggod. Kung wala man lang level at label ang feelings mo sa iya, tol. Kay basi masakitan ka lang sina. Sabat na bala sa question for today. Happy ka pa.
1: Yahoo!
0: O diba? Sige, always ginigina shoutout niya katropang Crystal. Si katropang Ronel niya.
1: Wow!
0: The VIP ba? Sige ah.
2: Ay, si katropa nating Nene, Bacas de la Tenda, ang ating pretty nga katropa. Ari mo sa ating comment section ng pa-highlight, pa-follower, kag syempre nag-share sa ating programa. Maayong hapon ko ng mga ma'am. Ay, good afternoon nga dira ha. Katropang Ma'am Nene, nga tinaka-backdrop sa XFM ang iyang profile picture. Si katropa nating Leonard Bacanto, good afternoon ko ng katropang Aira, katropang Joy. Listening kami sa mong sa Puente, Acuña Subdivision. WB Water Refilling Station, shout out naman kay Tuto Caloy Barrientos, kagay Nono Barrientos.
1: Yahoo!
2: Mayang hapon gidrahan sa mga nagpulupamati sa aton once again sa WB Water Refilling Station, especially kay Tuto Caloy Barrientos, kay Nono Barrientos, kag sa aton nga katropa peeps, si katropang Leonard Bacanto.
1: Wow!
0: Good afternoon man kay katropang Jane Elms Anona.
1: Yahoo!
0: Good afternoon, katropang I and Joy. Pa-shoutout lang da sa Anonat family. Greetings coming from famous nga barangay. Ay, famous. Nagalingaton nga barangay. Salamat yun ha sa pagpa-highlight, katropang Jane. Kagdugang niya pa, katropang I. Ginabisita ka na si Mo Admirer. Sa diin, ara siya daabi papulian na napuli. Subulan na napapuli ha. Siyempre mga katropa, time check kita anay ho. It's 2:34 in the afternoon na. This time mga katropa peeps, we're gonna say BRB Danay. That's be right back. At ibaghaboy langit kita asang pila ka maga pahibalo. So kindly stand by.
3: XFM.
4: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
7: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
10: Nanay Christy.
11: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
7: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
7: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
7: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, "You can't say yes to everything, but you can say yes to health."
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
14: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
16: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Coffee break na naman.
18: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tida. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
20: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
21: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
22: Santon Gold Herbal Tea,
21: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
22: Mag Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
8: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Go!

Mga katropa, ang inineng programa ang Builog Agradulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon nga makapakinis ang aton nga kutiyas, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen extract, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugot sang aton nga panit, kag nagubulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang mayaraman sa virgin coconut oil na makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen. Bangon ang VCO, isa sa maginakabig na good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa, nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang yung properties kag ka-epektibo. Kaya ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpapalit?

0: Mayong hapon na nagkikatropang Taimusog, kagkikatropang Eric Sanghamulawon pa na.
1: Wow!
0: Sa mga silent listener dira naton ha, Sanghamulawon pa na. Ay, good afternoon, kid. So, rin ikatropang Lloyd, before I go back, be sure that you're there, my dear Chica B.
1: Wow!
0: Ay, for sure, rin lang rin mga Chica B.
1: Yes!
0: Yani, pagusto ka, katropang Lloyd. Si katropang Mama Teldi Ayayo, good afternoon, katropang Ira and Joy. Always listening to your program.
1: Wow!
0: Ay, di ka, ano naman, adlaw naman nga ginapamatinaan kita ni Mama Mateldi.
1: Yahoo!
0: Si katropang Eric, good afternoon, kunuho sa mga silent listener, ginahambal tagido, si Bam Amelin Marbebe, si katropang Rosemary Barrogo, si Rosalinda Dula, si Lucia Ilamas, salamat gyud.
1: Wow! Ako
0: si Lucia. Sige, good afternoon, katropang Eric ha. Si katropang Rafael, shout out kuno kay Sir Melbs, and his ko ang founders ng Tirik Toda, kagkay Bogart X-rated na.
1: Wow!
0: Ay kaina pa present si Bogart, ara ng Japon active ah.
1: Yahoo!
2: Sige, tropa nating Rio Vincent Hame, o yari sa atong comment section. Good afternoon ko na DJ, I'm DJ Joy. Happy Thursday sa inyo mga DJ. Have a blessed day. Ay, thank you so much, katropang Rio Vincent Hame. Maayang pagpulo pa mati, dira sa inyong office sa may bahin sang Antique. Thank you so much sa pag-monitor sa atong dira sa X-Rated. Sige, tropa nating Ronel Hagonob. Ay, maayang hapon DJ I enjoy. My dear, I shout out kay Crystal, kay Ma'am
1: Wow!
2: Kay Shenaline. God bless sa inyong program, Ludes.
0: Yes, okay. Susubong ka lang kabalik at tropang Ronel, ha? What happened?
1: Yahoo!
0: Nagkuhan sila, goro, nag-rest sila, ano, ni katropang Crystal.
1: Yahoo!
0: Char lang, ha? Si katropang Zyron, at ipaldo naman ko na si Toto Boss Waldo. Damo iya delivery gina, ba't wala gintag na, paaso lang ko no, boss. Sige, si katropang Kenneth Dan, share naman ko nyo. Mali katropang Ma'am Senaline, I'm still watching you, mga katropa Pia.
1: Yahoo!
0: Sige, alert alert lang da Ma'am Senaline. Si katropang Toto Vong, silingya Tol MJ, bugtaw na X-rated na. Tama na dyan nga lalaway tulog. Ay, kaina pa yan si Ma'am MJ, Toto Vong. Shout out lang ano kay Kenneth. Huwag ka pa mati sa X-rated sa Sigma Galagubo kuno iya radio.
1: Wow!
0: Ay, ti good news, ikinagalagubo na.
1: Yahoo!
0: Si katropang Solomon of in love naman iniingatan nga katropa. Bisan wala man. Siling ni katropang Toto Val, gaulan, gainit, uplok, gidya. Same kamuto sang panahon.
2: Sige, si katropa nating Ma'am Delilah Way. Good afternoon ko na Ma'am Ira and Joy. Ay, mayang hapon din ha, katropang beautiful Ma'am Delilah Way. Thank you so much kuna sa pag-monitor sa ating programa sa buong hapon. Si katropang Doy Arthur, kung wala ka partner, unahon mo ang barkada para maka-partner ka. Ay, wala sabat, wala greetings mga katropa. Thank you so much kuna katropang Doy Arthur. Isang mga wala kuno gasabat, wala man greetings. Hambali ka tropang Duy sang West Villa Flores maayon kapis. Sili ni ka tropang Zyron. Si katropang Crystal nag-reply kay katropang Ronel. Thank you so much, Tol Ronel Hagunob, Momo. Ay, sige. Thank you so much, katropang Crystal and Ronel ha, so pagpanumbalik dito sa aton nga comment section sa buong nga hapon.
0: Yes, pero sila ni katropang Crystal, may explanation siya, katropang Joy.
2: Ay, explicar?
0: Shout out lang ko kay DJ I, guwapa, kay Mama to clear myself, nugay na abi, sige, asot, ni katropang Toto Val, kay katropa, gid lang kami. Sina, beside guest, guys, mga katropa peeps, ko nag-out ka sa GC because it's not involved of my love because I need a time to fresh and confident my job. Yun na yun. Okay, don't worry, I'm back to GC soon. I'm back siya ko na sa GC soon to be.
1: Yahoo!
0: Sige, pasugtan ah!
2: Oo, amo gibaraya katropang, ay, kung kaisa kinanglan mo mag-

0: Huwag na nila man magpulupahuway sa social media o kung sa certain nga butang kung feeling mo burnout na ikaw. Sige, sugda na lang si katropang Crystal Maria Joy. Di mo na makapalinong or makapatauhay sa inyong pensara ang pagguha kag pagbalik sa aton nga GC. Sige, welcome back man sa Gyapon. Dito katropang Crystal ha, kung makasulod ka naliwat.
1: Yes. O si Ma'am MJD, ginagreet niya lang iya nga baba. Ooh. Yeah! Nga hindi uplok ko no yung heart. Saan ka man ngayon? I love you, Yudi. Si Ma'am MJ, sige, amo na iya. Di makakadlaw naman to si baba mo eh. Sana all my baba.
2: Sana all.
1: Ay, sige. Sige, tropang Sir Mavs, good afternoon mga guwapahon. DJ Ika Gligaya, nakatutok naman sa mga The Pumpkin Boys. Ang Tirik Toda, ang tropang Buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kag-class members.
2: Yahoo!
1: Thank you, good katropang Sir Melbs. Palanugan na rin yung mga radio, yung mga speaker. Sige, katropang sa Ma'am Senalyn, shout-out lang ko no dira sa may President Rojas.
2: Yahoo!
0: Sige, tropa natin Brian Antonio. Tisili niya pa shout-out mga guwaps. Oy, shout-out kidra ha kay katropang Brian Antonio nga nagpamati sa atong subong o nagatanaw man sa Facebook Live. Thank you so much for viewing, listening katropang Brian Antonio. Basta may gusto kada ishara route man mga tropa peeps mo. Abi, mention na dira sa atong comment section. Sige, tropa natin Joey Catalan. Shout out ko na sa The Palm Crate Boys, kay Foreman Marlon, palpak kay Engineer Wailigo, kay Digoy Bundad, kay Chief of course, sa katropang Sir Melbs Anisco. Uy, may kwan na may kabulos na si katropang Sir Mel sa pag-shararaw sa mga Pump Crate Boys deraat.
2: Yahoo!
0: So much once again. Si katropang Zyron, habalat to diho kabay lang, kaluyuan naman ko ni Lord ka mabunutan ang akong ngalan. Oh, para thank you Lord kag siling niya hindi lang ko sang turbo ah kay wala man ako sana ang gamitan.
1: Aba, hay ko ginamatuon si Moya. Ah, sige tropang Sir Melz, gina shoutout ngid ko ng iya nga wifey nga sexy sexy.
2: Wow!
1: Ang gwapa-gwapa nga nagalagaw-lagaw sa SM Mandurriaw. Upod si Pugak. Sino si Pugak? Busi may upod na itong alain ka tropang Sir Melz ha. Tapos kagid. Amay ka tropang Menyas. Mayong hapon Ma'am Ayan, Ma'am Joy. Ginagreet niyo man ang iya mga kaupdanan dira sa may Ribisco kag Creamline Warehouse sa Barangay Lawaan. God bless ko na ato all ka tropa peeps.
2: Yahoo!
1: Same to you ka tropang Menyas. Kagsatanan nga staff ha sa Ribisco kag Creamline Warehouse.
2: Wow!
1: Si ka tropang nga Zyron. Watching live ko na sa Gyapon, gapamati gid sila sa radio.
2: Yahoo!
1: Ito katropang Zyron, abal ni katropang Ma'am MJ. Abal niya toto, well, I'm sure, of course, kay may bebe time kami among. Ikaw man lang wali kay Uplo, kaya kay Kay. Agay mo!
3: Aray ko!
1: Sige, ginatinarada niyo si Toto Val na karon mag-wild gani na.
0: Yawan kita. Sige lang. Ah. Sige, tropa nating William Calmerin. O yari sa itong comment section. Afternoon ko nung katropa watching live. O, nagatanaw sa itong sabong si katropang William Calmerin. Thank you so much katropang William sa paglulantaw sa itong Facebook Live. Diba si may sabat ikaw sa itong pamanggot? Sino ba lang unahon mo ang partner o kung ang barkada mo? Sige, answer well ha. Or answer safely, katropang William. Kiba si, si katropang Ernesto, hambal ni pas... Ay, nagsaka ang iyong comment or gindelete niya. Ay, nadula, katropang Ernesto. Ay, excited pa naman ko tani. Basi bala, award ato. Sige lang, pangitaon. Tala na karon ha, katropang Ernesto. Si katropang MJD, sala naman asang ice cream ang ubo.
1: Doon mo gid Ma'am MJ. Pero manami ha ang ice cream. At the same time kakatul ka to man atong natutunlan. Pero carry. Sige tropang Michael Artates Acer, ari na nagpa-highlight.
2: Yahoo!
1: Daog naman niya kay Inas si Sir sa ruleta. Huswerte gid sila ni Ma'am Divine. Sige, sige tropang Sir Melbs. Happy birthday ko na kay pari ko niya, Rolando C. Salomeo.
2: Wow!
1: Happy, happy birthday dira kay pari ko mo, ha? Gabay, gabag. Ano, pag ina maglawig, pag ina niya, nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kag mabakod lang nga lawas para sa ipo. Pari ko, katropang Sir Melbs.
2: Yahoo!
1: Sige tropang Ma'am MJ. Siling niya daw ikaw lang i-upload ka. To the bones daw daw deny to the max ka totoo ba? Amo gani Ma'am MJ di ating puga asa balagod tumagin. Si Ma'am Elma Ardas watching and listening from President Rojas.
2: Yahoo!
1: Ay katropang Neil po iti kapalihog sang produkto. Ay mapakatropalet tata kay dugi na imber na nang aton ng mga katropa peeps. Kung ano lang available mina na lang.
0: Para ma-energize sila.
1: Hindi pagpilita ang wala.
0: Wow, makapulo pa tao. Hi, kada ha. Sige, ito sa mga tropa peeps natin ha. Alert, alert na dira. Ready na ka mo kay man later on. Or angan-angan. Ah, makuha lang ito produkto. Sige, katropang Neil, ti mapakatropaleta. Ang ini mga chika babes para ganahan mang kamudera sa paglulantaw sa ating Facebook Live.
1: Yeah, so si katropang Zyrex Ordas Agiha present. Ako da, yun, aunan. Uy, pagani. Budo ka da, mugid ha. Apat yung sige, para sure, para hindi na siya kung magbalik-balik. Sige mga kitropa peeps, good afternoon. And I came Ma'am Elma Sobre Vega.
2: Yahoo!
1: Sa pa-highlight Ma'am Elma. Ama man kay Ma'am Nene Bacas de Latina. Mayong hapon mandira sa imo. Sige na mga kitropa peeps. Ready na bala katropang Neil? Agatan nga roulette. Oh, ready, oy, ready na.
2: Katropa leta!
1: Katropa leta! Katropa leta! XFM
2: Network.
1: Ep? Dominaleta lang ba?
0: Budla yan, si katropang Neil magbalibo to kay Bug ato.
1: Ay, sige, ang inyo malagaan sa subong kahapon sa una nga hugnat. Sa ngaton nga katropa, ang Vision X Plus. Ay, ti para init sa mga malabo ang mata dira ha. Gani, magamit ang masini para sa mga wala dira uyab. Ti makakita, gid ka mo gilayon. Alright, katropang Neil, palibutan na. Katropang Neil, good vision next money, pero why siya kakita, oh. Sige na, nag-aandar ng aton nga roulette, ah.

0: Sino ba lang ihanag ba swerte? Nga tigdaog sa subo ka hapon. Nakadugay ginhaw?
1: Oo, damo. Ginagureso, Ludi.
0: Sino yan? Uy, si Ma'am Super Vega Elma!
2: Yes!
0: Sa antike, Ma'am Elma, willing ka rin magparohas para mag-claim sa ngimo nga daog?
3: Mga katropa!
0: Sige, kantahan ta siya. Malay niyo mabisita siya din.
1: Ay, congratulations kay katropang Ma'am Elma! Ay, Ma'am

0: do ginapili na naman siyang ruleta ang mga malayo, no? Katrapang ay.
1: Yes.
0: Ay, dahil mo nagka-present, pero hindi sila si Ma'am Elma. Absent, natulugan siya.
1: Kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito. San man sulog ka ng mundo.
2: Hambali, Ma'am Crystal, ahay, dapat gid akong kilala sina Magdaog ho kay daw madulom pa sa kabuhi niya. Sino nga kilala? Drop name, ah. Name drop, ah.
0: Sili ni Ma'am MJD para na kay Tuto Val ang Vision X Plus.
2: Amugid. Ay, di wala si Ma'am Elma, ha? Sige, katropang niya, balibuta, liwat, kay nagantike, mana siya.
3: Katropaleta!
4: Katropaleta!
3: Sang XFM Network Philippines!
0: Sige, sa pakalibot, mga tropapins, ha? Sa mga tropa na itong dira nag-share, nag-like, nag-comment sa itong nga program, subong, ti abang-abang, ha? Basta inyong nga name ang i-flash sa
2: screen. Uy, hambali, katropang Ma'am Rhea Loyola, malapitan. Ari lang ko di. Hindi malayo, malapitan.
0: Bongga ka dyan, Ma'am Rhea, ha?
2: Yes. Ang balik ka, tropang Crystal, gapasabag to. Ano na, Ma'am Crystal? Uy, ang balik ka, tropang Tutaval. Ako naman, yahoo! Uy, nag-reply na sila. Tinatawaan ka ni Katropang Crystal, totoo ba?
0: Katropang
2: Ah, si Katropang Rio. Oh, ito ganti. Kaya na naman hindi, di ba?
0: Yes.
2: Sige, pero congratulations, ha? Pero sa liwat, Katropang Nin, palibutan na yan.
3: Katropaleta!
4: Katropaleta!
2: Swerte, yan sa mga malayo. Sa mga malapit malayo, sa liwat. Ari ko. Oh, ara ka na. Katropang Michael.
0: Para sa malabo ang relasyon. Ay, grabe si Katropang William, oh.
2: Wow, grabe si Katropang William, ba? May
0: ako
2: bana.
0: Na lang, bala. Ako na lang. Elma, agihap lang galing.
2: Oh. Amo lang. Hawal ni Katropang Rafael. Naman tol, hindi nakakita si Toto Val. Kap-kap po niya eh.
0: Ay, hala!
2: Ay, si Ma'am MJD! Wow. Ma'am MJD, comment present!
0: Ay, hala!
2: Ma'am MJ! Tawa na natin yung winner dagol!
0: Sangre! Sangre, Ma'am MJ, abi pag-present.
2: Ay, mas malinaw pag isili ang mata ni Baba.
0: Tigpos na!
2: Tigpos, good, Ma'am MJ!
1: Ang iyong gabay.
2: Absent na tulugan ka ko ng bali sa Ross. Sis, din ka na sis. Luok na mga kinasal. Ang balsi mo anak, Kirsty. Tumag wala ng comments ng MJ.
0: Ay, MJ!
2: Pik-pik ka ganyan ang katropang Zyron.
0: Basta na Willie, sabi na kay Baba.
2: Baby time na yung nagbaba time.
0: Ibaba mo muna yan si Baba. Daw wala siya ha.
2: Hindi na wala si Mom MJ. Please pain again. Absent siya na lipong. Ay, gabalo si Toto Balo. Absent na bali Mom Flor. MJD gababatay. Sige, isa na lang katropang Neil kung waay pagid ti ma story ta.
3: Katropaleta.
4: Katropaleta.
3: Sang XFM Network. Mani
2: katropang Crystal, nakiss pa siya siya Baba.
0: Baw na uplock si Ma'am MJ.
2: Ara si MJD kaso wala ka present. Uy, alam mo ah. Hello, gone! Oh! Wala ta sina!

0: katropa. Congratulations kay katropang Dolores Acepcion.
1: Yes, katropang Dolores, comment present.
2: Mga katropa, exciting dito!
1: Governess, yan si Ma'am MJD, wala na, huli na ang lahat.
0: Ay, katropang Ma'am Dolores Acepcion.
1: Diin ka na. Late ka na kung nababaho, balita to ba?
0: Ano man si Baba, Mahay. Ay, Ma'am Dolores, hindi magsilingan at tulugan ka man.
1: Ni katropang William daw malabo gid sa akon ba?
3: Kami ang katropa mo, exciting din.
0: Ay hala, si Ma'am Dolores natulugan man.
1: Araw-araw maasahan mo. Kana. Katropa
0: mo, katropa ko. Ay, wala sila gana sa Vision Next.
1: Ay, basi may mga uyab na sila.
0: Oo. Katropang Neil, alam mo na. Ay.
1: Amoy katropang Joey Catalan, ayos ba?
4: Yahoo!
1: Exciting! Nagpanulo na to kadamang. Sige, bahala ka mo da. Kung hindi ka mo sa Vision X Plus, hindi naman ka mo pagpiliton. Sige, absent sila. Later on naman galing after sa katon nga istorya. So, subukan nga tinion mga katropa peeps. Ato na buksan ang pauna nga bahin sang istorya sang kabuhi nga ginpadala sa katon nga letter center. Kaganyang gintig uluhan. Ang bana ko nga mas ginpili iya mga amyan samtang ako nagakasakitan. Aww.

0: Pero sa masunod nga bulan, ang amon nga church wedding. Sa pagkamatuod, ako na ko lang masunod. Hindi na tani kami magpakasal sa simbahan. Pareho kami nga kontento na nga daan sa civil wedding lang. Tungod mga DJs, practical kami katama. Kag mas angay inis amon subong nga sitwasyon. Ang problema lang kay gusto sa ngamon mga ginikanan na may church wedding gid kami nga duwa. Kag sila na mismo ang halos nag-asikaso sang tanan antes pa kami magkadesisyon. Mga DJs, hindi nga sa wala ako nagapasalamat sa akon nga mga ginikanan. Kaya syempre kabalo gid ako, nga dako gid ang ilabulig pinansyal sa amo ni Brando. Pero samtang nagapalapit ang adlaw sa amon kasal, mas ginabatsyag ko nga daw, hindi na niya parte sa amon nga duwa. Mga DJs, halos tanan nga desisyon, may opinion sang iban nga tawo. Kung maghambal ako sa ngakon nga gusto, sa ulihi, ako pa ang nagagawa nga maarte. O kung hindi kabalo, magpasalamat. Kadamo patani sang gusto ko nga bag-uhon sa mga setup para sa amon nga church wedding ni Brando. Pero wala na ako sang kusog nga makigbais pa sa ila.
1: Mga DJs, may mga butang pagiddan ni ako nga gusto pa para sa amon kasal. Pero tungod nga hindi ini prioridad sang akon mga ginikanan. Ako mismo ang nagasto. Nag-abot pa sa punto nga naghulam ako sang kwarta agud nga makuha ko lang ang pila ka mga bagay nga importante para sa akon. Mga DJs, kabalo ako nga hindi ini practical. Pero gusto ko malam nga batsyagan nga may parte pa sa gihapon ako sa akon kaugalingon nga kasal. Pero abi nyo DJ I and DJ Joy, samtang nagadugang nagadamong akon nga stress, na-notice ko nga daw ako lang ang emotional nga naga-invest sa tanan. Kamandisi man ang akon nga husband sa iyang opera, kag naintindihan ko man ina. Pero kung tayong gani nga makauli siya, daw normal ang sagihapon ang tanan para sa iya. Mga DJs, may mga tion gani nga nagahibi ako kag kun naghahambal ako sang ako na ginabatsyag sa iya. Ihag niya lang ako inaya sa makadali kag hambalan nga ti magaayo gid ang tanan. Tapos na, dayon balik sa iyang pag-cellphone, scroll-scroll, tanaw-tanaw sa mga video, mga si or anak ng CEO Reels sa iyang Facebook.

Mga DJs at mga katropa, hindi siya malain nga klase sang tawo. Hindi lang gid siya kabalo mag-atubang sang emosyon. Labi na kun ako ang nagaantos. Mas nagtinaw gid ini sang mga nagligad nga semana. Sobra na gid ako ka-overwhelmed sa mga preparasyon sang kasal kag sang akon nga obra. Nga daw halos hindi na ako makatulog sing maayo. Nagaululukay ang balay, tambak ang mga kinahanglan namon nga tapuson. Kag daw ako lang yatanan ang nagapanumdom. Kung kaysa gani, gusto ko lang na may magpungko sa tupad ko kag magsiling. Ako na ang bahala diri. Pero wala gid mga DJs. Wala gid ako sang amusina nga nabatsyagan, bisan mismo halin sa asawa ko nga si Brando.

0: isang nagligad lang weekend, may reunion ang iya mga college friends kag mga barkada nga dugay na kuno nila ginaplano. Kabalugi na siya mga DJs nga pila na kaadlaw nga daw hindi maayo ang ako niya emotional nga kahimtangan. Kag makapila naman ako kabeses nga nagsiling sina sa iya kag gusto ko lang anay nga may makaupod sa balay ilabi na gid siya. Sa pagbanta ko mga DJs, kag-abi ko man pagkatapos mahambal atong tanan sa iya, abi ko pagkatapos ang amon nga istoryahan ay pilion niya na this time nga magstay sa akon loyo kag magpabilin nga kaupod ko. Pero mga DJs, hindi amo ina ang natabo. Kay man, ginpadayon niya sa gihapon ang iyang ngalakat. Kay man rason niya sa akon, kisalang man kuno ina matabo. DJ, sa tunga time, di wala ako naging napungga ng akong kaugalingon. Kag naghibigid ako, samtang nag-a-impake siya sa iya mga kagamitan. Aww.
1: Tropa ato na batian ang unang gabahin sa istorya sa aton nga letter sender kag sa subong ition pamatian nato nang ambahanon nga gintig unuhan bakit pa ba

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog ng Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Alas, alas 3:28 na sa hapon. That time check was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. And we're back mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5 ang katropa niyo.
1: Yahoo!
0: Ano niyo, sige hapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated!
1: Yahoo!
0: Mga katropa, ginaring nga programang builog ang gradulong sa inyo sa Zantun Gold Herbal Tea. Tilawin nyo lang pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini matapos magkaon, agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Inyang himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark, nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis maninis ang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kag aton nga insulin sensitivity sa aton nga lawas. Kani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa dira naton nga nagasopreher sang diabetes. Tungod bayari maninis ang xanthones nga sa ka-antioxidant gikan sa prutas nga mangustin. Gani kakas gid ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas pinaagi sa pag nom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa peeps. Kani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong lugar o kung pwede man mo add to cart pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright, balik na mga katropa peeps!
1: Yahoo!
0: Sa ngihapon ha, ang inyo mga DJ Chika B.
3: Wow!
0: Hati, kamusta? Bawo daw, magiging may nasumukan sa ato nga istorya, katropang Joy ho.
2: Grabe, ginagila mga sentimiento, dari ho.
0: Yes, hati, amo na gani, akay man gin, mas gin sapar sang bana ni katropang Amanda ang iya barkada kaysa sa iya. Ah, diba? Hambal ni katropang Zyron. Tinunto ito. Parte man gali ka cold sang relationship niyo, madam. I feel na feel mo katropang Zyron. Sili niya pa feeling soltero ang animals. Daw sa wala lang siya asawa. UD uplock gid. Chakto kagid ka tropang Zyron.
2: Hoy, si katropa nating William Calverin. Daw mabalik ang history ko sang una ba?
0: Ay, bakit anong history mo?
2: Abi padala na diri ka tropang William para imo naman story ang next naton nga matagaan diri sa nga kabuhi sa aton nga programa. Pero si katropang Kwan, okay, si katropa nating ay, di na to di. Si katropa nating si katropang MJ, ari lang ko bala, wala ako nag-out. Late lang gidang internet, nag-uplock. Ay, amo gali. Kay wala siya ka-comment kay na si katropang Sangre. Mami MJ, nag-uplock ko ng ilang internet dito ay.
0: Yes, si katropang Zyron, di naging maayo kung padayunon niya pa na iya abilidad. Siling niya nga unahon niya ang iya barkada kis kaysa sa imo nga asawa niya. Mga madam, nami sina iya sa iya komprontahon mo sa para matauhan sa. Kay kung di na siya magtarong, tibulagi bala para maumpawan kag makamuklat sa realidad nga may asawa na siya.
1: Yahoo!
0: Mga ni katropang Zyron, ado wala sa sanga pakialam sa iya asawa. Mas gina-consider niya pang iya nga barkada kaysa kay Amanda. Sila ni katropang Ma'am Elma, Bilati Bird na klase sang bana. O, iuli sa ginikanan niya, aday, ayaw magpakatanga kag magpakamartir. Kaysa subong nga panahon, ginategi na kuno ang mga martir. Hala! Ay, butsilingon, mategi ini mga katropa peeps. Sige.
2: Ay, si katropang Zyron, ho? Kung ako, or si katropang Crystal, kung ako sa iwo sender, biskan ano pangihambal mo kay uplok idya panumduman sa partner mo. Well, wala man problema kung mag-attend siya sa iyang batch sa college, pero dapat isipon niya man na may responsibilidad na siya sa akon aw hindi gali sa imo. Kung amo na ha nga himos na siya sang iya damit, ti okay lang ina, importante wala pa naman kamo bata kag hindi magkamo kasal. Kasal na sila ng katropang Crystal. Hindi katropang Brando
0: sa civil.
2: Pero this time, nagaplano, gani, no? Nakaset ang ilang...
0: Simbahan, ganyan.
3: Wow!
2: Kay pala decision, mangali, tagay, free ka, mahita, ibanda mo, at kisa makiupod sa partner mo daw, single pa siya ba?
3: Oh, no!
0: Yes, ama gani, ado feeling soltero, gani, kung si katropang Zyron pa, siling niya, wala siya tuod, got shit. Pero di naman, ayo iya ginaubara sa imo, madam. Istoryahon mo sa asang one-on-one para mabalaan mo. Mabalaan niya ang hinanakit mo. Amo gani, pero di mo sure ka tropang Zyron kung ay dito nag-cheat. Ima dito sa atin nga poster, grabe yung damo mga above dito sa party-party. Merla-merla natin.
2: Ay, si katropa natin, Ma'am Melody Martesano. Maayong hapon, mga DJ Ira, DJ Joy. Galantaw lang kami sa Sitio Lapak, Duldol. Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa family Martesano. Salamat, girl.
3: Wow! Ayong
0: aton, katropa peeps sa Bacolod. Ma'am Melody Martesano, thank you so much, ha. Kaya may X-rated, nadara ang Bacolod. Pero thank you sa gyapon.
3: Yeah!
0: Ay, nakasita ikaw din sa aton nga programa. Sa sunod galing show. Out ka na mo na.
3: Wow!
0: Si Katropang Rafael, kung ako sender, papiliin mo sa pandesal o barkada. Kung barkada, ya gusto updan gihapon basi agi na imo asawa. Gapaagi-agi lang guro, Katropang Rafael. Sige mga katropa peeps, pero may kinambal dari si katropang Benias Leonard ho.
3: Yahoo!
0: Mga ma'am, kung ako ang papiliin, asawa.
3: Wow!
0: Ang kaibigan pwedeng magkalayo, magkabisi, magkaasawa din. Normal lang na, pero ang asawa, pinirmahan nyo yung till death do us part. Siya yung uuwian mo pag pagod ka. Siya yung plano mo sa future. Amo gani ka tropang Menia. Gani the red flag man ini si ka tropang Brando. Dupang 90s ang iya pangalan ba? Ilog sila kahapon ni Fredo.
2: Puro gid sa punta. Sige, thank you so much kira ka tropang Menia Leonard. May tama ka diyan sa imong komento sa atong question of the day. Si ka tropang Ma Melanie, na miss ko man kamo mga ma, bisan ari ako sa neg
0: Rosa. Oh, diba? I miss you too, Ma'am Melanie Martesano.
3: Yahoo!
0: Good afternoon sa liwat hadra sa mga family. Si katropang Michael Artates Acer, kung ako papilion ang akon partner, kay kung magmasakit ka, imo man japon partner nag-aalaga sa imo, hindi ang imo barkada. Tama, mga katropa? Tama, gid katropang Michael.
3: Yahoo!
0: 100%. Diba? Si katropang Michael ang
2: living example.
0: Yes, amo na. Siya gid ang dapat ninyo nga tularan.
3: Wow!
0: Stay strong sa inyo ni Ma'am Divine, ha? Beauty!
3: Chupapi mo niya nyo!
0: Sige mga katropa, kaysa una nga bahin sa pinaka-last nga part, ginsaysay ni katropang Amanda nga ti, bisan yung pulupunggan niya ini si katropang Brando, nagpadayon sa gyapon sa pag-impake sa niya mga kagamitan! Kag naglakat gila yun. Ay ti ano wala ay hanang matabo? Basi bala wala na inisang kasal na magaganap? Basi bala may tututol sa kasal?
3: Yahoo!
0: Basi madayon sa gyapon abisar, sakit-sakit na. Sige mga katropa pizza, bago tamang kadto dito. Ara si katropang Nilda ho.
2: Calling.
0: Maparuleta, taanay kaisa lang kay kainaway na claim mo. Ay naka-present. Sige na, katropang Neil.
4: Katropaleta.
5: Katropaleta.
4: Sang XFM Network Philippines.
0: Sige ni katropang Siron, sa story pa lang daw. Natulo naman ang luha ko ba?
6: Aww.
0: Daw ginakumos dughan ko. Basta masubo ang story.
6: Aww.
0: Isa mo lang katropang Siron, do mapati kami nga daw hindi. Sige, akatropang Siron. Yeah, sa gihapon ang aton nga iparaleta ang Vision X Plus. Hindi kayo magsugot, hindi niya makuha. Ah. Dapat may makakuha, gidiya! Gani, common present, gila yun, ha? Kung matuunan ka mo. Sige na, palibot-libutan na na. Ari mga katropa, ang Vision X. Di isa na naman kabakso. Wow, dugay-dugay. Binulan nyo ni nga, ano ang nga pagtumar.
2: Ay, sa mga tropa pips na ito ha, ti abang-abang na drabog tao na na. Kag say present later on, nagribot ng aton nga katropaleta.
0: Oh, sige tropang Danny Di Martin.
3: Wow!
0: Sang Barangay Lanot. Katropang Danny, comment present.
7: Katropa, exciting dito.
2: Yes, katropang Danny Di Martin. Say present rin nanay ho. At i-kwan yan nito si katropang Manfeli. Mag-say present rin yan sa ating comment section. Katropang Danny Di Martin, it's your time to say present na. Present, present na diri ah. Katropang Danny.
0: It's your time to shine. Danny, where are you? Pahinga po at mga katropa, bago lang yung punta. Ay, wala yung giging pukaw ni katropang Michael. Bago, tinunto ito.
3: Wow!
0: Absent, nagapanamang na to sa kuli.
2: Ay, katropang Danny. Danny, anay di sa comment section.
0: Hanugon ba? May bayi-bayi na Tani, oh. Ay, naka-present!
3: Wow!
0: Ay, di ba? Active. Amo na iya. Tun gusto. Nasing mag-comment pala, ha? At yours na, katropang Danny Di Martin. Ang isa ka box nga Vision X Plus. Congratulations! Ay, te, ano ka muna? Balaan, gina nga nagpamatigid. Yeah, sige mga katropa, why na kita oras? Ato na nanay nga padayunon ang istorya sang kabuhi ni katropang Amanda.

0: DJs, bago pa man siya nakalakad after sang iya pag-impake, ginsiling ko sa iya nga hindi ko kinahanglan sang perpekto nga solusyon. Ang kinahanglan ko lang nga amo nga babatsyagan ko nga ginapili man niya ako kaginahatagan sang prioridad bisan kis alang. Nagpangayo si Brando sang pasaylos akon kag nagsiling nga mabawi siya kuno pagbalik niya kag dayon nga naglakad. Sang nagsirado na ang amon nga pertahan daw mas lalo ko giyad nga nabatsyagan nga nagaisahano na lang ako. Hindi tungod nga ginbayaan niya ako sa pisikal nga pamaagi, kundi tungod sa una nga tion, nabatsyagan ko gin mga DJs nga wala gid niya nasabtan kung daw ano kabugat ang akon ginadala. Humarinsad to, nagahuna-huna na ako kung amo sini ang bangin kabuhi namon pagkatapos sang kasal. Mga katropa, hindi ko man gusto nga makigbulag kay palangga ko gihapon si Brando. Siya sa gihapon ang akon matuod nga abyan sa madamo nga butang. Kag siya ginang gusto ko makaupod, kaupod ang amon nga mga handom sa kabuhi. Kag kabalo ako mga DJs nga maayo gid siya nga klase sang tawo.
1: Mga DJ, samtang nagapahilapit ang adlaw sang amon kasal, masahadlok ako sa mangin kahimtangan sang amon nga pag-asawahay. Mas naga-overthink ako sa mga sitwasyon nga pwede matabo sa amo ni Brando ilabi na gid sa akon. Mga DJs, wala ako kabalusubong kung kinahanglan ko bala mangayo sang professional nga bulig para sa akon kaugalingon. Istoryahon ko bala siya liwat sang mas seryoso this time? O kung mga DJs, base valid man gid ang akong ginabatsyag kakapoy nga daw ako na lang feeling ko ang nagapangabudlay para lang mapadayon ang emotional nga connection namon nga duha ni Brandon. Mga DJs, ang akon nga pamangkot subong sa inyo kag sa mga katropa nga nagapamati subong sa inyo programa. Ano bala ang pwede ko himuon nga mga ways, mga tikang nga mahiluway ang akon huna-huna? Ano bala ang akon himuon para mangin mas komportable ako antes ang amon palaabuton nga wedding church? Mga DJs, please help me naman kag sa mga katropa, gusto ko lang gid nga masure gid ang tanan antes pa madayon ang amon kasal. Saliwat, ini na lang si Amanda kag ini man ang akon nga nangin X-rated story.

0: That song was brought to you by M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga katropa, ang inanang programa ang buhilog ang gradulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap, ang mayaras ang glutacoge, kag virgin coconut oil, o kon VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging, o kon pagtigulang sa nga itong selula sa panit. Inima na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa nga itong supat, gamit ang natural ng mga ingrediente nga sa Clair Skin Herbal Soap. Inima na ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ka-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacoge Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man mabakal online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
3: Alright, ito mo na ito ang naging ending ha sa istorya ni katropang Amanda and Brando. Nagkapangayo sang advice o mga katropa peeps ang aton nga letter sender nga kung ano balak ayhan nga mga tikang ang iya pagahimuon para mas maging hilway, mas maging maayong iya nga huna-huna.

0: maging komportable siya antes pa man ang ilang nga kasal sang iyang nga bana.
1: Yahoo!
0: Desa imo dira ka tropang Amanda. Istorya ha anay ang bana mo kay for sure. Ano malang ah gina ito ginaapinan. Amo na gayon hambal niya kiss ama lang ko noon na kag batchmate niya malang na sang college siya. Basta hindi man gid pirmi-pirmi. Amo na galing kay nagdungan lang gid no sa imo nga pagpangasubo. Okay, amo na gani ikaw lang nagaasikaso sang tanan sa inyo nga kasal, wa na sa inyo nga preparasyon dira, wa na sa inyo nga trabaho. Tapos ang partner mo do wala man lang labot sa imo no. Kulang lang ginaguro sang communication between you and Brando. Kay man kung inyo ina pag-aistoryahan nga kamulangan wa, basta maintindihan man nila sang partner mo, kay man kanugon ho. Siyempre, ging kasal na kamo nga daan, ting mas bongga pagdating inyo nga kasal ho.
1: Wow!
0: Kay man, ging preparahan, ging iniyay, labi na sang inyo nga mga parents dira. Gani, kuan na nga na, communication lang yun ang sagot dira. Kay basi, pwede pa man na, pampamitaan pa nga na sang paagi katropang Amanda.
2: Yes, sa katropa nating letter sender kay katropang Amanda, di feeling ko ang kulang sa iyang partner katropang ay gating na pulupagita ay nagidag emotional intelligence.
1: Oh,
2: kaya wala lang yung kabatsyag si katropang Brando despite nga nag-consumisyon na si stress ng iyang wifey nga si katropang Amanda na to. Di prang kahalang si katropang Brando, katiga amuniga ho, kag amunig nabatsyag ko ho, pero kung sa ulihi dapat ano gid ha, heart to heart to katropang Amanda para maintindihan ginsang katropa naton nga si katropang Brando nga di nasasakitan man ikaw kag may ginabatsyag ikaw nga duwala lang yan sa iya. Feeling ko amo ni ginasunggudan niya katropang ay. So istorya halang ah kag kundi madala sa istorya
0: Pictusi ba lang?
2: Sige. Sa mga katropa na ito, ay damo, isang tugda sa comment section katropang ay.
0: Oy, isa na daw si katropang Zyron. Be strong lang, madam. Kaya mo na, pangayo ka lang sign kay God. Kag-pray ka lang always because God is good all the time.
1: Yahoo!
0: Correct ka dyan, katropang Zyron. Baka bakod lang ha, katropang Amanda. Kaya ang tanan may rason, gid ina. Ang baniya, swabe nga music. Sumakabilang bahay. Amo gid. Pero ara na to ha, why nakita sang utang sa imo ha, na-plague nato ng imo nga requested song.
1: Wow! Ang
0: baniya, sakit-sakit ba? Tagus gid sa tagipusoon ni Miss Kate. Basi imo, tagipusoon. Ibalhin mo naman sa iban ka. Ambot kong namati ka gidman. Basi nagmuni-muni sa guro ka tropang Joy samtang naga-music.
2: Kaya daw mo gininkuhan ko, pangita ako ba?
0: Sila ni katropang Crystal.
2: Uy, ara na.
0: Kung ako sa imo sender, pabayi siya. Pabayi sa sangiyang nga desisyon sa kabuhi. Ang bana ko basi hindi pa ina nalutas. Ang bana mo basi hindi pa ina nalutas sa iya nga iloy. Pareho sa kilala ko. Basi mamas boy pa ina iya. Kay kung palangga kaniya madungdum ina kag hindi gidya maghalin sa inyo nga bala. Kaya gani ha, ginapakita niya iya batasan samtang temprano pa ha. Wala pa kamo bata nga duwak. Kaya kakitid gid sang iya nga utok sang bana mo nga uplok karon balbalon. Ay, balbalon. Sige ka tropang Crystal amo gid no. Amo na gani mas maayo nga ginashow niya nagilayon ang iya nga mga ano mga attitude nga negative, mga red flags niya dira kay para sa palaabuton maging ready ikaw katropang Amanda. O hambalik katropang Rafael, katropang Joy, ano ko?
2: Ay, hambalik katropang Rafael, basi gasalig pa man siya sander kay wala pa man kamu bata. Munang iyagin na panumdo, munang barkada iyagin na una basi sa ulihi magbago man siya kung kasal na kamu akag makabata. Oy, kasal na
1: yeah!
2: Katropang Rafael. Pero ti, tama ka dyan, basi isa ba na ka-factor no? At ano pang hinuhulat mo katropang Amanda? Tagain na inasang kwan, iya nga deligamukan.
0: Yeah, Sambalin ka tropang MGD, ma-advance ko, malay mo padagon ko ni katropang ni. Sige ka ina, late ang imo nga present, subong advance ba? Ay, ka na mid-turn. Sige na, nahambal na naman ang aton nga, pwede mahambal kay katropang Amanda. Istorya lang ka mo, kay maklaro kita ninyo sa inyong duha. Kamo lang sila ang makasulbar sa inyong problema nga duha nga mag-partner.
3: Yahoo! Ay,
0: istorya lang ang kulang dira.
4: Dana!
0: Alright, sige na, why na kita oras? Katropaleta time na. Tama na nga pa kasi mo.
5: Katropaleta!
6: Katropaleta!
5: Sa XFM Network Philippines.
2: Ay, ari lang kinasadya naman. From Kasubo, tilitong kinasakasadya.
0: Daw kilala, gigano ni Ma'am MJ. Ay, kilala, mananamon, ma. Present ko na si katropang Kenneth Basi Malobat. Ay, hindi pwede. sige na, katropang Neil Palibutan, ha. Kagsasubong nga ikaduwang hugnat sang roleta. Ang pag-alagoon na naman sa ngaton nga mga katropa peeps, ang Santon Plus Capsule. O, diba, bongga. May vitamins na kamo. Isa na naman ka-karton, ang mga katropa peeps. Gani, intra na, comment na sang present. Kung matuunan lang ha, inyo pangalan. Uy, si katropang Ronel Haguno!
3: Wow! Yes,
0: may bayang sang antiki comment present.
7: Mga katropa, exciting dito!
0: Uy, katropang Ronel, eh ba sinag-duty na to? Katropang Crystal Labi, napikada ang imong utol.
2: Palay mo katropang idol ganon sa iyang radar ano to?
0: 150?
2: Oh, 150.
3: Wow!
0: Okay, sige, pilagi naman. Isa lang ka-oras na kay katropang Ronel. Sige, katropang Zeron. Pagpangasubo na da, toto, wow. Kag mag-inom sang Dracula nga pula.
7: Kami ang katropa mo, exciting day.
0: Kita mong comment ni katropang Crystal.
2: Ay! Katropang Nail! Alam mo na! Libre ka!
0: Si katropang Zyron, absent si Bogart! Absent ato siya sa Bulangan. Gasinggit sang Wailo kag...
2: Ice ko.
0: Sige, Wailo!
2: Ice ka, pala pwede.
0: Bawal, di pa nga subo, uway ko da kwaon. Na seryoso na si Toto Val.
2: Hindi pwede agi ako.
0: Absent. Liwat ka, tropang Neil.
5: Katropa Leta.
0: Uway, kiging tapik ni katropang Crystal.
5: XFM Network Philippines.
2: Oy, alert ng mabunutan. Dira ha, bahala ka mo da.
0: Agi, kagaling ka, tropang Neil. Tingala, kung man type ka sang kilala ko. Ma-present ni si Ma'am Liza ko, katropang Neil, spin ulit. Hindi kami abia, Ma'am Liza.
2: Hindi ako, hindi pwede. Ay, layo
0: pa. Ay, si Ma'am Eleanor, gati logo.
3: Yahoo!
0: Eleanor, comment present. Sige din nga, si Ma'am Eleanor.
2: Kabang ka lang.
0: Ay, kabang ka lang. Pas na! Palibuta, liwat!
2: Hindi ito paghulat.
0: Balanta ka daan, mas nalayo. Hindi man kita pagkantuan. Ano? Katropang Neil, hoping madaog ko no si katropang Kenneth.

0: Libre ko nung massage kay Katropang Crystal, Katropang Lee.
1: Ay! Kilala mo na, Katropang Ay!
0: Ay! Si Katropang Jane Elms and Nona Crystal. Hi! Present!
2: Mga
0: Ay!
2: Katropa!
0: Exciting! Masi ako na ni Pulong, si Mabalati, ah!
1: Ayoy! Ay, Katropang Jane Elms and Nona, tabi huslo, ah, nay na. Say present, anay dire!
0: Kinta siya galing. Oh, solid siya to sa pinang. Dumasunggod man taba. Oh, mahal ko nung gasolina. Ang balik ka tropang Zyron. Amugit.
1: Ay, Jane Ems. Ano nat? Ara ka pa da? Kami ang katropa mo. Exciting dito.
0: Why na siya? Ba na to?
1: Maring Jane Elms! Where are you?
0: Ano man si kilalang busy na guro minaretes.
1: Ay, may idea. Ano man?
0: Ano da ang mainit-init nga balita? Sinili katropang Neil. Okay lang, Mayo Palawas. Kami na lang katropang Crystal. Kapunit na gidiyas ang pison sa amon nga likod. Ay, duwa, ay, gidaw. Nagbalhin na to sa piyak, ya. Palibutan, naliwada, katropang Nila.
3: Katropaleta! Katropaleta! Sang XFM Network Philippines.
1: Ano kalain ang tulok ni Katropang Nilo?
0: Katropang Nilo, lapikunay, ha? For the gulal ng ibala. Sakihin na pala ang trip ni Katropang Crystal.
1: Luwas sa
0: ginapitati.
1: Luwas sa ginabardagol sa Katropang Ay, overtime na.
0: Wala, sudo. Alamin.
1: Mas pasila ka ng Katropang Nil.
0: Last na na kung hindi sila.
1: Isahan na lang niya kalibot. Ay!
0: Oh, si Ma'am Liza Digala! Ma'am Liza, say present!
2: Mga katropa, exciting dito!
1: Ay, Ma'am Liza Digala, maawa ka pag say present na.
0: Kami ba na kayo ma-present? Oh, ikaw na dahil, ikaw man-present na!
1: Bakasa na, bakasa na, bakasa na!
0: Ka. Kasi gano'n na kayo na i-burn na na dito ng text ko.
1: Morang spelling na sa'yo.
0: I'm present na.
1: Yahoo!
0: Congratulations, Ma'am Liza Digala. Ikaw ang nagdaog sa Santon Plus Capsule. Di, pwede mo na di mamat-amat claim ang imawang nadagan. Dahil sa mga nag-participate sa atong programa sa Subong, sa mga wala nagdaog, di, better luck next time. May buwas pa ah. Gani mga katropa Bips, thank you so much gina sa pag-upo sa aton programa Subong nga hapon. Mapa Facebook Live man o kung sa radyo ka muna gapamati. Then see you naman tomorrow. Nangin kaupo nyo na lang yung mga DJ Chika Babes sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Partner natin sa technical katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
4: Exciting!
0: Ang oras, alas 4:00 na sa hapon.
5: XFM.
0: XFM.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
9: Uy, boy, gising!
10: Ano ka ba?
9: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Parikoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sistapain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
21: XFM.
22: XFM.
23: The Secret of Health.
24: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
23: The Secret of Health.
25: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
26: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
27: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
26: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.
25: Madalas bang nakatulong nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak, isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
25: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
2: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
25: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing, may Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit gin,
6: may free collagen,
5: ang guta tayong gapa.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea
12: sa mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara, sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa akin ako, center agent.
3: Permigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Iba ganyan efekto sa akong sang Sister Pain.
3: Pero sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: That song was brought to you by M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
9: sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom usang Cystopain.
3: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wednesday!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Bangasista pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Bangasista pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sista pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sista pain. Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, exciting dito.
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
14: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
15: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 soft gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan ito ng husto ang kabuuan kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng premium D3 soft gel. Ang premium D3 soft gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
11: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
16: Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
0: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
18: The secret of health. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
17: The Secret of Health.
0: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang simptomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at tumingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
17: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa inyong lugar.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Sana bang... Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Gota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Gota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang kati-kati.
12: Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
13: magaan.
1: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para ako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: FM. Sample Plus
1: Gold. Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ang kape ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-Butik eh. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister Pain.
12: Mabibili sa mga butika.
8: Wednesday.

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom, 25
3: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sansom Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor, gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutin. Tatayon. Makapahubin pa siyang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
8: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sansom Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sansom Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sansom Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. System Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa-premium.
4: O, ikaw man katropa, may chance na ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Supple Gold Coffee Mix na.
1: Supple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Supple Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
6: Vision X Plus.
5: Ito ay may lutein,
6: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Kangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assisted pain.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
1: ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika,

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
5: Si Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Wednesday.

0: FM.
1: Palakasin kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Saan Tone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saan Tone Plus Coffee Mix. Saan Tone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
7: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Saan Tone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Saan Tone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Saan Tone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
9: Kamkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist the pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sis the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Wednesday!

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at kanta ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes.
10: Santone Gold Herbal Tea.
9: Dito ka na sa health tea.
10: Santone Gold Herbal Tea.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Assist the pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Po si Joseph of Success, ang pagpilisa sa atin. Salamat sa XFM, sa kay Dr. Rene Rizzo, o sa ako niya nagagaan na 3,000 pesos cash gamit sa mong mag-intraman sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Sundown Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Senten Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika. Wins!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: The secret of health.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
4: The secret of health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: The secret of health!
6: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
6: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
0: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
0: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
6: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sunfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Sunfon Gold Coffee Mix.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sana
9: alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo
12: sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang kati-kati.
12: Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
1: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dadlaw na training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: X FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santone Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Santone Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
11: Santone Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Mga katropa! Exciting dito!
17: Ako si Florenda Abelio sa Poblacion de Dawood, Panitang Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito O.

0: X X F M
1: X F M
2: Sunphone Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunphone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunphone Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante, kadagap iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind, kag-mycologen, kag-glutathione.
0: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunphone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunphone Gold Herbal Tea.

0: Asan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar? Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga buki ka.
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
9: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
11: That song was brought to you by Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
12: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Sister Pain.
1: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jam ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko kanami kid bala kay batyag ugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
5: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
2: Daw hyper ta subong ako. Daw hyper ta subong.
1: Nakainom sa Sanson Gold Coffee Mix.
2: Welcome, welcome, welcome, welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
2: Gab-isang
1: July 30, 2026.
2: Adlaw?
1: Adlaw nga Thursday.
2: Ba? Perfect.
1: Oh, yes.
2: hindi na sa malipat ka ba sa Webes na kay pagka-Biyernes, ano gani?
1: Eat.
2: May nag-text niyo, kadugay, man sila magsugod man. May ilo kami, enjoy lang mo dabala sa music
1: pala.
2: Kaya ginapili, gininamon ang mga sonata nga para makapaurok-urok mga muna kanta.
1: Yes, ginatimpla pa namon ang gusto nyo nga mabatian.
2: Tapos sumagsagad kami di kakata, mambal, kalawig mo na silang adlib. Sabay kita yung pilihan.
1: Correct. Kasi lang ah, gakalingaw man ka mo, di ba?
2: Oo ah. Ilabi na kayo kung may lakalangka ka color.
1: Correct.
2: Di ba? Dahil lang yun, mapasalamat ko anay sa mga taga, ano, Tagasagay Component City Police Station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores ang XFM Sagay nakakuha sing award Most Promising Heartthrob.
1: Abato.
2: And the outstanding media partner.
1: Abi ko ganyan ay kuan Matini Idol of the Century.
2: Thank you again sa pagpanyapon na sa papanyapon ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores. Gipatilaw ko siya sang premium D3 coffee mix. Namitan siya.
1: Ba?
2: Buwas padalaan ko pagid siya isa ka carton.
1: Continue drinking lang ah.
2: Oo ah. Herbal man na iya. Wala na iya singhalong eklabuya, no? Tikita mo mga picture kay ina.
1: Of course!
2: Tay, may gintandaan ka to, wala.
1: Ha?
2: May natandaan ka na?
1: Atong nagkato, di ba sa nagkato? Ang nadulong sa press release.
2: Sa tanan nga, men and women sang Sagay Component City Police Station, madamog nga salamat, kabalo kami nga ang inyong mga salakyan naka-tune in sa 87.5 XFM Sagay. Salamat, Ged!
1: Thank you, thank you!
2: Kag, i-welcome tanan nga XFM Radio Station sa bugos nga NIR Kagpanay Island, naka-tune in na ang mga taga Iloilo, Radio Patrol, XFM Radio Patrol, Iloilo, 100.7 na punta si Katropang
1: Alex.
2: Hindi agad malipatan ba? Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Generate
2: Chris. Ariay, sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Siyempre, si Papa Rundet.
2: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
2: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: ang nagapangunang KKK Supremo.
2: Correct. Sa Sagay, back to back kita mabatian kag makit-an sa 87.5 kag sa television Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Iskalante. Kag dinatagani sa Rojas City Capiz, XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
2: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
2: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
2: Are you sure?
1: Kuya Jay.
2: Are you sure again?
1: Charmaine.
2: Final answer.
1: Si Kuya Jay.
2: Correct. Yun, hindi ko sure kung si Kuya Jay subong daw. Basi si ano bala? Si sino gani subong ga duty sa ano man? Eh, wala pa sila nag-acknowledge sa GC. Sige lang, ipalaga sa nakaroon na kay acknowledge na namang dugay-dugay. Alas 9:30 na, ang phone pal nga programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tig-a-tig-a na.
2: O doon nalipat ka na, how?
1: Ay, doon, abikwari ko, hindi ka pa yung matugpon. only what?
2: Ang phone ball programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tig-a-tig-ana, tindog-tindog pa.
2: Ubugin siya.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto.

0: supplement for men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nagtake ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Prayers na nalay. Sari nga balatian.
1: Sa Rama Bacal, sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Si Lipunta ang FB Live nga Troy Tisoy 2.0. Ari na akon amega nga gopagwapa, single mom nga may alom sa puklo. Charot lang, charot lang.
2: Mayanggap iman sa kahit.
1: Wala ka na, malangalan.
2: Oh, sige, yan
1: no man. Other than Sheena Shine, Radasa Bangkaya.
2: Oh, okay, si Sheena Shine, galing.
1: Sang kabankalan. Okay mo na.
2: Hello, kag mayanggap iman sa kay Ma'am Remedios, sang Cotabato.
1: Mayanggap iman kay Rosalie, Belly Larana, Larama, mayanggap i sa imo, kag Lee Fardigno, natultula lagi ko noon. Nakatultula lagi si Sheena Shine ko no, kung sa diin naman ko subong.
2: Oh.
1: Kaya sa dugay-dugay ko nung nilisuay niya sa radyo, nakatuon gid siya sa 106.1 sa Kabankalan.
2: Wow, ti mayo eh.
1: Kag daw nagulpi ko no kalamang iya nga ilok.
2: Mayo na kay ilok pala.
1: Kita ko sa pasimutol ko sa sakon ilok. Papilion ko pa na sa di nga masimot sa ilok sa ita.
2: Oh. Ako yung masaring kuya nga, pwede both.
1: So, aling yung gali sa ilok, padalam sa ita.
2: Oh, sure.
1: So, tuwa-tuwa sa hita.
2: Ha?
1: Tuwa-tuwa sa hita.
2: Ay, mayo kong simot lang maagyan niya eh.
1: Kung babae.
2: Ha?
1: Kung babae. Patapusa ko wala na yung balbala. Eh, kadali-dali ka dahil lamoy. Ang tawa na bala kay abi mo lalaki na ha. Masimot ka sa hita. Asas na matunga. Abi mo lalaki na.
2: Gani.
1: Gali-gali, babae. Nag-ano ka na yung kung babae gani. Wisit! Dial na ka mo sa amon nga XFM call and text line.
2: 0912-0076-793
1: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Dahil lang yun ah. Wonderful evening, beautiful Dolphy and handsome Troy Tisoy.
2: Wow!
1: Gapamati, ikit ko permis ang wala diri, wala dito nyo nga programa. Pero nalipay man ko, hindi kumpleto ang gabi ko kung hindi mabatian ang golden voice nyo nga duha. I admire you so much. You are my idol. I love you. Sweet kisses. Both of you, I am grateful that I have a family friends like you. I hope and pray that I will meet you someday from someone who really care. AI.
2: At least bisan pa mo.
3: Abi mo tutuod na. Eh, ay kini sa buta.
2: Mayo na kay bisan pa no si ay yo kan.
1: Wisi, tingin mo lang, Dolby mo. Nga pala na rin nga matapos ako na yambal. Antis ka magdugang-dugang. Kaya galiwat pa na sa dalayo ng istorya. Ngayon, gabi. Line number 2.
4: Hello, Troy, man. Gabi, Troy.
1: Hi, good evening. Sino ni?
4: Si, ano ni Troy? Ang gabi, Troy. Si Mark, Troy.
1: Si Mark. Taga-diin ka ni si Mark.
4: Taga-Silay, Troy.
1: Taga-Silay. How's life?
4: Why man, Troy?
1: After death? Nagkadlaw na sa sakay abot siya na. Teka, musta? Ano oras ang imo nga out time?
4: Out na ko subong, Troy. Pakuloy na mga may.
1: Oo. Di makakita ka pa man. Di kay balaan mo. Wala na sing adlaw mo. Medyo, di siyempre, hambal mo nagligat. Ako kagab, igali. Medyo, ano lang, makasanaaw lang ikaw.
4: Yung kuha ko to sa Troy ang sa Pinay ka Tower para yung mga sugaw.
1: Ang payong. Grabe abilidad mo. Teka, kumusta?
4: Wala namang

0: Ikaw, kamusta to kagabi? May ano? May nagtawag sa imo gabi?
1: Wala tra, yung kanisawa, again.
0: Ay na, no, kaya wala mo giplastar, abitarong mo. Kaya ginhambal mo to sang una, mapinalanggaon, pagkatapos, lately, ginliwat naton kay wala na na di may ga-intra sa mga...
1: Na.
0: Pero ginliwat na na, di ba, kagabi?
1: Banda na ako mabay.
0: Ano, oo, gani, ano na gani ang ginapangita mo, subong?
1: Ang kabalaw na lang mamuli. Ang kabalaw mamuli. Ano yun?
0: Pero kung sa artista daw sinin mo ka look alike, abi, kung normal ka. Hindi ka abnormal, di ba?
1: Hindi, sir. Hindi, pre. Matama naman dito rin siya. Kung ito, kasi, pre, nag-abuto na ito ka abnormal mo na.
0: Oo, pero daw sinin mo kung nung imo ka look alike kung sa artista? Paigan, mabungguan ka na karon. Kung sa artista daw, sino mo ka look-alike?
1: Hindi man, pwede nga ma-Dolphy, Troy.
0: Dolphy man, ang komedyan?
1: Oo, ang komedyan.
0: Ah, do chabi-chabi ka gali?
1: Ay, hindi man kita sa muna, Troy. Galing nagamay ko, subong.
0: Nagamay ka?
1: Nagamay ko.
0: Redford White.
1: Gamay man kwan mo.
0: Redford White.
1: Ano ka lang, Troy?
0: Ah, kaiti siyempre sang una, daw si Dolphy ka sang chabi-chabi. Redford White, kaya nagniwang ka naman, daw paras-parias?
1: Benan, daw ang itang gitroy.
0: Hindi ka kay Carding? Hindi ka kay Carding?
1: Hindi.
2: Kay Jimmy Santos.
1: Pwede.
2: Kay Jimmy Santos na lang ko, ah.
0: Charo Santos.
1: Regalsyon ako na kay Dolphy lang. Kauno tro.
0: Uy, may kilala. May kilala ka kuno to.
2: Halin kasi, una.
1: Apaka, pwede man ito na pa-regalsyon.
2: Amo kami sinungalan niya.
0: Ah, basi amo maniguro ng masahe sa isang pag-uli sa silay ay.
1: Kilala mo ni Troy,
0: ah. Sino?
1: Ah, si Dolphy lang. Kaya kilala yan ko, no?
0: Sino gani?
2: Sino gani ngalan niya?
0: Si?
1: Ang guwapa-guwapa ko nung si Tiray, Troy.
0: Si Tiray ko nung
2: ano apelido ni Tiray na?
1: Ano ko na apelido lang? Aguirre.
0: Aguirre?
2: Ay, oo! Kilala ko gina sa Bonifacio. Na,
0: si Tuntulan mo?
2: Siyagit. Ha? Ah, kamusta lang ko na kay Tiray, ah.
0: Sino na yan si Tiray? Ano na si Tiray?
1: Ah,
0: aga masahe man, oh. Bayi na?
2: Oo, ah.
0: Guwapa.
2: Guwapa na si Tiray, ah.
0: Ah, abi ko eh, kung lalaki. Babae, gali ang gamasahe sa imo. Babae.
2: Kung wala, nagiti, babae.
0: Di, mabalik ato si Mark ang mabira sa imo, ah. Ha, okay lang ko si Mark.
2: Mike.
3: Hi.
2: Mark my word.
0: Pamasahe sa okay ko na sa'yo mo.
2: Ikaw na ako mapamasahe ko ba sa'yo mo? Pwede lang.
1: Pwede, Troy. May patikwan pa.
0: Kung may inugbayad ka. Ha? Pamangkot, may inugbayad ka.
2: Siya nag-i-cup, ako pa mabayad.
1: Lala ba?
0: Sige, ah. Ang number liwat ni Migo Mark sang silay 0924-139-0756. Liwat 0924-139-0756. Isa pa 0924-139-0756. Okay na, Mark?
1: Thank you, Gitro.
0: Salamat. Halong, bye. Okay. May isa pa to, Gina, nga nagpa-reserve nga may intra. Nagsalot, abi si Mark mo, hindi ko kadayan.
2: Sa mga Aguirre family, da, sa may Bonifacio, si Laya, may yung gabi lang. Ah,
0: kilala mo, gidman gali. Mm-hmm. Nakapamasahe ka matagal sa ilang, ano?
2: O, sa muna pa.
0: Sa ilang massage center. Ah. Suki, igi sa masayay, no? Ano pag nga masayian ng imo na sudlan man?
2: Ha? Ano? Kasi sudlan mo man?
0: Nakasulot ka sa bani?
2: Sa Kingsway ka lang.
0: Di na.
2: Ha?
0: Di na.
2: Along da sa kilid sang Isa man da blaka istasyon sa unang lapit sa
0: ay hindi na ano, manugid ko man Japon
2: sa hospital.
0: Hindi na kuya pagana ah.
2: Ano?
0: Ikaw man ang Japon na mapatay sa akon.
2: At hindi na lang iya.
0: Kunta ko niya to ang taga ano taga Kingsway nga bidyuan na sa ko masulod sa monitor. Para mabalaan ta ko nung mamasahe giman sa nan ganon. Ate wala na. O daya lang iban nga gusto mag-intra ang amon nga XFM call and text line sa Smart
2: 0912-0076-793
0: 0915-831-1431 Manananggal di Amor, welcome sa FB Live, Troy Tisoy 2.0 Kag Helen Blauro Tapang, good evening. Kag arin na nga to na caller. Hello, good evening.
4: Hello.
0: Hi, sino ni?
4: Sana sa alam, Pitela.
0: Ha? Hindi pag i-loudspeaker mo cellphone kay ga-cutting off.
4: Okay, hindi man i-loudspeaker.
0: Okay, ngalan mo liwat ngalan?
4: Si Michael Gane.
0: Si Michael. Teka, utod-utod ka mo, akig ka. Teka, diin ka, Michael. Taga?
4: Kawayan, kawayan.
0: At taga Kawayan. Sa Kawayan, yeah. Sa Kawayan ka subong o kung ara ka sa Bacolod?
4: Kawayan, sa Kawayan. Sa Kawayan.
0: Ara ka sa Kawayan. Di kamusta mga taga Kawayan?
4: Ang mga taga Kawayan din, o isa, pigado mang isa, ano man ako, pasalit
0: man. Ano kita ganay ang pangabuinaan sa mga taga Kawayan? Pangisda, no?
2: Pangisda.
4: Oo, pangisda eh.
0: So meaning,
4: wala naman iban
0: yun. Namangkot malang kuya, kapilosopo sa iyo. So meaning, ang imo nga work subong dira sa Kawayan, kapangisda man ikaw?
4: So, pasabong nga ako, dad ko ba, hindi
0: ko walang wife na pero nagapangisda, gid, ang imo nga, ano, imo nga pangabuinaan, hanap buhay. Oo, malangkang hindi ang imo isabat ka damo-damo kinapalawig mo pa ah. Mangingisda ka, sir?
4: Yes, mangingisda.
0: Anaara, malanggal. Hindi na pagsukpo ni, hindi na pagsukpo ni. Kaya kalawig naman ta do. Paras ka man sa color ko kagabi. Damo-damo, sa explanation pa. Okay. Pila na edad mo, Michael? 27 pa lang.
2: Uy nga, ang do ka matured na sang tingog mo.
0: Oo, sako iya guro pang isda mo. Hindi mambalabas sa basta. Hindi mambalabas sa basta ang magisda, baladol.
2: Kung sa bagay.
0: Makapoy man abala. Mm-hmm. Pero nami na sa mangingisda, kung magpadagat, mabalon gid sang bahaw. Tsakto, Michael?
4: Tsakto, good. Tsakto, good.
0: Kay para may mga preska nga makuha nga isda, rikta kilaw.
4: Pag-inak
0: na lang,
2: amun sa sumalba ya. Nah. Oo, direkta na lang.
0: Madala kapagid gali si Namak, ngarang kangkahanggit bala. Namit na mo. Ti, oh. Sa edad mo nga 27, nakanubya ka na?
4: Wala, pagod ko sa nakatilaw.
0: Ay, maayugid. Kaya hindi pa para sa imo.
2: Yan ano gusto mo, tilawan mo ko?
0: Ah, babae kaya gusto niya.
2: Babae kaya gusto niya.
0: Pero base kung gusto mo magtilaw-tilaw, base sa agi ka lang anay, okay man aguro.
4: Ay, dilag mo
2: yan. Dilag
0: mo. Pinadlukan ka, kid.
2: Gani.
0: Di, hindi yaman ka ni pag-anhon. Wala man sa kapangagat, kapanupsop lang.
2: Kung hindi ka sa agi, mapatol ka sa kataw.
0: Ah, babae, hindi ya gusto. Sige ah.
2: Sige ah.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae?
4: Ito ko sa isa ka babae. Yan sa bulan. Ano pa bla ulay? Pag-iblaw?
0: Ulay man?
2: Virgin.
0: Ha?
4: Oo, nang kumbaga
0: daw. Wala pagit ka aginobyo?
4: Oh,
0: sige. Oh, sige, sige. Ko, daamo na lang ni ko. Amo gyud man imo nga pangita. Try to anay sa iban nga istasyon basi magaan ka sang wala pagid ka agi migo.
2: Gani man.
0: Tapos kung makakuha ka to mo na nang pagtawag mo di sa amon.
2: Oh, correct.
0: Kay daw ginapakabudlayan mo kami ha.
4: Oh, sige sa bisan mo yan, oh. Okay na lang.
0: Hindi, kundi, bisan ano na lang, okay na lang siya.
5: Arap malanggali nga.
0: Kito ka imposible naman na ang arang ulay na pangita mo. Kani. Wala ka na na iyan may makita, subong. Oh, dali lang. Are, are, are, ang pamangkot. Sino ang imo nga ka-look-alike kung sa artista?
4: Ang ka-look-alike ko, mga Ace
0: Berhel. Ace Berhel?
5: Wow, ha?
0: Oh, Ace Berhel.
5: Action star.
0: Action star na siya. Dahil lang, ang taon ko ba ang tsura ni Ace Berhel ka nalipat na ko mo. Dahil lang, gina, i-double check ko, anay, ha? Ace Berhel. Be? Ula tapak, gwapo, gali.
5: Oo eh.
0: O galing kay ikaw lang Ace Berhel nga nainitan, Chakto.
5: Ang Ace na, alas na mo.
0: Oo. Oh. Oh, diba? Gwapo, gali. Pila height mo, pila height mo.
4: Ang height ko sa mga 5'8".
0: O taas.
5: Ito, amamugid.
0: Oo. Ang panglawason, medium belt, chubby, o kung maskulado, gid.
4: Oh,
0: may maskulo sa diin na sa agtang na. Ah, biceps. Oh, dere oh. Amo na oh.
5: Why ka maskulo sa ita?
0: Okay, sige. Pilang edad sa babae na pangita mo?
4: Ano, mga
0: 25. Okay. Number mo, 09? 0919-793-8011. 0919-793-8011. Baw, tama, Gitani. Kung naka-message sa akon si Miga Koshina, Shine Bala, katag sa tayo isang number kay taga-Kabankalan lang siya tani iba galing kay nagambal siya nga ay hindi lang ko na siya Troy ah mangita lang ko sing iban. hindi ako no gusto ang mga ala Ace Berhel ko no nga mga muaks kay may pagka ano ko no may pagka manya ako no
5: dito mabalanya
0: gid no balanya gid no sige ah wala to lata lang dami manawag na si imo ha. Oo, next year. Oo, next year. Toto-toto signal. Yabi mo. 9 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Panopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
5: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuha mo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
5: Kagara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and focus with premium D3 coffee mix.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
5: Exciting!

0: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Nag-golpe migaw. Alas 10:30, nagbamati ka mo sa phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi kay Mama Kicks Malundo, nagapamati si Ma'am Kicks Subong, upod niya si Jeron.
1: Hello, Jeron!
0: Ay, Ma'am Kicks, ngayong gabi na salamat kayo sa pagpamati. Sa mga gusto mag-join, XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431 Mayong gabi, ano man iya pangalan daw? Iya man ika... Arabo nga ano?
1: Yeah, sule.
0: So sule. Hindi ko maintindihan. Hindi ko siya mag-greet. Ay, off ang imo cellphone.
1: Oo.
0: Diwa. Dial ko 928. Ah, sige, arin na lang. May nagsulod nga bago. Mayang gabi.
1: Hello.
2: Gabi.
0: Yes. Sino ni?
2: Si Christopher Glitter.
0: Teka din si Christopher.
2: Taga Bata, sir.
0: Bacolod. Sa Bata, gin man ikaw?
2: Ano, sir?
0: Sa Bata, gin man ikaw, Subong?
2: Yes, sir.
0: Pila na edad mo, Migo?
2: 30, sir.
0: 30. Nag-aubra.
2: Yes.
0: Bata?
2: Manubata.
0: Manubata? Ano, ubra mo da, Christopher?
2: Anong scrap, sir?
0: Sigurado ka? Hello?
2: Yes,
0: oo, sigurado ka nga manug-scrap?
2: Hindi, sir, ah. Naano, sir, nang may project lang ginagmay, sir, ah.
1: Wow, ang ginagmay na.
0: Blagko mo na, Japon, pagkato.
1: Oh, yes.
0: Ano nga project na man? Share man sa amon, ba? Basi makarakit man kami.
2: Flood control, sir.
1: Ate, mga kwarta kita sini. Oh,
0: makaganit kita ng English. Maka, save lang kami sing lima kasako sang ano, simento. Kina kami. Migo Christopher.
2: Yes, sir.
0: Pila nakabilogin mo na nubia kay Doka Chick Boy man si imo?
2: Wala pa, sir. Wala pa.
0: Araw, tapaan mo ng imo nga pang sales talk. Wala pa may manubia.
1: Oo, eh.
2: Wala pa, sir, ah. May arar daw.
0: I-mute mo lang na yung radyo kay para diriretso atong istoryahan, ay. I-mute yung radyo. Christopher, saan mo nang imo nga inambalan? Na, hindi ko magpati nga. Wala ka pa. May nagsatihan,
2: ah. Wala pa, sir. Wala pa, sir.
0: Ah, basiguro kung gin-priority mo ang agi kaysa babae, ano man. Kadlaw sa ako.
1: Ate, amugin.
0: Amugin. Napanagupnupan mo man.
1: Gabukal na. Nakusubang mo.
0: Sigurado ka nga amugin at ingog mo, Christopher?
2: Oter.
0: Basi ko nagtigbaliw ka sa buong gabi, muna nga daw lalaki yung tiyong pero kung mag-aga, ano gani?
1: Hello, sir! Basi mo lang karoon itong hanggap, iba na, si Christina.
0: Alin sa Christopher na Christina?
1: Oo.
0: Ay, na. May Facebook, amigo, Christopher?
2: Yes, sir.
0: Barere lang. Tawon mo ni Dolpo, okay lang?
2: Hello, sir.
0: Okay lang nga makitaan naman Facebook mo.
2: Ay, ginanlan gin, sir.
0: Uy! Hindi pwede, aw. Nag-Facebook ka pa, hindi mo lang pag-ipakita.
1: Oo, gani man.
0: Oh.
2: So, doon tayo nito picture, sir. Instagram lang ko.
0: Bo, Instagram?
1: Wow, social.
0: Sige, ano taka i-follow? Taka si Instagram. Ano Instagram mo, aw? Be?
2: Christopher, sir.
0: Christopher, ano?
2: Dillion?
1: Tinampa talang karon.
0: Artista ka?
1: Agawan mo pa si Nora Honor karon.
0: Kasi gana, hindi ka ginawa, hindi ka ginawa magtigayunon karon.
1: Sige, ya gid bala.
0: Pwede man lang i-off the air nga wala may makabati. Kami lang ni Dolphy mga kita. Para kami na lang ma-describe.
1: Mm. Eh ano
2: ko? I-off the Super Dillion.
0: Nara na naman na budamo, di may gagawa ng Super Dillion ah. Dasi gana ah. I-off the air lang namon para wala may makabati. Li.
2: O gani, okay tol.
0: Aha. Christopher Dillon, artista na gagwa gani mo.
1: Oo. Te. Panugid na lang ba sa insakto?
0: Na, kapitalan ka namon 500 ah.
1: Oo ah.
0: Siga. Oh, ari na oh, may nag-message na di oh. Uyab, ngalan niya si Silva.
1: Te.
0: Te, ata ka hindi. Hello.
1: Christopher.
2: Hello, sir.
0: Oh, sige na, dali na, hatag na.
2: Aray. Chappy.
0: Ha, Chappy mo kay karon da. Iatag nang imo nga Instagram mo kon Facebook dasig.
1: Nauya pa na sa.
0: Uya pa na sa.
1: Tingnan na nawag ka pa
0: di ko. Describe na lang imo ka galingon na.
1: Ikaw na lang describe.
0: No, sige, go.
2: Taas, puti, gwapo.
0: Ayuga, hindi ko na yung magpati ah. Taas, puti, gwapo ko no.
1: O, te, abi, sige, be. Send bisamon, bisa messenger, be. Imo nga, ano, be.
0: Messenger. Sige ah, kung naka-online ka subong ah. O, message lang da sa Troy Tisoy 2.0 ah. Dali
1: be,
0: ah.
1: Sige, be.
0: Ara. Kay si Jerome nga daan.
2: Sige, ano nga lang, sir?
0: Ah, Troy Tisoy, T-R-O-Y, space Tisoy, T-I-S-O-Y, 2.0.
2: Okay. Message ko subong, sir?
0: Subong na yun lang. Anamang buwas pa. Dugay. Damo-damo si Muarte. Bala mo.
2: Hindi, datong badlaw.
0: Subong ah! Dali.
1: Hindi, agad.
2: Wait na, sir. Galo, ding pao?
0: Na, nung manaman nga.
1: Ambot ah.
0: Dapat kung kapangita uyang, dapat equip ka sang data.
1: Correct.
0: Permi-permi ka online.
1: Oo eh.
0: Tapos may ara kasing mga apps like Viber.
1: Hey.
0: Ano, Viber.
2: Eh, may ara mo na, sir. May ara mo ko. Telegram.
0: Telegram.
2: Instagram.
0: No.
2: Twitter.
0: Twitter? May Twitter pa, how?
1: Nga, hindi ka ba yung manugid siyang tuod mo nga ano kung may ara ka malang.
0: Twitter ko, no? Oh. Twitter ko, ro. Ara, nag-message na. Kadugay, ah.
1: Te.
0: Di, ana.
2: Wait lang, sir. Hindi ko makita.
0: Sige, sige. T-R-O-Y. Troy. Dayon, T-I-S-O-Y. Tisoy. Dason 2.0 na ang profile picture ko upod ko boss ko naka color pula ko da kag upod ko boss ko duwa bali duwa kami sa profile picture
1: kadugay man
2: ah. Ay are sir guwapo ba
0: dapat tupungan mo nang pagkagwapo ko ah basi kong hindi basi kong hindi ni karon guwapo ang sa pananawan na mo ni Dolphy ambot si mo da
1: ang lain na sa Troy kon guwapo man ang ginapangita iya. Doa mamugid mo
0: ara na ra nakasend na da siga kadugay mo naman
1: nasend mo na
0: ah, hindi na sa uya na sa uya na sa uya na sa.
1: Sige, kung gwapo man ni napangita ya eh.
0: Ambal yang adaan, taas, puti, gwapo. Basta magamo na gani ka duda kung dayon mo na ginapangayuan ta sing ano, sing
1: profile pic.
0: Profile picture para pati kita or hindi gani basi nag ano pa siya, nag-upload pa siya sa AI.
1: Basi kung gamat amat na siya tigbalyo. Lapit na lang ang lahat dute.
0: Bebebe. Pero basi nag-message siya tuod, no? Dahil, check ko lang, ah. Dali lang. Dami ka panawag sa itong messenger, ah.
1: Dali ka panawag, oo.
0: Dali lang.
1: Nan. No, garing, oh.
0: Ako na, imo.
1: Imo, guro.
0: Ha?
1: Imo.
0: Imo na cellphone, nang tawa. Basi Gcash na.
1: Wala, oh. Wala.
0: Dali lang.
1: Na.
0: Be?
1: Wala pa hindi, oh. Dahil makita.
0: May nag-araging ring kita.
1: Gani. Na be?
0: Eh? Imo!
1: Hindi!
0: Wala. Alam ba, sige na changaw, tapos subong gabi nga may kapanawag yun.
1: Wala, wala, wala.
0: Ikaw di bala isa subong mabilin, ayan tapos.
1: Iyagin ah. Wala, wala.
0: Kapanawag.
1: Di wala gani.
0: Dali lang yun ha. Tawagin man ko idol, la ko load.
1: O, te, siya, si Dragon.
0: Hindi, ilay niya. Sige, isend lang yung mo number, itawagan ta ka dugay-dugay. Nahulat lang naman ang message ni, sino to gani ngalan niya? Christopher.
1: Christopher.
0: Ah, ang iya pangalan gali, hindi si Christopher. Ah, hindi, nag-message siya gali, bago lang. Daw, tikalon man na color mo, Troy man.
1: Damo gini eh, tikalon gini eh.
0: Uy, damo bala may ma-intra sa aton sa bunga gabi. Yari may mga picture sila. O, sige, send number. Send number. Kaya tawagan ka namon. Go! Pwede ka mo ka, ano, pwede ka mo ka message sa akon ng FB page ha. Send ka mo na sa number kaya para mabuko ka mo, para hindi ka mo iyawan hulat. Enjoy lang ka mo na sa music. Tapos, after music, kami na lang manawag sa inyo kaya para dasigay aton transaksyon. O, Gilbert, send number, Gilbert. Kaya matawag kami. Pero sa madayal pa lang, mutong amon nga number ha, 0915-8311-431 kag 09-1200-76793. Oy, dali lang, Gid. Buwas bala, ma-draw kita sa Santon and XFM Libu-Libong pa-premyo. So, hibaluan nyo buwas sa tanan nga XFM station sa NIR kaysa Panay Island kung nanday sino naman ang nagdalalaog sang 3,000 pesos nga cash sa Santon and XFM Libu-Libong pa-premyo. Kag, ang Gold Eagle Beer pagigali mga katropa, 5,000 pesos kada simana ang yes. Inyong madaugan. Confirm nga 5,000 pesos.
1: Hindi niya kay istorya, kuris-kuris ha.
0: Preparar na kamuda sa mga tansan, kag pamati lang kamo sa mga XFM stations, kay dira gina-announce, kag gina-advertise ang may kaangtanan sa ano Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo.
1: Okay? Subong pala panguligta na kamuda sa tansan, sa Gold Eagle.
0: Koko. Kay para piho na. Ay, lain man ni ang nag ako natawagan. Ay dali na may nagtawag sa piyak. Ayun kita. Areo. May gabi.
1: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hi, sino ni?
1: Hello.
3: No.
0: Batian mo kami, ma'am.
1: Sino ni Paliog?
3: Opo.
0: Opo. Pangalan.
3: Cha.
0: Taga saan si Cha?
3: Taga President Rojas Capiz.
0: Wow! President Rojas Capiz. Ilang taon na si Cha?
3: 30 years old.
0: Are you single? Single mom? Or manuglaon? Kadlaw so.
1: Ano?
0: Single? Really? Ah, nag-work na ikaw or student?
3: Nagatrabaho na.
0: Ano trabaho mo? Ah, sandali, ano ba yung ano, yung lingwahe natin? Tagalog ba or Ilonggo lang?
3: Pwede Ilonggo lang.
0: Di, ikaw man nag-una-una Tagalog.
1: Gani man. Sa diin ka subong, araagin sa Capiz.
3: Arito din sa Capiz.
0: Ano work mo, Cha?
3: Wala pa, rilang ko din sa akon nga, Lola.
0: Hambal mo, nag-work ka na, man. Tapos ara ka naman na kay Lola mo. O, oh, sige, amo na lang niyo, para hapos masabat. Ano work mo da kay Lola mo?
3: Dabante lang ko sa iyang atindahan.
0: Ah, amo na i-chat to, okay, nga trabaho. Oo. So, kapangita kasing boyfriend or friend, ano?
3: Hindi ko ay masakitan lang ko.
1: Di ano, ay, di ano ang malagad namon si Imo?
0: Ano ang bulig namon si Imo? Ano, ano?
3: Loyal man.
0: Dali lang, gid bala, hindi kami kaintindi. Gapangita.
3: Gapangita.
0: Ah?
3: Gapangita. Napangita ko, boy, first of all, hindi, manluloko.
0: Si ambal mo, Gina, hindi ka, kaya masakitan ka lang. Oo. Pero subong, mangita ka na naman.
1: Gusto mo naman yung masakitan.
0: Gusto mo masakitan o no, kung gusto mo matuslukan? Sige, describe yourself first. Oh, sige, go.
3: Maha Salvador.
1: Tuod.
0: Maha Salvador?
1: Basi Maha Blanca, hindi.
0: O kun Maha Imbalsamador.
1: Abi pakita, abi mo.
0: Facebook!
1: Facebook! Oh,
0: Facebook! Facebook!
3: Ibiko Minho.
0: Ano?
3: Ibiko Minho.
0: Ano man? Do what be? Spell out na lang ang first name. Letter?
3: B?
0: Boy?
3: Boy.
0: Okay.
3: Ingapol.
0: Okay.
3: B-Y.
0: Baby. Oh, space.
3: B-O-E.
0: Ano to?
3: Space. Baby ko.
0: Ah! K-O-E. Tama?
3: Oo.
0: Dayon space.
3: Tapos, space. Minho. Wait.
0: Letter?
3: M-E-N-H-U-E.
0: M-E-N-H-U-E.
1: Minho.
0: E. Menho. Tama?
3: Opo.
0: Be, tingnan nga natin. Parang
3: nakalak yan eh.
0: Mali ata yung na-type namin eh. Dali, baby ko, yung sa men, magsispace kami dito or one word lang sa who?
3: Hindi na magspace sa
0: men ho. Spell out, Billy, what imo men ho? M, M, tapos letter, I nga eagle o kung apple?
3: Eagle.
0: O, dayon, N.
3: N, H.
0: H-U. E.
3: U, tapos E.
0: Eagle?
3: Opo.
0: Dob lang tawad, abisin mo, Dob. Wala di may nagagwa, hao. Dahil lang, ha. Arena, kita ko na. Ay, kagwapa. Lado si Maha, giman siya tuod. Padakoon ko, ha. Lado si Maha, Salvador, giman siya tuod, Dob. Patigin man ko, ha. Dahil lang, gida. Ari, Dob, po, lang tawad, Dob, ha. Ari, oh. 30 na edad mo? Ariyo?
3: Opo.
0: Ariyo? Galing kayang imukilay, ano naging kurit mo? Uling?
1: O kung pencil pen?
0: Pencil pen. Guwapa siya, no?
1: Oo.
0: Pero matyagan ko, damo-damo, gidagabakal sa tindahan ni Lola mo ay tungod sa imo. Correct?
3: Damo, gini.
0: Kapangayos na number si imo, wala.
3: Waay ka, so ang gabakal tanan puro tigulang.
1: Wala kasi ang batanon?
0: Wala kasi ang mga baby boy, yung mga muna.
3: Ni Araman.
0: Ang imo pormahan sa ano, imo pormahan kung magbaligya ga short ka, ga spaghetti, ano, pa-sexy ka?
1: Ga-strapless?
0: Oo. Boreless?
3: Natural na ko yung pag-tiktok.
0: Ano?
3: Simple lang.
0: Simple lang.
3: Simple lang.
0: Simple, in the sense nga, ga-short, amo na?
3: Ga-short, ah.
0: Ah! Ano ang cup size? Cup A, cup B?
1: Ako kaplo.
0: Hindi kita kagwanta sa kuna niya kita. Pati ka na. Sige, ano na pangita mo sa isa kalalaki?
3: Ang seryoso lang ka. Ang masaligan, berlayo ka mo bala?
0: Ah, bisan LDR. Sa taga-presidente Rojas, gidman ikaw o kung may ara ka pa province na ginaulian?
3: Taga-dari manggid ko.
0: Oo. Pero malapit lang ang balay nyo kay Lola mo nga ginabantay mo subong Tiangge?
3: Malapit lang man.
0: Ah. Tinga nga wala ka pang anubyo sa edad mga 30
1: yan?
3: Ay kay... Wala man ko gaan mabe ka pangita kay B. Kay dito mabe sobra mo.
0: Ah, sa bagay kay Iti. Dapat iniran mo ginaang mag-Tiangge ka doot playa. Bisan magtagpiso-piso lang na dahil mo ginaan siya. Dapat imo ginatutukan. Oh, Iti, paano na B? Wala ka pa man nagkakadulaan sing pag-asa nga makakita ka pa sing nubyo sa edad mga 30?
3: Damo man ka pangaluyan sa kon. Pero ano, nung sambal ko, wala pa ko time.
0: Tikong pati kayo nun ka namun sa buong gabi, basi mo man ang iambal mo, wala ka man time.
1: Gani. Dapat iya kung tagaan ka namun sa partner sa buong.
0: Amo na nubyuhon mo kung magkasugot ka mo.
3: Eh. Ha? Mga pangaliyan na doon mga bata pa, mga 21, 22. Amo na ila, ang gapanguloyan sa akin. Ay, bata ka tanana.
0: Ay, manami gani ina.
1: Di, base ko lang, mugin ang kapalaran mo yan, mga batanon ang para sa imo.
0: Oo, kay ang imo nga picture, hindi ka pa man gitigulang ng taon daw, hindi man 30 edad mo, di daw mga ano lang, daw mga 21. Younger ka 9 years sa imo nga picture subong aginsen.
1: Oo, bala.
0: Te?
3: Yan, lang. Hindi man sila magpati sa akin na amon ako na akong tsura ay gabid yung kulmang ko sa ano, hambalahay. Aba mo na agad mang gali ya.
0: Ari gali oh, may pa-istorya ako sa imo. Ti, ready ka na nga may ka-istoryahon ka subong agab eh.
3: Yan, o na man, sige ah.
0: Ari, ari. Ano. Ari, ari, on air ko ah. Good evening, line number 2. Hello? Ay, balda ka kung hindi ka magsabat.
1: Oo, kagwapa ni Bala.
0: Gwapa ni Bala mong caller. Are na.

0: Pakilala ko, sir.
1: Sino galing alan mo, si Christopher?
0: Oo, sir.
1: Ah, Facebook, anay, ah. Hata gani sa Facebook sa amo, ikaw wala.
2: Gani?
0: Nag-message naman ko.
1: Ah, nag-message ka. Sige, lantawon ko. Ano ngalan mo, anong itong ngalan ang gin-message mo sa akon?
0: Roy 2.0.
1: Hindi, ano gani ngalan mo?
2: Ano ngalan mo?
1: Amone si, si Haka Amone? Mutsi? Uy, ang gwapo, bagay sila nga doa.
2: Oo.
1: Ah, Christopher. Sige, ah. Eh, sorry, anay, dali lang, gid. Taga Boracay man eh. Ambal mo, taga Bakulod ka.
0: Eh, kaya naglakad ko, sir.
1: Naglakad ka, nagsakay.
0: Naglupad.
1: Ah, sige, ara si baby ko, oh, sa piya kanin niya.
2: Oh, sige, Surya, naik ka mo.
1: Ara, mamati kami, ha? Tarunga pag diskarte, ha? Malingaw kami, ha? Pites.
0: Hi, bebe.
3: Hello.
0: Musta na?
3: Okay lang. Ikaw?
0: Okay lang, gid. Kadain ka?
3: Nag-copy.
0: Ay, bata ka na? Ikaw?
3: Wala gani, amigo, bata ka.
0: Pila na edad mo?
3: 30.
0: Ah, kita-kita lang gali.
1: Sigurado ka? Ay, nautod. Nautod. Dahil lang. Reconeco, amigo, ha? Reconeco si, si bibi ko.
2: Si bibi ko.
1: Ay, lang ita. I-hold na lang kakadali, ha? Hindi pag-ibutang, ha? Si Super!
0: Oh, sir!
1: Oh, hindi pag-ibutang. Kay dial ko lang number niya. 2797. Pasod loon ta sa liwat. May Changi! Ubusan load?
2: Gani?
1: Hello, ga? Si Troy ni, si Troy.
2: Hello, baby.
1: Okay ka na?
3: Okay na po.
1: Oh, sandali. Okay. Sige lang. Oh.
2: Okay, super.
1: Hey, super, pasok!
0: Hello?
3: Hello?
0: Nadula ka ngaw?
3: Nadula. Hi, kay ano na to siguro? Time nap.
0: Ah, okay. Ay, ano ka, Bilabol? Gusto mo makopy data?
3: Ano naman, do bakla. Maniman.
2: Siling kong itaw.
1: Agi ka kuno, pre.
2: Pre. Basi ka pala. Basi ka pala kilaki ka lang, pre.
1: Pre, basi pala kilaki ka, pre, ha? Lantaw be, toy-toy be, pre.
2: Bye, ka pa ko be, toy-toy, pre.
0: Basi pag-ikap mo, maubo ka.
2: Don't you gila ka man?
1: Hindi, ang yala na panghambal. Panghambal yala na...
0: Baby, ako na niya paghambal.
1: Baby ko, panghambal yala lang niya. Ano to hambal mo? Gusto mo, maano ka mo, ma? Coffee ma, date?
2: Coffee date. Te, baby, masugot ka?
0: Pwede man, sugatun ta ka.
1: Dali lang, git. Pamakutaan ay si baby ko kung gapangapi siya.
2: Oo.
1: Basi kung hindi sa mangapi.
0: Sila, ini lagi nakapi siya.
1: Pamangkuta gani kung gapangapi siya o kung coffee lover man siya like you. Makuta.
0: Eh. Ara ka pa?
2: Bibi? Wala, para pa.
0: Gakapi ka, ha?
3: Wala man ko gakapi.
0: The doors, eh?
1: Mayo pa.
3: Namian kami sila ang isa ka relasyon, hinubugay. Ipa,
1: ano man lang, occasional man lang, yaw, occasional.
2: Oh. Hindi man lang kasi nga pahubugay, ah.
3: Battle of the
0: night. Wow, mag-seryoso kaya, wala gina problema, ah.

0: Ay, iwa, bilhin mo ano, ng ano, tingog.
1: Hindi, kaya mo amo lang hindi tingog, Kubing?
0: Diin ka gani, do bakulod, gina mga panghala mo?
1: Oo, oh, bakulod.
0: Oo, oh, bakulod. Ano pangalan mo?
1: Christopher.
0: Katuod, doga, ano nga?
1: Christopher.
0: Christopher, ano?
2: Dilyon ko naman, balya kay Napa.
3: Isliman nga lang mo kay Nora Honor.
1: Pwede ano ka bila, Bolby?
0: Wala pa ko, bedtime baby. Hindi pa ko di kahali.
1: Nga man.
0: Hindi pa ko pwede pala. Ang labi ko, wala di abe. Ako ni Lula.
1: Di pwede man na ako lang guru malagaw, day.
2: Pwede eh.
0: Pwede man lulagaw lang di. Yan ulit lulagawan mo ako.
1: Sa din ka sa Cadiz, aw?
2: Kapis, hindi sa Cadiz. Rojas Kapis.
3: Oo. Ruro ka lang.
2: Ruro.
3: Tod man, maruro ka lang sa Dumangas pa Kapis.
1: Kapis kali. Sabi ko Kadis.
2: Te, makadto ka sa Rojas?
0: Te, makadto ka.
1: Oo, sir. Kung gusto, ya.
2: Yeah.
3: Amo naman, kung sa ganit mo, kung makadto ka.
1: Oo, sir. Pero wala man daswang, sir.
2: Pila na edad mo gani? Pila na gani edad mo, Christopher?
1: 30, sir.
2: Di kakita ka na aswang sa edad mo 30.
1: Wala pa, sir.
2: Di wala aswang eh. Dulang ka.
3: Dugay na na iya nga. Ano yan sa kapis yan?
2: Sura-surya mo na.
3: Oo.
2: Te.
1: Makadto ka na buwas?
2: Gurado ka nga buwas ka dahil makadto.
3: Oo.
2: Basi kun...
1: Kung gusto niya, sir, malupad ko tayo niya, sir.
2: Ati, ikaw gali yung aswang. Ipabangon mo ba sa iban?
3: Amo, Gijaya. Ginawa na nakatinlo sa kapisangala nila, imo yan.
2: Oh. Te, okay man si imo, bibi ko, nga pamasyaran ikaw da ni Christopher?
0: Basi, nagulpihan lang sa kaysa una makadto sa Dazon.
2: Mm.
0: Wala iya pag gani ko makilala sa lubos pa.
2: Na.
0: Makadto sa
1: hindi, ama, huwag mo ko makilala. Taka sa personal. Hindi. Ako na bahala.
2: Hindi, amo ni o. Kay ti, siyempre, after nyo mag-isuryahan, nay, mabailuhan, nay, man kamo sing number, kamo na lang tigayon, nay, oo. Kung san ugin man makadto si Christopher dira sa Rojas.
3: O, ti, ano si mo, bibi?
0: Sige, pwede man istoryahan lang.
2: Sa istorya-istorya daw diregi na mabuka ang imo nga banggirahan.
3: Amo gina pagpasira ni Lula mo sa inchangke.
2: Amo gina pagpoto sa sari-sari store. Manira ko anay kay mapakalam kami ni Christopher. Sige
3: okay,
2: ah.
3: Okay na kamo nga duwa. Bibi?
0: Ay.
2: Okay na ka mo?
0: Okay lang. Okay.
2: I-forward ko ang number mo kay ano
1: ah. Wala lang si Bibi ah.
2: Okay na gani.
3: Okay na to gani.
2: I-forward ko si Momigo number niya. Ikaw na lang text o kung tawag siya ha.
1: Okay sir ah. Thank you again.
2: Sige.
3: Oh, sige, salamat
2: sige,
3: man.
2: Sige, salamat. Or pwede man kay Soriana, kamo na lang hatagay number.
3: Oo.
2: I-ano okay. Ko lang, i-mute ko lang.
1: Bye.
2: Bye.
3: Bye.
2: Oh, love you.
3: Love you dayon ba?
2: Grabe ba? Love you, Anais na dayon ba? Hisa naman ang agi.
3: Ay, nga may isa.
2: 2 minutes after 11 o'clock. Balik ba ang phone? Palabod nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kakatropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, katropa mo?
3: Exciting.

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na trainee, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Michelle ang kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 23 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Patugnawan ako pala.
1: Ako man.
2: Makuha na lang kami isa ka-caller, mga katropa. I-dial nyo ang 0912. Patapos, Adolf.
1: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-8311-431. Amo na ang mga numero nga dapat nyo tawgan. Kag ang ininga programa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, kag wala sing side effects. Sarang mabakal sa inyo ang mga suking abutika malapit sa inyo lugar.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
2: Gin standby ko na, nadula pa sa yan. Ari sa piyak. Good evening!
3: Good evening po.
2: Hi, pakipatay lang po ng radyo at magpakilala.
3: Teka lang. Ako si Joy ng Hamtik. Ng Hamtik.
2: Hi Joy, welcome to the show.
1: Yes, Hamtik Antike.
3: Yes.
2: Joy, alam namin ni Dolphy kung bakit ipiningalan sa iyo yung Joy. Alam mo din ba kung bakit Joy yung pangalan mo?
3: Alam ko po.
2: Bakit?
3: Dati.
2: Bakit daw Joy yung pinangalan sa iyo?
1: Mm-hmm.
3: Dati. Kasi po masayahin.
2: Hindi, mali. Nasa masayahin na tayo. Hindi. Joy yung ipinangalan sa iyo kasi masayang masaya sila habang binubuo ka.
3: Tama.
2: Samta nag-ana-ana sila, sabi ng mama mo, ano ang ipapangalan natin sa anak natin? Sabi ng tatay mo, Joy.
1: Na-doon lang si Joy.
2: Lan taon ka na? Lan taon ka na? Lan taon ka na, Joy?
3: 49.
2: Ilan po?
1: 49.
2: Magkano 49?
3: 49 na po.
2: Wow, ang sexy naman ng boses mo.
1: Hindi halata.
2: Sundin mo nga ako. Eto, nga ako ah. O, nga ka din. Sige, pakinggan namin kung 49 talaga. Nga, katulad nito. Sandali. Huwag mo na masyadong lakihan. Sabi ko nga lang. Sige nga ulit. ulitin natin. Hindi.
1: Huwag ka na mahiya.
2: Gumangala nga tayo eh. Nga ulit. Sige nga. Huwag mo lang masyadong lakihan. Huwag mong habaan.
1: Excited kasi.
2: Sige nga ulit nga. Okay. Dagdagan mo ng dalawa. Tatluhin natin. Sige nga. Dalawa pa. Dagdagan mo pa. Bilis-bilisan na konti. Oto. Anyway.
3: Hindi, sa personal lang gusto ko.
2: Anyway, maganda yung boses mo. Parang hindi ka pa 49.
1: Hindi halata talaga.
2: Parang 39 lang. Younger, 10 years younger.
3: Sabi nila, parang batang isip.
2: Oo nga. Pero maganda yan. Maganda yan. Hindi ka stressful.
3: Parang tata pa.
2: May anak ka na ba, Joy?
3: Saan? Dati po.
2: Ilan anak mo?
3: Isa lang. Original.
2: Original isa sa labas ilan?
3: Dalawa.
1: Sa labas ng bahay?
2: So tatlo lahat sila, tatlo.
3: Opo.
2: Sa original isa, sa pangalawa, dalawa.
3: Nadalawahan.
2: Sa akin, wala na siguro kay 49 na, no?
1: Malay mo!
2: Bakit nga pala nakatawag
3: si... Ayun na pa ako nag-aantay uli kasi na-load nga.
2: Oo nga, pasensya na ha. Medyo natagal-tagalan ng konti. Bakit nga pala nakatawag si Joy?
3: Okay, request.
2: Ah, okay. Akala ko sasali ka pa eh.
4: Ayan nga eh, oo.
2: Ano ba yung re-request mo?
3: Pwede rin isabay.
2: Oh, isabay na ano? What do you mean na isabay?
3: Babae hadap ko, kaya tomboy.
2: Sandali. Medyo mahaha.
3: Ayaw niya ng lalaki, nagagalit, nagsiselot ata.
2: Medyo, bawal. Sandali. Pumayag yung ano, yung tawag dito partner mo na maghahanap ka ng tomboy?
3: Hindi po.
2: Ano daw?
3: Hindi po.
2: Ikaw talaga, gusto mo talaga na maghanap ka ng tomboy?
3: Maghanap ako ng makakausap na babae. Ayaw niya kasi ng lalaki, nagagalit.
2: Ah, pero magkasama pa kayo?
3: Oo.
2: Ah, sabihin mo nga sa...
3: Ito ko lang po kasi ng makakausap.
2: Sabihin mo nga sa partner mo kung okay lang ba kung ano, kung gay yung kakausapin mo?
3: Hindi, I mean, ano, kasi gusto ko lang po nang may makakausap. Okay lang, kahit bakla, kahit tomboy, at saka tunay na babae, wag lang lalaki, nagagalit siya eh.
2: Ah, nagagalit? Oh,
4: hindi naman kami mga lalaki dito eh. Joy? Hindi naman kami mga tunay na lalaki dito.
2: Oo, oh, mga ano kami eh.
3: Baka, Troy, pwede ikaw.
2: Wag mong subukan.
4: Oh,
2: wag mong subukan, makakalaman ka lang.
4: Oh.
2: Oh, gusto mo 'yon?
4: Jumbo 'yan.
2: 49 edad mo, tama?
3: Oo.
2: Alam mo ba sa 49 mong edad, pumapatol pa ako ng kahit 50.
3: Joke lang 'yon. Joke lang 'yon.
2: Oh, hindi. Totohanin ko talaga.
4: Hindi siya nag Oh, Joy. Ako mismo.
3: Baka gusto mo i-dare kita dyan.
2: Ah, wala akong pakialam kung kahit mag-dare ka dyan.
4: Kaya nga.
2: Hindi kasi hinahanap ko dare-dare.
3: Alam mo
2: ba, hindi ko yan hinahanap yung dare-dare na yan. Yung gusto ko talaga kaya yung
4: jer-jer. Ano?
2: Pareho ba tayo ng gusto? Sandali, sagutin mo muna yung tanong namin ni Dolphy. Gusto mo ba yung ano? Pareho ba tayong gusto?
3: Na.
2: Jer-jer?
3: Jer-jer?
2: Oo. Pareho tayo, hindi.
3: Nahiya na ako.
2: Nahiya na.
4: Ba't ka naman mahiya?
3: Wala lang, baka magising na yung bana ko.
4: Oh, ito na lang. Ano pa? Ng Joy? Joy? Jer-jer? Jer-jer with mayonnaise. Gusto mo?
3: Ayaw mayonnaise. Gusto ko peanut butter.
4: Wow, the best.
2: The best.
3: Malapot na matamis.
2: Ay, gabi-gabi kang tumawag, ha? Sabihan mo lang sa amin kung wala kang load, bigyan ka namin.
4: Oh, Joy, kasi ang saya mong kausapin, eh.
2: Tawag ka gabi-gabi, ha?
3: Gusto ko sana po si Troy, si Dolphy lang ka.
2: Oo nga, gabi-gabi kang tumawag.
4: Oo.
2: Magsabi ka lang kung wala kang load. Ha?
3: Si Dolphy lang ka.
2: Oo nga, gabi-gabi kang tumawag.
4: Ano gusto mo ako?
3: Ay, ano po? Wala naman kayo bukas, saka Sabado.
2: Wow, alam na alam. Oo,
3: ano
2: katro.
3: Ano po number nyo?
2: 0915.
3: Hindi, yung tuwag na number nyo, hindi naman po yung sumasagot.
2: Oh, sige, ito na lang yung personal number ko. I-save mo, ha? 0926.
3: Oh,
2: bilisan mo! Oh, sige. Oh, isang nganganga muna, ha?
4: Oh, ito.
2: Sandali, kukuha pa ng ballpen at papel.
4: Oh.
2: Ready na? Ready na?
4: Oh.
2: 0926.
3: Oh.
2: Ayan na, nalista mo na.
3: Oh.
2: Personal, huwag mong ipamigay kung kahit kay sino, ha. Yung number ko, personal ko to eh.
3: Thank you.
2: Oh, 0926. 2626.
3: 2626.
2: Sige na, wag kang makulit.
3: 2926. Sunod.
2: 8.
3: Sunod.
2: 2. 10.
3: Ten.
2: Oh, sige nga, i-repeat mo nga. Hindi, i-repeat mo. Baka mali yan. Bilisan mo ha. Hindi, lakihan mo yung boses mo. Hindi naman masyado marinig. 09?
3: 09-26-26-8-26.
2: Hindi pa. Sandali, kulang.
4: Kulang.
3: Oh. Ay, isang 26.
2: Oh, sige nga, ulitin mo nga ulit. Lakasan mo yung boses mo at pakibilis yung pagbigkas.
3: 09-26-26-26-8-2-10.
2: Gulong-gulo mo. Ano nang request mo?
3: Well, this is the unique.
2: Okay na yan. Oh, anong request mo? Request mo, request.
3: Ang ano po, In Your Eyes.
2: Wow.
4: Your Eyes. George Benson.
2: Oo, Benson.
3: Hindi ko lang kabisado po yung kumanta.
2: Sige, play ko. George Benson yan.
3: At saka, ano, bago ko lang po kasing type na kanta yon. At saka, My Heart Will Go On. Favorite ng banda ko. My Heart Will Go On.
2: Sige, play ko yan lahat. Okay ka na?
3: Thank you.
2: Wala ka nang babatiin.
3: Eh, pa-shout out po sa pamilya ko sa Cavite, lalo ng anak kong si Joanne, Rose Joanne Clemente.
2: Play ko yung request mo, ha?
4: Okay, salamat.
2: Thank you. Nag-enjoy bye-bye. Kami sa iyo. Salamat. Yes. Bye. Thank you po. Oras.
4: Amo to yung ako, Ler. Di ba lang? Nakadula to yung ko sa iyo.
2: Happy weekend, everyone. Salamat sa mga tech on duty, sa tanan ng XFM stations, sa mga station manager, sa Negros, Cagpanay Island, sa ngalan sang amon CEO, Boss Dr. Rimilito Uy and Madam Olivay Noy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
4: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: See you on Sunday. Babush, everyone. Muchas gracias.
4: Babush.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Balder, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili!

0: Sa mga butika,
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assisted pain.
8: Kangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Yeah! Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sis the pain.
1: Mabibili sa mga butika.

0: XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, XFM!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

Tatlo pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin, mag-Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diri yo.
12: Ay, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito.
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod yung tuwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Softgel.
10: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
15: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
15: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
15: Yeah! Assist the pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy,
5: isang estudyante.
4: Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Akong ginabat siyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatang tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Bagus. Sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain,
12: basta pain,
13: mag-sister pain,
12: kangkarang pain,
13: fast and safe,
12: sister pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain,
13: mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting dito!
15: Mga katropa,

Ikaduha ka tuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo. Liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha ka tuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha-katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain Gid, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Pagbili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sanfon Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary.
3: 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Sanfon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swak gid sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sanfon Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Pabibili sa mga butika.
6: Sanfon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sanfon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
12: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang basbol ko.
11: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sanfon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Sanfon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sanfon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon, ang Sunfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka!
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag Sunfon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon

0: Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil, Sister Pain.
1: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sait-sait gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Pagbilis sa mga butika.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

XFM Time, it's 2 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Pag tukara ako nga ubo, gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa lawas na ayad.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag Moringa.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
5: akin itong-itong
6: sa mga
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa, exciting dito!
10: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: FM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Garantisado.
11: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
10: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako Galis-Ilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
12: Sister
14: Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
15: Sister Pain.
16: If symptoms persist,
15: consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit game.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Dugay gigod ang tusakon nga ubo. Nag-try ko sang Premium D3, nakapahuwag sa kusakon ubo. Damo nga gingin salamat sa Premium D3.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santan Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assistive pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assistive pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assistive pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assistive pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa! Exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
17: Katropa mo.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee
4: Mix. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Mas gari sa ka-service ko. Mayara ako sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
15: If symptoms persist, call your doctor. Bibili
13: sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo!
17: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako nyo, Rick Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Sa mga butika, Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: Sugod ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: X FM.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng dilawan na kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
17: if symptoms persist, call your doctor.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Joven, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sandtone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sandtone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sandtone Plus Coffee Mix. Sandtone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain!
12: Muscle fever!
11: Acute pain!
12: Kahit ano pang pain!
11: Basta pain!
12: Mag-assist pain!
11: Pangkalang pain!
12: Fast and safe!
11: Assist the pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain!
14: Mabibili sa mga butika.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Mga katropa, EXA

0: Exciting time! Alas 4, yes!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigiagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Pilipinas. Mayong aga kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Coronia Dlao, sang Biyernes. Thank God it's Friday! Woo! Petsa 31 na katapusan ng adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaupod karon ang inyo sinalagad ako ang inyo anchorman katropang Zaldi Agyap Jr. Oy, good morning na mga katropa. Exciting Pilipinas. Bangun na. Katapusan ng adlaw sa aton sining mga opisina. Katapusan ng adlaw sa mga nagatrabaho sa gobyerno. Okay man birnis. Hindi na dapat patamad-tamad kay man subong may mabaton gid kamo nga grasya. Kaga siyempre, kung may mga trabaho padra sa subong adlaw ho, o may mga klase pang estudyante nyo, tio na gid niya agod niya magbalangon kamuda. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang nangin adlaw nyo kahapon sang Webis? Ayos man? Yahoo! Okay, kung ako nyo sinipamangkoton, ayos gid kahapon ang adlaw ta sang Webis. Nakapa pulo pa balhas kita. Ayoy! Anyway, ang adlaw naman naton sa Biyernes ay tiisuguran ta naman ang may positibo gid nga panimuot sa aton sini mga kabuhi. May mga yuhom sa aton sini nga mga nawong. Kaga syempre ipalapnag tagid ang good vibes. Abilikawan tagid ang mangin buringot ha. Ayaw gid magkinusamod. Ayoy! O kaga hindi magkasubo ah. Okay, subong panibagong adlaw. O panibagong buhay. Panibago man niya grasya. Yahoo! O sa mga ginikanan dira. May mga trabaho pa sa subong adlaw. Amat-amat na bangon. Para antes ka mo magbiya karon sa inyo sining mga panimalay. Madigamuhan nyo pang inyo sining mga estudyante da. Mapapamahaw nyo sila aga pa. Kaga siyempre ha. Taton sini nga mga motorista dira maghalong gid. O sa inyo sini karon nga pagmaneho kay maduro-dan log ang aton sini mga karsada. O tuga gani sining pagulan-ulan man nga aton sini nga nabatsyagan. O nakay balo ko nami pagid man ito diligid. Ayoy! O nami pani itulog. Nami pa ni ikop-kop. Ayoy! Pero kung may mga trabaho pa kamudra, o may mga obligasyon pa sa sulod sang panimalay, magdigamo pa para early pa makasulod ang mga estudyante nyo sa bulutuan. O tiyo na niya. Agod niya magbangon kamo.
1: Ayoy!
0: Yahoo! O, pero for sure may mga kauturan kita nga amo pala ni magpahuway. Okay man na may mga trabaho sila ya sa gabi. O, gabi tubtob sa kaganhon. O, presa kung gida abiyan ho. Oh, good morning landa kay best friend ta Victor Ban Kadungon. Okay, Tita Jean, nalinda ka kay to Victor ah. Oh, sa may Pandan Antique.
1: Yahoo!
0: Oh, good morning man. Tatod sini mga negosyante karon. Sa mga masako na naton yung mga vendor sa magkatuhay, ginaton yung mga merkado publiko. O, labi na gidira sa bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center. O nga, for sure sa subong at iuno, sako na. Dira sa utanan section kay Nanay Rosalinda Antonio. O kaga kay Sir Leopoldo Ribisi man.
1: Yahoo!
0: Sa aton sinimitin poultry section kay Sir Herminio Hicalde.
1: Yahoo!
0: O dira sa Hicalde meat stand. O kay Sir Francis Asugi. O, dira sa Asugi Egg Supply sa poultry section. O, kaga kay Sir Josue Esmalana. O, dira man sa Josue Dress Chicken. O, kay Ma'am Lenny Di Pedro, dira sa Erica Frozen Products. Kay Mama Rhea Sangrina man, dira sa may fish section. O kaga sa mga kapihan man naton, dira sa kay Ma'am Aileen Agdales. O kaga kay Sir Antonio Bulido. Sa mga amigo, tada nga gwardyao sang Bagsakan Center. Kay Harry, kay Roy, kay RJ. O kaga sa mga bulantiros natunda.
1: Yahoo!
0: O mayong aga gid sa inyo tanan-tanan.
2: Good morning!

0: Kay Toto de los Hero da oh. Yahoo! Aga pa ko no nag-inuwang na radyo.
1: Ayoy!
0: Toto, mayong aga da to. Ano oras?
2: Good morning!
0: Ayaw! Kaga siyempre kay Migo ta, Jojo de Roy. O nga ton man da, abiyan ah. Na nagabiyahi sang iya sini nga Jeep alin sa maayon paruhas. Kay Sir Manny Herosa Mayo. Dara sa Agkabugaw, kwartiro. Mayo nga gagi da.
2: Good morning!
0: Sa mga taga maindang kwartiro man dyan.

Aga siyempre gina-welcome taman ha sa aton yung pagpangalagad sa subong aga. Ang aton sining mga mangingisda da sa mga coastal barangays gid nga nasakupan sa aton sining probinsya. Okay pare ko Rex Ramirez da sa may Aguho. O, subong man. O, sakay tay Musok, kaga kay tay Joel Bilyones da. Sa may Hamulawon kay Eric Biring ah. O kaga kay Kapitan Dulo.

0: Oh, sa mga ano man aton dao, Abyan. Sa may terminal. Ora particular diragid sa Pueblo. Oh, sa Abcd Eatery. Okay, Ma'am Rose de Pinyo da.
1: Yahoo!
0: O kaga sa mga ano da. O sino ganitong ano? Ang sekretarya to sang baldita.
1: Ayoy!
0: Yahoo! O i-comment yun lang da karoon ha.
1: Ayoy!
0: O kaga mga talamyawon ta da.
1: Yahoo!
0: O good morning gida. Sa aton man mga mangunguma sa mga nabukid ng mga kabarangayan. O kaga syempre sa mga overseas Filipino worker naman da din makamukar niya parte isang kalibutan. O may dayad yung pagpamati sa inyo tanan-tanan ha. O kagabay sa Gyapon yara ka mo sa maayo nga kahimtangan. Sa kutob gid yung manabutan sa aton sininga pagpalayag. Welcome mga katropa diri sa Friday edition sang palatuntunan. Exciting Pilipinas. Oh, kaga syempre ha ginapangabay ta gidong utod aton yung mga nagatutok na. Para mga kultura aton yung nagatutok diri oh, sa aton nga live sa subong aga. Ngay power share yun ang aton sininga programa. Agud sa pagdulong naman aton sa mga balita kag impormasyon ay aton gid ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon. Saluwat mga katropa 106.5 kita sa lilisoan sang inyo sininga mga radyo sa FM band.
1: Yahoo!
0: O, kaga live man kita karon nga makit-an sa aton nga Facebook page sa XFM Rojas 106.5 and sa aton man nga YouTube channel sa 106.5 XFM Rojas City Capiz.
1: Yahoo!
0: Okay, Sir Lindon Hanoda sa may Capiz Doctor's Hospital. O sa mga grupo tabanda nga gwardiya. O sa mga nurses man da nila, mga staff. Sa mga pasyente kag sa ila manda mga folks. Oh, mayong aga gid sa inyo da.
2: Good morning.
0: Okay, Sir Jun Mark Pedroso di ah, sa may Malipayon Village.
1: Yahoo!
0: Oh, sir, good morning da si mo ah.
2: Good morning.
0: Okay, kay Ma'am Liza Digala. Sa Divino and Digala family. Good morning, ma'am.
2: Good morning!
0: Oh, and mga katropa, keep your messages coming in. Kaya ito na di karong pagbasao na sa aton sining pagpangalagad man sa subong nga aga. Alright, alas 4:27. Liton kita na yung mga katropa sa mga headlines. Sa nga to naman sining mga balita sa subong nga aga.
3: Headlines.
0: Sa mga headlines, sa aton sining mga balita sa subong aga. Sa aton yung mga balita nasyonal.
3: Headlines.
0: Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginpahanugutan ang BIR nga buksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte kag bana sini nga si Attorney Mans Carpio.
3: Headlines.
0: Samtang DPWH Secretary Vince Dizon dismayado sa wala na padayon nga pagpataas ang DAIC sa Talomo River sa Davao City.
3: Headlines.
0: Tiglikom, nagpangmulay pa.
4: Oh no!
3: Headlines.
0: Samtang atensyon sa aton sining mga driver sa jeep. LTFRB gina-review na ang fare hike petitions sa tunga sa nagasaka nga presyo sang gatong.
3: Headlines.
0: Sa aton yung mabalita or sa aton sining balita international. Mga napatay naman bangod sang linog sa Japan, nagdangat na sa 34.
3: Headlines.
0: Samtang sa aton nga showbiz balita, anay magkahagugma nga sanday Marco Galio kag Heaven Peralejo, ginako nga nahidlaw na sa isa kag isa.
4: Oh no!
3: Headlines.
0: Samtang sa aton sining sports balita, Haydilyn Diaz kagbana sining si Coach Julius Naranjo magapatigayon sang HD Lift Off Competition sa Pilipinas. Oras alas 4:30. Mga katropang mga headlines sa aton sining mga balita. Ngayon gadulong naman sa inyo sa subong aga ang buylog na ginadulong sa inyo. Sang Santon Plus Coffee Mix, kapi na mga katropa! O kaga sa inyo dira nga pagpangapi, kinarekomendar gid naton ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape mga katropa, na makatag sa aton sang enerhiya nga magadugay sa bug-os nga adlaw. O bangod mangani sa sustansya nga sarang mahatag sa mangustin, moringa kag soya beans. Ini ang may isoflavones mga katropa nga nagabulig man sa pagbalanse sa aton nga mga hormones. Agud malikawan nato ng pagtubo sang mga bukol-bukol sa aton sining kalawasan. Puno ini sang bitamina bangod manggaranon ini sa antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta carotene. Good for the heart, why ka mo tsansa nga magpalpitate sini kay man healthy coffee siya mga katropa. Wala man sang posibilidad nga magtaas ang inyo blood sugar level kung magpangapi ka mo sini. Okay man na may ari lang iniyas ang natural sweetener.
4: Yahoo!
0: O makabulig man sa healthy digestion. O kaga syempre, makapabugtaw gid sa aton. O sa tion sang aton sining mga trabaho. May mga feedbacks man mga katropa nga sa tion yung magpangapi sila sang Santon Plus Coffee Mix. O wala sila basta-basta ginakapoy. Ganit tilawin nyo. O mga katropa, available gid ni sa mga suki nyo da nga butika sa inyo sininga lugar. Siyempre sa aton man yung mga leading drugstores nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. And mabakal online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Mga katropa, start your day right with Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kapag sick sa kada higo.
5: Yahoo!
0: Equality product of Yes to Health Incorporated.
3: Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:33. Liton kita karon sa detalye na sa aton dinigit pang headlines. Sa aton yung mga nagapanguna nga balita nasyonal.
3: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa aton nga nagapanguna nga balita nasyonal. Nagatag na sang direktiba si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agod panugutan ang sang Bureau of Internal Revenue. Mabuksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Kagba naman sini nga si Attorney Man Scarpio. Iniman kapon nga dlaw ang ginkompirmar ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Gin panugutan naman ni Marcos nga isumiter ang box nga nagaunod sang tax records ni VP Sara kag sang iabana kag sang ila mga negosyo sa Senate Impeachment Court. And kahapon mga katropa ari na ni sa ano ni sa pag-inakop. Sang Senate Impeachment Court. So ginbato na ni nila kahapon.

O, mga katropa. So, dirin eh. Makit-an. O, kun bala. Ining ginapresentar sa prosecution nga wala nagasanto. Ang mga nangin income si ni VP Sara kag sang Iabana kaga sang ila sini nga mga properties sa ila gin report mga katropa sa BIR. So amo na dang balantayan man. Gin allow ni. O may balon gani nga sang nagliligad to ang defense ang nagapabutsyag nga magasugot sila nga buksan ining box. Pero sa isa ka ginatawag nga executive

Oh, hindi sila magsugot nga buksan ini during isang ginatawag ano? Impeachment trial. Oh, so kahapon to alas 12 sang udto, abato na sang Office of the Clerk of Court ang mga dokumento nagikan sa Bureau of Internal Revenue. Oh, BDO, PS Bank, Metro Bank, ang Security Bank. Oh, nga diri ni ang ng mga nangin cash deposits or deposits in general. Sining mag-asawa. Oh, so balantayan niya. Eh bala nyo yung damo-damo man nga dokumento, hindi man ni basta-basta. Oh, so may bugat bala ining allegation sang prosecution. Ukon na basi wala man sang problema. So balantayan gini ha mga katropa. Oh, that is why every time nga magpatigayo na sang impeachment court hearing, mayo gini nga tutukan ta kaysa karon amo na ning ginatalakay nila mong sa article sa or sa article of impeachment. Oh, article 1 mga katropa. Ining allegation sang prosecution nga may unexplained wealth si BP Sara kagang iabana. O kag makabeg nga nakakomitters dayon isang graft.

0: as of this moment ginabaton pa man isang Office of the Clerk agway pa man sa nga dugang nga development na tuhoy sini. Sa pinakabahin mga katropa, dismaya doon ikaroon no si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison nga wala napadayon ang pagpataas sang dike sa Talomo River sa Davao City. So nag-viral gid ni sa social media. Ang makapila ka beses gid nga pagpamuyayaw.
1: Ayoy!
0: Galopok ng pamuyayaw ya mo.
1: Ayoy!
0: Kita mo na ikatro pang Jason. Ang PI bala ko na.
1: Ayaw!
0: Oh, galopok niya pamuyayaw. Kaya kigake gini si Secretary Vince Dison. Sa nga nagpadulong to siya sa area sa pagkandak sa ocular inspection. So no pa sa iyan, nakabulig kung tani ini. Agod maprotektahan ang residente batok sa pagbaha. O, 7 years wa ay gid sang ginhimo.
1: Oh no.
0: O, mapaning panugdaon to ni Dison. O, lakip karon sa batika nga ginmando sang ahensya among gilayon nga dredging sa Talomo River para mapadako ang kapasidad sini nga makabaton sang tubig. Subong man ang pagpadayon sang pagpataas ang dike bilang dugang proteksyon.

0: samtang sa isa naman kapayagin siling ni Congressman Pulong Duterte nga kun makaalakig ang among sitwasyon ay dapat na sunod rin nga hingadlan kag pasakaan sang kaso ang mga involved sa natabo nga pagbaha sa among lugar. Okay, isa niya be ang Talomo River mga katropa. Ang area nga nagapalibot diyan nga sadtong nag-apekto ang bagyo kag ang habagat sa Mindanao nga nagresulta sang lapdagon nga pagbaha ginbaha. O, nga nag-alapaw ang tubig. Amututani ang solusyon to na patason. May galing mga tuntog, mga buaya man o.
1: Oh, no!
0: Kapang hilaw-hilaw tong mga taga-DPWH to kag...
1: Ayon!
0: Ah, kung mamulayon sila ni Secretary Diso na.
1: Ayon!
0: O, nabid na to mo, nabid na. May contractor na gani. Ang ano man sa to patason. Okay, para ba lang ano siling tawag ko? Hindi sa basta-basta pagbao ng lugar. Hindi basta-basta maglampuwas ang tubig galing sa suba. Galing makon mo ni mga tulunggis ng mga taga-DP to.
1: Oh no.
0: Mga maasab sa bad, sa kwarta.
1: Ayoy!
0: O, kinit kita na nilang budget partidre. O, wala sila sang ginhimo nga proyekto mga katropa. Exciting Pilipinas. Ay kundi katilaw sila sang nagaragumo nga. Ay pu.
1: Ay. Ay.
0: Ano gito bali ano mo ni? Oh, Secretary Ben Season mo.
2: Ay bubuchay.

0: Secretary Benz, hindi lang dang amod ang problema. May bota bala tagsa ka probinsya o. Oh. Pila malang ang probinsya sa Pilipinas, 81. Exempt mo na tong Batanes kay layo na gid man to. Okay, gatabo ka pa to eh. So libutab la kada ano ni. Kaya mo na libuton siguro ang 80 ka probinsya sa sulod sang pila ka bulan ah. O kada probinsya bi matiner kada ting tatlo ka adlaw. Makita mo gid ang problema mo, makita mo gid kung ano kawala tupa ang inyo sining mga district engineer. Una wala ano kawala tupa ang inyo sining mga nagatrabaho under sa maintenance or whatsoever. Makita mo gid ang mga site engineer nyo, wala iya sang inspection nga ginahimo. Okay man, busog na sila. Ay, ikaw, abe, katruban Jason, nasweldohan ka na, ma. Baka-baka ka pa to.
1: Oh, no!
0: O, duman, log na sa palad mo. O, nagsulod na sa tilasukan mo.
1: Ayoy!
0: Paano ka pa to, mapasabad-sabad?
1: Ayoy!
0: O, ibilin na sa kontraktor, kaga sa ila mga tinawo dyan. O, balikan ko lang galing kung human na.
1: Oh, no! O,
0: wala, hindi ko na napagbantayan ang proyekto.
1: Ayoy!
0: O, di ba, i-implota na lang ba ng mga karsada? O, kita kika mo sa mga site engineers. O, isang taga-diping nag-supervise. O, supervising engineer, mayara.
1: Ayoy!
0: Oh, no! Daw kita pang manguo nila eh.
1: Ayaw!
0: O, libutab la. Suggest ko kay Sik Dison. Libutab la, Sik. Bisan, tiniran mo lang ting tatlo kadlaw kada probinsya. Hindi ni matapos ang tuig, mabalaan mo gid, ma-assess mo gid kung anong mga problema mo. Dala ka bala sang team mo. Nga amo na silang nagasulat sang kada problema sang sang probinsya. I-report dayon kay boss mo PBBM.
1: Ayoy!
0: Kay total siya man kuno nang expose ning corruption
1: eh. Ayaw!
0: Okay, mabalaan mo gid na. Oh, kontraktor pa gani elective official.
1: Oh no.
0: Oh, kita yo yan.
1: Ayoy.
0: Amo na kagarok di sa aton sa Pilipinas, amo na ka mga maasab ding mga ano man. Mga nagatrabaho mismo sa gobyerno.
1: Ayaw!
0: O, di bala, Father Jibin, good morning, Dasimo.
2: Good morning!
0: Katugan pa ka Balita Nasyonal.
3: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Atensyon da sa aton mga drivers. So, especially kay Migo, tada, Jojo, Diroy. O, sa kay, ano man? O, Jonathan Pilipi, kay Juan Putato, da. O, nagsugod ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB sa deliberasyon sang fair hike petitions nga ginfile sang lima ka transport groups. Sa tong agani sining pagsaka sang presyo sang gatong bangod sang nagapadayon nga giyera sa Middle East. O suno kay LTFRB or LTFRB chairperson Vigor Mendoza, ginaistoryahan na ang petisyon kay base sa mando ng Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez. Dapat makapagwa sa rekomendasyon sa labing madali nga panahon. O, sakop sa petisyon ang public utility jeepneys, passenger buses, UB Express, taxis kag motorcycle taxis. Oh, ay di madala ang van.
1: Oh no.
0: Oh, mga katropa. So sa jeep ginaduso sang grupo nga manibela ang 2 ka piso nga increase. Samtang ang piston naman niya, which is nga I think derisatod sa kapis, may mga member din sang piston. Or under sa ano bala kay Sir Jubert. So grupo nga piston mga katropa o rining hugpong piston kapis. O pulo kuno kapiso ho. Ang nga ilaman sini ginahirin. I think reasonable na ni ano, kuya kapati ko maintindihan ini karon sa aton mga commuters. Okay, very reasonable na ni ang ginapangayo karon sa aton mga drivers ni. Okay, kulang taon-taon plitin atong karon sa sining mga jeep. Hindi na ni kakumpit sa kung ano karon ang ginatugong nila. Okay, lang tawa nyo bala, pila na subong litro sang krudo?
1: Oh no!
0: Gano'n binta na? Oh, gamay na lang ahuyop, isa kagatos na naman at liwat. Ligad to, ang tanda ko gid sa to, naglabot gid sa 133.
1: Oh no!
0: Di bla, naglabot gito sa 133 bla. Depende pa na sa kung anong gasolinahan.
1: Oh no!
0: Amo na kasakit mga katropa. Oga, hakroy gani mga nagatughong gasolina o mats mo rang krudo pa.
1: Oh no!
0: O, kuya, nagapati ko maintindihan ni sa mga commuters and hopefully sa madali nga panahon makapagwa na sang ila sining recommendation ng LTFRB o makapagwa sang ila sining resolusyon mga katropa. Okay, parang makasabat sa sining pagkalugi na karon. Sa nga ton sini nga mga jeepney drivers. Sa lig na yung mga nagatrabaho sa gobyerno kay may mga fuel allowance na sila.
1: Oh no!
0: O diba, bisan personal ilang sa lakin, ipa-charge lang sa ano ah.
1: Ayoy! Oh no!
0: Mga masamok.
4: Ayoy!
1: Oh no!
0: Kapag nga kroy tuntun man, kapag nga kroy gani mga privado nga salakyan nga nagatugong krudo ha, nga kulang taon tangila sina nga biyahe pakadto isa man na isa ka pakadto isa ka pabalik. Oh, what's more mga jeepney drivers pa naton? Nga sige-sige pang pinundo-pundo. Tani o, tani. Hindi naman pagpasaligon ng mga driver, bala. Okay, basi mag-untat naman ang or mag-sispire naman ang Iran ka US ma ano naman, hindi yun naman pagdayunon do mga kuang kamuda.
1: Oh, no!
0: Mga bulay o kamuda.
1: Ayoy!
0: Ligad to, tunaan namon. Ano ginaglubo-lubo lang kay nagatawhay ang sitwasyon. Why na nila ginda yun? Di ba? Doon mga bagha?
4: Ay!
1: Oh, no!
0: May nikilooy ang mga nagapamuno da sa LTFRB sa DOE. Kag sa... Ano pa da nga ahinsya ho? sa aton sini nga mga ano ni mga drivers, kay ginila gindayo ng increase. Balila nag-stable naman ang ano. Ako ka mayad ka mo eh kay kamong stable.
4: Ayoy.
0: Kalokay uhayo lang desisyon nyo ah, bago ato ni DOTR secretary bala si Banoy Lopez. Okay siya ni ang nagbulo sa ginbayaan nga pisto ni Vince Dixon. O kalokay uha gani Sir Banoy ah, kung hindi ya bulbulon kaya sa mga jeepney driver.
4: Ay!
0: O sige ah, so abang-abang na ah. Or abang-abang lang lang aton mga jeepney drivers ah. O amigo Jojo de Roy. Abang-abang lang ah, kay basi mag masugot.

0: Oh. How to be you, Migura, yan?
1: Ayaw!
0: Alright, good morning. Anay daw kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Okay, Ma'am Dorothy Olivero sa Padrogani. Okay, Auntie Nining Sinalin Finiquito Tabige. O, dira sa may Biskaya.
2: Good morning!
0: Okay, Sir Giselle. O, kay sino ni? Kay Giselle Marco. O, dira sa may Lunoy sa Piano. Okay, Ma'am Christina Calbog, kay Sir Robert Jude Padilla. Okay, Tita Hilma Inyon Bantes.
2: Good morning!
0: Okay, ang Uncle Uji Mandaki, Auntie Bing Bing. Uwin, bugtaw na ko now! Okay, may klase ka pa, alasays. Bango na da, bango na. Tama na nang aligid da. Okay, karun, way kabalon.
1: Ayaw!
0: Oh,
1: no!
0: Oh, Mark Owen Ordas.
1: Ayaw!
0: Oh, bango na.
1: Ayaw!
0: Oh, kaga sa grupo da. Kaya nga, he did by... Oh, the one and only, Mr. Pugi Bingbong.
1: Ayaw!
0: Alright, mga katropa! Ang mga balita nasyonal na yun, ang inyo nabatihan ng buylog, ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Oh, mga katropa, permi ka bala, wala gana, kagdali ka po yun sa trabaho. O base kulang kagid sa nutrisyon.
1: Oh no!
0: Now ang spirulina kag malunggay sa Santon Plus Gold ginatawag nga superfood. O bangod puno ini sa bitamina kag mineral para sa natural nga energy sa bilog adlaw. O sa trabaho man o kun sa pagampang kinanglan naton mangin mapagsik perme. O gani mag Santon Plus Gold na. O, ang Santon Plus Gold mga katropa available man sa mga suki nyo dang butika sa inyong sining lugar. Sa mga leading drugstores na to na balaan nyo na kung anong leading drugstores ha. Okay, ng mga drugstore ba lang kilala kag madamo sang branches. Kag mabakal man siya online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Pero kung kay sabi no may mga tao gid man yang pagabot sa trabaho yag patamad-tamad.
1: Oh no.
0: O pagabot sa sugal kag sampang ga pagsik.
1: Ayaw.
0: O ikaw mo na batasan mo hindi na, na mabulong yung Santon Plus Gold.
1: Ayaw.
0: O ang kinanglan mo na mabulong kwarta.
1: Ayoy. Oh no.
0: O, mga katropa. Sa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una. Alright, alas 5 in punto. Oras aton sini pala tuntunan. Pagbalik naton mga katropa, dugang nga balita tutukan nyo. O, dari sa aton sini nga palaga pangalagad. Balikan ta niya. Dari sa aton sini pala tuntunan, makaligad ang pila ka mga pahnumdom. Standby.
3: XFM. XFM.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dia.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.

0: ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatchag ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpindog. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: XFM. XFM.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
7: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas sa manamit gid,
10: may free collagen,
9: ang guta tayong kapa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
17: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
17: Muscle fever.
7: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
17: Mag-sister pain.
7: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
7: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister pain.
2: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page kag nakasubscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
20: Katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Aray pabalik diri sa pagpangalagad sa panatuntunan Exciting Pilipinas. Oras naton mga katropa, alas 5:09. Padayon ka mga nagatutok diri sa aton sining pagpangalagad upod ang inyo anchor man katropang Zalde Gab Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Oh, good morning anay daw sa kay Sir Chudilon aka Nulidoin.
2: Good morning.
1: Kay Mama Melissa Benvenida. Good morning. Kaga kay Ma'am Rose De Leon Arroyo. Oh, good morning si mo.
2: Good morning.
1: Oh, kaga sa aton man mga amigo nga traffic auxiliary da kay James kag kay Ilardi Di Jaime. Oh, kaga subong man kay Parikoy George Warshak Agil.
2: Yahoo! Good morning.
1: Alright, alas 5 Jess, oras sa aton sini pala tuntunan. Standby mga katropa kay i-check ta connection ta sa aton sini patrol. Ibalonta ni mga natipo nila ang police and hospital report. O, kumusta bala ang probinsya sang Kapis? O, sa padayon mo natin yung pagmonitor sang kalinong kagkatauhay sini. O, kagabi daw may nagaluntad nga ano ni nga traffic accident. O, magsiling ka traffic accident mga katropa. Ano lang ah, kumbaga kung kay isa self-inflict. Muna bala, huwag siya sang may nabungguan nga salakyan nga kasugata. Yeah. Okay, kumagamo siya na vehicular na. Oh, pero kung ano ni, traffic accident, usually yung mga involved na isa kasalakyan, bumunggua, isa kahoy, isa puste.
3: Oh, no!
1: Oh, motor, nadumanlog sa karsada.
3: Oh, no!
1: Oh, muna. So, standby ka mga kay check na sa dili madugay diri sa aton sini pala tuntunan. Sino sa linya, partner? Ha? Katropang Elmer? Sige, check ko abay kung siyanta kay Katropang Elmero sa mga natipon sini nga police report.
0: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
4: Good morning, Katropang Saldi. Subo man sa aton sini nga mga pinalaga katagpalamating ang nagatutok subong aga. Sa aton naman sini nga mga natipon nga mga balita. Sa patayo na ito nga pag-monitor sa ngalinong gagataway sa syurad sa Rawasca, probinsya sa Kapis. Sa syurad sa Rojas, sa kahapon nga Dlaw, alas 5, era sa nga nagluntad nga sunog wherein na partially burn ang isa kabalay matapos nga nasunog ni ang yasin ng kusina. No? Ginapahayag nga nag-leak ang tubo, rason nga nagkalayo ini. Or tubo sang tanke rather sang gas bala LPG rason nga nagkalayo ini kag naglapta sila sini nga kusina nga porsyon ginapanagiyahan ini ni alias sa Jere or si Jere Villarina residente man sang amunga lugar kag natabo ginini ang sunog takna alas 5 sang hapon kahapon niya nga adlaw. Madasig naman nga gresponya sa aton sini nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection ang lugar kaya dito ang nagpakigbato ini sa sunog kaya madasig naman nga napula kaya maswerte na lang nga wala pa madalahig ini ang iya sini nga bilogid kambalay kaya dito gideklara man nga far out tak na alas 5:38 sa nga hapon. Kaya maswerte man nga wala sa may nagkapililasan sa muman nga sunog. Sa dugang na tondre nga balita sa Driman Sabakin sa nga Banwa sa nga Panay or sa may barangay Tansa rather, no? Going na rin sa may Banwa sa Panay eh. Ini nga nagluntad man nga traffic incident na ginakambulbaran ni sa isa ka senior citizen, no? Kaya sidin ang ining senior citizen again kilala si Kaya Junicio or Junico Villagracia isa ka retirado nga pulis siya residente ini sa nga barangay Nanot siyudad sa nga Rojas, no? Sa ato sining nakuha ang impormasyon kay Trabal Saldi ang ining biktima ang papuli kontani sa may barangay Lanot nagikan ini siya sa may barangay Mungpong apang inapahayag din nga doon nagtalang ni siya balas ng direksyon kag nagpadulong ang iya sining direksyon niya sa may Banwas ng Panay. Pag-abot sa lugar, ano ni siya, no? Ginapahayag katrabasal di nga natagpiyokan ini nga driver sa sini nga isa ka Ford nga pickup. Rason nga nagtalang ini siya kag nadulaan sang control sa manubila siya sini nga pagmaneho. Rason nga bumunggo ini siya sa poste kag dito nag lapaw sa karsadahon. Maswerte na lang gani katropa sa din naglupok ang yasin ng airbag. Rason nga protektahan man ang yasin ng ulo sa pagbunggo sa mga matigang bakin or bagay. Madasig naman nga girespondihan sa nga mga katapos ang panay NDRR mo. Kaya man dumalapit-lapit naman din ang banwas ang panay mo. Bunda rin ni Abi ang katropa sa din. Kaya naghatag sa nga napahanong na nga pagbulong. Kaya sumuman ang aton sininga kapis sa electric operative ang nagpadulog man sa mga lugar. Agod nga magbulig man sa pag-assister sa mga na-damage sa sining nasambit man nga biktima. Nga ito sining mga tapos ang kapulisan ang padayon pa rin sa karoon nga gina-investigaran ang may kang tala sa sining nagluntad nga aksidente. So guba gining bumper sining Raptor nga pick-up no? Nga ginamaniho man sa sining isa ka senior citizen nga retirado nga pulis nagsubuman ng puste baligid eh sa giniyang iya sininga ginbunggo ana.
1: Okay. So, particular ka tropa Elmer ano ni Tansa Norte na no panay
4: hindi di Tansa Ruas ka tropa Saldi
1: Aruas so, City pa pero naman panay to na gano'n bala mo ang ginadjemanda bala ni ano ni SM Tansa Norte na nada panay
4: sa tabok na isang kwan sa ano nga na nang sa tabok na isang arkobla ang ginajiman dura ni SM na amo nang tansa panay siya
1: oo so dire lang ni sa Ruas sulod pa ni sa Ruas
4: oo sulod pa ni sa Ruas kay Tropa Saldi so ang nakabutan dire nga
1: abi ug ganit dito ni siya lapit sa Paguhoy crossing Paguhoy
4: abi ko man gani amo na gani ang kompleksyon pagintindi man pero pag-abot rin sa aton sining impormasyon nga nakuha katropa Saldi sako pa niya sa barangay Tansa Roja City no malapit sa crossing padulong bala sa may banwa sang panay so amo na ang aton sining nakuha man
1: pero hindi ako maglantaw di ako tropa Elmer Tansa Norte na da panay kay balan mo before may nagnuntad niya sunog diri sa sulod pa sang ano blatan sa Rojas. So pero sulod-lon to siya ang punta to iya naglikatan sa Norte panay. So magdira guro nga karsada iya na nayakatan sa Norte kay ining ano blap kay kitanda ko sa to may ging kuno-kuno da nga kidnapunta ni mga bata mo nga paglapaw mo da bla sa tabok blas ang ginajiman may mga tiyanggi da di ba? Na incidente na before nga ano nga kidnapunta ni mga bata ang nag-imbestigar sa to Panay Municipal Police Station na
4: okay sige i-verify talang abi katropa sa aldigit
1: oh okay for sure ko ditan sa Norte Panay na iya kay balaan mo ang blatter entry siya na sa Panay na no pero kung dire lang sa tani kay ginapalantaw ko abi kung dinggin siya natabo kung dire lang sa lunahan sa karwasan bla sa kurbada da or dito na ni sa Tansa Norte pero do ka kita ko gabing video dito na ni sa Tansa Norte panaya katropang Elmer
4: mo na gani kay anya responde di nga ano ni katropang Saldeo nga NDR ano mo ang iya nakapanay eh.
1: Oo
4: nalagat-lagatan ni gani sa karon ang linya man ni Police Captain Eric Dio Campo katropang Saldi agod nga i-verifika ini ang impormasyon nga ton sini nga nakuha sa ato masini nga pag monitor but initially ay nga aton sini nga nakuha nga initial nga information niya ang Tansa Roja City katropa Saldi pero subject for confirmation na para sa aton sini nga mga kauturan man so sa dugang naton diri nga balita ay nga copy sa Police Provincial Office ang naka-aresto sa nga siyamtanan ka mga arrested person no wherein ginakabig inilunsay mga other wanted person so apat diri ka mga nagkaladakpan ang apat man ka mga persona ang nabuylar sa pag or sa pagbayular sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 wherein naka-recover ni nga tonsiling mga katapos ng kapulisan sa 18 gramos. Kagmayaran naman sa standard drug price nga 122,400 pesos. So buman, ang naka-recover man sa apat man kamanya or apat man kamanya persona mga nagladakpan sa pagbaylar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act sa apat man kamanya operasyon kag anom diri kamanya armas lutang ang na-recover samtang 24 kamanya armas lutang ang mga gipang sungka or gipang surrender sa aton sining motoridad kag anom naman kamanya or isa naman ka explosive device. Dugang mga nagladakpan sa aton sining motoridad ang tatlo or 11 kamanya individual tripulante sa tatlo kamanya operasyon nga nagapatigayon sa illegal nga pagpadagat or pagpangisda kaya nakakumpiskar naman sa 1,695 pesos nga mga balor sa kagamitan kag subuman motor bangka sa pagpangisda. Isa naman ka or simitay uno naman rather ka mga anay komunist membro sa CTG ang voluntaryo man nga nagsungka sa aton sini nga mga otoridad. So far ka trabasal diya mo sini aton nga mga balita nga natipon sa padayon aton sini nga pagmonitor sa kalinaw ng katawai sa syudad kag bilog nga probinsya sa Capiz.
1: Oh, dugat... Sige, i-confirm na ko na katrapag Elmera kay hindi tagid man abi subong ma ano na masiguro kay base ang sa right side bala ang dara nga hilera pagoho base amo na dang tan sa norte. Oh. Base ang diri sa walay atan sa Roa City pa. No, pero ay taka galing bato na na cruising bato na to sa Ginajiman eh, di ba?
4: Actually katrapag Saldi. Ang ining ko bala. Ang ining arko nga na di. Kung naglapaw ni siya sa arko nga ni.
1: Panay na.
4: Oo. Pero dugangan tanaw galing ah. Diri sa XFM Rojas, particular sa programa Bus ay katrapay saldi.
1: So, pero sa kwan siya ganiba mong guunaw sa signage so, tapos dinarichoan niyang puste. Maestro ni Guru mo, katrapang Elmer, si Sir Nick.
4: Nagtaon talang karon ah. Subject for... Tumang ang iya, sino niya pangalan niya katrapay saldi? Junico. So
1: Junico, 'di ba si Sir Nick? Iya, hayo si ni Nick.
4: Basic man, isa ka retirado nga pulis ah.
1: Ah, pulis kaya iya pulis.
4: Oh,
1: retired pulis.
4: 75 anyos.
1: Oh, do pagkabalok ko Tagalanot, no?
4: Oh, yes.
1: Oh, mo kung amo na ding tagiya sang ginabordan sa una sang kilala tabla.
4: Ayun sa piyak lang da.
1: Oh, tong sa babaw bla.
4: Tiga, dugang ang tanig galing ka trabasal di ang mga impormasyon nga ton sa ninyo baton dari man sa programang busay sa 6.5 XFM Rojas. Direktor ng ilaman dari sa bakin sa Rojas City PNP para sa pagpanglagad sa programa Exciting Pilipinas. Ako naman si katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Exciting Pilipinas!
1: Alright, salamat kay katropang Elmer. So, ano na galing ah? Tagaanta na karoon sa kasanagan, gen. Da mo gambal tansa lang na da iya pa karuhas pero oh si Ryan gini si tansa sulod na naman
3: ayoy oh no
1: oh. Ay takabalo eh. Kay ako ya tandaan ko sadto ya ang nagimbestigar sa tong paglapaw mo lang da sarko may mga tiyanggi na sa kilid da tong mga kabataan tong inaligar nga kudnapon sila tani isang isa ka puti nga ban
3: ayoy
1: oh panay PNP na mo. So how come nga ang natabuan isang disgrasya nga lapit na ni sa cruising paaguho nga man tansa lang.
3: Oh no.
1: Oh, di ba? So tagaan ta na karon sang kasanagan kuya. Daw mabakod akong buot nga or mabakod I mean akong buot nga iyan na niya sang banwasang panay.
0: Exciting Pilipinas.
1: Oh, sige. Kay Sir Ferdinand Duro, da good morning kay Ma'am Elma Sobrevega. Good morning kay Toto Juan Bilbis da to. See you.
3: Ayoy!
1: Yahoo! Sa totoo ba, Choy, yan daan na may gid man ipamat, Choy, kay malamig ang chimpota.
2: Good morning!
1: Alright, good morning. Sige, ibang nga detalye na lang sa mga balita. Ngayon ito matagaan, ligwa, tutukan na nakaroon mga katropa. Kay mangin mabaw makusog ni ba yung ulan aga pa ya grabing lagalagay oh, pero pagkabot ko blagi na way man sang lagalaga.
3: Oh no,
1: ano ning lagalaga ni o may lang way tadi siya matulo no.
5: Oh,
1: sa Bilbis family manda sa may Tabok ka pa Pontevedra. Good morning, kid.
0: Exciting Filipinas!
1: Mga katropa, lang alang na akong tiyempo. Iba niya balita, ha? Tutukan sa palatuntunan Bullseye o pod kay katropan Joven Anisco. Standby na mga katropa para sa The Secret Sobel. Partner ko na gid lamang sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo alaga ng inyo anchorman, katropang Zalde Gab Jr. para sa 106.5 XFM Rojas. Katropa mo.
6: Exciting!
0: XFM. Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Iba ganyan peto sa akong sang Sister Pain.
4: Marasigda, sige ganyan. Madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga buki ka.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda, maganda pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Mga kasama niya naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ayon sa mga kabayan po natin na gusto pong makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasahing papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman nating pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, niyo po mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge siya ano, dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin ha, inaanyan din po namin kaya nabisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan nyo po ang ating mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kaagad, makita nyo na kaagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa ipong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan ha. So puntahan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan mga kaibigan ha. Ay sa mga kabayan, ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, especially our ultimate trio ng ating pong complete package, Doc, ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Yung tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga no, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. At meron po yan silang mga kayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan ha. Atin pong ultimate trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo mga kaibigan. No? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong timbang mga kaibigan. At minsan eh, meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyo pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan paano ba makaka-cope up ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland, kasi may mga may hormonal system tayo eh, yung glandular system. Tinatawag ng endocrine, ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalo, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so on top of that kidney, mayroon doon yung mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol. Ano? At meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Mm-hmm. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Mm-hmm. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo, halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema, yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? Mm-hmm. So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Mm-hmm. Nangyayari yan once na tayo ay in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito ha, yung regulation ay gawain ito ng ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to kapag ito ay nandun sa weak point. Asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi na masunog yung baha niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos di na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una. No? At ito'y nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland, nandun yan sa center of the brain natin. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: Na uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH. Kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na re-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema. Yun yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na o pangatlong klase, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, eh, napunta ka doon sa mayelo. Di mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, malalo kang lalamigin.
0: Oo.
1: So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. O sana naintindihan niyo yung medyo mahirap ipaliwanag yung to, pero sinimplified nila lang nang natin, ano? Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So yan sa mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas. Bagaman dok itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common, ano? Bibihira lang, pero pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan ay magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease. Para po malalaman natin, ano, kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin yung ay sarili nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad halimbawa, nagkaroon ka ng fungal infections o nagkaroon ka ng tuberculosis. O kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado nang pwersado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes, ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon ito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complain nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanilang electrolytes. Then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Kaya bibigyan ng imbalances dun sa normal balance ng atin pong pangangatawan. Kaya kinakailangan maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ano, ng mga pangingimay na mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano? So mas maganda ay magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman, no? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang ano, ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano. Kaya nga, di ba, yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit ay yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkaka-anemia sila, kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga, yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Yung something na hindi ka naman
0: unusual talaga.
1: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ayun sa mga kababayan po natin ha. Kung sinuspechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad mga kaibigan at mabigyan ng karampatang lunas mga kasama, no? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Oo. Okay, dito partner, ang pinakasimple lang naman yung kinahan gawin para maiwasan ito. Nutritional ang approach. Yun. Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? At syempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayong mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang pag may nararamdaman kayo, kailangan niyo talagang inumin yung mga kailangan niyong inumin at kainin ang dapat niyong kaining masustansya.
0: Ayun, no? So isa yan sa mga kaibigan, no, na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin, no, sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit mga kaibigan, yung nutrients. Isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan, no? Especially yung mga macro and micronutrients mga kaibigan, no? Na pagka hindi sapat yon, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba dok, hindi mahilig sa gulay, no?
1: Uh-huh.
0: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready ready-made or yung mga madaling lutuin, ano? Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano?
1: Kung saka isang partner yung yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, ako.
1: Kasi alam niyo po ba kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo. So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system. Can also damage our nerve. Kaya nga, yung, di ba yung mga tao, para hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakape ng matindi, ano? Tapos later on gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog kasi yung katawan nila pinersa na nila. Okay, at pagdating ng emergency wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan, kaya ganoon ang nangyayari. Kaya isa rin yon, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Kasi yung mga hormones yan dok, intended lang yan for
1: specific purpose,
0: emergency purposes, yes, ganoon. Yung mga kinakailangan lang talaga na panahon, ano? Pero pagka kumbaga yung inaabuso, sabi pa, ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay mga kaibigan, magdudulot talaga yan siya, ano, ng matinding komplikasyon at mga damages, ano, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha mga kaibigan, ano. So mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress, dok, ano? Okay na kailangan, alam natin kung paano
1: hindi
0: po
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: Yun nga. So dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Walang stress eh. Hindi normal. So a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun yung dun mo masusukat yung vitality mo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin, ha. So yun, ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Dok, ano? Yung pahinga dapat balanse at yung pagtatrabaho eh balanse din. At ganun din yung pag-i-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga binaliktad nyo, mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pupangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na. Kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress eh. Hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
0: Ganon din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang, anuman. Pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
0: Diba?
1: May mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay ha? So mga kabayan po tan, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to, mga kaibigan, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lalo na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo, mga kaibigan, tapos uminom, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan, So wag magpapawala ng atin pong mga produkto diyan sa inyo pong tahanan. Dapat lagi pong merong nakareserba diyan. Especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan, ha. Yung po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika diyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. Ay bago tayong patuloy sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, at mo text line 0969 609 6545.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa Subok Na, at aprobado ng mga eksperto.
6: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas

0: 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
1: The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata. Tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionex kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
4: Pwede kang mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
3: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba daw, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
4: Actually, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay. Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag nilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
3: Pa rin.
4: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin, isupply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi ano, mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
3: Yes.
4: So kaya yun yung nilagay natin doon sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially doon sa lumalabo na po ang mata.
3: Yun. Sa mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit doon sa iba, no? Sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. Ay uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na dito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila, the best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
4: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo na lang idagdag ng 1 capsule a day ng Vision X Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
3: Ayun. So mga kabayan natin na gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
4: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga, ano? Ang

0: alaman. Eh, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, mm-hmm. isang buhay na mahaba, masigla at malusog. Mm-hmm. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon sa muli, mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Hala, ka-exciting!
5: We

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katropang oras sa 106.5 XFM Roasig sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:07. Ang ini nga oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday. Petsa 31 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Pagkaroon sa aton sining mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal, 31 anyos ng empleyado sang local government unit sang Tapas nga wanted sa kaso nga homicide, arestado.
1: Headlines.
2: 43 ka mga newly promoted police sa Capiz nagsumpa na.
1: Headlines.
0: Samtang Capelco handa magsunod sa naging pronouncement ni PBBM sa Yasona, nadulaon ang systems law sa tion nga mayara na sang klaro nga pagsulundan angot diri.
1: Headlines.
2: Pagbakuna kontra measles rubella, target nga mapataas ang Capiz Provincial Health Office. Mall vaccination kada weekend ginapatigayon.
1: Headlines.
0: Sa ito naman yung mga balita national, Marcos ginpanugutan ang BIR nga buksan ang tax records ni VP Sara Kagsang Bana sini nga si Attorney Mans Carpio.
1: Headlines.
2: Defensor kag espiritu ginhinyo ang Sandigan Bayan nga pahanugutan sila nga makapiansa sa ila 75 million pesos nga plunder case.
1: Headlines.
0: Sa ato naman nga balita international, Trump ginsiguro ang pagtimalos matapos ang pag-atake sa ila US bases.
1: Headlines.
2: Kag sa balita entertainment, pantropiko sang Bini ginpabati sa DC Open kadungan sang kadalagan ni Alex Ayala.
1: Headlines.
0: Pinay tennis star Alex Ayala sulod na sa DC Open quarterfinals matapos lutuson ang defending champion nga si Leila Fernandez.
1: Headlines.
2: Kag sa health news, wall sit exercise makabulig sa mas epektibo nga pagpanubo sang blood pressure ikumpara sa pagdalagan.
1: Headlines.
0: Samtang sa business news, buhis sa vape, sweet beverages kag single use plastic. Plano nga pasakaan sang kamera. Oras sa Pilipinas, lasay suggest na sa aga. Pagkaroon liton kita sa detalye sang aton sinigit pang headlines kaupod sang inyo nga mga tagbalita. Ako si Katropang Zaldi Agab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dianro.
1: Express Balita. Express Balita. Balita ng lugar. Balita sa lugar.
0: Sa aton yung mga balita, lokal arestado ang 31 anyos nga casual employee sang local government unit sang Tapas matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sang mga katapo sang kapulisan sa Barangay Rojas sa nasambit nga Banwa sang Hulyo 29. Ginkilala ang akusado kay Elias Toto, residente sang Barangay Santo Niño, Dumalag, apang temporaryo nga nagapuyo sa sityo Arisgal, Barangay Cristina, Tapas, Capiz. Naibulahan nga nagapangatubang sa kasong homicide ang mga akusado. Kung sa diin ang warrant of arrest ng ginisyo o ginpermahan ni Honorable Romel Lacson Leonor, presiding judge sa Regional Trial Court 6 Judicial Region, Branch 21, Mambusao, Capiz, napitsahan Hulyo 27. Ginrekomenda naman sa korte ang piyansang 60,000 pesos para sa temporaryo sini nga kailwayan. Sa karon nagapabili ng akusado sa kustodiya sang Tapas Municipal Police Station para sa nagakaigo ang disposisyon, agdatala na ang i-turnover sa Court of Origin.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
2: Nagsumpa na ang 43 tanan ka mga newly promoted police sa Capiz. Naging pangunahan ni Capiz Police Provincial Office the Director Police Colonel David L. Cachumbo Jr. Kabutang Command Group and the provincial staff sa Camp Chedorico si Apil Barangay Lano Troja City Capiz. Formal nga ginbaton sa mga ini ang ila promosyon sa ila pagsumpa kag pagbaton sang ila bag-ong ranggo. Ini ang ginakalakipan sang pito ka mga police majors, apat ka mga police lieutenants, apat ka mga police executive master sergeants, pito ka mga police chief master sergeants, walo ka police master sergeants, walo man ka mga police staff sergeants, kag pito ka mga bag-o nga police corporal. Ginpanginbulahan naman sang Capiz Police Provincial Office ang nasambit ng mga kapulisan.
0: Handa nga magsunod ang Capiz Electric Cooperative sa nang inaanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kadungan sang gindulong sini nga State of the Nation Address. Madulao na ang systems loss nga ginapapasaan sa mga konsumidor sang kuryente sa Pilipinas. Napagpakigangot sang XFM ROAS kay Engineer Edgar Diaz, General Manager sang Capelco. Yan, pakigbahin sining handa sila nga magsunod sa ginanunsyo ni PBBM. Pananglitan nga mayara na sang implementing rules and regulations angot diri. Sunod kay Diaz, ang systems loss ang diferensya sa ginabakal nga kuryente sang electric cooperative gikan sa supplier mismo. Bot silingon may ara sang gamay nga watts nga ginabakal ang electric cooperative sa supplier kagang sobra o kung kulang diri, amo ang systems loss. Ang systems loss ang natunga sa duha ka klase kag ini amo ang technical kag non-technical. Ang technical o kung natural amo ang systems loss ng hindi malikawan. Samtang non-technical naman ang mga systems loss, kaangay sang jumper. Pag bag-id sang kahoy sa linya sang kuryente, na ginatunaan sang brownout, kaya gulpiyad ang pagnubo sang kuryente na ginakonsumo sang isa ka-consumer. Sino kay Diaz, sa karon nagawalat pa sila sang pinal ng maistoryahan, may kang tanan sa nasambit nga systems loss.
2: Sa katapusan ng balita lokal, la target sang Capiz Provincial Health Office nga mapataas ang vaccination turnout sang bakuna kontra measles rubella sa probinsya. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Mr. Julius De La Cruz, ang vaccination program coordinator sang Capiz Provincial Health Office, ginapanawagan sini nga pabakunahan sa mga ginikanan ng ilang mga kabataan nga nagaedad 6 kabulan tubtob 59 kabulan o kon more or less 5 years old kontra sa nasambit nga balatian. Sa karon, ang probinsya sang Capiz ang mayara sang 60.7% nga vaccination turnout sa measles rubella o kontigdas nga isa man sa mga ginatutukan sang provincial government. Suno kay De La Cruz, padayon ang vaccinations kung sa diin, kinanglan lamang makigangot sa mga ginikanan sa ilang mga rural health unit o kung sa mga barangay health workers sa ilang barangay bangod available man ang mga vaccines sa mga health centers. Pag-abot sa pagpasangkad sa nasambit nga programa, ang Capiz PHO ang nagapatigayan man sa paghanas sa mga BHWs para sa nagakaigo nga profiling, monitoring, kag kun ano nga mga dapat himuon, agud masigurong ang tagsa ka mga kabataan ang mabakunahan kontra sa tigdas. Naibaluan nga pananglitan nga wala mabakunahan ang mga kabataan sa among pangidaron batok sa measles rubella, dako man ang posibilidad nga kun mag-edad sila sa 6 katuig, magaguluwa na ang mga problema sa mga ini sa ila ay kayong lawas. Magluwas diri magapatigayon man ang Capiz Provincial Health Office sang mall vaccination, labi na sa Robinson's Mall bilang tikang agud bisan weekend sa ranggid nga madala sa mga ginikanang ang ila mga lapsag agud mabakunahan. Mga katropa, mabalita lokal, ngayon nyo nabatian ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, nga isa ka ng acidic kag alkaline-based vitamin C, nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imo nga lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Express Balita Nasional. Sa ito naman yung mga balita nasional, nagatag na sang direktiba si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga panugutan ang Bureau of Internal Revenue nga buksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte Agbana sini nga si Attorney Man Scarpio. Ini ang gikumpirmar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ginpanugutan man ni Marcos nga isumiter ang box nga nagaunod sang tax records ni BP Sara kag sang Iabana kag sang ilang mga negosyo sa Senate Impeachment Court.
2: Sa katapusan ng balita nasyonal, nag-request na sa Sandigan Bayan sa former lawmaker Mike Defensor kag businessman Joseph Espiritu nga panugutan sila nga makapiansa sa ila 75 million pesos plunder case angot sa ginaligar non-disclosure sang campaign donations para kay Senator Rodante Marcoleta. Ang petisyon ang in-file sang Hulyo 28 sa Anti-Graft Court 3rd Division kasunod sa pag-file sang petitions for bail Nanday Marcoleta kag negosyante nga si Aristotle Veraya. Panindugan sang kampo Nanday Defensor kag Espiritu nga ang gin-issue ang arrest warrants base lang sa probable cause kag wala pa makasulod sa constitutional standard nga kinahanglan agud ibasura ang piyansa. Suno pa sa ilang napaslawan ang state prosecutors ng establishar ang state prosecutors sang ginaligar krimen. Ang mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract si Kasamanggustin, malunggay ang palaya, garlic ug spirulina nga sarangin nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistansya.
0: Express Balita. Sa ito naman yung balita international, ginsiguro ni US President Donald Trump nga silang magatimalo sa Iran matapos ang ginimo nga pag-atake sa US bases sa Jordan. Ano sambit niya pandamang ginimo matapos ang padayon nga pagpangatake apisar nga mayara sang ginaduso nga peace negotiations. Sini Mayor Coles ginanunsyo sang Saudi Arabia ang strike sa militant bases sa Iraq samtang ginakusara naman sang Israel ang Hezbollah na naglapas sa negosasyon. Sa nakaligad niyo doha kadlaw, gin-report sang Saudi Arabia ang drone attack gikan sa Iraq nga ang target among ila crude facilities. Mga katropang balitang international, ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ko ultimate eye protection nga suplemento nga mayara sang pinasay nga kombinasyon sang phytonutrients. Mapopular nga ginagamit agud proteksyon ng aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients nga makabulig agud mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, ginpabati ang hit song nga Pantropico sang P-pop girl group nga Bini sa hampang ni Alex Ayala kontra kay Leila Fernandez sa Mubadala DC Open sa Washington DC. Kadungan sang pagatubang ni Ayala sa Canadian player nga may dugo nga Pilipino nga si Fernandez, nabatian man sa venue ang pagpatukar sang among ambahanon. Gila naman nga nangin mainit nga topiko sa social media ang pag-feature sang kantas na samit nga torneo kadungan sang kadalagaan ni Ayala bato kay Fernandez. Gin sa ulog man sang mga Filipino fans ang dungan nga kadalagaan sang Filipino music kag sang tennis star sa international stage. Mga katropang entertainment news, ang nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang Gluta Koji kag Virgin Coconut Oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging ukon pagtigulang sang aton cellula sa panit. Hindi man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Koji Soap.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Sa balita, sa patag sang inampang daog ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala matapos patumbahoan ang defending champion kag world's number 34 nga si Leila Fernandez sa score nga 6-2, 7-6 sa good mag-abanse sa quarterfinal sang Mubadala DC Open 2026 sa Washington DC. Gindominar ni Ayala ang unang set sa score nga 6-2 kag mas nagbaskog ang tensyon sa ikaduhang set sang magbayloan na isang punto sa magkasumpong padulong sa tiebreak. Pagabot sa tie break, ipakita niya lang iya pagiging kampante kagkalmado sang ginposte ang 7-1 nga dominant sa Gudta Puson ang hampang. Ang sports news, Boylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa Maka Kaglabo Waska Herbal Extract. Popular nga ginagamit ang good protection na ng aton mga mata batok sa ora. Kamera sa Maka Kaglabo Waska Herbal Extract. Popular nga ginagamit sa South Africa or sa South America. Nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang inerya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargi lamang sang isa ka kapsula. Ay sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita, Express Balita, XFM Health News.
2: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, may mga pagtuon nga nagasiling ang paghimo sang wall sit, ang isa ka sahi sang isometric exercise nga mahimo makabulig sa pagpanubo sang blood pressure kag posible pagani nga mas epektibo nga ehersisyo kumpara sa pagdalagan. Suno sa mga researchers, mahimo ini makapaayo sang blood flow kag sang hintangan sa mga ugat nga nagaresulta sa mas manubo nga resting blood pressure. Apang, wala ini nagakahulugan nga hindi na mapuslanon ang pagdalagan. Ang pagdalagan nagahatag man sang madamo nga benepisyo, pareho sang mas maayo nga kahimsog sang tagipusoon, mas mataas nga endurance, mas epektibo nga pagkontrol sang bugat kag pagpaayo sang mental health. Para sa mas maayo nga resulta, ginarekomendar sa mga eksperto nga maghimo sang wall sits 3-5 ka beses kada semana, samtang ginapadayon man ang regular nga aerobic exercises kaangay sang walking, pagjogging o kun pagbisikleta. Importante man ang masustansya nga pagkaon, bastante nga tulog kag maayo nga pagdumala sang stress, agud mas makontrol ang blood pressure. Mga katropang health news ang nadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay Turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang ipatamis ang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga saranggid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag ilan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Sa balita sa patag sang negosyo, plano sang House of Representatives nga pasakaan sang buhis ang vape products, tobacco, sugar sweetened beverages kag single use plastics. Suno kay House Committee on Ways and Means Chairperson kag Marikina City Representative Miro Kimbo, inagod para mabawi ang 50 billion pesos nga nadula nga koleksyon sang gobyerno. Inegosyasyon nga ipatuman ang ginaduso ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa yaso nang ipasaka sa 350,000 pesos. Ang kabugusan nga sweldo sa sulod sa isa ka tuig nga hindi pagpatungan sang buhis, lakip ang 13-man pay kag iban pa nga mga bonus. Patag ni Kimbo ang pag-imponer sang mas mataas nga buhis sa vapes, sigarilyo kag sugary drinks ang nagatuyo. Kapasan nyo ng ikayong lawas ang pumuluyong Pilipino. Dugang pa ni Kimbo, lakip man sa ginakondinar nga sakaan ang or ginakonsiderar nga pasakaan ang sang buwis among automotive or automobile tax.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang mabaylo nga 61 pesos and 56 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang mabaylo nga 47 pesos and 70 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 84 centavos. Euro 70 pesos and 48 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang mabaylo nga 16 pesos and 37 centavos. Yes, mga katropa, ang business news, kagang foreign exchange rate update, ang builugid ng ginadulong sa inyo sang Santong Gold Coffee Mix. Nga ko si din may kape ka na, may energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santong Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kagamay ito mga katropang manatipo naton yung balita sa aton sinigapagpangalagad subong adlaw sang Biyernes. Dari sa Express Balita. Mabalita ninyo na ba tayo ng builog ang ginadulong sa inyo sa madiklidad ng produkto sang Yes Toilet Incorporated. Ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang ginawa produkto sang Yes Toilet Incorporated mabakal sa mga sukin yung mga butika sa inyong sining lugar. Sa aton sining mga leading drugstores nationwide, kaya nga isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, and mabakal man online, pinagi sa inyong sining mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magasunod ng palatuntunan, Bullseye, upod si katropan Jovin Anisco, ganit tutok na. Advance happy weekend mga katropa! And as tanan-tanan nga nagupod sa aton yung pagpangalagad sa mga nagtutok sa ila sining mga radyo, good morning!
3: Good morning!
0: Sa katapusan, kami na lamang inyo nang intagbalita. Ako si Katropang Sally Agab Jr.
2: Kagok naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kaginiang Express Balita!
4: XFM
5: Yes to health!
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang po sa araw-araw yung Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang po sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito naman po si Dr. Remilito Oy. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay may active compounds na flavonoids? Ang phytonutrients na flavonoids ay may napakalakas na anti-inflammatory effects at pinoprotektahan ang ating mga cells para hindi mabilis masira dahil sa taglay nitong antioxidant properties. Ang dietary super antioxidant na flavonoids na nasa Santon Plus Gold,
6: The Secret of Health,
10: ay makatutulong din para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso, diabetes, cancer, at para maiwasan din ang pagkakaroon ng problema sa ating memorya. Para mapanatiling malusog ang ating puso at matalas ang ating memorya at mailayo tayo sa iba pang mga karamdaman, ugaliin po nating uminom ng Santon Plus Gold.
6: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
11: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Wala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Ako po pala si Edwin. Ginagagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Suwame ang aroma.
15: Santon Plus Coffee Mix.
14: Suwame ang lasa.
15: Magaan pa sa bulsa.
14: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Santon Plus Coffee Mix.
14: Mabibili sa mga butika.
10: Alam nyo ba na ang vitamin C ang pinakaligtas at napaka-epektibong nutrients dahil pinapalakas nito ang ating immune system para hindi tayo mabilis kapitan ng mga sakit. Pag-usapang vitamin C, piliin po natin ang alkaline at non-acidic na vitamin C. Piliin at hanapin niyo po ang Santon Vitamin C. Ito pong vitamin C na ito, ito po yung alkaline-based vitamin C. Para sa kampiyon na kombinasyon, uminom po ng Santon Plus Gold at sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Ang hanap mo ba ng kape ay yung nakakalusog ng pangatawan at nakapagpapalakas ng immune system? Mga kaibigan, nandito na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay makatutulong din para balansehin ang hormones sa ating katawan. Santon Plus Coffee Mix ang kaping walang bad side effects. Para sa mabisang kombinasyon, uminom ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold.
5: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduplat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Uy! Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
10: Itong lahat ng mga produkto ay mabibili po sa mga soaking butika, sa TGP at South Star Drugstore at hanapin ang Tatak Histo Health at Doc Samaritan para siguradong epektibo at aprobado ng Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health, Santon Plus Gold.
17: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
18: Yes to Health!
19: Hala, ka-exciting!
20: We-

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
4: This is XFM 106.5, Roja City.
5: Mga katropa, exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!
7: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: Mga katropa, exciting dito!
1: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
3: XFM.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the zone ah. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid ang Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Mga katropa, exa!

0: Mga katropang oras sa 106.5 Bex FM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, 6:54.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye!
1: Mayong nga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman nga edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Nagapangalagad kita subong adlaw sang Biyernes, petsa 31 sa bulan mga kabinan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupot sa gihapon sa inyo alaga na kuang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na! Oy, bangon na!
0: Bullseye!
1: Oy, aga na ni! TGIF! Thanks God! It's Friday!
2: Yeah!
1: Siyempre, no, ang iban kuway nakasweldo kahapon mga katropa, subong pa lang na makubras ang sweldo nila. So meaning to say bawal pa rin tama rin. Labi na kunwari ka pa kakuha sweldo mo. At tapos ginasukot ka na sa mga kautangan mo.
2: Oh no.
1: Ati, mandali lang. Pero ng sweldo, huy, ay kukakuha kahapon kami may 31, galiya.
2: Ayay!
1: Sila tulat lang bala, riman mga tao ni nga. Hindi lang ko bala pag ahataho kay... Kwa no, inang mabayad ko karun na, o, di ba? O, amo nang hambal.

0: kung may mga obligasyones kita sa buong aga, ay dapat ibangon na ina nato. Para nga hindi kita matrasar sa aton sininga obra, sa aton sininga trabaho sa buong adlaw sang Biyernes. O, isang tulog na lang isang tulog, isa pila na lang ka oras gali makapulo pa huway na buwas, weekend na.
1: Wow!
0: Di ba? Maka-recharge na naman kita mga kaabyanan. Sige, sa mga nakabugtaw na, nakabangon na, nagapreparar mga katropa sa kusina. Ano man ang ginakabisihan subong nga aga, oy.
2: Good morning.
0: Kumusta ka muda, no? Anong dapli ta diyan? Anong palamahawon sa subong nga mga tinion? Doon namin subong mamlin Disyembre, may kwan ka, no? May kalukalo, no? Tapos may kalukalo ka, may tulutabagak ka dyan, no? Tapos sa kwan lang, no? May utan ka na, sabaw sang utan. Ka na miton ba?
1: Wow!
0: Daw ga-crave ko sang laswain. Aga pa kagsang kalukalo. Sa mga taga Inzo Looban da ho, nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad.
2: Good morning.
0: Okay, welcome once again diri sa aton sini nga palatuntunan ha. Okay, so sa mga kwanda na mga wala pa nakapangapi. Ano pang ginahulat nyo, nakapangapi na kamo wala pa. No, ay paguro ka mo kainit tubig ay. Ay dapat init na tubig para makapulo pang happy man kamo diyan. Okay? Sige, sa aton sini nga pagpangalagad mga kabin and sa aton sini nga palatuntunan. Gina-welcome na nato ang aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa manabutan sang aton palatuntunan. Na.
2: Bullseye!
0: 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band. Kag siyempre gina-welcome tamanda ang aton sining mga suki nga nagatutok subong dire sa may Chudoro Arsenas Trade Center. Ang mga suki na aton dira nga nagamonitor na sa aton sining pagpangalagan. Mga amigo ta nga gwapo sa may Capiz National High School. Tiyara matama yung mga bagsang mga estudyante da ha. Basi sila kaga nalipat sila, may dala sila nga mga langgari.
1: Ayoy!
0: Nalipat sila, diba? Sinadala nilang samurai. Basi may mga Indian target.
1: Ayoy!
0: Basi balang nalipat sa butangan sang armas ni tatay nila, ilabag ang nabutangan. Nasos aras eskwelahan, yung delikado yan. Ay, chikara maayo da sa mga amigo ta ha. Aga pa daw naglabay ta, nagamonitor sila da mga amigo ta da nga mga kuano ah, no? PSG.
2: Bullseye.
0: Ang security group da sang Capiz National High School. No, sa inyo mga parikoy.
2: Good morning.
0: Okay, kag syempre gina-welcome naton mga kabina ng mga taga Pueblo Terminal. Ang nagabu-monitor diri sa aton yung pagpangalaga diri sa ABCD Itirio. Sa mga nagapulo pamahaw na dyan yung mga driver.
2: Good morning!
0: Pasabaw, mga sir. Para kay ti, labi na kong lawig-lawig ang biyahe nyo. Lang ganyan makapulo pasabaw ka, kaya nagapagsik, lawas mo.
2: Bullseye!
0: Diba? Sige siyempre, hindi ba magpaulihi ang aton sining mga suki, mga kaabyanan? Labi na sa aton sining mga katropa onliners!
2: Good morning!
0: Okay, kamusta ka muda? Labi na sa mga kapisnon, di man ka mga lupalop sang kalibutan, di man ka mga lupalop sang Pilipinas. Na nag-monitor, pagi naman mga kaabyanan sa aton sining FB page. No, ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kag sa aton sining secondary page ang XFM Rojas 106.5. Kag nakatutok man sa aton sining YouTube channel. So gani sa mga katropa naton dira, hindi nyo pagkalipatan ha, to like, follow, share and subscribe.
1: Yahoo!
0: Para nga ti madalaman pangalan nyo sa ruleta eh. So para karon malakip ka mo sa sadya-sadya kag excitement sang aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan diri sa aton sininga
2: Bullseye! Bullseye!
0: Palatuntunan. Okay, ang oras naton la 7:02 diri sa aton sininga pagpangalagad. Standby kay i-check naton pinagka latest nga lakat sang panahon direktamente mga tropa sa aton sininga pag-asa. Gagoom-goom kita subong. Daw anytime video, pwede kaya mga kabinan magtupa-tupa ang ulan sa mga

0: estudyante nyo, pwede padali pa yung... O, basi may mga kwa na ganida, may mga areas na nga ginaulan sa subong nga mga tinion. O, pamangkot naton anong rason, ah, mga kabinan, kay ti, ah, may ara kita sang LPA mo. O, may LPA kita kahapon sa may area sang Nasugbo, Batangas. May isa pagid ka LPA sa guwa sang par up Philippine Area of Responsibility. O, kamustang update sini? Check ta sa line number 1 ang aton sini nga DOST Pag-asa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 31, huling araw na po sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Sa ating latest satellite images, patuloy po yung monitoring natin dito sa isang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, maliit pa rin yung posibilidad na ito ay maging bagyo, pero inaasahan natin na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility either today po or bukas. Pero makikita natin, makikita nyo itong trough, ito yung mga kaulapan, nakabuntot po nitong low pressure area. Ito magdadala ng maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, maging dito sa Manlalawigan ng Masbate, gayon din sa may area, sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung Caraga, Davao Region, maging sa South Cotabato at Sarangani. So mag-ingat po sa mga posibilidad ng flash floods at landslide dito sa area kung saan nakaka-apekto naman yung trough o yung extension nitong low pressure area. Samantala, inaasahan din po natin itong bahagi naman ng Luzon. Makikita nyo, wala po masyadong mga kaulapan ngayon. Kaya ngayong araw, generally fair weather ang maranasan sa malaking bahagi ng Luzon. Maging dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Maliban na lamang, pagdating po ng hapon hanggang sa gabi, meron pa rin mga localized rain showers and thunderstorms. Yung huling lokasyon po nitong binabantay natin na low pressure area ay magit 1,300 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At kikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa mga susunod na araw. May posibilidad pa rin na ito ay malusaw. Sa ngayon po, maliit pa rin yung kanyang posibilidad na maging bagyo. Mas malaki yung chance na ito ay malusaw. So dito nga po sa Luzon, inaasahan pa rin natin generally fair weather yung malaking bahagi ng Luzon, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura sa Lawag nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio ay nasa 18 to 23 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 33 degrees Celsius. Dumako po tayo sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Sa Palawan, inaasahan natin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa araw na ito. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands nasa 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa nasa 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa trough o yung mga kaulapan na dala ng low pressure area sa labas ng PAR, magiging maulap yung kalangitan at malaki yung mga posibilidad ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat pagulog sa bahagi ng Visayas, lalong-lalo na po sa may Eastern Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin yung maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Caraga Region at sa Davao Region, maging nga sa mga lalawigan ng Sarangani at South Cotabato. Dulot pa rin niya ng trough nung low pressure area. Habang sa may western section ng Mindanao, generally fair weather din yung mararanasan na may mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura natin sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro nasa 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, inaasahan natin banay hanggang sa katamtama na magiging pag-alon na ating karagatan. Wala po tayong naka-issue na gale warning sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Bagamat mag-iingat pa rin po, lalo na yung mga maliit na sakyang pandagat, kapag may mga thunderstorms tayo na very common during this time of the year, ay minsan po lumalakas yung ating pag-alon ng karagatan. So iba yung pag-iingat pa rin po. Narito naman ating inaasa ang panahon sa mga susunod po na araw. So makikita po natin this weekend, bukas, araw ng Sabado hanggang Linggo, kalat-kalat ng mga pag-ulan pa rin maranasan sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao dahil magpapatuloy yung epekto ng trough ng low pressure area or pwedeng yung low pressure area mismo yung magpapaulan sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating po ng Lunes hanggang Martes, inaasahan naman natin yung silangang bahagi ng ating bansa dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Karagat, Northern Mindanao, magiging maulan naman dahil po merong isang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. May international name ito na Dolphin. Hindi naman ito papasok ng PAR. Sa ngayon po, ang tutumbukin ito yung bahagi ng southern part ng Japan. Medyo malakas po itong bagyo na to, pero nasa labas ito ng PAR. At maaari na yung trough nito siya magpapaulan this coming week, Monday or Tuesday, dito sa may eastern section ng ating ng Visayas nga po at ng Mindanao, maging dito sa may area ng Bicol Region. Samantala, inaasahan din natin maaaring medyo lumakas po yung habagat, kaya po by Monday and Tuesday din, malaki din yung posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa may western na Visayas at gayon din dito po sa may halos malaking bahagi po ng Kabisayan, dulot naman niya ng habagat or southwest monsoon. So yun po yung ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga sunod na araw. Pero mag-update pa rin po tayo sa pag-asa dahil maaari pa rin magbago itong ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po ay nakabase sa pinakahuling datos natin sa kasalukuyan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:39 na umaga at lulubog, ganap na 6:26 po ng gabi. At sundan pa rin po tayo sa itong iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng pag-asa. pagasa.doc.gov.ph, gayon din sa panahon.gov.ph, kung saan po makikita ninyo real-time yung mga warnings ini-issue po ng ating ahensya. Makikita nyo po yung mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Para updated po kayo, sundan nyo po ang pag-asa sa iba't ibang mga social media platforms at sa ating websites. At live naman nagbibigay update mula po rito sa pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
0: Bullseye! Alright, nabatian mga katropa ang aton sining DOST Pag-asa. Sa sining pinaka-latest na ton karon nga weather update. Ang rason ko nga man mayara kita sang mag-uom-guom. Kagayban sa guro subong maulanon nga aga. Bangod ina mga katropa sang sining trough sang low pressure area. Namo na nag-apekto diriya sa aton mga kabinan sa Visayas kaga eastern section sang Mindanao. Man ang rason kun nga man gakuan kita subong ho. Ginahabuyan kita sang ikog sang LPA ngani. Although mas dako ang tsansa nga matunaw ikumpara nga mangin bagyo. Amo na nang aton sining pasalamatan mga kabiyanan, no? Sa sining LPA nga ini. Pero syempre, ang dala nga ulan-ulan, amo man aton sining halungan mga kaabyanan. Okay? So again, dalagid sang payong ha kay kun aton sining alantawon ang tsansa sang pag-ulan naton subong. So diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz mga katropa, no? So medyo dako ang tsansa, no, sang pag-ulan. Oh, nasiling ta na may mga lugar na may mga kwangkita nga tulo taliti sa subong nga mga tinion. Pero alas 8 na to, no, tub-tub alas 9 may 50% nga tsansa sang pag-ulan, 40% naman sa alas 10, kag 30% ang chance sang pag-ulan alas 11 sa aga. Alauna karon sa hapon may 35% nga chance sang pag-ulan, 40% naman ang chance sang pag-ulan alas 2, tob-tob alas 3 karon sa hapon. Pag-abot alas 4 sang hapon, tob-tob naman alas 6 sang gabi, magataas-taas ang chances ng pag-ulan, may 50% mga katropa. Mas magataas pag hindi na, pag-abot alas 7 isang gabi, may 55%, no? Tub-tub alas 8, then 50% alas 9, kag 50% ang chances ng pag-ulan hasta na buwas sa kaagahon. Okay, Sabado. So meaning to say asahan naton, mga kaabinan nga base mangin wet. Medyo maulanon, basa ang aton sini nga weekend mga katropa. Okay lang na, pulo pahuway man ta. Relax, relax man ta. Ba, magamuning chimpo, malamig-lamig, may pagulan-ulan. Ba, pare ko'y Don Romano. Anami, naman iburaw sinikag. Ayoy! Diba? Nami iburaw. Pero sa mga magagimik karon sa gabi, kay Friday night, kasi may mga kwana, may mga kwana sa GC, oh prete, dinta karon. Oh, dala lang gid kamo payong. Oh, di bala, di gani dala kamo jacket. Para ti umulan gid man, malamig gid man ang tiempo, ati may kwan eh. May suksukon ka nga jacket. Oh, di ganida para pugi points kada sa upod mo karon te kung ginalamig siya ti labanda kung may mga upod ka mga mababayi karon magimik-gimik mas spaghetti na sila no mas libless na sila lipot ang ilang suksok na palda oh di ba ay magimik mo di ba susiksigin na yung mga kwanda oy kung ikaw ang may jacket kundi pugi points ka. Matunga malamig ariyan na jacket ko. Yo, di ba? O, di gani, mahambal ka nga. Lapit isa akong kay naka-jacket ko, mainit nilawas ko. Di kay kupkupan ta ka. Oh, yeah. Ayoy! Daw okay man nga tirada ka tropang Jason. No, daw okay man. Ah, okay man ha, say mo, mga muna. Ikaw man nagsugid sa akong mo. Mga munang tirada mo sa muna eh. Bullseye! Bullseye! Hasta subong. Okay, sige. Kunakon mo lang na. Basta karon sa gabi, okay, ti nakon chance sa pag-ulan, mga kaabyanan. Amoy itong lakad sang panahon. Siyempre, weather update na itong dala sa gyapon sa kaluan sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, mga katropa, painit-init na, pangapi na.

0: Alright, Santon Gold Coffee Mix na mga katropa!
1: Kutis mo ay mananaliwa, patanda ay bamagal, pati tuhod at kasukasuan ay
0: tunay. Sa mga gusto ipabili ng ila sininga pagiging young looking, sa mga gusto magbakod ang ila sininga mga tuhod, sa mga gusto ng ati malayo sa balatian, simple gid ang himuon, pagpangapi mo sa aga, dapat ang kape mo Santon Gold Coffee Mix katropa. Kaya mo ni ang makahatag sa imo sa mga benepisyo nga ginpangmensyonan naton mga kaabyanan. Lalaki ka man, babayi, matambok, maniwang, importante sa aton tanan-tanan mga kaabyanan ang aton sininga ikaayong lawas nga mamintinar gid naton. Di ba? Health is wealth. Biskan wai ka lang bala, damo gid kwarta, no? Pare koy don Romano. Pero kung healthy yalawas mo, makatrabaho ka. Makatrabaho ka sang maayo kag maka kwan Makatipon-tipon man dai. Lantawa si Tyra ho. Kay gintrang kaso siya. Ambar niya, yanda lang ko naka-tune in ho. Kay gintrang kaso ako. Naman nag-inano kay mo Tyra ho. Nagpulaw-pulaw ka naman. No? Nambalang tagid nga hindi na magpulaw-pulaw eh. Bala mo Tyra ang pulaw. Amo na madasigid nga makapaluya. Sang aton sini nga immune system. Okay man tani kung nagapulaw ka tapos ang ginakapi mo sanang Santon plus ko kwan ano niyo? Santon na Gold Coffee Mix. Pero nagpulaw ka na tapos ang kape mo lain pa.
2: Oh no.
0: Tiyak mo ginang resulta, trangkaso
1: eh.
0: Ako nagapulaw man ko kung kaisa. Pero ginasuportahan ko na iya sang Santon Gold Coffee Mix. Kay man ang Santon Gold Coffee Mix, di bastante gid ka tama mga kaabyanan. Pagabot sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ba? So, muna ko nagapulaw ka mo. Pero ko nagapulaw ka sa inom, gapulaw ka na sa tahor. Tapos wala pa kaway ka pa Santon Gold Coffee Mix. Balda ka eh.
2: Oh no.
0: Di ba? So Santon Gold Coffee Mix ha, sa aton sini nga mga katropa. Para kuana. Iwas balatian. Ay bakit mo na mga ingredientes ang Santon Gold Coffee Mix mga kaabyanan? May amarguso, may chia seeds, may mangustin. Himo pa sa premium coffee. May glutathione, collagen. Di ba? Diin ka pa. So mo na gani parikoy aron balasa. Kung nagapangapi ka da. Tistingigid. Rekomendado ko nin sa imo parikoy ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang ikayong lawas, hindi lang ang depensa sa aton sininga lawas ang dala. Pwede ka pa pumaldo kung ang kape mo Santon Gold Coffee Mix. Pwede ka magdaog 3,000 pesos kada weekly draw. Pwede ka makadaog sang 50 mil, 30 mil, 20 mil sa grand draw. Sa ginainom mo nga Santon Gold Coffee Mix, basta pagtapos mo inom, hindi pag-ihaboy ang empty sachet. 5 kabilog sina, pwede nyo mapasakop mga kaabyanan sa aton sininga. Santon Rex FM libu-libong pa-premyo. 5 ka sachet sina, sulod mo nang sa sobre. Sundo ng mechanics. Hulat ka lang dayon ihulog di Hulat ka lang dayon pareha subong Friday. Di ba? Karon sa hapon draw na naman kita. Ti ikapila na naton nga draw na. Pinana na 22nd, 23rd nga weekly draw katropang Jason. 22nd, 22 na naton ka weekly draw. Makin mo yan. So but silingon 22 naman ang nabuhian tanga Trismel. Ang atag 3,000 pesos sa makin mo, ha?
2: Wow!
0: Disyorte sa mga nagapangapi sang Santon Gold Coffee Mix, mga kaabyanan. Sa mabakali na, ha? Sa mga suki naton niya mga butika, diri sa Roja City, kag probinsya sang Capiz. Mabakal, mga kaabyanan, diri sa bahin sang, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, sa Grace Pharmacy, kag siyempre sa mga lokal man naton nga mga butika diri, dire sa Pharmacia Benjamin sa may sa may Rojas Avenue, kilid gid lamang sang Pure Gold kag sang Imperial Appliance. Mabakal man dire sa AGB Drugstore, sa Caldeo, First Pharmacy, RB Butika dire sa Panitan. Kag subong man mabakal mga kaabyanan dire sa tanan nga outlet sang Super K Drugstore. So bisan diin may Santon Gold Coffee Mix. Gani mga katropa, hindi magpaulihi sa trending nga kape, mag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa aton nga pagpangalagad ang oras naton, alas 7:21. Diri sa aton sila nga pala tuntunan mga kaabyanan sa Iluhanta, ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sila nga pagpangalagad mga kaabyanan sa aton sila nga pala tuntunan. At agang taligwa, ining mga police report nga natipon sa aton sining mga katropa reporters, diri sa aton sining pagpangalagad. Kanaanta report ni katropang Elmer Estimar, kusina sang isa kabalay, baw nasunog, bangod sang nag-leak nga hose sang LPG.
2: Oh no!
0: Managamal sa mga taga Bureau of Fire Protection naton mga katropa. No, hindi gin naton pagpabayaan ng kwan, i-check na naton ang mga host bala, no? Kung may leak. Kapos mo lang na mo, kuha ka mo lang na sila sang sabon, pabulaon mo, kag ipahida sa kwan. O kung may may sungaw na siya, mawalaan nyo gin. Abi check na detalye sa report ni katropang Elmer Estimar.
3: Live report. Live report.
4: Sa Libon ang isa ka balay matapos nga nasunog ang kusina sininga porsyon bangod sa nag-leak nga hose ang LPG tank o kon ining partikular nga gasol sa Villa Carmel, Barangay Baybay, Roja City pasado alas 5 sang hapon kahapon nga adlaw ginapanagyahan ining nasambitan nga puloy-an ni Mr. Jiri Villarina, residente man sa nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon nga kung sining nakuha, nagikan sa Bureau of Fire Protection, ginapayag sining tagiya mismo sa kuloyan nga tuyo untani sining magluto sang itlog sang iya sining apo nga isa ka 11 anyos nga bata ka ginaligar nga gulpi na gitlama ang katropang Juben.
0: Katropang Elmer? Pero hala nga, malutuyo magluto sang itlog sang iya apo.
4: Ang iya po ang maluto. Yes.
0: Oh, kaya ng imo abay hambal, tuyo magluto sang itlog sang iya po. Basi ang hambal lang itlog sang apo lutuon. Oh, maluto sang itlog ang iya po. Nan.
4: Yes, oh, iya.
0: Hindi nga tuyo. Kay klaro ko lang kay dapat ako nakibot eh. Oh, banaw hindi man kwan pero kung kaisa kung balis karon balis ka ron mo makuha sa mga tinaga, nagalain ang meaning mo.
4: Oh. ang word niya, sang kagang-ang.
0: Nan. Mm.
4: So, wala ka tropa, Juven. Yung kakibot sa iya, sininya po, nga gulpe, naging lamang, naging buwal, no? Niya kalayo, nagikan sa host sa sining LPG, nagikan bala sa gasol pa kadto sa burner. So, kinapayag din eh, nga ining host gali iya ka tropa, Juven, may ara sa nga leak, no? Wherein nga dito ni nag-umpisa ang kalayo mismo. Kaya sumuman, ang ining iya sininga po sa nakita, ining nag-ipwal tong kalayo, gitawag yan ining iya sininga tiyo. Kaya nagsugid nga nagkalayo ng ila sininga burner. Kaya dito ang iya sininga tiyo naman ang madasig, ginagkuwas ng tubig, kaginbasyahan niya to. Kaya sumuman sa bulig man sa iba nila sininga mga kaingot balay, natigayon ning napatay ining gasol sa ining tangke agod nga mapatay man tong kalayo apang katropa Juven naabot mismo una ang dingding sa ila sining puloy-an nga isa ka himo sa plywood no
0: wearing nga butsilingon kani butsilingon katropang Elmer dako ang kalayo eh no taas
4: oo
0: nagtaas okay ti labot ang kisami mo.
4: Kay ang kwan mismo sa kilid sini sa nawalang nga porsyon lababo ni simentado may tile ang sapiak naman niya nga porsyon ang dingding sini kwan ng plywood so ang plywood nagumpisa tong kalayo nagtaka iya sa babaw sa kisami sa sining nasabitan man nga balay pero mayo lang kay nabuliganan sa mga kaingot sini nga mapalong man ang kalayo. Maswerte man ka Tropang Jube nga wala sa nga minapilasan during sa nga pagkasunog. Kaya nag-responde man ang aton sinin yung mga katapo sa Bureau of Fire Protection sa lugar apang ginapayag diri nga gindeklara na nga fire out upon arrival sa aton sinin yung mga katapo man sa Bureau of Fire Protection. So, naibaluan naman sa aton sinin yung mga katapo sa BFP kung ano ginang ito na ang sinin na sambit man nga sunog kaya ginabuluban sa nanon ni Sakaron ang ining damage kay kung kita maglantaw katropang Joven more or less yara malinis sa 2 square meter ang kalitan sa sining sunog kaya base man sila sining BP professional standard nag bulubanta ni sila sa 4,000 pesos nga kalitan sa sining nagluntad man nga sunog. So ang ato sining mga tapos ang Bureau of Fire Protection by the way, katropang Joven na promotion gali subong ni Kwan ni Sir Galvez. That's why nga, nagpamalibad siya na sa aton sa pagatag sa sining informasyon kay BC kita sa niya sining nga ano
0: promotion.
4: Man, promotion.
0: Congratulations lang ha, kay Sir ha. Mm.
4: Sir Galvez ang ila sining public information officer. Pero sige, apon ni Tropang Joven ang ila sining panumduman labigin sa aton sining mga uturan nga kung may mayayara sa mga padulungan sa tagsa-tagsa nila sining mga destinasyon o wala sa may mabili sa ila sining mga panimalay siguradoon gig nga naka-unplug ang ila sining mga appliances kag nakasirado ang mga kasubong sining mga LPG tank kag subong man na ikadado gid mismo ang ila sining mga puloy ang managod nga hindi lang ang sunog sunod re ang malikawan kasubong man ang mga posible makawatan sila sini nga puloyana. So para muna nga so sini nga balita nagikan sa PFP Rojas ang builogid nga ginadulong sa inyo sa indikalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Bisinex Plus of Deal Capsule Mera sang lutin Vita Carotene Vitamin E kag Sia Santi nga nagahatag agos sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision mag Bisinex Plus of Deal Capsule lang. Mabakalin ninyo sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar ila binigid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag pwede man order online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Elmer Timar ang katropa mo.
3: Bullseye!
0: Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar sa sininga information mga kaabyanan. Nabatian ang report diri sa aton sininga pagpangalaga da muning respondihan kahapon sa mga katapo sa Bureau of Fire Protection. No, dito sa may area sang Baybay. Di mayo lang kay Madasig man no ang tagbalay sa pagresponde no sang sining paggulping pag-ibwal mga kaabyanan sang kalayo napalong gihapon. Pero muna no so i-check nyo gid no kay kung ka isa labi na ko ng inyong mga host nga gamit daw na natuigan na bala di ba katropang Jason kung natuigan na so kindly check nyo na no kung ka isa da mostly sa mga ginagamit naton nga mga host o kusara da sa sulod sang kabinet ginakuan na may kulo kabinet na blada no ara sa dalom kusara madulom di mo makita kita na galito sang inyong mga alaga da. Oh, di ba? So, nagtandaan nato ni mga host nga na nag-expire man na, no? So, muna ko magka problema ti parehas na. Oh, may lang kon kuan, mayo kon ma mulalungan nyo dayon ng kalayo, ma palong nyo dayon eh, pero kon hindi. Di ubos gid ang pinangabudlayan nyo eh, di ba?
2: Oh no.
0: Oh, kung nantaon mo gani sinada, simple man lang, di ka lang magpanik eh. Basang mga LPG na kita naton sa mga training sang kuan gani ginakuan na sang basa nga tela kag ginatakpan. Oh, di ba? Oh, labi na ko ng source niya dito gid sa may nagakuan oh, kuha ka lang tela da kag takpan mo para hindi siya mag-ibwal sang dako. Galing kung kaisa ti syempre kun hiniway mo naton gina practice hindi mo mo naton gina kuan na kun isa maunahan ka pansang magsalasala warrior ka bla no magpanik ka. Oh, tingin kisa, kinakabalo, sala ka na dayon eh. Oh, Bahay lang kay partially born lang, mga kabyanan, ang ining nasambitan nga puluyan. Okay, sige, sa dire-diretso kita sa mga impormasyon, dari sa aton sining nga pagpangalagad, mga kabyanan, sa aton sining papalatuntunan, isa naman ka pick up, no? Ang nagsungay isang poste, dire sa may barangay Tansa, Panayo. O, kamusta naman ang mga sakay sang sining poste? O, nila makita nga, arat na ginda sa kilid ang poste, na bungguan pa sang pick up. Check ta detalye sa balita ni katropang Michael Inuslay.
3: Live report. Live report.
5: Yara na sa karon sa estable nga kondisyon ang driver sang pickup nga nagapangidaron sang Stinta Anyos, no, maging kilala sa kaya alias Dionico, kaga residente sang barangay Lanot, Rojas City. Ibaluan nga natabo ining insidente nga bumunggo ang iya sinigi na maniho nga pick up sa poste dala sa mibahin sang barangay Tansa, Rojas City, boundary lamang sang crossing, no, pakadto dala sa mibahin sang Panay Capiz. Natabo ining insidente takna alas 10 kagabi, Hulyo 30 tuig 2026. Sa sunod rin sa information nga itong sininga na kuha base man, no, sa pag-investigar sa mga otoridad sa sining biktima nga halin inisya sa isa ka birthday party dira sa may bahin sang barangay Mungpong, kaga nagpauli na inisya, no, kagabi, apang wala siya makahibalo nga nagtalang gali inisya sang iya sini nga alagyan instead na pakadto sa barangay Lanot ang iya sining direksyon dito inisya padulong sa may bahin sang banwa sang Panay. Pag-abot sa lugar sa ginlutran sang insidente na piyungan inisya kag wala na makahibalo, no, antes or wala na ni siya nakahibalo kung ano pa ang natabo, no, ulihin na lang inisya na kamarasmas nga bumunggo na gali ini ang iya siniginamaniho nga sulakyan sa duha ka poste, no, sa tiyak na linya sang dalan, kag maswerte man nga wala inisya sang sugata sang inisya ang naglapaw kag bumunggo sa sining duha ka mga poste, no. Bangod sa grabe nga impact sang pagkabunggo na tumbahan, no, sang sining duha ka mga poste ang iya sini salakyan kag nagkalagupi, no, ang iya sini nga mga kwansang iya sini nga salakyan sa ibabaw, sa una kag manginang iya sini nga kristal ang windshield ang nabuka gid. Samtang ari na ni siya karon sa mayong nga kondisyon kag nakagwa naman ini siya kagabi ang ining nga biktima, no, kag wala man siya sang tanto bigda dalagko nga mga pilas kada ang konsiya sini nga lawas bangod man sa bulig sang airbag na naglupok sulod sang iya sini nga salakyan. Gilayon man ini kagabi nga nagresponde dito gani, no, ang aton sini nga Panay NDRRMO kag naghatag man sang first aid, no, ang ini nga aton sini nga mga rescuers sa biktima kag ang ining salakyan ang gilayon man nga ginadala, no, sang aton sini nga Panay police station sa ilang sininga istasyon para sa nagataygo man na disposisyon. Gilayon man dito nga nagpanulong sa lugar ang Capiz Electric Cooperative, no, agudto nga panunto, no, tinguha unto nga makaayo ang ining poste nga nagbuntag kag nabali kag para nga mabalik man ang power supply sang kuryente. Amo na nga ato sininga balita, no, nga na gather ba kang tanan sa sininga nagluntad nga aksidente kagabi dira sa may bahin sang barangay Tansa, siyudad sang Rojas, boundary sang Panay Capiz.
0: Bilang edad sang kwan sa katropang Michael, bilang edad sang driver?
5: Tinta.
0: Ha?
5: Tinta, Stintanios.
0: Gambal ka Stinta, 70 na?
5: 70 years old katropang Jove.
0: Siguro nag-shot-shot to sa ay. Nagtalang.
5: Amo gani man, no?
0: Amo gani. Tagadin isa, tagadin, panitaan.
5: Taga barangay Lanot.
0: Ah, Lanot. Di magambal ka, tansari ka na diya sa... Mapapanay ka na to, ya.
5: Wala siya tabi. Sunod man tabi siya sining Panay Sayon, katropang Jovey, nga wala siya nakamulalong nga nagtalang gali siya sa kalagyan nga iya sining ginagiyan man.
0: Bawa, siyempre, kung ano, first time niya, nagpadulong to sa Mungpong.
5: Hindi man siguro, katropang Jovey. Galing kayo sunod ito, ya.
0: Shot-shot, guro, Ay, natapilukan siya. Sige, ah.
5: Natulugan siya. Kaya mayo man gani ah, kaya wala man siya nakuruhan gida sa sinigatabo nga insidente. So ang hininga balitang bilog ginadulong sa inyo sa nga dekalidad ng produkto sa Yesto Health Incorporated, ang Xanthon Plus Herbal Oil, ang Balanios kamay antibiotic properties, mga gini sa mga allergies, mga pangatulog-atulog sa atong silingalawas, bangod sa kombinasyon man sa madamo nga yerba. Mabakalinin sa pinakamalapit ng mga butika sa inyo nga mga lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Maraming salamat, ha, Katropang Michael Inuslay, sa sining information. Salamat man kay Pariko Jimbo Balyeho kagabi. PM nito sa akon, sinya Pariko, may na-disgrasya das may tansaho. Nyo, look up gito. No? So, salamat kay Pariko Jimbo, ha. Talang ko nang puli ito sa kwanto, diri siya nag-agis panay ho. Natapilukan ko ito kakuan mo daw, daway mo daw postis ito nga, dalan ka tansada. Para mo na sa kwan, oh, natulugan ah. Okay, maki mo, pila natin si tatay, 70 years old. Okay, dapat nang idupdan nyo man. No? Delikado mag-drive na kasi malabo ng mata. Kita mo pag liso, eh, siguro galingin-lingin pa tong ulo ya, giningin hawa niya lang ka-drive. Ah, ayo. So next time ha, update niyo na lang abi ah. Bullseye. Bullseye. Para malikaw mga kabinan sa disgrasya. Sige, sa dugang pa naton nga balita mga byan, diri sa aton sini nga pagpangalagad, ang Capiz Police Provincial Office nagka-record naman sang kapin siyam ka mga wanted person, no? Arestado sa sulod sang isa ka semana nila nga operasyon mga katropa. Nagapanumbalik sa report si katropang Elmer Istimar. Live report. Live
4: report. Naglabot sa siyam tanan ang record nga naresto sang Capiz Police Provincial Office sa sulod ginabang sa isa ka semana nga operasyon sa nga konsining mga kapulisan humalin sang Hulyo 20 Tob-tob Julio 26 subong ato ig. Tandig sa dato sa Capiz PPO weekly accomplishment report ang siyam nga ning nagkaladakpan ang lunsay ginakabig nga other wanted person kalakip diri sa mga nagkaladakpan ang apat ka mga persona sa apat man ka operasyon ang nagbayular sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kang nagdangat naman sa 18 gramos nga illegal nga droga ang na-recover kag mayara naman sa standard drug price nga 122,400 pesos. Apat naman ka mga individual sa apat man ka mga operasyon ang mga naglalakpan sa pagbayular sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Anong ka mga armas lutang ang na-recover sa operasyon samtang anom naman sa mga armas lutang man ang gisurrender sa mga otoridad. Lima naman sa mga anay miyembro sa Communist Terrorist Group or 51 rather katropang Joven na voluntaryo yung nag-surrender sa Tonsininga Capiz Police Provincial Office. So, no, diri, natigayon, ining nagsungka, pinagi man sa padayon nga pag-laikay sa Tonsininga mga otoridad sa bungod man sa madugay sunod diri nga wala sa nga padulungan ang ilang din nga ginapakigbato kag kapareho nga pagpatalang gid lamang ang ila sini nga naibaluan. So naibaluan gani ka tropang Juven ngini man ang kamakin sa nga kampanya sa nga sini nga otoridad ang tukang kontra armas lutang o kontika lagod nga mapabilin man ang kalinong kagatawhay sa ang syudad kag bilog na probinsya sa Capiz. Dugang pagidiri nga mga nagladakpan ang 11 tanan ka mga tripulante sa anom ka mga operasyon ang mga nagbayular sa illegal nga pagpangisda kay nagdangat tanan sa kapin na 1,695,000 pesos nga balor ng sakayan pang dagat kag mga kagamitan ang nakumpiskar sa aton sini nga mga bantay dagat sa bilog nga probinsya sang Capiz. Balita nagikan sa Capiz PPO para sa 106.5 XFM News. ini si Katropang Ilmer Simar ang katropa mo.
0: Bullseye! All right, maraming salamat Katropang Ilmer Istimar. Ang information nagikan dira mga kabinan sa bahin sang Capiz Police Provincial Office sa ila sining mga accomplishment man no sa ila sining kampanya batok sa mga illegalities na nagaluntad mga kabinan diriya sa aton sa probinsya sang Capiz. Sa dugang pa naton nga balita mga byan diri sa aton sining pagpangalagad ang sa gihapon ang Capiz Police Provincial Office sa pagpanguna ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr. ang aton sining OIC no sang Capiz Police Provincial Office kahapon nagpatigayon mga kabinan sang kwan no media proficiency firing activity. Okay, syempre kaupod ang mga media practitioners mga kabinan diri sa may probinsya sang Capiz. Ginabugusan sang mga radio station ta print no kag mga vloggers man. Ang ato dito kahapon mga kabinan agod sa sining nasambitan iya nga aktibidades no. Ti ang ining nasambitan mga kabinan nga media proficiency firing activity ti tinutuyo man sini mga kabinan nga ma-enhance man ang kinadman sa mga katapo sang media pagabot sa ginatawag naton nga proper gun handling firearm safety kag ti syempre ang responsable nga paggamit mga kabinan sang armas luthang. Okay, iti trabaho na tons media, hindi man basta-basta, na, mga katropa. No? So that's why nga nagakinanglan man, nga ti matunan man ato ni. Na, mga kabinan. So, kagsubong man, ang isa man sa part man, sa sining aktibidades, amo ang pagpabakod man, sang coordination, partnership, kag-kooperasyon naman sa nga aton sining mga katapo sang kapulisan, no? Kag-subong man sang media community diriya sa aton sa Capiz mga kaabyanan. No? So, ginapasalamatan naton si Police Colonel David L. Cachumbo Jr. Sa sining kahiwatan nga ini mga katropa. O, kita nyo daw sa tikalon, tada nga nag-tiro-tiro man kahapon, no? Ba't ko nakaigo, gitbang ko? pero igoan, oh kita mo no? Oh, may naigo, may na bullseye gid ko yan mga tatlo man na bullseye ko mo. Oh, nga balon kahapon. Oh. Ti why man ko na huyan ah. Tay kila pa matian ta na yung pagpahayag ni Police Colonel David L. Cachumbo sa sining iya sining mensahe kahapon ngadlaw.
6: Bullseye! Na hindi alam yung kung paano gamitin yung baril. So with this activities natin ngayon, yung mga sabi ng DPIO, mga nagagupuhan mga pa natin, mga range officer, so baka yung mga nagagandahan mga media partners din natin, baka hindi na kayo maka-concentrate sa activity natin, ha? Magkailangan kayo, mga guwapo at saka mga guwapa. So yun yung pinagkakaw natin, pinagka-visit natin. Una, pinag-establish natin yung magandang presimula natin na partnership no? Dito sa Capiz PPO. And of course, makapagbigay kami ng kunting training sa inyo as far as yung paghahawak o paputok ng baril is concerned. Kasi ang yung trabaho nyo nga, parang kami din. Pag nasa field kayo, nandiyan lahat na mga posibleng mangyari. So, hindi naman natin kayo encourage na magkaroon ng firearms, but sa batas natin, lahat po na qualified, pwede naman po makapag-own ng baril. O kahit yung i-observe natin yung proseso, dapat may talk tayo, may mga sinusunod na proseso dyan for those individual citizens of ng community para mag-own ng barrio. So, yun, yan po siguro yung kwan. Yung mensahe natin, hoping na pagtuloy-tuloy at may mga...
0: Alright, nabatian si Police Colonel David, no, El Cachumbo Jr., no, ang aton sininga OIC, sang Capiz PPO. So tatlo kami to nagtiro-tiro, ginaupod man sila din, di sila magtiro. Kan dapat tirohon si Katropang Ilmer kag si Katropang Zaldi kag. Grabe man to mga igo nila, puro man to alpa. Di ba? Tapos ang kwan, briefing, may kwan pa kahapon, may relay pa kami ya Katropang Jason. Pungko ka tapos kwaon mong armas kag tiruhon mo tong plate. No? Duhagid ka plate na patumba ko, bullseye gid. No, siling ko kahuluya ni karon mo. Nga hindi ko ni karon ba igo kagaway ko iniguan ni karon bullseye pa naman ang purang pangkwan. Ang programa ko tapos wasi.
2: Ayoy.
0: Di ba? Di way man tanuhian kapon gani lagting ah. Kakalahulog lang ang plate kag. Di ba? So, kay relay mo pagtiro mo isa, may babulos naman sa imo nga isa. Hasta matapos nyo igo ang plate, baw duha gid ka plate na kwan ko. Na ano, na ubos ko. Tatlo ka plate ha? Sa tatlo duha gid ako, makin nyo na. Ang ibanti iba naman ang nakaigo eh. Kahit ang isa-isa mo lang katiro mo. Abi ko gani, tanda lang ko sa plate nga iban, sa plato, sa plate black, no? Plate nga may lechon, may alimango, na dira tanda ko dai.
2: Ayaw!
0: Bulls, ay ginada yung tanan sa bakbak. di ba? Ambar ko gani kay Sir Kachumbo, siling ko sir, tudu-tudu, ano kami, way naman kang chance sa mangin pulis. Pero mangin riding in tandem, may harap.
2: Ayaw!
0: di ba? Ilan taw ko tong video ka po, no? Kita mo, may naigo ko eh, oh. Hindi ba magpaulihi? Ambal nila, ma ceremonial firing tanay, ah, senyor-senyor sa media. Ano sir, ikaw, kudala di, ah. Tiro mo lang, tuon mo mo lang nagkag, halapuga, nga puga, dyan, ah.
2: Ayaw!
0: ambal ni Ernesto Alvarez, hindi ka na mag-media, sir, media mong gyapon, eh. lain nga plate yung amon gintira kahapon na ni Ira sa kag Joyo, amon na gani, eh. Ayun itong plate inyo gintira, no? Kag, pero bulls, ay ito tanan katropang tintin kag.
2: Ayoy!
0: Why get to wasig? Lalawas pa nga ni bibig nyo. Ang ice cream kag ang pizza.
2: Ayoy!
0: pero nag-enjoy ah. Balik katropang Jason ganyan. Sanya ako nang bahala kung need nyo driver. Sir ah. Pwede na taka sideline.
2: Ayoy!
0: di ba? Pwede na ka sideline ah. Gamay na lang practice, may armas kuguro siguro tanda na kuguro sa buong. ay pag ni practice kapon mo to lang ego, inapa kung sige-sigeng practice. di ba? So, kuha na. Ambal ni Ernesto Alvarez, papiliyon ka mamidya o mapulis. Oh, grabe ka man ah. Kung nagpulis ko, dugay na, no? Galing waigig ko hilig eh. Siling ko mamidya lang ko ah. Kung papiliyon ko, pulis ko media. Media man ko gihapon ya Ernesto Alvarez. Nami ya kung media ya, kaya paniga pang banat kaya pulis mo.
2: Ayaw!
0: hindi lang pulis ginabanatan mo. Gabanat ka presidente. Kung sinong mga araga pang banat ka gobernador, mayor, congressman. kung sa pulis lang, mga kriminal lang nang imo da, yawang katimot nilaga sila dyan. di ba? Pero kung media kaya, tanan nga buaya, kwan, tanan nga buaya, birada.
2: Ayaw!
0: balik ka tropang Jason, ako na ko yung inyo driver, sir. Sigurado, makakuta, gintayin sa gida mo. Grabe ni driver ko. Siguro halang yung maka-exit tayo, Noy. Ah, siguro halang yung motor tanga kondisyon. Ano mo na yung driver mo, di ba? Hindi nga pag sikat mo sa motor mo, itiklod mo.
2: Ayoy!
0: Pero by the way, again, naragawin niya salamat ha, no? Sa kay Police Colonel David, no? El Cachumbo Jr. Pagkatapos sa to kahapon sa ngamon nga proficiency firing activity, no, ginsundan to dayon sang kuan sang basketball friendship game kontra namon mga chief of police. Oh, grabe si Sir Luce, si Sir Paliera, si Paricoy Canto Mayor, no. Grabe ang kwan, grabe ang kwan, aragya po ng mga abilidad nila. Pero wagit sila sa abilidad sa mga katapo sa media. Ma, pulis kapon mo.
7: Bullseye!
0: Ha? Ma, ang mga pulis tiningob, ang mga mayad-mayad nila, ang mga chief of police, ang mga player sa Capiz Police Provincial Office. Ha? Ma'am Garnica, why? Walang sinabi, no? Nag-ayo pa sila. Ma, kamo, dapat apat lang kwarter. No, katropang Jason, dapat, di ba, basta lang fourth quarter. Ang mga pulis kahapon, nag-ayo pa para lang malagas ang mga katapos ng media. Nagpa-ayo pa sang isa pagid ka-quarter.
2: Ayaw!
0: Iyawan sila lagas. Oh, why na ko ganin naghampang? Kung naghampang ko, ano na lang sila? Oh, di ba? Ay, kung naghampang sin ko, kamulang anay da. Ti, grabing bira-bira ni katropang Ilmer. Mga kuot-kuot niya, bla? Pala kuot, gidman, ah. Tanda, gidman si katropang Ilmer, pakuoton daw.
2: Ayoy!
0: No? Si katropang Salde, asos, ano-ano, malang si Steve Curry, walang sinabi. Oo, gatira, gapiyong, shoot! Sus, grabe. Si Kwan, si Radyoman Roger Garcia. Amo lang si Radyoman Roger Garcia kahapon, pero mga floater ya. Sus, daw si Kwan lang, daw si Kwan lang pati raw, daw si Luca, daw mabuang ka mo.
2: Ayaw!
0: No, nag-ayo ang pulis. No, fourth quarter lang himo kami, lima ka quarter. Nag-ayo sila. Sino niya, tiyawan sila lagas mo. Sino niya, pwede isa pa ka-quarter. Hay ako ang coach. Ay, pag fifth quarter na, hinambalan ko na lang mga katapo sang media, siling ko. Sige na lang, ha. Pagbigyan na lang natin yan sila. Mahiya naman tayo kay Colonel, no? Libre na yung, libre na nga daan ng kwan sa shooting. May papitsa pa. Sino ko, sige, papirde na lang kamo.
2: Ayaw!
0: Amo to, siyan, mapapirde na lang ta, sir. Sigurado kang, oo, papirde ta. No? Ayun, siyan ko, nag-ayo na to sang isa ka-quarter pag ito. Ah, why, pakamok yung chindis, na? O daw, ano, ginsin ko, hindi man, luoy man ta. Pag siling ko, base, bla, kung pirdihon ta sila, di ta rin kagawa, pakapanahog sa kampo.
2: Ayaw!
0: Parao sa kampo budlay na. Oh, ati mo to eh. Mga kwan man lang siguro abansin. Ko pabansiha lang sila, hindi lang pagpatam eh bigay gid ah. Pabansiha lang sila mga ano, walo kay na ati mo na eh, nagbigay na lang eh. Pinali-up sila to. Marao. Well, congratulations sa Capiz Police Provincial Office. Ah, di ba? Kung gapamati subong si Police Colonel David La Cachumbo Jr. Ah, tanya, wag sa sunod, wag na tayo mag ano, wag na tayo mag friendship game.
2: Ayaw!
0: Sir, good morning landa. Salamat gid, salamat gid ah. May mga additional activities man para sa mga katapo sa media. Ang aton sining mga kapulisan, mga kaabyanan. Okay, let's 753. Diri sa aton sining pangalagad mga katropa. Okay, sige. Ano mano ko man. Manamyaw ta, nay manamyaw ta. Ganta nay chansa nga makakuan sila, maka like, follow, share and subscribe. Okay, lugo partner ko, may ano pa tong pwede nga iparuleta ta diyo. Okay, sige manamyaw ko anay ah. Mga katropa, diri sa aton sining pagpangalagad, no? Okay, good morning anay kay una gid sa listahan, no? Si ko ano? si Ma'am Susan Dolor.
7: Good morning!
0: Oh, taga Singapore na pero agapagabugtaw. Oh, Lindon Hano, mayong aga, kagsubuman sa kay Manilin Villar Basa. Okay, thank you so much sa kay Kenneth Pasete, nga nagatutok dira no sa bahin sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Oh, good morning lang kuno kay Katropang Aira. All right, kay Toto Baldison Escalada, kag sumuman sa kay Lynn Dishembre, no? Good morning Katropang Sir Jobe, no? Malamig nga aga sa inyo tanan. Sa tanan nga Dishembre family sa Insoluban, naka-monitor na. Sa radio. Di ba? Sa mga taga-barangay Insoda mayong aga. Kay Solomon Antonio, magalumon nga aga, Katropang Joven. Watching live samtang gabi ahi tricycle sa Banwa sa Pontevedra. Halong lang ha. Trapal mo dah, hindi pagkalipati. Okay, Ma'am Rose Dasig, dira sa may Banwa sa Ibisan.
7: Good morning!
0: Salamat man sa pagtuto. Kay Sharon Bartulo, kag kay Lloyd Nabales. Good morning Katropang Joven. Happy weekend. 2 months remaining and happy Mascara Festival.
2: Wow!
0: October na dai, no? October ang ilang ano, nga Mascara Festival. Okay, sige kay Michael Artatis Acer, ha? Good morning Sir Job, nakatutok sa radyo, nagalantaw sa FB. Oh, di ba?
2: Yahoo!
0: Grabe na mga listeners nato na naka kundi hindi na nagatutok ho. Okay, sige. Sa kay Ma'am Liza Digala, nakatutok man diri sa aton sining pagpangalagad kag kay Anali Obafial. No? Good morning lang sa tanan. Diri lang kami sa radyo, ma-monitor Sir Jobs. Okay, sige. Jacqueline Bunsalan Osorio, umuman kay Nida Diasis Navara. Kag kay Sir Rafael Digno. Oh, kay Paeng, no? Nakatutok man sila, kuno sila daw. Kay Mars Berico Bituon. Oh, good morning Sir Job. Oh, have a good Friday to all. God bless mga ka-exciting. Sige, salamat ha kay Sheila De La Cruz aka Alice at Tamsho. Good morning Doy Arthur. Dira sa West Villa Flores maayon. Kay Mama Teldi Ayayo dira sa Purok Uno, Barangay Libas.
7: Good morning!
0: Marisa Navarro, kag sumuman sa kay Tristan Yatgulay, no? Kay Tyra Villanueva, no? Kag kay Paricoy Don Romano. Okay, si Michael Artatis Acer, good morning Sir Job, nakatutok sa radyo, nagalantaw pa sa FB samtang nagapamahaw kalukalo kag paksiw.
2: Wow!
0: Oh, nga ano ni? Bulilawan. Oh, kunami isang imo sini nga pamahaw, no? Ah, hambal ni Aaron Balasa, try ko no nilang Santon Gold Coffee Mix. Oh, try nyo. Sinyo daw mahina na kuno pre. Bawo ah.

0: Lilio. Alright, nakatutok man ha kay Tay Musok kag Eric Bering dira sa may Hamul Awon.
1: Good morning!
0: Okay, sige kay Joey Catalan, no? Nga nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad sa kay Norwel Alohado kag kay Jerry. Nagatutok man si Digoy Bundad kag Elmer kay Banger Jobert kag kay Binoy Aguirre. Okay, salamat. No, kay Cherry Vilches kag kay Mama Edna Gillion Bores, no?
1: Good morning.
0: Okay, sino pang mga ari diho? Jobert, okay, nabasa ta na ni kay William Calmerin dira sa Tyson Food Stand Eatery, no? Sa Philomar Christian University. Aragyapon, pwesto mo to sa kuhain sa may Tubang PhilHealth sa Rizal. Mayong agalanda, ha? No? Kay Dasnil, good morning katropang Joven. Kag sa tanan niya nagpalamati sa XFM. Ahaw ta! Kape kag cheese pandisal.
2: Wow!
0: Isa na sa way na ko bala magkaon sa cheese pandisal. Kung kaisa, ang cheese baho, kagamay-gamay na lang. Do tinungkuan na lang sang cheese para mahambal ba lang at cheese pandesal.
2: Ayoy!
0: Mahal lang cheese sobongaw, no? Oh, dakuan nyo man. Kaya kung isa magkaon, kung gini pinangita kung cheese pandesal, hindi ko na makiindi.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ko na masaburan, maluoy ka. Oras anay na to, 8:09 ang ini nga oras. Ang bulog na ginadulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, kay Joey Catalan, good morning. Oh, pakigreet man da sa Pamcrete Boys ko, no? Ah. Kay Marlon, kay Wiley, kay Christian, kay Bonbon, no? Kay Archie, Digoy, Junjun, Buko, Vince, Jerry, Sniper, Elmer, Vanger Jovert kag kay Chef Melbs Anisco. Okay, sige kay Match Winji Karel kag pare ko Rog Ferrer dira sa may Banwasang Sigma, kay Ma'am Amy Villagracia Tandog dira sa Jake's Laundry Hub. Kag kay Nanay Lorna Risano Bisto og Tatay Glenn kay pamati da sa Barangay 8.
1: Good morning.
0: Okay, sige. Ambal ni pare ko Don Romano pag training mayo pare ko kay ipahimos ko si Mo si Martin. Grabe ka man. Oh, ay problema pare ko ya. Eh, sikreto hilan ta kay Birahon ta, bo Birahon.
2: Ayoy.
0: Ambalod sambal ni paing mayad ka gani magtiros dolom sa pawa pa. Husto.
2: Ayoy.
0: Oh, kay NB Lavenra, no? Dira sa Capiz National High School, mga amigo, tada ho. Nga lang sa inyo da ha. Oh, salamat gid sa pagtutok diri sa aton sini nga palatuntunan. Okay, akon motor ya sir. Kondisyon ni permi. Oh, sing ano malang ang 200 kph ka-exit na ta sina. Di man pagpatami kay dasig basi mawigit man ang gunman.
2: Ay!
0: Basi mawigit man ko. Okay, kay Tay Ravel yun ba? Mayad si Sir Jobsy, no? Uy, oh, ikaw Tay Ravel, mapatiro ka sa akon? Oh, din mo gusto tiroon sa agtang? Oh, kay Jay Salomeo Escalada, ma, mayong aga lang. Kay Crystal Maria Joy Libardo, good morning. John Mark Pedroso, watching live, nagikan sa Malipayon Village sa Barangay Tisa. Oh, neighbor naton si Sir John Mark Pedroso. Ilang kami di sa may tadlong sang Chico, pababaw ah. No? Good Friday everyone. Hello katropang Joe Ben. Paki-shoutout lang sa beautiful girlie ko da. Kay Rogeline Crystal, Crystal Joy Libardo. Okay. Kapamatik, no? Kay nanay, kay mama niya, Maria Libardo. Okay. Sige. Dilay laway, mayong aga. Abi ko gani kahapon, sino nagpadulong di nga gwapa ho? Ari gani kahapon, no? Okay, si Eric Bering, tamyo lang sir, a silent listener. Si Amilin C.B. Marbibe, Rosemary Barugo, salamat gid, no? From Panay, samtang gahulat kami kay Sir Solomon. Tulog pa to sa kuno. Ria Joy Malapitan, mayong aga lang ha. No? Kay Leonard Bacanto. Shout out sa WB Water Refilling Station, dire sa may Puente Acuña Subdivision. No? Kay Toto Kaloy, Barrientos, kag Nuno Barrientos. Maulanon nga morning, katropang